0: tatay din, nagpe-perform din ng multiple roles. Mm-hmm. Diba? Hindi lang yung nanay.
1: Hindi lang
0: lalo na child's teacher.
1: Mm-hmm.
0: Dapat being tatay, diba? Kung ibabalik natin sa salita ng Diyos, we are created in the image of God. Na kung mga tatay, father, dapat ang role model ng father is God.
1: Correct.
0: Because he is the one who provides everything. He supports everything. And sila, yung tatay din dapat ang nagtuturo sa mga bata.
1: Oo, biblical yun.
0: Oo. Before turuan sila ng mga teachers sa school, dapat nagsisimula muna yan sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: So, role po yan ng tatay.
1: Mm-hmm.
0: Doon, andyan din po yung nanay to assist din the tatay. Mm-hmm. Pero dapat, alam ng tatay magturo sa mga bata, lalong-lalo na po yung words of God.
1: Mm-hmm.
0: And also caregiver. Di ba po? Mm-hmm. Kung titingnan natin ang pamilyang Pilipino noon, saan yung responsibilidad sa pag-aalaga ng bata? Di ba sabi natin, ay, hihingi ng pagkain yung bata. Doon ka kay nanay mo, humuha ka na pa. Humangi ka na pagkain kay nanay mo. So parang ligtas sa role na pagiging caregiver yung tatay. Which is not. So dapat, parehas dapat. Na nag-aalaga para kumbaga ma-build ng both parents yung relationship, yung positive relationship ng bata towards their parents.
1: Mm-mm.
0: And of course, dapat wife's husband. Talagang mama-feel nung asawa nyo na talagang
1: husband
0: she is
1: kayo.
0: A
1: husband.
0: Wife and husband kayo, being partner. Mm-mm. Hindi lang physical na mag-asawa kayo, pero may role dapat yung tatay na ma-feel nung asawa mo na talagang wife siya. Diba? Husband ka niya.
1: Mm-hmm.
0: And of course, a friend to everyone in his household.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kaibigan kang ng lahat ng member ng family.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka dapat kaaway.
1: Hindi ka dapat tigasin lang. Hindi ka dapat parang general doon sa loob ng bahay.
0: Pero ang nakakalungkot sa ngayong mga panahon, diba?
1: Mm-hmm.
0: Rampant po na kung sino pa yung tatay, yun pa yung abuser.
1: Yan.
0: Yun pa nag-aabuso sa loob ng pamilya. Na dapat po, yun din tutok ng airpot na dapat maputol yun, ma-stop yun.
1: Ayun.
0: Or kung di talaga kaya, ma-minimize yun sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ayan. Napakaganda ng plano ng airpot na ito.
0: Ang airpot also gives emphasis on eliminating traditional gender roles manifested in the proliferation of the macho.
1: Mm-hmm.
0: Macho image of men as seen and observed in the norms, expectations, and behaviors patterns of Filipino males. So, so sabi nga namin, hindi naman kasalanan natin na kumbaga na itanim po ng lipunan noon sa atin na meron po talagang division.
1: Uh-huh.
0: Division of labor na ito yung mga gawain para sa babae, ito naman ngayon yung gagawain para sa mga lalaki. So parang nalilimit po na gumawa ng particular task yung babae at lalaki dahil parang nakatalaga, ito ang dapat sa'yo, ito ang dapat sa'yo. Which is hindi naman talaga dapat.
1: Mm-hmm.
0: Kasi according nga po sa sa Family Code of the Philippines, ang management ng household ay rights and duties ng both spouses.
1: Mm-hmm.
0: So walang ligtas dyan. So dapat nagtutulagan, shared dapat ang responsibility with regards po doon sa household management.
1: Mm-hmm.
0: And noon, siyempre may mga barkada yung mga lalaki.
1: Mm-hmm.
0: So noon, so kuminsan, kapag naglalaba ang babae, sinasabi, ay, nako, under design naman si pare.
1: Uh-huh.
0: So, dapat wag mong gawin yon. So, hindi ibig sabihin nun, dapat hindi yon kasi parang shared nga yung responsibility. Kung, kung pagod na si nanay sa pagtrabaho sa bahay, tulugan niya ni tatay.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, ginagawa niya yun out of love. Na may responsibility din siya doon sa pangangalaga at pagsuporta sa buong pangangailangan ng pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung ini-emphasize na mawala na po yung dating mga dinikta sa atin ng lipunan na i-separate yung role sa babae at lalaki. Kasi meron na po mga tao ito, tayong equal equality, equality, gender equality among women and women.
1: Mm-hmm.
0: So lalo na sa ngayon, very complex ang panahon natin sa ngayon.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, dapat kung ano ang kayang gawin ng lalaki, dapat kakayanin din gawin ng babae.
1: Correct.
0: Kasi paano kung mawala ang isa? So sino ang magpe-perform ng role ng tatay kung wala na yung isa? Mawala. So
1: correct.
0: Dapat parehas pong alam ng tatay ang nanay ang mga gampanin sa loob ng tahanan.
1: Correct.
0: So yun po yung isa pang, kumbaga, minimiti ng airpot.
1: Mm-hmm.
0: So, and of course, meron pa po, AIRPAT also aims to help fathers achieve a broader and fairer definition of gender roles while understanding of oneself as a nurturing and caring individual both for his children and spouse. So dapat, kumbaga, mabuksan natin ang kaisipan ng mga tatay o mga lalaki. Ano? Maging wide ang horizon nila regarding po doon sa usaping pampamilya. Na ibig sabihin, dapat tulong-tulong. Tulong-tulong, lahat po tulong-tulong kung gusto natin na magkaroon po ng isang masaya at malusog na pamilya sa isang tahanan. So yun po yung pinaka ibig sabihin po ng AIRPAT.
1: Napagandang programa, no? Pero ang tanong natin, nga kapatid, ay automatic ba na lahat ng lalaki sa lipunan sa barangay ay kasama o meron tong registration, meron ba tong affiliation o requirement for membership?
0: Actually po, sir, so yung AIRPAT po, kumbaga, ang nangunguna po dito, kasi actually ito po, before po ito ibaba sa local government units, nagkakaroon po muna ng, sa aming departamento, nagkakaroon po ng research through our Social Technology Bureau. So, ang Social Technology Bureau po kasi ang yung nagkakandang ng mga research na kung ano yung mga pressing issues and problems ngayon na nangyayari sa mga sectors. And based sa research result, ginagawan po nila yung programa to respond to that particular issues and concern. So, ito pong ano, AIRPAT na to, kumbaga, isa po ito doon sa, kumbaga, nagawa na programa through our Social Technology Bureau at naibaba po ito, na-devolve po ito sa LGU for their implementation way back 1991 due to local government, devolution, local government code. So, kumbaga, ang nangunguna din na ditong mag-implement talaga ay yung local government units natin. So kami po sa DSWD, kami na lang po yung nag-aassista kanila o tumutulong, nagbibigay ng technical assistance and support such as pagbibigay po sa kanila ng capability building activities like training, seminars, orientation of this program and monitoring of this program to ensure that this program such as AIRPAT, ay ma-implement effectively sa lugar. So, once na nag-i-implement po ang LGU ng AIRPAT, so yung local government unit through the municipal or city social welfare and development office ay nakikipag-ugnayan sila sa barangay. Sa barangay local government unit, sa LGU through the barangay council para po invite ang lahat ng mga tatay na ma-orient nito. At magkakaroon po sila ng training. Nagkakaroon po ng AIRPAT training. I-orient po kung ano ang AIRPAT. And nagkakaroon po ng organization. So, kapag meron na pong organization ng AIRPAT, lahat naman po, kapag magkaroon ng organization, ang different sector or each sector, nabibigyan po sila ng representation sa local councils. Kasi meron na po silang boses as a group na maipapaabot na nila po yung mga concerns nila, mga problema ng tatay sa locality nila, sa munisipyo. At doon po, meron pong nakatalaga din na pondo ang local government units para gamitin yon to respond to that problems and issues na na-experience ng mga tatay natin sa community sa pagbibigay po ng mga programa at serbisyo. Depende po kung ano yung pangangailangan ng ating mga tatay.
1: Kasi this is more on, sa tingin ko, ang una-unang itutulong sa mga kalalakihan ay change of perspective.
0: Yes po.
1: So, dahil change of perspective, ang ano nito is not just information dissemination, kundi education.
0: Yes.
1: Oo, we need to educate the fathers. So, pag sinabi mong education, hindi ito po pwedeng dalhin sa isang gathering lang.
0: Yes po, talaga. Serious po siya. Actually. So, kaya nga po, dito po sa AIRPAT, sir, sa ibang mga sector, before sila magkaroon ng programa, nag-o-organize muna sila. Ito po, baliktad. So before we organize the AIRPAT association sa respective locality nila, kailangan po muna na mag-undergo sila ng orientation.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Ano ba yung ERPAT? At mag-undergo po sila ng training on ERPAT. Mm-hmm. Meron pong siyam na modules.
1: Mm-hmm.
0: Para po maturuan sila, ma-invibe sa kanila or ma-internalize sa kanila yung tunay na kalahagahan ng tatay sa pamilya.
1: Mm-hmm.
0: And after that, pag na-internalize na sila, nakita na nila or napagtanto nila na talaga palang kailangan ito. So that's the time mag-organize. Kasi dapat yung na-organize namin na father leaders talagang magiging advocate.
1: Mm-mm.
0: Na siya, yung bagay, yung mga father leaders natin ang magiging daan or magfa-facilitate para po mas dumami pa ang mga responsabling tatay sa community.
2: Mm-mm. Ma'am, paano natin i-encourage yung mga tatay? Kasi alam naman po natin yung mga tatay ayaw ng ganyang upuan.
1: Ayaw ng ganyan eh.
2: Oo, paano po natin sila na nahihikayat na sumali sa ERPAT?
0: Ganito po, totoo yan po sir. Kasi siya, usually po, di ba, sa pamilyang Pilipino talagang mostly po talaga, ang breadwinner pa rin ay ang mga tatay.
1: Mga tatay.
0: So talagang mahirap sa mga tatay na kumbaga, one day, di ba, akukunin natin yung one day nila para mag-attend ng session or training dito sa ERPAT.
1: Mm-hmm.
0: So, mahirap talaga na, kumbaga, sino yung maghahanap buhay? Ano yung ipapakain ko sa aking mga anak?
1: Mm-hmm.
0: Kaya po, may mga strategy din po na ginagawa ang local government unit natin.
1: Mm-hmm.
0: So, parang mapunuan po, halimbawa, ngayong araw na to, example lang po, kasi iba-iba din yung strategy na ginagawa ng LGU natin. Mm-hmm. So, halimbawa ngayon, one day, may activity. So, hindi sila makakapagtrabaho.
1: Mm-hmm.
0: So, bibigyan nila yung something na ilang kiling bigas and kung ano pang mga kailangan sa bahay na kung saan, it will pay. Kumbaga, as part of payment, kahit hindi sila nagtrabaho, parang support din po doon sa family na hindi magugutom sila. Pag ng tatay pagbalik, meron talaga silang dala-dala sa family.
1: Mm.
0: So, yun po yung ginagawa din ng LG na it's also a part of service for them.
1: Mm-mm.
0: Yung ganun po.
1: Eh,
0: kasi talagang mahirap din para sa kanila na kumbaga sa isang araw o anuhin natin pero wala silang maibigay sa kanilang family. So yun po yung ginagawa ng mga local government units natin.
1: Bilang focal person ng region ito, di ba? Ang hawak mo. Ano yung target? Ano yung success factor ninyo? Paano nyo masasabi at kailan nyo masasabi na naging successful na
2: ang ERPAT.
1: Yung ERPAT?
0: Kami kasi, sir, may mga sa Bicol region kasi meron tayong 30 LGUs pa lang out of 114 as per monitoring namin na meron akong listahan nakalista na functional talaga yung organization
1: 30 pa lang
0: 30 out of 114
1: medyo marami-rami pa
0: active yan active na functional. Meron din tayo mga nagkaroon ng implementation ng ERPAT, mga LGU, pero parang susulpot, kumbaga lilitaw, nawawala, tapos lilitaw na parang inactive siya.
1: Mm-hmm.
0: So, etong listahan ko yung talagang functional.
1: Mm-hmm.
0: So, etong mga functional, makikita mo talaga na they are really successful because sa organization po nila, talagang nagbe-benefits yung mga members.
1: Mm-hmm.
0: Like for example po, sa Pilar.
1: Mm-hmm.
0: Yung organization ng ERPAT doon sa Pilar Sorsogon ay naging cooperative na.
1: Maganda yun.
0: Naging cooperative na. Ibig sabihin po, marami po na mga national government agencies and other political parties ang nagbibigay ng funds para doon sa ating mga ERPAT members. Kasi parang doon, parang dinivide nila kung ano ba yung klase ng mga member di sa ERPAT. Meron sila kasing farmers and merong members na fishing.
1: Mm-mm.
0: So yung sa farming, ang nagbibigay sila ng pondo na talagang parang continuous nagbibigay pondo doon sa farming members ng ERPAT sa Pilar is yung DA, Department of Agriculture.
1: Mm-hmm.
0: And yung sa fishing naman, yung fisheries natin. So kumbaga, thriving po sila and dahil kooperatiba, meron sila pong nalilikom din na funds. Funds na sariling pondo talaga ng organization, hindi na po sa LGU.
1: Mm-mm.
0: So out from their funds, meron din silang mga iba-iba pong programs and services na binibigay sa members. Like for example, kung nangangailangan, kung may namatayan, nagbibigay silang burial assistance sa member and other form po ng service. So, ibig sabihin, kumbaga, ang una po munang gagawin kapag ang LGU ay mag-implement ng ERPAT, is talagang, sabi mo nga, tama ka sir, na ma-change muna yung perspective ng ERPAT. Na dapat ma-appreciate niya ang role at kumbaga, maintindihan niya, ano ba talaga ang role ko sa mundo? Ano ba yung role ko as papa, correct, as father? So, ano ba yung konsepto ko about sa aking sarili? Dapat, kumbaga, maisip nila ang positibong konsepto sa kanilang sarili. Na dapat lagi tayong babalik doon sa imahe ng Diyos. Diba? Na we are created in God's own image and we are created good. Basically good. At kung yun ang iniisip natin na ako ay isang mabuting tao. Laging yung idikta natin sa ating sarili. Kapag yung naisip natin mabuti tayong tao, ang lahat ng actions natin ay mabuti.
1: Correct.
0: So kung hindi ma-change yung perspective ng tatay sa pagiging mabuting tatay, responsabling tatay, ano man na ibigay mo sa kanyang programa ay hindi po magiging successful.
1: Tama.
0: Pero kung na-change yung perspective niya sa mabuting pamamaraan, sa pagiging mabuti, pag-action ng mabuti, so everything will follow. Success will follow.
1: And that means talaga na ito ay dapat tuloy-tuloy.
0: Yes po.
1: Kaya alam mo naman ma'am, sa mga LGU natin, minsan compliance. Oo. Kaya nga, minsan ano lang sila sige, i-comply lang natin yan para may report tayo. Then after that, wala nang mangyayari. My next question ma'am is, have you tried tapping the help of the religious sectors? Na ma-accredit sila sa ERPAT. Halimbawa, churches, marami din kalalakihan dyan eh. Bakit? Pwede ba sila, halimbawa, ipunin din nila ang kalalakihan nila and then implement ang programa ng ERPAT na maging accredited sa DSWD? Can that be possible?
0: Opo, sir. Kasi, actually, doon sa mga modules natin po sa ERPAT, meron doon na spirituality na modules. So, talagang nagdi-discuss niyan ay either pastor or priest doon sa ating mga ERPAT members. And may mga LGUs din po na talagang meron programs na para po sa ating mga tatay, lalo yung mga organized na tatay. Talagang meron din sila mga programs regarding religious activities kasi kailangan talaga yung words of God sa ating mga tatay.
1: Ang ibig ko sabihin, ma'am, kasi LGU ang bearer niyan eh. May hawak. Pwede ba siyang ipagkatiwala din or i-extend sa private
2: sectors,
1: non-government organization. For example, religious organizations, sa church nga, na i-empower ang church na mag-conduct ng ERPAT program. Pwede ba yun?
0: So, pwede man siguro. Kasi kaya lang po, sabi ko nga kanina sa inyo, yung direct implementers ng ERPAT is the LGU.
1: Ayun na nga eh.
0: LGU, so sila, kung direct implementers sila ng LGU, ang LGU, so sila po yung magtatap noon.
1: Kasi
0: doon sa respective localities.
1: Kaya lang LGU will not do that eh.
0: Pero meron naman, hindi naman lahat po sir na LGUs hindi naggumagawa. Meron naman talaga mangilan-ngilan na LGUs kasi tama ka po na may mga programs po ang ating mga ang national government na hindi talaga priority.
1: Hindi priority.
0: Ng mga local councils natin.
2: Kasi 30 out of 100.
1: Sa dami-dami ng problema ng LGU, hindi itong priority nila eh. So, sa palagay ko lang, ma'am, pwede nating gamitin so as implementation nito, sa widespread ng programa nito na napakaganda, ang mga non-government organization. For example, meron tayo dyan mga Eagles. Mga kalalakihan yan. Meron tayo dyan Guardians. Mga kalalakihan yan eh. So we can empower them, we can train them to actually do this program.
2: Sa amin nga, sa amin po mayroon kami tinatawag na baptismen eh. Puro yan kalalakihan tsaka
0: actually,
2: mga may asawa.
0: Noon parang na ano ko din na may isang NGO sa Source of God, Source of God City, nakalimutan ano lang, Good Neighbors ba yun? Para nakalimutan ko yung name ng NGO sa Source of God City na nag-request din po sa DSW ng training about ERPAT.
1: Yun ang
0: so, we do it also. Pero yung previous years yun. Kaya pwede man po.
1: Pwede siguro.
2: So, magre-request, ma'am.
1: Magre-request. Okay. Kasi,
0: request. Nagre-request po sa DSWD na magkaroon po ng air patry.
1: Kasi, so, yes, correct ma'am. Kasi napakaraming mga organization na panglalaki talaga eh.
0: Mm-mm. Oo. So pwede po siya. Basta po mag-request lang sa amin and then we connect also doon sa LGU.
1: Mm-hmm. Kasi we can we can actually I for one I am leading several organizations for men so pwede tayo pwede nating dalhin yan sa Eagles.
0: Opo.
1: Pwede natin dalhin yan sa Guardians.
2: Mm-hmm.
1: O sa mga tawag dito sa mga life coaches natin. Puro lalaki.

0: naging hamon sa pagpapa-implement ng ERPAT sa DSWD?
1: Actually, hindi kami nag-i-implement, sir. Sabi ko, devolved na to sa LGU. Pero still, we provide technical assistance and support.
2: Training.
1: Training, orientation, and ano yung cup build activities para po ma-i-implement yung ERPAT sa LGU. So, ang hamon, doon na sa LGU. So, yung mga ano, ang problema lang kasi maraming programs din yung dapat i-implement. Maraming programs talagang magaganda i-implement sa iba't ibang sector. Ang isa po yung nakikita namin talaga, ang iba, hindi naman lahat po, ang ibang LGU hindi siya priority. Hindi siya priority ng ating mga namumuno dyan sa LGU. And then isa pa po, yung ratio ng staff.
2: Ratio ng staff, correct.
1: Kasi may mga local government units natin na isa lang ang social worker. Siya na yung head, siya pa yung technical staff. Na kung iisipin, hindi kaya ng isa lang. Sa kadaming programs na dapat i-implement, isa lang yung mag-i-implement. So, kaya hindi talaga natututukan. So, kailangan talaga mabigyan din po ng kumbaga, tamang ratio ng staffing doon po sa local government.
2: Lalo na kung wala mga kung ang budget nito ay ipagkakatiwala or ibibigay sa local government.
1: Yes po.
2: Pag sinabi mo, sa inyo na ang budget na yan, pati ang implementation, ay wala na yun. Tara, yung kiyuhan na yan. Kasi sa kanila ang budget, hindi yung priority nila.
1: Pero maganda po kung may organization talaga. Correct. Kasi sila na po talaga yung naglalabi na makakuha ng budget to implement programs and service intended for the sector.
2: Correct.
1: Kasi po, kahit sa barangay, di ba, meron tayong barangay, local council, and municipality, meron din yung pondo. At meron din po silang sinasabi natin gender and development budget. So, that budget nila. So, lahat ng sector, pwede po doon kumuha.
2: Kaya lang, sa budget ang God budget, napakalawak.
1: Oo. Madami din po na mga sector na gumagawa. Pero ang kagandahan ngayon, kasi yung DILG talaga, mahigpit sila doon sa pagbibigay or pagsusubmit ng mga proposals and activities. Dapat po sinasabing godable. Dapat yung activities na isasubmit nila sa munisipyo, lalo sa barangay, ay godable siya. Ibig sabihin, it responds talaga doon sa pangangailangan ng mga sector which is gender sensitive. So hindi na basta-basta noon yung mga barangays natin, alam ko din yun na nagagamit yung mga budget sa barangay doon lang sa mga socials, mga tour, mga ganun. Pero ngayon din maganda kasi naging mahigpit na din po yung DILG natin. Hindi nila ina-approve yung budget and activities nila once hindi siya godable. So, na hindi siya nagre-respond sa pangangailangan ng sector.
2: Ibig sabihin, ma'am, ang budget nitong ERPAT galing sa God? Sa GED?
1: LGU po.
2: Ah, so,
1: local Government Unit Budget.
2: Not necessarily galing GED.
1: Local Government Unit, out of LGU budget po, baga, 5% yan ang God. God budget.
2: Galing doon sa 5% na yon, galing din doon ang ERPAT?
1: Opo. Sa 5%, kasama din doon ang ERPAT. Kasi doon po sa God na yon, ilalagay po yun sa, merong God office, pero kung minsan sa ibang LGU, ang humahawak ng God ay yung Local Social Welfare and Development Office pa rin. And lahat po, ang lahat ng sector po ay mayroong mga programs and services na kinuha yung budget sa God.
2: That's why hindi yan priority ng iba, ng ibang LGU. I think, ma'am, ito unsolicited advice.
1: Okay lang po yun, sir.
2: Mas maganda talaga kung i-involve natin ang mga
0: NGOs.
2: Lalong-lalo na ang mga focus on men. Like for example, itong Eagles, Guardians, and other yung mga religious men organization. Sa palagay ko, mas mabilis ang spread nito eh. Kung i-involve sila eh. Kasi for real, di ba, ako ang president ng Eagles. Pwede ko itong dalhin eh. Kasi mga tatay naman yan eh. Di ba? So I just need to be trained. I just need the curriculum kung paano isyo papatakbuhin. Sayang naman eh. Mga lalaki na yan eh. Diba?
0: Tsaka so, ano siya, andun eh. Captured dyan sa yun.
1: Actually, ang ano po kasi is continuous talaga na pagbibigay ng ERPAT session sa barangay.
2: Mm-hmm.
1: So lahat na dapat itong lahat ng modules na ito, yung 9 modules,

0: ay talagang maibigay.
1: Ako interesado ako diyan, ma'am. Eh. Kasi kapatid, interesado ako diyan kasi gusto ko din ituro itong pagiging responsible parenting, responsible father figure sa mga kasamahan natin.
0: Mm-hmm.
1: So siguro Karon eh magsulat tayo.
2: Kaya lang sir, ang implementor ay ang LGU. So ibig sabihin sa LGU ka mag
1: Saan kami magsusulat sa iyo o sa LGU?
0: Pwede man po ano, kasi kung hingi po kayo ng training, pwede po sa DSWD.
1: O, diretso na sa DSWD.
0: Kasi ang implementation na po ng pro, ito, kumbaga, yung training sa sa amin, pero ang implementation kasi ng programs and services, doon na sa LGU.
1: So,
0: yung pagbabudget, pag-assist doon sa organization,
1: ayun,
0: na ma-access sa mga yun funding
1: na,
0: agencies.
1: Yun ang mahirap doon. Kasi hindi ka basta bibigyan ng budget ng LGU.
2: Dito ba sa Legazpi, mayroon na pong
0: AirPath?
2: Yes.
1: Marami.
2: Active
0: AirPath? Oo, kasi active na din po yung LGU Legazpi natin. At ang Bicol Regional AirPath Federation president niya ay si Sir Toy Arcos, taga... Ano yan? Diyan sa...
2: Kabangan?
0: After Taisan? Ano na ngayon?
2: Humapon?
0: Humapon.
1: Actually, humapon, Legazpi. Actually, sa Santo Domingo, very active yan eh.
2: Pastor Joey. Joey Balani.
0: Actually po, sa Albay, most of the LGUs are implementing AirPath and meron silang Albay Federation ng AirPath. So, Albay lang po yung may federation provincial level.
1: Mm-mm.
0: So, ang hindi na lang po nag-i-implement ng AirPath sa Albay ay apat.
1: Mm-mm.
0: We have Rapu-Rapu, Rapu-Rapu, Manito, Ginubatan, and may isa pa. Ginubatan, Manito, Rapu-Rapu, and Juvillar. So, yan na lang. Apat ang walang AirPath na LGU.
1: Ma'am, inabot na tayo ng oras para magpaaram. Sayang.
0: Pero
1: pwede ba tayo mag-part
0: 2? Part 2?
1: No,
0: pwede.
1: Kasi marami pa tayong dapat pag-usapan dito.
0: Pwede siguro part
1: 2. Kasi sayang, hindi nga natin napansin ang oras. Ang ganda lang. Alam mo, pagpatungkol sa mga
2: tatay,
1: parenting.
0: Hindi pwede mag-extend.
1: Ibang programa na yun eh.
0: Ibang programa.
1: Ibang programa na. Kami ay hanggang alas 8 media lamang. So tayo ay walang magagawa kundi magpaalam. Pero sayang mga impormasyon, ano? Na dapat nating matutunan. I will request to our SM na magparto tayo, ma'am.
0: Opo, sige po.
1: Para naman maliwanag masyado ang ating... Ma'am, last mga paalala sa ating mga konstituente, sa ating mga listeners.
0: Okay po. So, sa muli po, sa lahat na sumusubaybay, nakikinig at nanonood ngayon via Facebook live stream sa programang Oras na Pilipinas Bicolandia ng CARE 104.3 DYFM Legazpi City. Lalong-lalo na po sa mga tatay natin dyan, kami po sa DSWD ay laging handa na maibahagi ang mga mahalagang impormasyon na makakatulong upang maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga nangangailangang sektor sa ating lipunan. Patuloy po naming hinihikayat ang aming mga partners sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units, non-government organizations, people's organizations, at iba pang stakeholders na makiisa at sumuporta sa mga programa na makakatulong upang maitaguyod ang kapakanan ng iba't ibang sektor. Kasama na rin po dito ang mga tatay na kailangan din na mabigyan ng kaukulang pansin at serbisyo upang sila ay matulungan na maitaguyod ang responsableng pagpapalaki, pag-aaruga at pagsuporta sa kanilang mga anak bilang haligi ng tahanan sa tulong ng mga nanay na itinuturo din nating ilaw ng tahanan. Maraming salamat po.
1: Yan po mga kapatid, napaka makabuluhan ang ating talakayan sa umagang ito. Kasama po ang Regional Focal Person on Women and Family Welfare Program Protective Service Division ng DSWD Regional Office 5. At sana may parto tayo dito kasi dapat talagang matutunan, no? Na malaman ng mga tatay ang ating mga responsibilidad bilang mga responsabling fathers. Kami po ay magpapaalam na. Salamat, Abi Sintoga, boss. Nakasama natin sa technical side ang ating chip tech, Don Alfonso Pinado. Lagi nating sinasabi habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: At siyempre po, kami po ang mga nakasama ninyo, nakahalakhakan, nakaalmusalan ninyo ng pagkaaga. Ang mga lalaking magpapapundokan sa indong Ano nga ito?
2: Kamunduan.
1: Kamunduan.
2: As in, magpapadago sa inyong kaugmahan.
1: Mr. Solamente, Rico Jalit.
2: Dito naman po si Mr. Gopito, Ronnie Rizales.
1: Bye-bye, Tami. See you tomorrow. God bless everyone.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:35 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: A blessed Wednesday morning sa lahat ng ating mga kasama at mga kakaryans. Magandang umaga po sa inyong lahat at kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo ay aming kasama at kaantabay ngayong umagang ito. At mula pa po kaninang alas 5 ng umaga hanggang mamaya alas 7 ng gabi na nakaantabay. Maraming salamat po! Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama na at talagang umaantabay sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company of Philippines. At ito po ang inyong programa, Negosyo as in at Trabaho. At ako si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 na umaga. Maraming salamat po sa ating mga kasama mula sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw kayo man ay naaabot ng ating signal sa radyo, nakikinig sa radyo o kayo man ay nandyan sa ating mga social media platforms at nanonood ng ating live program ngayon. Magandang araw! 1st, 2nd, 3rd District of Albay, Kamsur at ganun din ang ating mga kaibigan sa Sorsogon. At ang ating mga kaibigan at mga kapamilya sa Catanduanes and also our friends in Masbate and Burias, Tikaw Island. Batiin din natin ang Rapu-Rapu, Albay. Magandang araw sa inyong lahat. Kami po'y masaya na kayo'y kasama namin. Kayo man ay nasa radyo o sa social media platforms. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay medyo maaraw dahil in the past 2 days ay tayo ay inuulan, which is good thing naman. Hindi naman ganun kalakasan ang ulan at hindi naman ito nagdala ng pagbaha. Talagang tayo ay biniyayaan ng magandang klima for the past 2 days at nabawas-bawasan yung mga init, ano, yung mainit na panahon. At ngayon namang araw na ito, tayo ay medyo mainit na ulit. Kaya yung mga nagsasampay dyan, naglalaba, it's a good thing or it's a good weather today na tayo ay nandyan, naglalaba-laba tayo ngayon, ano, mga nanay. Ate Jenna, naglalaba ka ba? Kaya magandang araw, yan, wala, matutuyo ang mga sinampay. Ayan, kaya batiin natin ang lahat ng ating mga kaibigan at tumatawag sa Ate Tere. Ate Tere, nasa program po ako. Ayan, ingat po kayo sa inyong pagbiyahe at kami rin ay pupunta dyan at batiin din natin sa Ate Chi Luna. Ate Chi Luna, ayan, ang aming Ate Chi, get well soon. At kami ay pupunta din dyan, huwag ka mag-alala. Oo, grabe, ubus-ubus ang oras namin ni Alvis. Monday, Tuesday, nag-iikot po kami at talaga naman, sa dami na nagmamahal sa atin, hindi po natin mapuntahan lahat. Oo, for the past 2 days, kami ay nag-iikot sa mga ating mga kaibigan dyan, oo. Kaya Ate Chi, get well soon at kami ay pupunta din sa'yo, yan. At maraming salamat and also we are praying and hello hello din po Ate Babes Ferrer. Ayan yung ating mga kadaupang palad at mga kaibigan dyan sa Wafu Chan. Ang pinakamasarap na, ano yun kuya kinakain natin? Kuya Jun, anong kinakain natin sa Wafu Chan? Mami, Lomi, yan. Oo, mga comfort food ko yan, no? Ay nako, gutom na naman tuloy ako. Ayan, ang ating mga kaibigan. Hello po, good morning, Kuya Wilson, Brother Wilson Ferrer. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. At yan, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Ate Jo, hello, Ate Jo, good morning. Ayan, ang dami kong binabati ngayon, no? Pero batiin muna natin ang lahat ng mga may birthdays today. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga may birthdays ngayon. Today is July 1st, our birth month, Melissa. Love it, the birthday natin. Ayan, July na po. Nako, nasa second half na tayo ng taon. Yung kalahating taon ay tapos na. Bilis ng panahon. Hindi natin mamamalayan. Nagpre-prepare na tayo ng ating anniversary and also mga Christmas na. Diba, New Year. Ayan, nako, nagpre-prepare na tayo niyan. Kaya naman, nako, ayan, hinay-hinay lamang po tayo sa lahat ng ating ginagawa ngayon. Ayan, at dahil nga po tayo ay nagbisita sa ating mga kasabay sa paghayo, kahapon, for the past 2 days at ngayong week na to, magbibisita at mag-iikot pa rin tayo, ngayon po, kami nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasabay sa paghayo. At kung nais mo na ikaw ay aming makasabay sa aming paghayo, may 4 pong kapamaraanan. Una na dyan ang inyong pananalangin, ang pagsambit nyo po sa aming sa pamagitan ng panalangin, whether it is a corporate prayer or whether it is an individual prayer, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pananalangin. Ayan, marami pong salamat. Yan. At syempre, ang pangalawa sa ating kasabay sa paghayo ay ang pag-volunteer. Maaari po kayong pumunta dito sa ating himpilan. Ang inyong mga talents and skills ay pwede nyo pong ipagamit at gamitin dito sa Ministeryo ng Radyo. At ganun din, pwedeng-pwede po kayong mag-promote. I-send nyo po at i-share ang ating mga program links at talakasan ang inyong mga radyo or imbitahan nyo po kami sa inyong mga anniversary, sa inyong mga gathering, sa inyong mga organizations para maipakilala ang gawain ng radyo. Ayan po ay amin ng kayo ay aming makakasabay sa paghayo. At syempre pa, ang pang-apat, because we are a non-profit, non-commercial entity. Wala po tayong mga commercial dito or mga sponsors. Kaya nga po ang sponsor natin ay talagang ang mga kinakausap ng Panginoon at merong isang puso na katulad ng sa FEBC Philippines ang ipakilala ang ating Panginoon. Ayan, at sila ay pwedeng maging kasabay sa paghayo sa pamamagitan ng financial support. At maaari po kayong magpadala ng inyong financial support through banks or GCash or maaari din sa pamamagitan ng mga coin banks. At dahil dyan, magpapasalamat tayo sa ating sponsor ng coin banks. Yan, ang New Print Masters na nasa kanilang bagong opisina na, bagong kanilang dito na sila sa may malapit sa Tile Depot. Yan. Dito lang, kahilera lang natin sila. Ayan, ang New Print Masters. Magandang araw sa inyo, New Print Masters, especially kay Attorney Jeff Aguilar. Ayan. Sila pong sponsor ng ating mga coin banks. Kaya kung nais mo makasabay sa paghayo, pwedeng-pwede kang pumunta at kumuha ng iyong libreng coin bank. At kapag ito ay napuno na, i-message mo lang kami upang ito ay aming kunin or maaari din na ito ay dalhin mo sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ayan, at bago po tayo magpatuloy, today is our DTI Corner or Department of Trade and Industry. At makakausap po natin ang ating resource person from DTI. Tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month. Kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
4: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: May mga taong mahilig mangolekta ng refrigerator magnets. Lahat ng bansa o lugar na mapupuntahan nila dapat ay may souvenir na magnet. Mayroon naman na ang collection ay mugs, caps, relo, bells, figurine ng owl, baboy, pusa at kung ano-ano pa. May kakaibang tuwa nga na makikita kapag lumalago na ang iyong koleksyon. Pero kadalasang problema ng mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito, lalo na kung napakarami na ng kanilang koleksyon. While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin may mas mahalaga na dapat tayong kolektahin at ipunin. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung magsisimula ka na mangolekta ngayon, mayroon akong tatlong suggestion sa iyo kung ano ang dapat kolektahin. Una, collect pleasant memories and not painful ones. Mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa mga pangyayaring puno ng pasakit at hinanakit. Hindi mo na mabubura ang iyong painful past, pero sa bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, you can be intentional in creating happy and pleasant memories each day. Maganda rin na maging goal na tayo ay magiging bahagi ng happy memory ng ibang tao sa bawat araw. Pangalawa, collect friends, not enemies. Mag-ipon ka ng kaibigan at hindi kaaway. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging palakaibigan ka at hindi palaaway. Friends will recommend your business to others, enemies won't. Ang ibang ang kaaway, sisiraan ka pa. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Pangatlo, collect God's promises and not problems. Dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo dahil yan ang magbibigay lakas loob sa iyo na malampasan ang iyong mga pagsubok sa trabaho, negosyo at sa buhay mo. God's promises will give you strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin at iyong panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. What are you collecting? Marami kang pwedeng maging koleksyon. Marami kang pwedeng ipunin. Pero ang mungkahi ko, collect pleasant memories and not painful ones. Collect friends, not enemies. And collect God's promises, not problems. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.

0: It's now 8:49 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. At ako pa rin po si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Ayan, at dahil nga po ngayon ay first Wednesday of the month, tayo po ngayon ay makakasama natin ang ating resource person every first and third Wednesdays of the month, ang Department of Trade and Industry. At ang ating resource person for today ay si Engineer Nino Angelo Torre. At magandang ating pag-uusapan ngayon, intellectual property rights. Si Engineer Nino Angelo Torre po ay ang intellectual property rights specialist too ng Intellectual Property Office Philippines. Nako, alamin natin yan maya-maya lamang. Ano, kung ano yan. Kaya po, i-welcome na po natin ang ating kasama ngayon from Department of Trade and Industry, ang ating resource person, si Engineer Nino Angelo Torre. Good morning po!
1: Good morning!
0: Ayan, good morning!
1: Dinig na ba ako?
0: Yes po, yan, yan. Yan. Kami po ba ay loud and clear, Engineer?
1: Yes.
0: Okay, good po. Sige po, Engineer, bati muna po kayo.
1: Okay, good morning po sa ating mga listeners and of course, online tayo, ma'am, na?
0: Yes,
1: sa
0: opo.
1: Ating watchers, na sa ating taga-subaybay sa FB, no? So, good morning po sa inyong lahat.
0: Yes, ayan, nakikita po tayo at napapanood via Facebook Live and also sa ating YouTube and Instagram. Kaya kayo ay napapanood din, sir, hindi lamang sa buong Bicolandia, kung hindi yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa labas ng ating bansa, sa buong Pilipinas. Ayan, ayan, sir, kumusta po kayo?
1: Okay naman, ma'am. Okay naman po. Perfectly fine.
0: Kayo po ba ay nandito sa Legazpi City or kayo
1: yes
0: ay...
1: Po.
0: Yan. Opo. Nako, sir, balitaan nyo kami kasi ito pong ating pag-uusapan dahil nga po kayo ay ang intellectual property officer. Alam nyo, sir, to tell you honestly, first time ko to na narinig na meron pala tayong ganitong intellectual property rights specialist. Oo, kwentuhan nyo nga po kami kung ano nga po bang ginagawa nito, sir.
1: Opo, basically, ma'am, kami sa Intellectual Property Office of the Philippines, no? So, kami ang agency mandated to implement these state policies on intellectual property rights such as the trademarks.
0: Oh.
1: No? So, in trademarks po, known as brands, no?
0: Yes.
1: And of course, patents, copyrights, no? So, yan po yung mga nire-registro namin, and at the same time, we provide other services related to the protection of intellectual properties, no?
0: Oo, sa inyo pala yun, ano, yung mga patent,
1: yes,
0: yung mga trademarks, kaya nga intellectual eh, no? Intellectual property. Ayan, kayo pala yan, oo. Kaya ngayon, sir, ito nga atin eh, maganda ito kasi ang pag-uusapan natin, yung safeguarding our regional identity. Ano nga po ba ito? Bicol Pili GI.
1: Yes, that's actually the project na ginagawa namin ngayon. So yung Bicol Pili actually is kung titingnan mo, yung Pili is a heritage,
0: yes,
1: product or commodity of Bicol region. No? So it's established na, kumbaga established na natin yung reputation ng Pili. No? Hindi lang sa Pilipinas, but of course in other country. No?
0: Yes.
1: So pag sinabi natin Pili, no? Automatic alam natin galing Bicol region yan.
0: Oh,
1: so the origin of that product is actually attributable to our region. Which,
0: yes,
1: is the Bicol region.
0: Right. Totoo yan, sir. Kasi pag pupunta ako ng Manila, ang pasalubong is Pili. Hindi pwedeng, walang Pili.
1: Yes.
0: At yung mga tita ko din, pag pupunta sila dito sa Bicol, eh hindi pwedeng hindi din sila pupunta at bibili ng Pili. Kaya trade, kumbaga, sir, trademark na ng
1: identity
0: Bicol.
1: Natin
0: identity
1: yan. Identity natin yan sa market. No? Hindi lang sa market, no? In the minds,
0: yes,
1: of our customers, in the minds of the Filipino people. No?
0: Yeah, right. At saka kahit pumunta ka sa ibang lugar, sir, kahit na merong Pili din, di ba? May product,
1: yeah,
0: din silang Pili. Iba pa rin kapag sinabi mong, ano yan, galing yan ng Bicol. Diba?
1: Yes, because the reputation is attributable to us, the Bicol region. No?
0: Exactly. Oo. So sir, sige, pag-usapan natin to. How do we safeguard itong regional identity natin na to?
1: Basically, we have the rules and regulations on the registration of what we call the geographical indication. No? So we have that already in place in the Intellectual Property Office of the Philippines. But just to give an idea of what is GI, basically, we're not actually pertaining to the product itself, but the identity of the product, no? Hindi yung mismong product. Kasi anywhere you can plant or you can grow pili trees, no? So,
0: yes,
1: so pag-uusapan natin dito ay yung indication, no? Which identifies that good that is originating from the territory. Okay? So, that or regions or locality kung saan itong product na to, merong reputation, which is, yun na ngayon sinasabi natin kanina. And other characteristics, of course, no? Na meron yung pili natin, di ba, manamnam, it's creamy.
0: Yes.
1: So, it's nutty, no?
0: Oh, ganun.
1: So, yung characteristics na yon is basically attributable to the geographical origin, which is now the Bicol region.
0: Yan.
1: Kaya nga sinasabi lagi natin na pagpili galing yan,
0: Bicol
1: alam
0: yan.
1: Na agad natin, Bicol yan, no?
0: Oh.
1: Yung ano na yon, yung reputation na yon, that are, kumbaga, and other characteristics of that product is attributable to us.
0: Yes.
1: So, ang pinoprotektan natin ay yung indication. It will be basically parang a regional brand, no? Owned by the community, no? So, we're not actually registering the product itself.
0: Yes.
1: Actually registering or protecting the identity of that product.
0: Okay.
1: In the form of geographical indication.
0: Maganda yun, sir, no? Nakin-clear natin kasi hindi yung identity ng product yung pinoprotektahan, but the, ano nga po yung sabi nyo, demographic, ano po yung term ninyo, sir, na pinoprotektahan natin, not the product.
1: The indication.
0: The indication of the product. Kasi tama yung sabi nyo, pwede naman kahit saan magtanim ng pili,
1: yes,
0: di ba? Kahit saan pwedeng may tumubo niyan.
1: Pero syempre, we have to consider, of course, ano yung characteristics ng pili dito. As opposed to the characteristics of the pili elsewhere in the Philippines, no? So ano yung unique sa atin na nag-identify that pili is actually an indication or the geographical indication of Bicol region.
0: No?
1: So yun yung tinitingnan natin dito. So may mga technical factors, agricultural factors, agroclimatic factors, skills, human skills, and of course, kung ano pang factors affecting those reputations or characteristics, no?
0: Yan, oo. So yun yung mga considerations, ano, sir?
1: Yes.
0: So how do we do that? How do we protect or how do
1: so,
0: we...
1: So actually, meron tayong ano ngayon, Senate Bill 512. It's Senate Bill 512. It's basically a bill in protecting geographical indications in the Philippines, no? Kasi as of now, wala pa tayong in place na talagang law, no? Senate bill pa lang siya, no?
0: Okay.
1: So that will sustain also or strengthen yung IRR natin sa geographical indication. And right now, we are actually very thankful and very lucky yung Bicol region kasi we're one of the two pilot GI selected by the French Development Agency. So may funding tayo.
0: Yes,
1: para
0: that's good. Ayan, medyo nawala si sir. Oh, medyo naputol.
1: Oh, yun yung ginagawa namin ngayon together with the four agencies.
0: Mm-hmm.
1: Yung DOST, DDA, of course, no?
0: Yes.
1: Okay. Intellectual Property Office, DTI, and then the academe, state universities and colleges, and the BICARD or the Bicol Consortium for Agri-Aqua Research and Development. No?
0: Yes.
1: So, sila yung mga partners natin dito. Apart from them, kasama natin dito yung mga associations. Farmers group, trade, mga processors. So, Basically, it's a whole of value chain approach. So kasama namin sila dito, we're basically drafting now the manual of specification. The manual of specification is the governing document.
0: Okay. No?
1: Of the vehicle pilot geographical indication. It states yung mga consideration, yung mga standards kung paano natin makukonsider ng isang product ay or isang pili product ay geographical indication. So yun yung binubuo namin ngayon through memorandum of understanding with the line agencies and the other stakeholders, no? So last Monday nagkaroon kami ng MOU. So okay, nag-sign kami para yung flow ng data is kumbaga madali yung pag-transfer ng data from one agency to another.
0: Yeah.
1: So yun yung ginagawa namin ngayon.
0: Okay.
1: Medyo matagal pero fast track yung ginagawa namin.
0: Oh.
1: Kasi sa totoo lang yung development ng GI inaabot yan ng maraming taon, no? Maraming taon ng pag-develop niyan. So hindi yan but with the help of or the grant of a French Development Agency, no? So napa-fast track natin to and we're expecting na ma-register natin to by December of this year. No?
0: Oh, so, yes. So how many years na to na pina-prepare, sir? Kasi sabi niyo hindi to isang taon
1: namin
0: eh.
1: To. Oo. Pina-prepare namin to since 2009.
0: Oh, matagal talaga.
1: Since 2009.
0: Yeah.
1: May funding naman before sa trade-related assistance ng European Union. But of course, natapos na yan. Hindi natin natapos yung pili. But yung effort ng DTI and IPO, continuous yung effort namin para i-develop yung GI, no? And now ngayon talagang mara-register na siya.
0: Ayun, that's good to hear. And congratulations po sa inyo from 2009 and now 2026. We're looking forward na ito ay mara-register na, no? Oo. So sir, ano pa ang aabangan namin dito or ano pang mga basic information na ginagawa natin or pwede nating ma-disseminate ngayon sa ating mga tagapakinig?
1: Actually, after that registration, sisimula na namin yung collective management organization. Basically, this is a group of experts. Hindi siya basta group lang.
0: Okay.
1: But a group of experts na tututok doon sa pag-implement ng geographical indication. Pagbantay doon sa mga traders, sa mga processors na maging compliant sila sa manual of specification. Kasi hindi lang to for the businesses na nagte-trade ng pili or nag-export ng pili. These are basically for the farmers, no?
0: Ayun.
1: Tutulungan natin yung mga farmers, pili farmers natin, na lumago yung kanilang negosyo. Sa pili farming. And hindi lang to sa pili farmers.
0: Mm-mm.
1: Actually, affected dito yung mga household, backyard farming. No? So kung meron kang So hindi namin ini-exclude yung may mga pili dito. Halos inclusive talaga siya.
0: Oo.
1: Kahit may backyard farming ka. So kung isa-certify ka namin as GI supplier, then pwede kang makakumita, no? It's basically jobs generation.
0: Yes.
1: No, yung target namin dito, hindi lang siya yung focus kami sa processors.
0: Oo.
1: No?
0: Sir, may tanong ako dyan. Kasi sabi ninyo, inclusive. So kahit may backyard farming ka lang niya ng pili mo, how can they join or register ba? Or may ano ba mga requirements?
1: May guidelines na gagawin ang collective management organization para merong rules and regulation pertaining to those kasi ang meron lang kami right now is yung mga big farms nurseries so yun pa lang. So we'll start from there, then we'll look into how to include the backyard farms.
0: And sir, this will be offered all throughout Bicolandia.
1: Yes, because this is a community property.
0: Yes.
1: No one can own this one. No,
0: right.
1: No one can own this as a private institution. No, this is a community property.
0: Yan, maganda tong balita, no? Kasi syempre, yung iba may isip nila, ano lang, ito lang, dito-dito lang, or sa likod lang namin. Wala tayong opportunity to be, sila ay makasali dito or makasama. Pero this is a good opportunity kasi sabi nyo nga kanina, job generating, ano to eh, opportunity sa Bicolandia. So, sir, napakaganda nito ha, na inyong tinatrabaho ngayon. Aside sa pili, meron bang iba pa?
1: Meron. We're looking at pineapple, queen pineapple ng Camarines Norte.
0: Oh.
1: Dubbed as the sweetest pineapple.
0: Ay talaga, so, sir? Oh.
1: Yes, yun yung ano, tatrabahuin namin by next year. Kasi we're waiting for the funding, no? For that queen pineapple. And aside from that, we're looking into abaka. In Catanduanes.
0: Yes, ayun. Abaka, isa pa rin yan sa Catanduanes.
1: Yes, yeah.
0: Oo, tama. Kasi ang pagka, something new ito kasi ang alam ko sa pineapple, yung sa Davao, yan, yung mga doon. Yung pala dito pala sa atin, ano?
1: Dito sa atin, meron ang tamis and if you're going to try it, no? In daet, so green pa siya.
0: Daet.
1: Green pa talaga siya, matamis na.
0: Oh, di masalo
1: so that's,
0: na.
1: That's one of the properties of queen pineapple na ano.
0: Oh,
1: na unique, no? Very unique to them and it's super crunchy.
0: Yes.
1: Hindi naman crunchy na parang yung chichiria pero crunchy yung ano niya.
0: Yes, oo. Kaya sir, di ba, so, no, maganda to na kayo po sa intellectual property na-identify ninyo kung alin yung mga products o yung mga dapat na bigyan natin nito ng mga kumbaga protektahan, 'di ba?
1: Yes, yes.
0: Napakaganda po nito, sir. Oo.
1: Yes, we're looking into that kasi hindi lang yan ang nandiyan eh, no? But in, of course hindi lahat ng products na may reputation can be GI, no? So others can be collective mark, no? So it's a private mark, no? But I'm still looking into the details of sinarapan kasi sinarapan is the smallest fish existing in buhi, no? In buhi, no? So we're looking into that, no?
0: Ayan, na madagdag din yan, ano, sir?
1: Yes,
0: yan, ako, napakaganda. At, di ba, ang yaman natin, sir. Sobrang yaman natin. Dito pa lang sa atin, sa Bicolandia, napakadami na nating produkto na talaga namang maipagmamalaki natin, ano? Ayan, nako sir, ano pa po? Meron pa po ba kayong gustong ibalita sa amin? Actually, sa napakagandang balitang ito.
1: Apart from that, we in the Intellectual Property Office have different programs, of course. Hindi lang para dito sa Pili, no? So, meron kaming programs para sa MSMEs, no? Tinutulungan namin sila mag-brand ng kanilang products, yung proper branding, no?
0: Yes,
1: kasi marami silang nai-encounter na problem, especially pag may na-violate silang intellectual property rights ng iba, no? So tinutulungan namin sila, or kung may mga innovation sila, yun din, may mga grants din kami or ano, assistance, no, para matulungan silang ma-register.
0: Yes.
1: Under patents yung kanilang innovations or inventions.
0: Yes. Ayun na, sir. Maganda to ha. Kasi hindi lang talaga kayo yung nagre-research or ito katulad ng ginagawa nyo sa Pili and eventually yung ating queen pineapple. Hindi lang yun yung ginagawa nyo but also you are helping our small business people or business owners na talaga namang magabayan din talaga sila sa kanilang tamang pagnenegosyo. Oo. Sir, mayroon na po ba kayong mga na-encounter na may mga violations? Or
1: yes, marami. And I cannot say who are those. No?
0: Of course.
1: Kasi that's data privacy. No?
0: Right, oo.
1: But to say na around 20?
0: Madami na din talaga.
1: Around 20 cases in Bicol region. Oo.
0: So, sir, ibig sabihin, pag may violations, kayo din yan. Paano nyo to?
1: Pumapasok kami dito sa satellite office, pumapasok kami para gabayan sila.
0: Ayan.
1: So, ano yung ibigay sa kanila yung mga technicalities ng intellectual properties. Yun yung binibigay namin. But pagdating sa legal kasi, binibigay na namin yan sa mga attorney.
0: Ayan.
1: So, they have to consult their own attorney.
0: Exactly.
1: Hanggang doon lang kami sa technical para maintindihan nila bakit ka kakasuhan nito, bakit ka kinukomplain nito, ano na yung na-violate mo. Hanggang doon lang ako.
0: Right,
1: But
0: oo.
1: for the legal, si mga attorneys natin.
0: Of course, oo. Nako, maraming salamat sir at alam namin, lalo na ang mga negosyante at maliliit na negosyante, na alam nila na may ganintong tutulong at talaga mag-a-assist at magagabay sa kanila. Nako sir, ang ganda nitong balitang ito at ako'y excited. At sana po pag ito ay registered na, kayo ay aming makasama ulit, makapanayam ulit at ito'y ibalita po ninyo ulit na ito ay registered na.
1: Hindi na ako makakapanayam niyo yung mga directors na.
0: Kasama ko pa din, sir.
1: magkakaroon kasi yan ng launching, no? So,
0: yes.
1: We will bring the directors here. Na mas mabibigyan kayo ng mas marami pang detalye about the GI,
0: yes,
1: at the intellectual property as well.
0: Ayan, nako. Maraming salamat, Sir Engineer Ninio Angel Otore.
1: Thank you very much, ma'am.
0: Sa napakagandang balitang ito at of course for giving us an idea kung ano nga po ba ang ginagawa ninyo sa intellectual property. And ito po ay yung inyong mga ginagawa ay talaga namang saludo tayo dyan. Ano? Hindi, alam mo yan, sir, hindi ito yung mga tipo na hindi masyadong napapansin at laging nasa balita. Pero ito yung mga tahimik na mga balita na kapag binalita mo, ay talaga namang napakagandang pakinggan. Ano?
1: Yes.
0: Oo. This is
1: We're
0: something...
1: We're focusing on the impact actually of this endeavors in the economic growth. No?
0: Ayan.
1: So yun yung focus namin, kaya hindi masyadong maingay, but we're continuously promoting the intellectual property.
0: Exactly. So, oo. Gusto ko yung sinabi nyo eh, yung impact talaga, yung maiiwan at yung meron talagang dating.
1: Yes. Ito kasi in Bicol Pili, it's not just an accomplishment or just a project.
0: Right.
1: It's a legacy, no?
0: Yan,
1: na
0: legacy.
1: Iiwan namin, iiwan natin, no?
0: Yeah, exactly.
1: In the future.
0: Nako, maraming salamat, sir. Would you like to add po anything else?
1: Okay,
0: or invite
1: okay
0: them sa mga inyo
1: so,
0: po mga ginagawa?
1: Yung mga with regards to intellectual property, you can consult the DTI offices, no? If you have any questions or may mga magaganda kayong idea, no? So,
0: yes.
1: Tutulungan namin kayo. Just reach out with the DTI offices. No? At ipapatch nila kayo sa akin.
0: Ayan. Oo. At napaka, accommodating ang mga taga Department of Trade and
1: yes.
0: Industry. Maraming salamat, Engineer Ninio Angel Otore. At pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you,
1: thank
0: sir.
1: Thank you, Ma'am Yvette.
0: Thank you
1: thank
0: din
1: you po.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: Ayan po, sa ating DTI or Department of Trade and Industry Corner, ngayon po ay napag-usapan natin ang, of course, nakasama natin ang Intellectual Property Rights Specialist, si Engineer Ninio. Ayan, napakaganda no, na pinoprotektahan talaga yung hindi yung produkto, dahil tama nga naman, talaga naman ang produkto kahit saan pwede naman talaga yan i-manufacture. 'Di ba? Ang pili pwedeng itanim kahit saan. Pero maganda dito yung hindi mismo yung produkto ang proprotektahan, but also yung kung ano talaga, siyempre may mga sukat, may mga ganun yan, napakaganda nito. Kaya maraming salamat, Department of Trade and Industry, sa patuloy na pagsama sa amin every first and third Wednesdays of the month. And good morning po sa inyo dyan sa Department of Trade and Industry Region 5. O malapit-lapit dyan, kapit-bahay lang natin sila dito. Ayan, Ate Marilyn Rempilio. Good morning, Ate Marilyn. And of course, naku, good morning, Joselito Pao. Sino to pa? Ay, Kuya June. Magtatanong, pero pa yung tawag. Ayan, good morning, Papa Joselito Pao. Ayan, at syempre batiin din natin ang lahat ng ating mga nakasama ngayon. Kasaan man po kayo nanonood ng ating live program or kayo ay nakikinig sa radyo, magandang araw sa inyo. At kung nais ninyo na magpaabot ng inyong mga komento o ng inyong mga birthday greetings all throughout the day, ay ito po ang ating contact information, ang ating smart number 0998-843-0573. Hello, Ma'am Bem. Good morning, Ma'am Bem. Ayan, nakita ko si Ma'am Bem nag-heart. Kaya, good morning, Ma'am Bem. Ayan, at sa ating mga social media platforms, kung gusto nyo pong balikan ang ating episode today at napakaganda ng ating napag-usapan, lalo na sa ating mga small business owners, yung mga nag may pili products, 'di ba? Yung mga may backyard pili farming. Ayan, pwedeng-pwede niyo po itong balikan. Ayan, sa ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung nais mo na mapakinggan ang ating mga magagandang awitin dito sa ating himpilan, dahil may mga restrictions sa ating mga social media platforms at hindi po napapakinggan ang mga awiting napakagaganda, ay pwedeng-pwede po kayong mag-online streaming. Basta may internet lamang po kayo or data, itype nyo lang ang bit.ly/thewayfm. At kahit sa ang sulo kayo ng Pilipinas o sa labas ng ating bansa, ay pwedeng-pwede po kayong mag-online stream. At syempre, kung gusto nyo pong mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians, ay pwedeng-pwede po kayong magpa-add sa ating Carians official group chat para naman po kayo ay mas maging updated pa sa ating mga kaganapan, lalo na sa ating mga live programs dito sa ating himpilan. Kaya naman, i-mark nyo na sa inyong mga kalendaryo ang December 6. Ayan, aga ko nag-iimbita, no? December 6 po. Ayan po ay ang ating 53rd anniversary. At sa ating 53rd anniversary, sama-sama po tayong i-celebrate ang 53 years ng Far East Broadcasting Company, Bicol. Ayan, i-celebrate po natin yan, ang 53rd year. At syempre, tayo po'y sama-sama na mag-celebrate ng faithfulness and goodness ng Panginoon, dahil po kahit tayo ay non-profit, non-commercial, 53 years tayo ay nakasahim papawid. Ayan, kaya maraming salamat po. Sama-sama po tayo sa ating anibersaryo. I-mark nyo na yan sa inyong calendar, December 6. Ayan, kaya naman po kayong lahat ay aming iniimbitahan. At syempre pa, binabati din natin ang ating mga kaibigan, mga kasama, mga nakakasama dyan sa Banyadero. Banyadero, tama ba kuya? Banyadero. Ayan, marami tayo palang mga tagapakinig dyan. Dahil tayo ay pumunta dyan at nakadaupang palad natin sila nung tayo ay namigay ng mga Bibles dyan. Ay naku, ang dami po pala natin dyan na nakikinig sa radyo, mga tahimik lang na nakikinig ang mga taga-Banyadero. Magandang araw sa inyo dyan, mga taga-Banyadero. Ayan, at syempre yung sa Santo Domingo, tayo po ay pumunta sa Santo Domingo. Nilapitan po ako doon ng mga nanay, doon sa may CLBC na eskwelahan dyan sa may Santo Domingo, Albay. Nako, nakikinig din sila talaga. Ayan, kaya naman, tuwan-tuwa po tayo. At alam niyo po yan ang nagpapakilig sa atin. Yung mga, ano, mga lumalapit sa atin at sinasabi nila na sila ay tahimik na nakikinig sa radyo. Kaya naman alam namin kahit kayo po ay hindi nagko-comment o hindi po kayo mga nagpapara-message sa ating mga social media platforms, alam po namin, nandiyan kayo sa paligid at patuloy na malakas ang radyo at nakikinig at sumusubaybay sa ating himpilan. Kaya maraming salamat po sa inyo at kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa patuloy ninyong pakikipakinig. Ano ba yung sinasabi ko? Pakikinig dito sa ating himpilan. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga pabati, eh maraming salamat po. Sa mga gustong magpabati, eh bati lamang po kayo. Yan, batiin natin. Syempre pa ang ating mga kaibigan at kasama na. Ayan, good morning Armando, ano nuevo. At si Ate Marilyn, hello Ate Marilyn. Sana makapunta ka at makabisita ulit dito Ate Marilyn. Or kami yung pupunta sa'yo. Parang makakakapi tayo doon ah. Di ba kuya, kape din yun kay Ate Marilyn? Ayan. Ayan. Kaya sige po, imbitahin nyo lamang po kami at kami ay talagang pupunta dyan sa inyong mga lugar. Ate Char, hello Ate Char. Magandang araw sa inyo Ate Char. Ayan, at dahil nga po nabanggit natin yan eh, sa ating pong mga nakikinig ngayon, every Thursday po sa ating Family Matters, ang Young Ones, ay sila po ay mapapakinggan natin, si Pastora Nelly Fulgencio at si Pastora Dulce Bahado, every fourth Thursday of the month. Dahil po yung first, second, and third Wednesdays of the month, eh yan po ay mapapakinggan po natin yung ibang mga young ones mula sa ating kapatid na DZAS or yung pong nasa ating FEBC Manila. Yan po ay mga first, second, and third Thursdays of the month at every fourth Thursdays of the month kasama natin dyan si Pastora Nelly Fulgencio at si Mamita Dulce Bahado. Ayan, dahil po ang ating mga ka-young ones na Kuya Danny and Ate Bea, sila po ay magmamigrate na. Social yun na Kuya Danny yan. Alam ko na kayo inigis Kuya Danny eh. Oo, magmamigrate na sila. Secret kung saan. Ayan, and sila po ay talagang na-miss natin. Kaya binisita natin sila nung isang araw. Ayan, na-miss natin. At naman, siguradong mamimiss natin yan, na lalo na si Kuya Danny, ang kanyang mga pangmalakasang ano. Ano man tawag doon, Kuya? Joke ba yon? Pangmalakasang joke. Ayan. Kaya Kuya Danny, miss you na. And of course, si Ate Bea. Ang ating beautiful Bea. At every Sunday naman sa Music and Memories, ay si, hindi na po si Ate Bea, ang ating host for Music and Memories. At ito po ay si, aba, bakit ganun? Ate Mel! Ayoko na. Bawal mambuli on air. Magbe-birthday na pati. Ate Mel, oh, si Kuya Jun. Ayan. Ang makakasama niyo po sa every Sunday sa Music and Memories ay si Ate Mel Manzanilla. Mapapakinggan niyo pa rin po ang napakagandang awitin ng 60s. 60s talaga? 60s, 70s, 80s, and 90s. Ito po, Music and Memories with Mel Manzanilla. God bless you, Kuya Danny and Ate Bea. At yan, may promise sila na kapag sila ay nasa Legazpi, nako, sigurado nandito sila sa atin. Ayan, God bless you po, Kuya Danny and Ate Bea. Ayan, sabi ni Kuya Jonathan Herrero, pabati daw sa mga Alcon family sa Kimantong Albay, nakikinig din sila. Always yan sila nakikinig, ano, ang mga Alcon family, mapamasbate, mapakimantong Albay. At syempre ha, si Teacher K, batiin natin yan na nasa Tiwi Albay.

Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Ito po isang napakagandang reminder to everyone na tayo ay may Diyos who comforts us when we need it. Tayo man ay may mga struggles, may mga challenges, kalungkutan, anuman ang ating pinagdadaanan, ito po ay magandang pakiramdam na tayo alam natin na mayroon tayong Diyos who will comfort us. At of course, kung ito ay nararanasan natin ang comfort coming from the Lord, tayo din ay makakapagbigay ng comfort sa mga tao sa ating paligid na nakakaranas ng affliction or nakakaranas ng mga challenges sa kanilang mga buhay. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito mula sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. At yan po, at ako muna'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Ako po si Yvette Pau, ang inyong nakasama. And God willing, sama-sama po tayong muli bukas for another episode ng ating Negosyo Asin Trabaho. Salamat din sa aming napakabully na Chief Tech. Ayan na magpapaburger. Kuya, ngayon ka nalang magpaburger. Dahil siya ay congratulate muna natin siya. Siya ay 10 years na siya po ay aming Mike Awardee. Ayan. Yung Mike Awardee po ng FEBC Philippines ay My Individual Contribution. At siya po ay awardee dahil siya ay 10 taon na sa FEBC Philippines. Ayan, at yan po ay ating siyang binibigyan ng masigabong palakpakan. Dapat pala may ganun tayo, no? Pag palakpakan, merong sound na palakpak, Kuya Jun. Ayan, congratulations, Kuya Jun. Ayun, meron pala. Congratulations, Kuya Jun, sa ating Chief Tech na nag-celebrate ng ika-10th year anniversary sa FEBC Philippines. Ayan, naalala ko tuloy. Sa ating Mel, ilang taon na? Ay, hindi ah. Grabe ka. Ayan. Sige, doble ang burger ni Ate Mel dahil dyan. Ayan, kaya naman po kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat Kuya Jun and happy anniversary to you. Ayan, kami po'y magbabalik tomorrow for another episode ng Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po, susunod na ang Family Matters para sa ating female empowerment with Momsi Shelo E. Basco at syempre kay Mommy Cherie. Have a blessed day everyone and God bless. Bye-bye po.

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit, Apo? Ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-isko, Apo?
1: May bagong host naman po ang

0: Music and Memories tuwing Sunday na si Melman Sanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 DWAY-FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: It's 9:29.
3: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Kayo ay patuloy na nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ang programang inyong napapakinggan sa mga radyo nyo at napapanood sa mga social media platforms ay ang programang Family Matters. Ako po si Ma'am si Shelly Ibasco.
1: At ako po si Sherry Welle. Kumusta po?
0: Oo. Broadcasting live from FEBCB Call Station, ang CARE 104.3 DWAY-FM.
1: Yes, ayan, isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat at salamat po sa patuloy na pag-antabay sa ating mga programa. At syempre, yan, wini-welcome po natin ang panibagong buwan.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ang unang araw ng July.
0: Simula ng third quarter o kalahati ng taon.
1: Mm-hmm. So, sana po ay lahat kayo nasa maayos na kalagayan at kahit na marami tayong kinakaharap ng mga challenges, tayo po ay punong-puno ng pag-asa dahil kasama natin ang Diyos. Ayan. Pagbati po sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayong araw, July 1st, at syempre sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga anniversary.
0: Mm-hmm. Meron akong kilala from Sorsogon, isang kapatiran, pero ang pangalan niya, ha? Jehovah.
1: Oh.
0: Kay Jehovah mga rin, maligayang bati sa iyo.
1: Ayan. At sino pa ba ang ibabatiin natin, ma'am? Si yung mga kakarians natin, nasaan man kayong lugar. Ayan, salamat.
0: Mm-hmm. At sa ibang mga university, sa iba't ibang dako ng bansa, Mami She, ay patuloy na itong week na to, ano, magaganap ang mga graduation nila gaya sa UP.
1: Yes.
0: Yan, meron tayong pinsan. Nag-graduate sa UP Diliman. Pagbati sa'yo.
1: Yes.
0: Yan. Nag-request sila na wag muna daw. Wag muna mag-announce ng mga pangalan ng pagbati. Lalo't kung may mga Latin honor, ano. Later na lang daw. Ayan. So, ayan. At syempre, yung mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries or ano man bagay yung milestone sa buhay. Like for example, may hinihintay kang visa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yun pala, natanggap mo na. Ayan. Pagbati sa'yo.
1: Yes. At ayan. So, ngayon po ay Wednesday edition ng Family Matters. So, meron po tayong iba-ibang segment na mga kaabang-abang. At nandyan po ang ating EBA tips, kung saan tayo ay nagbabahagi ng mga tips or hacks patungkol sa maraming bagay like beauty, side hustle, gardening, home organization, yan, at marami pang iba. So, abayan nyo po ang ibabahagi ko mamaya dahil patungkol ito sa gardening.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, nandyan din po ang ating kusina ni Mamsi.
0: Oo, at speaking of kusina ni Mamsi, sa panibagong season po ng ating programa, ano, so, hindi na lamang po kusina. Pwedeng related sa kusina, pero mayroon pa rin po ako mga pagbabalita sa inyo. Balita ni Mamsi.
1: Yeah.
0: Ang garden hacks ni Mamsi.
1: Ayan, wow.
0: Ang mga diskarte ni Mamsi. Pero hindi pa rin po. May kusina, may recipe pa rin po tayo. Kaya lang kasi, for so many years, ano, dami na nating binigay na recipe. So, naisipan ko na, abay, kung minsan naman eh, kailangan nating magbigay ng ilang mga tips. Yan.
1: Yes. So, yan po ang aabangan nyo mamaya. At syempre, sa ating main segment, ang Usapang Eba, tayo po dito ay nagdi-discuss ng mga themes para ma-empower ang ating mga kababaihan. At ang topic natin po today ay patungkol sa, ayun, kung feeling mo hindi ka na-appreciate. Yan. So, abangan nyo po ang ating discussion. Kaya po, kung nais yung sumali sa ating mga talakayan o kaya magpaabot ng inyong mga pagbati o kaya ng inyong mga prayer requests, ang ating po mga contact details ay narito. Simulan po natin sa ating numero na 0998-843-0573. At syempre, meron din po tayong iba-ibang social media platforms sa mga mas nais na mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan. Sa Facebook po, hanapin nyo lamang ang FEBCBCall-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po, pareho yung handle name na FEBCBCall-Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, meron din po tayong online streaming platform. I-type nyo lamang po doon sa address bar ang bit.ly/TheWayFM. At kung nais nyo naman pong mapabilang sa ating chat group, ayun, search nyo po ang Carrion's Official GC. Ayan, so...
0: Sige.
1: Yes.
0: Ito na muna, no? Especially yung mga nanay na gumising na napakaaga kasi naghanda ng baon ni Mister.
1: Ng mga bata.
0: Pack lunch ng mga bata. Mm-hmm. Ano, siguro dahil medyo kalahatian ng umaga, it's a time muna na mag-break din sila. Recess din muna ni Mami. So mag-recess muna tayo dito. Take it away, June.

0: Nikki kay Tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hello mga ka-Eba Tips! Ako po si Sherry at ngayon pag-uusapan natin ang patungkol sa pag-garden. Ang pag-garden natin ay hindi lang para sa pagkain o kaya sa ating decoration, pero para din ito sa ating mental wellness. Sa sobrang busy ng ating mundo, ang pag-aalaga ng halaman ay pwedeng maging a gentle way para alagaan ang ating puso at ang ating isipan. So, narito po ang limang practical hacks para subukan natin. Una sa lahat, tayo ay mag-stress relief with green corners. So, maglagay po tayo ng mga maliit na halaman sa ating desk o kaya kusina. Kahit isang pot lang ng greenery, ito po ay nakaka-calm ng ating mga isipan at nakakabawas ng stress. Ang pangalawa ay practice patience pagdating sa mga seeds. Okay. So, magsimula po tayo sa mga easy seeds kagaya ng munggo o kaya ng basil. Habang pinapanood mo silang tumubo, natututo ka ng patience at nakakaramdam ka ng progress. Ang pangatlong hack ay mag-slow down with daily watering. Maglaan tayo ng 5 minuto tuwing umaga para magdilig. Ang simpleng routine na ito ay nakaka-slow down at nakapagbibigay ng isang peaceful rhythm sa iyong araw. Ang pang-apat na hack ay celebrate small growth. Tayo po ay gumawa ng garden journal o kaya mag-take ng mga pictures o photos ng bagong dahon o kaya ng bagong bulaklak na ating itinanim. Ang maliliit na victories na ito ay nagbibigay ng pang-araw-araw na encouragement. At ang panglimang hack po ay family bonding through planting. Imbitahin po natin ang ating mga chikiting na magtanim ng herbs o kaya ng mga bulaklak. Bigyan natin sila ng mga maliliit na tasks tulad ng pagdilig o kaya yung pag-check ng soil. Nagiging shared joy at responsibility ang gardening. Ang gardening po ay higit pa sa isang hobby. Ito po ay isang therapy sa ating green corners, pagkakaroon natin ng pasensya, sa pagdidilig natin araw-araw, sa mga small victories, at pag-involve ng family sa ating pagtatanim, pwede nating gawing mapayapa at kaaya-aya ang ating garden kasama ang ating pamilya. Kaya mga kaibigan, yan po ang ating Eba Tips. At hanggang sa susunod, patuloy po tayong mag-bloom, keep building, and keep showing up with grace.
2: Balitang Momsi, isang sandali na impormasyon at inspirasyon. Narito ang Balitang Momsi, balitang nagbibigay lakas sa bawat babae at tahanan.
3: Yes, mga mami, mga nanay, mga mama, ang balita po natin ay magpapasaya at magbibigay ngiti sa ating mga umaga ngayong araw na to. Tapos na po yung Mother's Day, tapos na din po yung Father's Day. Pero itong balitang ito ay nabasa ko noong Mother's Day. Pero dahil nagbiyahe po tayo, ngayon ay ibabalita ko sa iyo. So mga mami, ngiti tayo dyan. Alam niyo po ba na yung Crown Prince ng Dubai ay nagsabi ng isang directive in recognition of a role that no words daw or walang titulo can truly capture. So, noong occasion po ng Mother's Day sa United Arab Emirates, ano, His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yung Crown Prince po ng Dubai, He's also the Deputy Prime Minister and Minister of Defense ng United Arab Emirates, shared an honoring tribute to mothers. Yan. In a message shared on his official X account, Sheikh Hamdami stated that, I will quote, "Mothers are the first school for their children, the place where children learn belonging, responsibility, and the values that shape strong nations," end of quote. He then added that a direction has been made to the Community Development Authority sa kanila pong bansa, ano, to adapt the title. Eto na po, woohoo! Sana dito rin, ano, eto na po yung title na galing sa Crown Prince, ano, Generation Shaper. Yan, sa halip daw na housewife and recognition of a role that no words or title can truly capture. At tinapos po niya ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa mga nanay. At sabi po niya, and I will quote, "To all our mothers, thank you. You are the foundation of everything good. Happy Mother's Day." So yung directive po niya ay talagang tinanggap, well received with one of his many followers. At may comment po, may isa sa mga comment, sabi nung commentor, ano, and I will quote, "A beautiful and meaningful tribute. Recognizing mothers as generation shapers honors the depth of their influence and the strength they pour into every new life. This title reflects not just a role, but a legacy. Grateful for this acknowledgement and for all the mothers whose love quietly shapes our world." Isa pa po sa mga comment, eto, and I will quote, "Mothers truly are the heart, yan, of every home and the pillars of our future." So mga mami, anong naramdaman nyo? Kasi ako po'y talagang napasaya ng komentong ito ng Crown Prince ng Dubai. Ako po si Ma'am Cielo mula dito sa Balitang Mamsi.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!

0: Ayan, na-encourage ka ba, Mami, dun sa binalita ko kanina na tayong sana hindi lang yun dun sa UAE, ano, pati dito sa atin, na iba na yung magiging tawag sa atin to really describe who we are.
1: Yes.
0: Generation Shapers. Yeah, tapos yung mga nakikinig sa radyo at nakikinig sa ating streaming link, ano, sinundan ito ng isang napakagandang awit ni Alicia Keys. Ang title po ng awit na yon, just in case gusto nyong pakinggan, ano, Good Job. So, diniscribe talaga doon exactly yung parang hugot yung mga salita ng Crown Prince, ano. Pero ang isa sa mga situation na kinakaharap ng mga mamis na gaya natin, Mami Shea, ay ito. But this is not only for us. Totoo din siguro ito sa iba, pero mas grabe ang impact nito sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm.
0: So, ano bang nararamdaman mo, Mare ko, kung sa kabila ng mga, yung pagiging magaling mo ba?
1: Mm-hmm.
0: Ginagalingan mo ang ginagawa mo, pero parang walang nakakapansin, walang nag-i-encourage sa'yo, walang mang nagpapasalamat, ano, walang nagsasabi, uy, galing ng ginawa mo, ah.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tawag po doon ay unappreciated.
1: Mm-hmm.
0: So, anong nararamdaman mo and how do you respond to it?
1: Mm-hmm.
0: Oh, siyempre, hindi maganda, di ba, Mami Se?
1: Oo, lalo na talagang galing-galing mo na sa bahay, organization. ano, multitasker ka talaga, lahat, wow, galing. Lahat ng schedule ng mga anak mo, ng asawa mo, wow, wala na silang iniisip na iba kasi... Perfect.
0: Oho, at pagdating sa kusina, nung mag-asawa ka, hindi ka gaanong marunong magluto, ano, hanggang sinaing at pritong itlog lang. Pero ginalingan mo, nag-aral ka, nanood ka ng mga iba't ibang video kung paano magluto, etc. At ngayon, magaling ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, parang tatayo na lang, kakain sila, tatayo na wala man lang sa kabila ng pag-e-effort mo, diba?
1: Okay.
0: Pero eto po yung totoo. May mga nanay kasi na okay lang sa kanila na hindi sila appreciated. So, walang issue.
1: Mm-mm.
0: But there are also nanays na part yan ng personality nila eh.
1: Mm.
0: Gusto nilang na-appreciate sila.
1: Yes.
0: So, itong topic na ito, para dun sa mga nanay na naghihintay ng appreciation.
1: Oh.
0: Ikaw naman, Mare, na okay lang sa'yo, ay sige na. Makinig ka na lang. At kung may kakilala kang Mare na nangangailangan ng appreciation, magagamit mo to.
1: Yes. Kasi hindi natin alam, may mga nanay na kakahintay ng appreciation eh. Umiiyak. No? Habang naglilinis, habang naglalaba, lumuluha.
0: Yes! Oo. Yes. Hindi po kasi pare-pareho yung personality. Kaya wag po nating i-criticize yung mga Mare natin na mababaw ang luha, madaling masaktan. Iba't iba po. So, respect lang. Naalala ko tuloy. Meron akong kakilala, ano, na nagkwento sa akin nung isang araw na yung kanyang ate ay nawawala. Nawawala yung kanyang ate. Pero nung malaman nila kung nasaan yung ate at nalaman nila yung rason ng kanyang quote, pagkawala, end of quote, alam mo ba yung rason na siya daw ay napapagod na? Napapagod na. Kaya, yun, umalis siya na walang paalam, lumayo siya. Alam ko na may mga nanay na nakakaramdam ng ganun. Ako, nung mga nakaraang panahon, pagka talagang pagod na pagod ako, it's not really because hindi ako appreciated, ano, kundi yung pagod. Yung pagod, tapos kahit na may sinasabi ka, yung tulong na ina-expect mo, hindi na ibibigay. Parang gusto mong tumakas ng walang paalam. Ay, naku po. Totoo po yan sa mga kababaihan. Huwag niyo pong maliitin yung mga ganong damdamin. Yan. Sige. So, bakit ba masakit yung hindi ka na-appreciate? Bakit nga ba, Mami Se?
1: Ayan. Kasi, no, napaka-tough talaga nung feeling na ganun, Mamsi. Merong kagaya ng mga sinabi natin kanina na iba-iba tayo mga babae. And for others, okay lang. Pero sa iba, talagang hinahanap nila yun. Kasi when you feel this way, feeling natin pag kung tayo yung mga taong naghihintay para i-appreciate kahit sa small na bagay, at kapag hindi natin yun natatanggap, yun, feeling natin we are being taken for granted.
0: Yeah, yung pala yun.
1: Oo. So, parang hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa mo for them, yung effort mo. Pero, on your part, parang, wow, ang dami mo ng sinacrifice. And, doon naman sa ibang tao na ginagawan mo ng effort, wala lang sa kanila.
0: Mm-mm.
1: So, sa'yo, parang ay, hindi nila na-appreciate. Parang, yun, I'm taken for granted lang pala.
0: Mm-mm. Parang ganito, may raso din kasi na itong, eh, bakit kita pa sasalamatan? Eh, talagang trabaho mo naman yan. Nanay ka eh. Ganyan. Asawa ka eh. Diba?
1: Yes. Yun. And, ayun nga, and when people hindi nakaka-notice ng mga ginagawa mo for them, yun, na-overlook and na-undervalue ka. Yun yung dating nun sa iyo. Pero kung hindi ka careful, yung feeling unappreciated can lead to feelings of resentment and anger. O diba, nakikita natin actually yun, meron tayong mga naririnig na kwento na hindi nyo naman ako ina-appreciate eh. Ganyan.
0: Binabaliwala.
1: Nagagalit na siya, nag-express na siya ng anger just because yung even small thing ng appreciation ay hindi niya natatanggap. Pero ang isang magandang bagay dyan, Mamsi, yun nga, di ba? These strategies can help you feel better na meron tayong mga paraan para ano yun, ma-block. Ano tawag yun? Hindi na tayo dumating sa ganon, di ba? So, titingnan natin yon today.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga paraan na yun.
0: Oo. Bukod doon sa ano yung sinabi kong term?
1: Binabaliwala.
0: Binabaliwala. Uh-oh. Ito pa, yung mga naghihinaing ano, parang walang nakikita.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Yan yung mga terminology. Pag narinig nyo po yan, malalim po ang hugot niyan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga daddy, huwag niyong baliwalain. Mga anak na malalaki na, huwag niyong baliwalain pagka may sinabi si mami na ganoon.
1: Uh-oh.
0: Or sa mga trabaho, ano, pag may mga ka-opisina kayong, may hugot po yan. Hindi yan maliit na bagay lang.
1: Uh-oh.
0: And remember, di ba, sorry po, ngayon, iba't ibang issue tungkol sa mental health.
1: Mm-hmm.
0: Mula nung mag-pandemic, ino, at ano-ano, parang itong mental health issues na ito ay parang naging pangkaraniwa na. So, yan po, ano, hindi yan maliit na bagay.
1: Tsaka, Mamsi, tsaka pag sinabi, yung sinabi mo kanina na kapag narinig nyo na yung salita mga ganun, ayo, i-take in sir. Pero yung iba, pag narinig nyo na may nagkakalampagan sa kusina, nagbabagsakan na ang mga kaldero, ang mga upuan, yan. Meron na yung hugot.
0: Oo, meron ng hugot yan. Ito pa, dagdag ko lang, kasi ako ay mas matanda sa'yo, mamis eh. Mas matanda ako.
1: Oo.
0: Ano, dalawa na ang citizenship ko. So, kumbaga, pinagdaanan ko na. Okay. Bukod kasi sa nagkakaedad ka, di ba yung mga cells mo naman talaga, kumbaga yung mga bahagi ng katawan mo, humihina na talaga yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nararamdaman na talaga yung pagod. Plus, kung hindi ka na-appreciate, eh talaga makapagsasabi ka ng ganon. Eto pa yung isang factor na nakakadagdag, yung hormonal change sa mga kababaihan, di ba? Baka pumapasok ka na doon sa premenopausal period mo. Ayan. Pero kasi okay lang naman 'yon kung wala nang ibang reasons pa. Pero lumalaki 'yan. Lumalaki, naalala ko nung Monday, I think that was Monday, nakinig ako sa Heartline ano. Yung isang sumulat doon, anak, ano daw yung pwede ba niyang magawa dahil naghiwalay na yung kanilang mga magulang. At yung nanay, ayaw na talaga niyang magbalikan pa sila nung tatay niya. Eh, malaki na ito, adult na itong sumulat na ito. So, I was thinking na yung mga magulang niya ay may edad na. So, ganoon po. May mga hugot yun, sabi nga nung mga counselors, ano, merong mas malalim na dahilan na sila lang mag-asawa ang nakakaalam.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, may mga dahilan kung bakit yung from feeling unappreciated or underappreciated, lumalaki yan, parang sumasabog.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yan talaga dahil dyan, including na po yung iba't ibang factors.
1: Yes.
0: But for now, hayaan nyo po na bigyan namin kayo ng ilang mga tips, ano, kung paano po natin ito haharapin.
1: Mm-hmm.
0: Para matulungan din ang ating sarili, di ba? Self-care, di ba? Alagaan natin yung ating sarili. At tayo lang talaga, ang unang pwedeng mag-alaga sa ating sarili. At ang mga material po natin na gagamitin dito, ang material ay galing po sa panulat ni Emmy Maureen ng verywellmind.com.
1: Mm-hmm. Ayan. So, ano-ano nga po ba yung mga steps o mga tips na pwede natin gawin para hindi natin masyadong maramdaman yung feeling ng appreciation sa atin? Una po sa lahat, look for appreciation through action. Ayan. Mm-hmm. So, meron po talaga mga ibang tao na hindi sila yung expressive in terms of words. And we also have to understand that. Now, maraming paraan na express ang gratitude sa ibang tao. Some people, hindi sila gumagamit ng mga salita, but some people do it through action. Ano ba mga example ng actions na nagpapakita ng mga appreciation? Halimbawa, kapag ikaw ay niyakap ng iyong partner, o kaya yung teenager mong anak, binigyan ka ng high five.
0: High five tayo dalawa. Yan.
1: Yan. So, yun mga maliit na paraan din para pinapakita nila yung gratitude nila sa'yo. Tapos, halimbawa, if you are a working mom, in-invite ka ng iyong colleague at kumain kayo, nag-lunch kayo, no, somewhere nice. Tapos, parang, wow, minsan ka lang din makakain sa ganun. And then, yung ka-opisina mo, siya talaga nag-insist na siya yung magbabayad para sa iyong order. Isa yun sa mga paraan para mag-i-express ang appreciation. So, kapag feeling mo unappreciated ka, maybe we need to pause and also look into how other people are treating you. Halimbawa, ay ito nga, ay oo nga pala, no. Si ganto, hinag ako kahapon, ganyan. Yung anak ko parang, wow, sinulatan niya ako ng note. Tapos, yung ka-opisina ko, trinit niya ako ng halo-halo. Wow, supreme halo-halo. Wow.
0: Halo-halo pa mo.
1: So, yung mga ganung bagay po. So, tingnan natin yung mga ginagawa din nila sa atin, not just through words. And marirealize natin, oo nga pala, they are also showing appreciation to me. So, madidiscover mo na grateful din sila para sa'yo kesa yung credit na ine-expect mo.
0: Mm-mm. Again, mula dun sa heartline, ano, may isa din nagsulat doon na yung tatay daw niya, hindi expressive, hindi daw pala sabi ng I love you.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Sabi nga natin, ang topic natin ngayong umaga, hindi lang para sa ating mga mare, pwede din to sa mga pare, di ba? So, hindi expressive. Sabi naman ng counselor, porque anya verbally, ano, sa pamamagitan ng salita, hindi niya sinasabi na mahal kanya bilang anak, ano. Eh, it doesn't mean na hindi kanya mahal. Tama yung sinabi mo, mami, si ano, look for appreciation sa pamamagitan ng actions.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi yung mga lalaki talaga matipid. Mm-mm, matipid kahit nga sa mga misis nila, ano, hindi pala sabi. Kumbaga, ngayon lang, dahil nga sa social media culture, ano, natututunan natin. So, yung mga younger generations ngayon, marunong nang magsabi ng I love you.
1: Mm-hmm.
0: Yan, bata pa lang, nasasanay na. So, hanggang lumalaki. Pero yung noon talaga, hindi sanay sa ganoon. So, kung iisipin, ano, both nanay and tatay, there are many sacrifices na ginawa nila para ipakita na mahal nila yung kanyang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yung mga nanay, may kunwari na malengke, nakatipid, nakatawad. Gumawa siya ng budget list niya, ano, nakatipid siya. So, ay wow, grabe yung tawad, grabe yung discount ko, mm-hmm. di ba? So, yung na-discount niyang amount, pwede na niyang bilhin into something for herself. Pero, ay hindi eh, si Agum,
1: mm-hmm.
0: si anak, may ganito. So, mm-hmm. instead na gastusin niya yung na-save niya for herself, gagastusin niya sa iba. In the same way, ganun din yung mga tatay. Yung mga binata pa po yan, single pa sila, pag may pera sila, mag-flashback tayo, saan ba sila mahilig gumastos?
1: Mm-hmm.
0: Saan nila ginagastos yung mga pera nila, di ba? Tapos nung mag-asawa na sila, naging responsible man sila, ano,
1: mm-hmm.
0: ipinaisantabi nila. But I believe that there are times na may mga gusto silang gawin na magpapasaya sa kanila, na mag-i-enjoy sila and they deserve it. Pero, sinasakripisyo nila.
1: Mm.
0: Instead na yung time, gamitin dun sa gusto niya, ini-spend na lang sa family, kung may extra pera siya, instead na gastusin sa gusto niya, binibigay na lang sa ano pa mang project sa bahay o pangangailangan sa mga, sa pamilya. Ano. Oo. So there are many sacrifices. Hindi lang kasi yung pagsasabi ng salamat, I love you, yung pagpapakita ng appreciation. Nakikita din po yan sa mga ginagawa nila.
1: Yes, ayan.
0: Mm-mm. Ang sunod po na pwede nating magawa, ano, eto na. Say no more often. Dalas-dalasan mo naman, Mariko, yung pagtanggi, pagsabi ng no. O, diba? Eto ha. Pag marami kang ginagawa para sa iba at hindi ka nagre-reklamo, tanggap ka lang ng tambak. Kumbaga, tinatambakan ka ng gawain at wala kang sinasabi. Wala kang sinasabi na, ay, sorry ha, di ko na yung magawa. Ba't tanggap ka lang talaga ng tanggap? Eto yung mangyayari. Magsisimula silang mag-expect na superhero ka talaga.
1: Okay lang
0: ang
1: sa'yo.
0: Galing-galing mo talaga. Kayang-kaya mong i-handle yan. Kaya tambak pa more. Tambak pa more. Pero deep inside, yung personality mo kasi, hindi ka makasali ng no. At palihim kang nagmamaktol pag mag-isa ka na lang sa bahay. Wala si mister, wala yung mga anak. Ano. O sa trabaho, pumupunta ka kunwari sa comfort room at doon ka nag... nagmamartya. Sinusuntok yung hangin kasi hindi ka makasabi ng no. So, ang pagsabi ng no, yung pagtanggi kung minsan, ano, will remind people na pag nagsabi ka ng no, wag nila itong baliwalain. So, isa pa, pagka hindi ka marunong tumanggi, baka naman kaibigan, part ng personality mo, yung pagiging people pleaser. Ayaw mo, hindi mo matanggap na may masasabi sila tungkol sa iyo, kaya tinitiis mo na lang. Pero yung paminsan-minsan na pagsabi ng no, ikaw dyan ang unang-unang makikinabang. Yan. So, halimbawa, may social invite para sa iyo or may favor request na medyo mahirap-hirap. Kung sanay ka talagang magsabi ng yes. So, magpapaalala ito sa iyo na hindi mo kailangang gawin ang anumang bagay na ayaw mong gawin. Naalala ko lang yung isa kong kaibigan na no, just eto lang, Monday and today, matatapos na yung contractor siya, she's an engineer, at matatapos na yung kontrata niya dun sa kasalukuyan niyang trabaho. So, she's looking for other companies na matatrabahohan niya. So, nag-interview niya, sabi niya, ipag-pray mo ako kasi may interview ako. So, nung magkausap kami uli, kinumusta ko yung kanyang interview. Sabi niya na, ay, gustong-gusto nila ako, pero ayaw ko sa kanila. Gustong-gusto nila ako, pero ayaw ko sa kanila. Kasi, 10 years ago daw, nag-work na sila sa company yun. Kaya siya nag-apply uli dahil she's hoping na may pagbabago na. Pero during that interview, ano, wala pa rin pagbabago sa kanilang sistema. At yun nga, naranasan na niya dati na mahirapan talaga siya. So, although need niya ngayon na maghanap, kasi mag-e-end na yung contract niya, she said no to that yung job interview na yun. Kasi hindi na daw niya, 10 years na ago na yun, ano. So ngayon, kumbaga, mas tumanda siya, mas humina ang katawan niya. Kumbaga, wala na siya ng ganun dating strength na kailangan niya. So, mas mahihirapan siya ngayon. Pero pag, tingnan mo ha, trabaho na yung pinag-uusapan. Trabaho na yung pinag-uusapan. At kailangan niya ng trabaho kasi matatapos na nga itong contract niya. Pero she learned to say no. So, kaibigan, kailangan mag-set ka ng limit, mag-set ka ng boundary. Yes. So, yan, kailangan, practicein mo lang. Try it the first time and then the second time. Pag na-try mo yan the first time and second time, madali na sa'yo yung mga susunod na magtumanggi o mag-say no.
1: Ayan. Ang susunod nating tip ay magpakita ng some kindness. Yan. So, ang pagpapakita ng kabutihan can boost ang iyong happiness. So, i-consider mo whether helping others makes you feel good about yourself kahit na hindi nila na-appreciate yung mga efforts mo. But, kung if you feel happy about, you know, helping other people, then okay lang naman, di po ba? So, ito rin kasi yung mga chance na pwede ka maka-learn ng mga new skills o kaya ma-sharpen yung mga existing skills mo kagaya ng patience. You might also get a chance na ma-exercise or time to be in the car by yourself. So, take a look at all the things na you gain from doing things for others. And you might be surprised to see na marami pa lang dapat ipagpasalamat, no? Halimbawa, yung ano, kasi there are people na talagang happy lang din talaga sila to do things for other people, Mamsi, no?
0: Mm-mm.
1: Na hindi talaga...
0: Yun ang kanilang act of love.
1: Love language.
0: Act of service.
1: Yes, act of service. Sige lang, okay lang, ganyan. Tapos parang mas nalulungkot pa sila pag wala silang ginagawa for other people. So, but if you are the person na gusto mo ng kahit konting appreciation, then hindi mo na re-receive yon, then maybe you consider na lang na, sige na nga, be kind na lang. Ganyon,
0: mm-mm,
1: sabi nila.
0: Mm-mm. So, maganda rin yung magpakita ng kabutihan kahit na hindi ka pinasalamatan.
1: Mm-mm.
0: Kasi kung minsan, nakakalimutan na pasalamat, lalo na kung yung tao o may mga tao kasi na, alam mo yun, ang daming iniisip.
1: Mm-hmm.
0: And that moment na gumawa ka ng something in behalf of that person, ay talagang kasalukuyan siyang may pinagdadaanan. Kaya talagang hindi sumagi sa kanya yung ginawa mo, o hindi niya talaga yun napansin.
1: Yes.
0: So parang, on your part also, lalawakan mo rin.
1: Mm-hmm.
0: Lalawakan mo rin yung iyong pangunawa.
1: Oo.
0: So, yan. Ano?
1: Naalala
0: so,
1: ko, ma'am, si Jesus, di ba, yung pinagaling niya yung mga, yung 10 lepers.
0: Oo. Isa, diba? isa lang
1: yung bumalik. Sabi niya.
0: At nagpas, where are the others?
1: Oo. Sabi niya, nagpagaling ako ng 10. Bakit isa lang yung bumalik? Nasaan yung siyam? So, kahit nga si Jesus, ganun yung nangyari.
0: Pero it doesn't mean na naghahanap siya ng appreciation.
1: May
0: point siya doong gustong ipakita.
1: Yes.
0: Mm-mm. Yung pagiging mapagpasalamat. Mm-hmm. Mabuting bagay ang pagiging mapagpasalamat. Doon gustong i-focus ni Jesus yung lesson doon sa kwento na yon.
1: Yes.
0: Mm-mm. Sige. So, ang sunod na pwede mong magawa, kaibigan, ano, kung ikaw yung tao na talaga naghahanap ng appreciation pero hindi mo ito sa buong buhay mo, ano, maraming taon ang nakakalipas, kumbaga pagod ka nang mag-antay ng appreciation. So, eto na, baliktarin mo. Kung ikaw ang nag-e-expect ngayon ng appreciation, hey, mare ko, i-appreciate mo ang iba. This is a sure cure. Yan, okay. Appreciate others. Kasi pag nag-focus kang masyado doon sa ine-expect mo,
1: uh-huh,
0: at hindi mo talaga nakukuha yung ine-expect mo, abay, yung negative feeling at negative thoughts mong yun, dadami yun, imumultiply, yes, magdadagdag, hanggang ano na yan, magiging historian ka na.
1: Sasabog na.
0: Oo, ang dami ko na ginawang kabutihan dito, lagi na lang, walang utang na loob, yung mga ganon, di ba? Yan. Pero, yun nga eh, kasi ganyan talaga ang mga tao. Ganyan talaga ang mga tao. So, tulungan mo yung sarili mo. Ikaw na naghahanap ng appreciation sa iba, well, ito eksakto yung ibigay mo sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Saying thank you to those around you can inspire others to appreciate you too. Meron akong isang training, isang seminar na-attendan, ano bang title nito? Seminar na ito. Yung pag-a-appreciate sa ibang tao. Hindi lang kasi thank you. Hindi lang thank you dahil may ginawa sila sa'yo. Alam mo yung, uy, yung kulay ng blouse mo, bagay na bagay sa'yo. Lalo kang gumanda. Yan. hindi lang talaga thank you. Yung kahit wala silang ginagawa sa iyo, yung i-affirm mo ba sila? I-affirm mo sila, hoy, nabalitaan ko yung ganito, ano, yung ginawa mo na ganito, wow naman, grabe ka, believe talaga ako sa iyo. Yung mga ganon ba? So, hindi ako, nung mga nakaraang araw, hindi ako pala ganon. Pero sinubukan ko, kasi dun sa seminar na yon, kailangan iput namin into action, kasi the following week, kailangan naming mag-report nung result ng ginawa namin. So, it was only an exercise, pero naging lifestyle ko na siya. Naging lifestyle ko na. So, naalala ko na nung pumunta kami sa isang people group sa Mindanao, ano. Siyempre, usapang girls, nabanggit ko yung kilay, Ma'am Mise. Nabanggit ko yung kilay. Alam mo, nagulat siya kasi siya mismo, hindi niya pinapansin yung kilay niya. Pero nung mabanggit ko na pag-usapan namin yung maganda niyang kilay. Alam mo, nung maghapon na yun, kasi kasama ko siya maghapon, lagi siyang tumitingin sa cellphone niya, di ba pag naka-off, parang may reflection, ano, parang may salamin. Lagi niyang tinitingnan at hinihipo yung kanyang kilay. So, yung mga ganun bang mga ba? Alam mo, bata, matanda, lalaki man yan, babae. You can always find something na mayroon kang masasabing maganda. So, i-practice mo yan, kaibigan. Subukan mo lang talaga. Like, for example, sa maghapong ito, kung makagawa ka ng 5 appreciation, ano, then bukas gawin mong 6. Sa susunod gawin, alam mo, in just 1 week, magiging lifestyle mo na yan. Sabi nga ng mga professionals, ano, it takes 21 days daw to form a new habit.
1: Yes.
0: Pero, subukan mo. Subukan mo talaga. Kasi, ay, maganda pala sa pakiramdam. Although naghahanap ka, pero kayang tabunan ng ikaw naman ang gumagawa ng hinahanap mo sa iba. Kayang-kayang tabunan. And it really makes you feel good.
1: Ayan, ganda. Ito naman, Ma'am C, ito rin, maganda rin to, no? So, kailangan nating i-reframe yung ating mga negative thoughts. Ayan. So, we have to be on the lookout for super exaggerated negative thoughts.
0: Uy, super? May super na? May exaggerated pa?
1: Yun, yung masyadong pag-iisip na ano ba yan? Walang nakaka-appreciate sa akin. Wala man lang gumagawa ng mabuti sa akin. Or everything expects me to do everything around here will only make you feel worse. Pag in-entertain natin yon, tendency is kahit isang negative thought lang, ang tendency niyan parang domino effect. Marami ka nang maiisip na mga negative hanggang sa nagbi-build up na pala yung resentment mo, yung anger mo.
0: Mami, say, yan yung sinabi ko sa kanina na magiging historian ka. Babalikan mo yung mga nakaraan. Yes. Lalo pat kung nakalista yan sa puso mo.
1: Yes. At gustong-gusto yan ng kaaway.
0: Ay, talaga. Ayan ang perfect example ng pagnanakaw sa'yo ng kagalakan.
1: Yes. Kasi mas lalo niyang i-feed yung negative thought na yun.
0: Gagamitin niya yun talaga para lalo kang malubog sa ganon.
1: Sa anger, sa resentment. So, remind po natin yung ating sarili of times na yung mga tao nagpakita ng appreciation sa atin. Kahit na nung time na yon hindi mo alam na appreciation pala yon. And, i-remind natin ang ating sarili of times when you have been able to put limits on what you do. Kagaya nung nagsabi kanina, yung learning how to say no. So, importante that we put a stop doon sa mga unhelpful thoughts na yon. Kasi, kailangan natin yon para i-remind natin ang ating sarili na you have the power to respond sa situation mo.
0: Oo. Nasa iyong mga kamay, Mareko.
1: We cannot stop the things that are happening around us. Hindi natin masastop yung mga people na hindi ka ma-appreciate, pero on your end, ikaw na nakakakita nitong mga bagay na to, you can decide for yourself whether you would respond also negatively or you will respond in the opposite way. Responding to your unhelpful thoughts with a more realistic ones can help you feel a little more appreciated. So, i-remind natin yung ating sarili na yun, na-appreciate ako ng family ko for all the things that I do for them kahit na they don't say it. Or my family appreciates me sometimes. Kung yun ang makakatulong sa'yo to feel a little better.
0: Tandaan natin na ang kausap

0: negative. At parang sinabi nga ni Mami Sherry, ano na yung negative effect. Na talaga sa maghapon na yan, nagkasalubong na yung dalawa mong kilay talaga. Ang sabi ng family natin, mainit na naman ang ulo ni ano, ni Agom. Mainit na naman ang ulo ni Mami. Tapos, oo. Kasi nga, maaapektuhan po talaga yung buong maghapon pag pinakain po natin ang pinakain, in-entertain natin ang in-entertain, o inalagaan natin ang inalagaan yung mga negative thoughts na yan. Yes. Kaya po siya tinawag na negative kasi hindi po siya maganda. Yung mga spiritual people, may tawag po sila dyan yung walking on the negative spirit. Yan po isa sa aking mga strategy. Lagi kong hinahanap yung kabaliktaran. Like for example, ano ba ang kabaliktaran ng hindi masarap? Masarap, di ba? Ano ba ang kabaliktaran ng kulang? Kompleto. Ano ba ang kabaliktaran ng pangit? Di ba? Maganda. So, natutukso tayo na sabihin, isipin, kasi lalo pa tayo mga babae, yung nasa isip natin, ang bilis baga nating ilabas. Di ba, Mare? Ang bilis nating ilabas. Pero kung kayo po ay may suot, katulad namin, ano, may suot po kaming headset. Yan. Napapakinggan namin yung aming sinasabi.
1: Na sarili.
0: Oo, napapakinggan namin. Pero tayo, ordinaryo, sa bahay, sa opisina, ano, sa negosyo, wala man tayong suot-suot na headset. Kaya kadalasan, hindi po natin naririnig yung ating sinasabi maliban may magsabi sa atin. But when you realize, kaibigan, pakinggan mo yung sarili mo. Especially kung ganito ka talaga. Grabe-grabe yung, ano yung sabi mo kanina, Mami? Super exaggerated talaga. Yung iyong mga negative na iniisip. Kung nandiyan ka sa point na yan, malalayan, Mare. So, eto. Intentionally, pakinggan mo yung sarili mo. Pakinggan mo. Pagkatapos, mag-start ka na to walk on the opposite spirit, yung kabaliktaran yan. So, feeling pagod ako, eh, totoo naman talaga napapagod ka. Pero the more na sinasabi mo, the more na nagsisingin yung pagod, feeling okay lang yun, feeling napapagod na ako, but Lord, I pray for your strength. Yes. O diba sinabi mo, but then, may sinabi kang kontra doon sa feeling mo. Ayan. Lord, nawawalan ako ng idea, pero right now I'm calling on you. Bigyan mo pa ako ng mga ideas. Mm-hmm. Sinabi mo yung negative, but then may sinabi kang positive. Mm-hmm. So, start practicing yung kabaliktaran. Kabaliktaran. And eventually, magiging habit mo yan, Mareko. At ayan, magiging masaya yung buhay mo. Huwag mong hayaan na yung mga negative thoughts na yan. Ang maging dahilan na maging miserable yung buhay mo ba? Yan. Sige. Reframe negative thoughts. Yes. Okay. So, ang isa pa po ay speak up. Magsalita ka. Kung minsan, maganda na sinishare mo yung iyong feeling. Palagay ko naman, Mami Sherry, sa mga kababaihan, ay mas marami yung nagsishare ng nararamdaman.
1: Yes.
0: Meron pa rin namang masikreto, pero mas marami po sa atin yung nagsishare ng mga nararamdaman. Pero the fact, Mareko, na nandiyan ka sa point na yan na malalim na yung nararamdaman mo na hindi ka na-appreciate. Ibig sabihin lang yan, Mareko, hindi ka nagsishare ng nararamdaman mo. Kasi hindi ka darating dyan kung nagsishare ka. Kasi pag sinasabi mo sa iba, nababawasan yung bigat sa nararamdaman mo. Especially kung yung sinabihan mo ay mayroon ding ginagawang paraan para matulungan ka na mabawasan yung nararamdaman mo.
1: Yes.
0: So, pwede mong kausapin ang asawa mo. Ayan. Isip ka lang ng magandang timing na hindi siya pagod. At both of you are relaxed. Yan. Yung boss mo, yan. Kasi eto pagdating sa boss or pagdating sa organization, ganito kasi pag madalas, Mami Shea, Coffee tayo mamaya, ha? Sinabihan ka ng, kunwari, boss mo, sinabihan, coffee tayo mamaya. Kadalasan po, ha? Hindi naman. Pero mas marami po yung, ala, ano naman kayang ginawa ko mali? O, di ba? Oy, magsabi kayo ng totoo. O,

0: usap tayo mamaya. Mga ganun. Ano. Siguro, sa mga boss, ano, maging creative din, magbago kasi nagdudulo talaga ito ng kaba sa marami, lalo na sa mga organizations, ano, pag, lalo na yung pastor. Ay, kapatid, minsan nga mag-coffee tayo. Eh, hindi ka naman talaga niyayaya dati mag-coffee. Aba, ano ba yun?
1: Mag-iisip
0: ka talaga na kung ano-ano. So, at lakas ng loob lang talaga. At syempre, pag magsasabi ka, mag-uusap, nandun pa rin yung paggalang. So, at lakasan mo yung loob, sabihin mo talaga. Ang talagang ipagpipray mo, kaibigan, is yung, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na masabi ko ang nasa kalooban ko in the right way.
1: Yes.
0: Na maaalis, masasabi ko talaga at ang magiging dating nito sa kanya ay talagang yung nararamdaman ko. That ano man ang sabihin ko, to hindi ito lalabas na pag-atake. Pag-atake sa kanilang pagkatao. So you really have to pray how would say it, ano, 'di ba? So, huwag kang matakot. Lakasan mo talaga, kaibigan, yung loob mo. Ako, madalas ako nagpipray ng ganyan. Pagka may nagsishare sa akin, even for myself, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Especially pag may kailangan talaga akong kausapin. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na masabi ko yung nararapat. And help me na hindi ako yung personality ko ang lumabas. Kundi yung, anong tawag nito, yung talagang dapat na lumabas. Yan. Pag hindi ka natatakot, kaibigan, na sabihin ang dapat mong sabihin, you might discover that yung ibang tao pala are happy to show more appreciation kapag ka naiintindihan nila na ito palang bagay na ito ay importante sa'yo. Sila, hindi nila nakikita how important that is to you. Pero pag sinabi mo na importante kasi sa akin ito, eh, big deal to sa akin, pag nalaman nila yan, then they will start appreciating you.
1: Yes.
0: Yan. Ipaalam mo, kaibigan. Pero tandaan mo lang, ha, may mga tao talaga na nang paprank at nabibiro when they are uncomfortable. At yung kanilang discomfort might just be a reflection of how they feel about themselves, not how they feel about you. So, magtira din tayo ng kaunting kaisipan na ganyan tungkol, yes, sa ating kapwa. Okay? Yes.
1: Oh, ma'am, sinaalala ko lang, no. Kung talagang ikaw yung person na talagang you really like to be appreciated as often as possible, maybe gumawa ka ng ano, ng reminder sa bahay nyo. Maglagay ka ng sa wall, no. Appreciate nyo ako pag Wednesday. Appreciate nyo ako pag Saturday, ganyan.
0: Ay, alam ko na, mamis, eh. Appreciate me when it's not only Mother's Day.
1: Yes.
0: When it's not only my birthday.
1: Tapos lagay mo pa doon sa pinost mo sa wall, I feel appreciated when you give me this. Oh, di ba? I feel appreciated when you do this for me. Yung mga ganun bagay.
0: And then, eto pa, mami, si. Okay, gumawa ka ng video niyan at ipost mo na ko. Sigurado marami magsusupport sa'yo ng ginawa mong yan, kasi marami ang nakakaramdam at nakakaranas ng gaya sa'yo.
1: So, yun.
0: Baka maging trending ka, kaibigan.
1: Oo, isang win po
0: yan. So, lastly po.
1: Ayan. So, kung talagang sobra-sobra lang nararamdaman mo and feeling mo talagang ambigat talaga. Ayan. So, we have to talk to a professional. Kung talagang chronically talagang parang all throughout the year, tapos year after year, parang feeling mo unappreciated and nagsasuffer na yung relationship, no? Ayan. So, pumunta na po tayo sa isang licensed mental health professional about how, and talk about how your feelings. So, hindi naman ibig sabihin na sira ulo ka na, diba?
0: Yung may stigma, ano, pagka nakipag-usap sa ganun, psychiatrist, akala,
1: ganun kasi yung ano natin, connotation, no, na pag nakipag-usap, ay, pero hindi po. So, a therapist can recommend family therapy, cognitive behavioral therapy, o kaya yung mga iba pang services para makatulong sa'yo to feel better.
0: So, sana po nakatulong sa inyo ang ilang tips na ito. Sige, Mami Se, i-review ulit natin yung ilang mga steps.
1: Oo, una sa lahat, look for appreciation through actions. Say no more often. Show some kindness. appreciate others, reframe negative thoughts, speak up, and talk to a professional.
0: Ayan. Sana po nakatulong ito sa inyo. Kung nais po ninyong makipag-usap, abay, message lamang po kayo dito sa amin. Samantala, para sa mga nakikinig sa radyo at sa ating online streaming, ito na po yung ating last song.

0: para ito sa iyo kaibigan na feeling hindi napapansin at hindi na-appreciate. Sabi ng sumulat ng Hebrew, sabi niya, God is not unjust. He will not forget your work and the love you've shown Him as you've helped His people and continue to help them. Sa Tagalog, hindi unfair ang Diyos. Hindi niya kakalimutan ang trabahong ginawa niyo at ang pagmamahal na ipinakita niyo para sa Kanya nung tinulungan niyo ang mga kapatid, gaya ng ginagawa niyo pa rin hanggang sa ngayon. Meron pong isang quote, anonymous, ang hindi kilala ang nagsabi nito, pero napangiti ako. Ito po yung sabi ng quote, ano, and I will quote, "No one notices what I do until I stop doing it. No one notices what I do until I stop doing it." End of quote. Marami po sa atin ay makaka-relate dito sa sinabi ni Mr. or ni Miss or ni Mrs. Anonymous. Every day, grabe ang trabaho natin. Mga sakripisyo para sa ating pamilya, sa ating churches, sa ating mga organization, sa ating mga trabaho na ating pinaglilingkuran. At on our part, committed talaga tayo, devoted talaga tayo at maaasahan. We're the ones who pick up the slack, taking on extra responsibilities para walang anumang kulang, walang anumang problema. Yet, parang walang nakakapansin. Si Mister, ang ating mga anak, yung mga supervisor natin, yung mga leader natin sa ministry, no one. Iniisip natin, okay kaya ang ginagawa ko? So para sa iyo kaibigan who feels unnoticed and underappreciated, hayaan mo na ang mga katotohanan ito ay tumagos talaga sa iyong kalooban, sa iyong hanggang sa iyong buong pagkatao. The Lord sees you. Kung sa palagay mo walang nakakapansin, Jesus is paying attention. Hindi lamang ito opinion, kaibigan. Ito ay totoo, katotohanang nag-uugat mismo sa katangian or sa karakter ng ating Diyos. Gaya ng binasa ko kanina mula sa sumulat ng Hebrews, ang Panginoong Diyos ay hindi siya unfair. Siya ang Diyos na nakakakita. Kumbaga, yung ginawa mo ng palihim, ginawa mo ng nakatago, ay hindi ito nalilihim sa Kanya. Tingnan natin ang sinabi dun sa Matthew. Ano, gawin mo yon kung ikaw lang ang nakakaalam at ang Ama mo na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo in secret ang magre-reward sa'yo. Pero pag magpipray ka, pumasok ka sa kwarto mo at isara ang pinto. Saka ka magpray sa Ama na hindi nakikita. Ang Ama na nakakakita sa ginawa mo in secret ang siyang magre-reward sa'yo. Nakikita niya yung iyong mga pagpupuyat. Sa ating mga tech, nakikita niya ang iyong mga pagpupuyat. Yung mahahabang oras, the countless moments you put others before yourself, nakikita niya ang lahat ng ito. And even better, naaalala niya, hindi lang niya nakakita, nakikita, but he remembers every act of service. Maliit man ito o parang insignificant. Nothing you do out of love for Him is ever wasted. So, ito eksakto ang mensahe ng sumulat ng Hebrews na gusto niyang ipaabot sa mga nagbabasa nito. So, after ng masidhing pagbibigay babala not to fall away from their faith, sinabi ng author, medyo lumambot yung kanyang tono. Ano? Like any good coach or teacher, he admonishes and encourages. At he encourages them to keep serving the Lord until the very end. Pinaalalahanan ng sumulat ng Hebrew na hindi ito kakalimutan ng Diyos, yung kanilang pagtsatsaga at pinalakas ang kanilang loob na manatili silang committed and devoted. So, mula sa matatapang ng mga pananalita hanggang medyo lumambot ang kanyang mga pananalita. Ano, para ba itong mainit ang panahon tapos uminom ka ng malamig na tubig. Parang yung soul mo na pagod, ano, nakaramdam ng lamig ng kagalingan. So, kaibigan, siguro sa oras na to, ano, tayo ka muna, kuha ka ng malamig na tubig at uminom ka. And compare this sa mga salita ng ating Panginoon. But let's face it, when we feel underappreciated, malakas po talaga ang temptation to grow lazy. Daan, di naman nila napapansin, wag na lang, di na lang ako gagawa. We may start to falter in our commitment or begin to develop a bad attitude. Bantayan po natin yung ating mga sarili. Ano naman ang point ng pagsisilbi kung hindi naman nila napapansin? Bakit pa ako magtatrabaho ng ganon katindi? But it's in these discouraging moments na kailangang matandaan po natin na kung ikaw ay mayroong takot sa Panginoon, ikaw ay mayroong personal relationship sa Panginoon, ang dahilan ng iyong paglilingkod ay hindi talaga para makita ka, kaibigan, at ma-appreciate. Ang dahilan ng iyong paglilingkod, it is your way of worship sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Yung service natin sa bahay, sa trabaho, saan man, is an act of worship, an offering to the King who came not to be served but to serve and give His life away. Hindi po tayo nagtatrabaho para ma-recognize ng mga taong pinagtatrabahuhan natin. We serve for the recognition of heaven. Kumbaga, lilipas yung recognition ng tao. Heavenly recognition is eternal. Isang araw, haharap tayo sa trono ng ating Panginoon. At parang ang sarap-sarap pakinggan nang sasabihin niya, "Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master."
1: Tayo po ay manalangin. Father, maraming salamat po sa araw na to, na muli mo kaming pinagkatiwalaan para mas makilala ka at para maging pagpapala sa iba. Lord, salamat sa mga opportunity that we can serve our family, other people, and to serve you sa mga iba-ibang ministry. And if kami po yung mga tao that are looking for even a small appreciation, Lord God, and we don't receive it, help us, Lord God, sa mga panahon na nangangailangan kami ng appreciation. I-meet niyo po kami, Lord, sa need namin na to. Ikaw po ang magpadala ng mga tao mag-appreciate sa amin, o kaya ng mga sitwasyon at pagkakataon na nagpapakita how we are appreciated. Salamat, Lord, dahil nakikita mo kami. Hindi man kami nakikita ng ibang tao, but nothing is hidden from you. And from that, nagpapadala ka ng mga encouragements. Nasusurprise kami dahil kahit yung mga small prayer na yon, Panginoon, ay sinasagot mo. Kaya Lord, sa mga tagapakinig, mga kapamilya namin, mga mommies namin who are waiting for appreciation, who are waiting to be appreciated, Lord, first, minister po, Panginoon, sa heart nila. Secondly, touch the hearts of the people around them. At nawa po, Lord God, ay magkaroon ng pagbabago simula ngayon at sa mga susunod na araw. We thank you, Lord God, dahil napakabuti mo sa buhay namin. Because sometimes, even if other people doesn't appreciate us, Ikaw, Lord, ang nagpapakita ng appreciation para sa amin. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig, na nag-aantabay sa mga programa ng himpilang ito. And I pray that mas malayo pa ang maabot, Panginoon, ng mga programa ng CARE 104.3 so that malaman ng mga tao that there is hope in Jesus. That Jesus is the way, the truth, and the life. Para sa Ama. Lord, pagpalain niyo rin po ang mga supporters ng ministry, mga partners, mga volunteers, talents, and staff. Bless them, Lord God, in ways na hindi namin inaasahan, hindi namin inaakala. Nawa, Panginoon, ay mapuno po yung aming puso, yung aming love tank mula sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa araw na to. Ikaw ay patuloy na mapapurihan sa bawat aspeto ng aming buhay. May you be glorified, Lord, in everything we do. And I pray for your blessings to everyone who is listening. Extend mo, Panginoon, yung blessings sa kanilang family. Bless mo po ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga kalusugan, O Diyos. Pati na rin po, pagtibayin mo ang relationship nila bilang pamilya. And let their light shine kung saan man sila naroroon. Thank you, at sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.
0: Mga kaibigan, talagang bilang mga babae, ibang-iba talaga yung personality natin sa mga lalaki. Hindi talaga siya maiko-compare. At kung minsan, maingay talaga tayo kasi mayroon tayong mga hugot. At isa na nga dun sa hugot ay itong naging topic po natin ngayong umaga. Yung feeling natin ay hindi tayo na-appreciate or parang nakukulangan tayo sa appreciation. Siyempre, kailangan natin yon. Hindi naman kasi pwedeng 0-0. Kahit papano, even yung mga nagsasabing okay lang na hindi ako napapansin, pero somehow deep inside, gusto rin natin na napapansin tayo, na-appreciate tayo. Pero, kaibigan, mare ko, tulungan mo na muna yung sarili mo. Before you can expect help from others, ikaw na muna. At napakaganda kanina, Mami, sa yung sinabi natin. Ha? Ikaw muna ang mag-appreciate sa iba. Mm-hmm. Yan. Ikaw muna ang mag-appreciate. Di ba naalala ko yung sinabi na, si Jesus nagsabi na, pag ginawa mo sa iba, gagawin din sa'yo. So, ikaw muna, ako muna sa aking sarili, kailangan gawin ko ito sa iba. Then, sa kanila gagawin ito sa akin. So, it's a sure cure kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo. Gawin mo na muna sa iba. So that in return, ay gagawin din nila sa iyo. Pwedeng masimulan mo yan sa bahay, sa partner mo, sa mga katrabaho mo, and then sa community na iyong kinabibilangan. So, yan po. Sana nakatulong sa atin ang topic na ito.
1: May mga babatiin ba tayo dyan, Mamsi?
0: Oo, yung ating yung tita at ang aming magandang bunso nanonood.
1: Hello po.
0: At syempre yung mga nakikinig sa kanilang mga radyo.
1: Si Ate Chi.
0: Ate Chi.
1: Yes po.
0: Lakasan nyo lang pong loob nyo. Patuloy po kayong magpagaling. Ayan. Mamimiss namin ang inyong tinig. But really hoping na isang araw ay talagang manunumbalik ang dapat manumbalik, so you can really makasama pa po namin kayo, at yung freely mo ba talaga masabi sa Panginoon ang iyong pagpupuri at pasasalamat. Yan. At sa mga iba pa po na merong karamdaman, huwag po tayong mawala ng pag-asa, lakasan natin ang ating loob. At syempre, hindi ka... Huwag namang tayo maging pilosopo, Mami Se. Marami kasing mga pilosopo na aalala ko yung isang doctor. Ano, Christian doctor, sabi niya. Marami daw pong mga Christians ang merong mga doctor's degree. Merong mga medical degree. Ibig sabihin doon, sila na ang nagre-reseta ng kanilang mga sarili.
1: Diagnose.
0: Oo, kapag ka binigyan ng prescription ng totoong doctor, abay, sila ang nagdi-desisyon ngayon kung kailan nila ihihinto. Yan, without consulting, ano. Kung minsan po, tayo rin ang may kagagawa ng mga bagay na yan. Sige, kami po ay magpapaalam na sa inyo. Hanggang sa muli, ako po si Ma'am si Shelo Ibasco.
1: At ako po si Sherry Welles.
0: Sa technical side, nakasama po natin ngayong araw na ito si Don Alfonso. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
1: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: It's now 10:59 in the morning.
3: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your lunch break cafe on air, TNT.

0: Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating himpilan sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang Far East Broadcasting Company, Bicol. Ayan, parang naliligaw ako. FABC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga nag-early lunch break dyan? Ayan, katulad ko, nag-early, hindi nga lunch break yun eh, brunch. Magkasamang breakfast at lunch. Ayan, tamang-tama naman kasi ang baong ko pala ngayon, na-discover ko, kuya, na ang baong ko pala ngayon ay bacon at ham. Parang sabi ko, ano to, double dead to. Kaya yan, pero salamat, Papa, sa pabaon. Ayan, sa mga nagla-lunch break na, kumusta po ang inyong mga lunch? Ito po ang inyong programa, TNT, Your Lunch Break, Cafe on Air. At tayo po ang magsasama-sama sa inyong lunch break or early lunch break hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. Sama-sama po tayo. Ako po si Yvette Pau. Ayan, kaya kumusta po? Kumusta ang inyong mga paghahanda? Baka ang iba sa inyo ay naghahanda pa lamang. Baka kayo po ay naghahanda pa lamang at yung mga nanay dyan ay nagluluto or nakapagluto na. Ayan. At kayo ay meron ng mga inihanda na inyong mga pagkain ngayon. Kaya naman yung mga nananghalian dyan ngayon ay mga nagpre-prepare ng mga pananghalian dyan. Kayo po ay aming binabati na magandang tanghali. Sarapan nyo po yung pagkain ninyo. Ano, talaga naman ang mga nanay kapag nag-ano yan nag-pre-prepare, talaga namang with love at meron yan talagang kasama, ano yan, sangkap na yon. Ano, hindi lang yung mga nanay, pati yung mga tatay. Kaya naman, happy day po sa inyong lahat at syempre kami po'y masaya na kasama namin kayo. First, second and third district of Albay. Ayan, at syempre sama natin dyan ang Rapu-Rapu, Albay. At ang Camarines Sur. At syempre, isama natin dyan ang Happy Island of Catanduanes. And also sa ating mga kaibigan dyan sa Masbate, Burias and Tikaw Island. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Kayo man ay nakikinig sa amin sa radyo na abot ng signal ng ating radyo or nasa social media platforms at nanonood ngayon, maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. At syempre batiin din natin ang mga taga Sorsogon. Hello, hello Sorsogon! At tayo din ay naaabot ng signal ng radyo sa Romblon at northern part of Zamar. Kaya hello, hello po sa inyo dyan. Magandang araw sa inyo. At syempre, babati tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. Ayan, kasama na dyan ang aming, ano, si Kuya Raffy. Ayan, Kuya Raffy, happy, happy birthday to you. Pwede naman sigurong ipadala dito yung burger, no, Kuya? Mamaya nga, matawagan yan si Kuya Raffy. At manawagan tayo ng burger dyan. Happy birthday, Kuya Raffy, and God bless you more. At sa lahat ng mga may birthdays today, kami po'y masaya na batiin kayo ng happy, happy birthday. Ayan, at kung ano man po yung celebrations nyo today, ngayon ay first day of July. Oo, July 1st ngayon, no? Grabe. Ang bilis ng panahon. Ayan, nakapag-enroll na ba ang lahat? Oo, kasi yung mga college ngayon pa lang yan, no, kuya? Nag-e-enrollan. Nakapag-enroll ka na, kuya? Oo, good job. Masipag talaga tong aming chief tech. Ayan na talagang well provided ang kanyang mga ano. Kaya nauubos na ang kanyang mga ano, pera sa wallet. Biglang hawak ng ulo, sabi ko, pera sa wallet. Masyadong ano, nag-justify agad, wala pa nga. Ate Mel, ginaganti kita ngayon. Ayan, kaya naman, happy happy day sa inyong lahat. At syempre, ngayon po sa TNT, your lunch break cafe on air, samahan niyo po ako. At mamaya po, magchismisan tayo, mga healthy chismisan, ang ating pag-uusapan ngayon. Alam niyo po yung ating pag-uusapan ngayon, naku, ang saya-saya ko dito. napapatalon pa ako dito. At maya-maya po ay pag-uusapan natin to. At siguradong may mga makaka-relate sa akin dyan. Yung mga 30-ahin, 40-ahin, at 50-ahin. Mamaya ay makaka-relate tayo, no? Yung mga nasa workplace ngayon na nagla-lunch. Sige lamang po, patuloy lamang po kayo mag-lunch, kumain, mag-prepare ng inyong mga pananghalian at makinig lamang po kayo sa ating healthy chismisan ngayon dito sa TNT, your lunch break cafe on air. At kung kayo naman po ay nais or may mga nais ipabati or kayo ay may mga nais na ikomento, lalo na po kasi, syempre, healthy chismisan nga eh. Kaya yung mga comments niyo po at yung pakikipagkwentuhan niyo sa akin on air ay welcome na welcome. Kaya naman pwede po kayong mag-text sa ating numero at yung telepono po ay 0998-843-0573. At sa ating naman mga social media platforms, nasa Facebook po tayo, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At dito po sa atin sa TNT, your lunch break cafe on air, nakakarinig tayo ng mga magagandang awitin. Pero kapag ka po tayo ay nasa social media platforms, eh hindi po tayo nakakarinig ng mga awitin dahil nga po sa mga restrictions. Kaya kung nais mo na mapakinggan pa din ang mga awitin ito, ay pwedeng-pwede kang makinig via online. Ayan, i-type mo lang, basta may internet connection ka, ay i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. Kaya sige lang at tayo'y sabay-sabay na mag-enjoy ngayong pananghalian. Sabi nila, pag ganito daw lunchtime, eh ito daw yung ano, nakakaantok. It's either antok sa gutom or antok sa busog, ano? Kaya naman, samahan nyo ako para hindi kayo antok-antokin at ma-energize, lalo na yung mga nasa workplaces ngayon, ma-energize kayo after ng lunch break ninyo. Magkwentuhan tayo on air. Ate Carmela de los Reyes. Hello, Ate Carmela. Good morning. Ay, magandang umaga, tanghali, magandang araw, diba? Sa lahat at syempre kung saan ka man sa buong Pilipinas, kami bumabati sa'yo ng magandang araw. Hindi lamang sa atin sa buong Pilipinas, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa labas ng ating bansa. Ito man ay umaga, tanghali, gabi, kung saan man po kayo naroroon ngayon, eh happy, happy day! Ayan, at batiin ko din ang aking mga tita sa Manila. Ayan, ang aking mga tita na talaga namang very supportive yan. Tsaka mapagmahal ang mga titas ko. Oo, mga tita ko din eh, mga ano rin, makaka-relate tumamaya sa kwentuhan natin. Ayan. Ayan, ang aking tita Mildred Yambao, Tolentino. Hello po sa buong family dyan sa inyo. Ayan, Tito Kokoy, hello. Ayan, ang aking mga titas, ang aking tita Edna, ang aking tita, dapat kasi batiin to lahat eh, tita Lolet. Itong tatlong to, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang pagbati. Kailangan sabay-sabay. Ang Tres Marias ng aming pamilya. Kaya happy day sa inyo at sa aking mga pinsan, mga cousins. Hello, hello, good morning. Happy lunch break. At sa buong pamilya, ayan, ang aking mamita na nagta-travel ngayon na naman ng aking mamitang lakwatsera. Kararating pa lang nung Bernes. Eh, ngayon eh, naglalakwatsa na naman siya. Ayan, pero nakikinig siya. Hello, mamita. Ayan, ang aking nanay. Ayan, kaya naman po, happy day po sa inyong lahat. At syempre, mamaya-maya lamang po, eh, may mga mapag-uusapan tayo na magagandang mga usapin dito sa ating himpilan. Ayan na yung aking magandang partner at ang aking magandang partner na tumatakbo-takbo pa. Parang wala pa tong tulog. Opo, talagang napaka ano natin. We are so honored na kahit alam mo yun, puyat na puyat, walang tulog tong mga ito. Eh sila'y nagvo-volunteer na tayo'y samahan. Kaya naman, we are so happy na sila ay kasama natin palagi. Ayan, hinga-hinga muna. Ano, okay ka na? Let me know pag okay ka na. Ayan. Ayan, at syempre every Wednesday, kasama natin sa TNT, your lunch break cafe on air. Hindi lamang ako nag-iisa, pero ang napaka-beautiful. Oh, hindi yun char ha, totoo yun. I'm very, very, oh, hindi ko nadadagdagan. Ilang gusto mong very? Idalawa, isa lang. Ayan, andito na ang ating very beautiful Ate Gracious. Bati ka na.
1: Yes, hello po. Magandang umaga sa ating agrabe naman sa very, very. Isa lang ate, okay na ako doon. Kahit nga walang very, masaya na ako doon.
0: Oh, beautiful lang. No?
1: Oh, thank you po sa ating Ate Yvette na ang ganda naman ng introduction sa akin.
0: Siyempre, no.
1: Namiss mo ba ako?
0: Oo, oh, naman. Grabe. Last week, oh, kasama ko si Uncle. Kaya si Uncle naka-standby ngayon eh. Kaya pa si lip-sync yan eh.
1: Pero syempre, Ate Yvette, na-miss ko ang ating mga listeners at viewers ng ating TNT or Lunch Break Cafe on air. Pero hindi ko lagi pinapalagpas sa Ate Yvette. Ang ating mga listeners, ang ating masugid na listeners sa Taladong Kamaligalbay. Syempre, binabati ko sila sa araw na to, hindi masyadong mainit.
0: Yes, oo. Oo.
1: Pag lumalabas ka, kasi before ate, pag ako ka. Ay papunta ako sa trabaho at alas stress ang aking schedule. Pagdating ko sa work, para akong naligo ng pawis.
0: Oh, parang dagdag pagod, no?
1: Oo, parang minsan ayaw mo na lang din pumasok pero wala kang choice.
0: Yes, oo.
1: Di ba? Pero ngayon, parang maganda-ganda na ate, but siguro umuulan-ulan na, di ba?
0: Two days mula nung Monday, medyo maulan-ulan tayo or maulan talaga. Pero the good thing is, hindi naman tayo binagyo or
1: naman.
0: Wala naman tayong ganong klaseng weather disturbance. Mm-hmm. At maganda ha, kasi ano ha, 2 days ako nakatipid kasi hindi ako nakag-aircon.
1: Ay, dito?
0: Oo, hindi, sa pagtulog sa bahay.
1: Oh, okay.
0: Nakatipid ako 2 days, diba?
1: Oh, edi, congrats ate.
0: Congrats. Kaya lang, yun nga, dahil nga sa weather natin na medyo nag-ulan-ulan, kaya nabawasan yung ating init ng panahon.
1: Pero parang ngayon na rin yung season ng mga pagbisita sa atin, ng mga bagyo ate. Yvette,
0: yun.
1: No?
0: Kaya ipag-pray natin ito, no? Kasi syempre, pag ganito eh, talagang binibisita tayo. Kung pwede nga lang sabi, huwag na kayong bumisita, you're not welcome.
1: Hindi daw, sabi daw every year, ano, yearly visit daw kasi
0: visitor,
1: ate.
0: Visitor, oo nga.
1: Yearly visit.
0: Sige lang, basta mag-ingat lang po tayo at tayo manalangin syempre. Siyempre, ng safety ng lahat. Kumusta, galing ka ba sa trabaho?
1: Yes, ate. 2 days, night shift.
0: Ay, wow. May tulog ka na ba?
1: Naka-idlip na, ate. Pero, syempre, ayoko namang mawalay.
0: Mawalay?
1: Ng matagal sa'yo. Ayoko namang mawalay ng matagal sa'yo. At, ano eh, minsan pag nagkakasakit tayo tapos tayo ay matanda na, hindi naman sobrang
0: ganda. Uy, grabe naman. Dandahan ka, di ano na ako, lola.
1: Sakto lang, no? Sakto lang. Minsan parang hirap na makarecover ate kapag hindi ka sakitin.
0: Yes.
1: Tapos bigla kang nagkasakit. Parang ang hirap makarecover. Pero praise God kasi, okay na ako, ate.
0: Oo, okay, totoo yun, no? Hirap makarecover kapag, lalo na kapag ikaw ay nagkatrangkaso. Ano, parang isang buwan ka pa rin may sakit kahit na magaling na or
1: okay
0: pumapasok
1: na.
0: Ka na. Pero pakiramdam mo, may sakit ka pa rin for at least a month yan. Ano?
1: Yung sa akin kasi, ate, Beth, parang ano eh, matigas kasi ang ulo ko.
0: Ay, bakit?
1: Inacid.
0: Ah, oo. Ikaw yung medtech na matigas ang ulo.
1: Marami kami ate, actually.
0: Wow,
1: alam mo naman yan, no? Basta nasa medfield, sila pa yung...
0: sila pa yung mga pasaway. Oo,
1: pero ikaw, kamusta ka ate, Yvette?
0: I'm good. Wow. I'm pretty and good.
1: Yes, I know that.
0: Diba?
1: We all know that, ate Yvette. Oh, sabi ko nga pag tumanda na ako, gusto ko kasing fresh mo.
0: Ay, wow. Grabe ka naman sa tumanda.
1: Tumatawa si kuya.
0: Andiyan yung bully natin.
1: Sige, iiwasan ko mga ganong salita kasi nandiyan si kuya.
0: Oo, kita mo tuwang-tuwa siya.
1: Hindi naman. Alam mo na, kapag medyo nakaedad, nagkaedad na, di ba?
0: Yes.
1: Gusto ko yung parang lagi lang nakasmile. Oo. Sakto lang ang buhay. Hindi na, no? Hindi.
0: Yes. Hindi stress.
1: Hindi complicate. Ganun.
0: Yes. Aging graciously.
1: Wow.
0: Diba? Graciously, ginamit ko yung
1: pa. Sana mangyari yan sa akin. Diba? Kasi pangalan ko din naman. Saan ang mangyari sa akin?
0: Diba? Kaya ako ginamit ko yung pangalan mo eh. Kaya yan, yan ang ating, hindi naman yun ang pag-uusapan
1: hindi
0: natin
1: naman,
0: ngayon.
1: Hindi naman, nagkamusta lang naman tayo.
0: Pero, speaking of age, mm-hmm. kasi, talagang, itong ating mga, mga pag-uusapan mamaya, yes. Babalik tanawin natin yung mga 80s, 90s. Ano, wow. Yan.
1: Parang hindi naman makaka-relate. Diba?
0: Uy, grabe. Mga 90s.
1: Sige.
0: Oo, yung mga ganon. Mm-mm. Alam mo ito yung maganda mapag-usapan natin. Yes. Kasi, hindi lang naman kasiyahan at pagbabalik tanaw ng ating mm-mm. nakaraan, yung ating mapag-uusapan mamaya. Kung hindi, may maganda rin tayo mapag-uusapan.
1: Paano ibang mga aya o magbalik tanaw ate?
0: Yun lang. Ano?
1: Oo, may mga ganong tayo eh.
0: Diba? Yung mga aya magbalik tanaw, yun lang. Paano nga yun?
1: Edi, pagbigyan niyo kami ngayon.
0: Pagbigyan niya lang po kami ngayon. Ayan. Pero bago yan, syempre, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin sa mga nakikinig sa atin sa radyo. At syempre, yung ating mga nasa social media platforms, may mga mapapakinggan o mapapanood na ilang paalala mula sa ating himpilan. Kami po'y magbabalik.

0: Para sa ating tanong ni Te ngayong tanghali, ano ang isang bagay na hindi ka nahihiyang ipagmalaki o i-share sa iba at bakit? At para sa ating mga kasagutan sa ating tanong ni Te ngayong tanghali, you can send your kasagutan para sa ating mga texters. You can send it to our contact numbers 0998-843-0573 at sa ating social media accounts na Facebook na live ngayon. Pwedeng-pwede nyo pong i-comment dyan ang iyong kasagutan sa ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube at Instagram FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating online streaming na bit.ly/TheWayFM at sa ating mga chatters na membro na ng ating GC, you can send your answer sa ating Carians Official GC. Yes, that is our tanong ni Te ngayong tanghali at siguro medyo nagkakaroon sila ng glimpse sa ating magiging topic this morning, ate.
1: Yes,
0: no, diba?
1: Sa ating usapan. At syempre, mm-hmm. may sagot na dyan. Mm-hmm. Oo, unang-una dyan si Ate Jenna De La Rosa. Hello, Ate Jenna. Ang sabi niya, nag-chat siya sa Karen's Official GC. Sabi niya, ako, isang bagay na hindi ko po ikahihiya ipagmalaki at i-share ay yung anak po ako ni Lord. Wow. I thank you po. Ayan, meron pang gano'n. No? I thank you. Totoo to. Yan, isa yan sa hindi niya. Thank you, Ate Jenna, for this. Na hindi niya ikinahihiyang i-share. Ayan. Meron pa ba, ate?
0: Meron pa, ate. May nag-comment sa ating official post, sa ating Facebook page. Sabi dito, ni... Of course, the one and only Carmela De Los Reyes. Sabi niya sa ating tanong ni Te ngayong umaga ay, ang isang bagay na hindi ako mahihiyang ipagmalaki o i-share sa iba ay si Lord, katulad din niya ang sagot niya. Kasi pinaunawa ng Lord sa akin kung gaano kalaki ang love niya for me and kung paano niya paunti-unti na binabago ang buhay ko. Ang saya sa heart na ma-share talaga si Jesus sa iba. Lalo na we know na the world really needs the Lord. At maraming salamat, Ate Carmela, for that answer, no? At meron pang sumagot si Ma'am Teresa Sio Calyada, if I'm not mistaken.
1: Lucido
0: Sino Calyada. Okay, sabi niya, I am amazing pure organic barley daw ang hindi niya ikahihiyang ipagmalaki at i-share.
1: Yes. Totoo naman, may mga bagay tayo, like hindi lang yung products eh, 'di ba? Or tao, 'di ba? Minsan hindi talaga natin 'yan ikinakaya or hinahihiya tayong ipagmalaki or i-share. Ikaw ba? May ganyan ka ba?
0: Siguro ako, ate, ang...
1: Aside doon sa ano, anak ka ni Lord.
0: Marami. Aside doon. Pero siguro sa akin, ang hindi ko kayang... I am proudly to say to everybody, siguro the family I came from, and the life I came from, and the struggles. Kasi yung iba, ate, parang na-off sila kapag pinag-uusapan yung pinagalingan, yung mga...

0: Eh, alam mo, ang isa pa na pinaka hindi ako nahihiyang i-share na ako ay isa ng lola.
1: Diba? Hindi nga halata.
0: Yun nga, diba? So, at syempre, sa pagiging lola mo, it's a different experience, yes. Diba? Na ikaw ay tinatawag na mamala. Isa pa lang naman. Pero, hindi ako nahihiya na, diba yung iba ayaw nila ipaalam na lola sila or granny.
1: Bakit naman?
0: Oh, syempre, hindi ka lang nakakatanda, diba? Pero ako, I am proud at hindi ako nahihiya na i-share.
1: Dapat
0: na I am
1: lang.
0: Already a grandmama. Mamala ko eh.
1: Ang tawag
0: mamala.
1: Sa'yo, ate?
0: Mamala.
1: Mamala.
0: Ah, si Mamala to. At alam mo, tuwing nagbibiyahe sila or nakikinig sila sa sasakyan, pag narinig nila yung, nakinarinig daw yung boses ko nung aking mahal na apo na si Sid, eh sinasabi niya kagad, Mamala, Mamala.
1: Wow, very proud, no?
0: Diba? So, parang, alam mo yun, na natutuwa ako na na-identify niya kahit yung boses ko at sinasabi niya yon na Mamala. Tapos, at the same time, masaya din ako kasi syempre, ay wow, ba? Diba? So, proud din ako sa kanya. At very, ano to ah, very talented.
1: Wow, very proud, Mamala.
0: Yeah. Singing, dancing, drama.
1: Nagmana kanino?
0: Hindi ako singer.
1: Hindi ko yun.
0: Sa mga magulang niya.
1: Sana na lang sa nanay, tatay na lang.
0: Doon na lang siya nagmana. Pero, syempre, proud tayo. Maraming yan yung sabi, yun lang, kamukha daw namin. Syempre, kamukha ko yung nanay. Kamukha siya ng nanay niya.
1: Pero ibang fulfillment ate, no, kapag grandmama ka na.
0: Yes, very true.
1: Na parang napagdaanan ko na, no?
0: Ay, umano.
1: Pero sabi kasi nila.
0: Iba.
1: Iba daw ang fulfillment,
0: yes,
1: kapag grandmama ka na.
0: Yes,
1: ano ba ito yung feeling? Parang feeling nung nagkaanak ka or better than the feeling nung nagkaanak kang sarili?
0: Hindi mo masasabing better than the feeling eh. Kasi yung nagkaanak ka, nandun yung ikaw yung naghirap, ikaw yung nagpalaki, ikaw yung naglabas.
1: Yes.
0: So yung challenges, dun mo talaga naramdaman. Mm-hmm. So iingatan mo talaga siya ng todo-todo.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagiging mamala mo naman is seeing, kasi nakita mo yung anak mo na lumaki na. So, wala ka na. Nakalimutan mo na yung ano siya nung maliit. So, seeing them na parang, ay, ito yung anak ko nung maliit pa siya.
1: Okay.
0: Ganon. So, that's the happiness. Parang binabalik ka ulit dun sa pagi. Kasi, syempre, pag lumabas na sa bahay mo yung anak mo, hindi mo na masyadong nagagampanan yung mga dati mong ginagawa for them. Eh, ngayon, namamala ka na, baby ulit yung nakikita mo, nagagawa ako ulit yung mga inaayusan ng buhok, yung ganon.
1: Na-miss mo ba yun?
0: Oo, kasi, at saka at the same time, hindi ko yung masyadong nagawa sa mga anak kong babae. Kasi nga, wala ako dito, di ba?
1: Yes.
0: So sila, yung apo ko, talagang I'm making sure yung lotion, yung mga ano, yung mga anik-anik na mga kaartihan na gusto kong gawin sa mga anak ko noon, ginagawa ko yun sa kanya. At gustong-gusto naman niya.
1: Very blessed naman. Ano, granddaughter.
0: Yes.
1: Daughter?
0: Yes.
1: Granddaughter.
0: Kaya, yan, ang hindi ko isa, kasi madami.
1: Madami.
0: Diba? At ang isa pa is because,
1: Isa na lang.
0: Oh, isa pa.
1: Meron ka pa ba?
0: Oh, yung pagiging ano ko, nanay, syempre.
1: Oo.
0: 'Di ba? Yung pagiging nanay ko, pero given 'yun eh, 'di ba? Hindi ako mahihiyang sabihin 'yun. Alam mo, same din sa iyo yung family na pinanggalingan ko, yung Yambao family.
1: Wow, Yambao. Oh, na may pa-mention.
0: May pa-mention. Yes, yun sa mother side ko. As in, super happy. Napakarami kasi nila. Pero of course, hindi perfect 'yun. May kaguluhan din yung pamilya. Yeah.
1: Parang natural yun sa mga family at.
0: Yes. Pero alam mo, dun mo makikita yung mga totoong mga tao na makikita mo yung totoong nagmamahal sa'yo, totoong nagki-care sa'yo, yung hindi lang puro saya,
1: yes.
0: Pero alam mo, nadadamayan ka pag merong mga challenges sa buhay mo. Kaya I'm proud to be a Yambao.
1: Wow. Oo, no? Diba? Masayang ipagmalaki kung saan ka nanggaling.
0: Yes.
1: Siguro kasi ate, yung sabi mo kanina, na parang natural din naman sa mga nanay to be proud and to be loud that
0: yes.
1: I'm a mother. Pero siguro ate, minsan may mga meron din na na-often na parang hindi rin nila kayang sabihin no sa tao na
0: nanay
1: they are
0: sila.
1: Mother, di ba?
0: Yung pag siguro pagpasaway.
1: Oo, pagpasaway.
0: Pasaway yung ano mo. Syempre ayaw mo yan na ma-identify ka kasi pasaway eh, di ba? Oo, yung mga ganon. Yung
1: pero oo, may mga reason ate no, bakit may mga bagay na hindi natin kayang sabihin sa tao at may mga bagay na proudly we can tell this to the people.
0: Yes. At alam

0: mo ha, hindi lahat, katulad nung kay Ate Jenna, hindi lahat very ano sila, very vocal sa kanilang mga paniniwala, yes, 'di ba? May ganun, 'di ba? Hindi lahat ng tao ay very comfortable na sabihin na kilala nila ang Panginoon or sila ay may Panginoon, 'di ba? Lalo na sa mga kabataan
1: one
0: ngayon.
1: One of the greatest challenge din. Diba? Ako, ate, habang lumalaki ako before, one of the greatest challenge ko din 'yan.
0: Oo. Kasi sabi, ay ayan na naman siya,
1: yung ano, nalilabel naman, kasi tayo eh.
0: Nalilabel, 'di ba? Pero no matter what your religion is, 'di ba? Isa 'yan sa mga struggles na hindi mo talaga masabi yung faith mo.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, yung hindi mo maipagmalaki kasi nga nalilabel ka.
1: Yes.
0: 'Di ba? Hindi tayo nag-uusap dito ng religion or something. Pero ito yun eh, na hindi tayo very open na sabihin na may Diyos.
1: Yes.
0: Oo.
1: Siguro yeah. kahit sino or kahit ano pa yan, no, siguro if we're going to talk about faith, one of the greatest fear of a person is to talk about their faith.
0: Yes. Ayan talaga. Oo. Ikaw ba? Na-experience mo ba yan? Na parang nahihiya ka?
1: Promise. Nangyari yan sa akin siguro nung high school ako.
0: Oo. Ano nangyari?
1: Nawawalan kasi ako ng friend. Kapag naririnig nila ako nagsasalita about this.
0: Oo.
1: Ayaw nila sa akin. Ayaw nila ng mabait.
0: Ay, ganun.
1: Mabait. Ayaw nila ng ganong topic. Ibang gusto nilang topic. They found me boring. So, naging fear yun sa akin. Wala na ko ng friends na sabi ko, ayaw kong maboard sila sa akin. So, I'd rather not to talk about it. Pero siguro habang lumalaki na ako, nag-college na ako, siguro mas nagiging devoted na ako. Parang, whether you like it or not, I'm going to tell it the people.
0: Ayan.
1: At kung sino man ang umalis, go on.
0: Oo, it's not your loss. Yes. Tanong parang ganyan. May tanong ako, kasi single ka eh. Tanong ko din to kay Uncle Alvis.
1: Okay. What's that?
0: Mga single dyan ng mga ante at uncle. Tanong ko din to, proud ba kayo or pinagmamalaki nyo bang single kayo at your age?
1: Ate, yes.
0: Oo. Bakit?
1: Alam mo, napapalibutan ako ng pressure people.
0: Oh, what do you mean
1: pressure cooker
0: lang, no? Pina-pressure ka, mag-isawa ka na.
1: Oo, siguro hindi lang yun. May mga marami nagsasabi, kailan? Ano na, ang petsa? Oo, kasi sa mga hindi nakakalam, mag-28 na ako. Sinabi ko na, ha? Oo, ate, at saka siguro, I am surrounded with people with same age. Also single. So, may mga tao na nagsasabi, sila mismo nagsasabi, ako kailan kaya ako?
0: Oo,
1: minsan nga, parang ayaw pa nilang sabihin yung edad nila.
0: Tapos yung iba, makikita mo yung mga kabatch mo, may asawa, may anak na.
1: Kinasal na.
0: Tapos ikaw, paano? Kailan ka?
1: Ito, kasama mo. Siguro at isa sa pinaka, nakakahiyang, hindi nila kayang sabihin din, they can proudly tell people is their age.
0: Ayan, diba? O, ikaw sinabi mo.
1: Isa yan. Pero ako ate, kasi siguro, maraming salamat dahil hindi ako naapektuhan ng mga tao sa paligid ko na nampe-pressure and also at the same time pressured. Kasi ate, I am enjoying kung nasan ako ngayon at kung ano ang ginagawa ko ngayon. At hindi kasi ako naniniwala. I strongly believe that there is always a perfect timing sa buhay ko. Kasi natutunan ko na siya, na-prove na siya in many ways in my life na, hindi mo to oras. Sige, next time ka na lang. So, I'm respecting that, Ate Yvette. Ayoko naman, one time, yung pastor namin, nasa sasakyan kami, tinanong niya ako.
0: Mag-isawa ka na ba?
1: Hindi yung tanong niya sa akin. Sabi niya, ikaw, Gracious, meron ka na bang boyfriend? Sabi niya sa akin, last year. Sabi ko, wala po, pastor. Sabi niya, okay. Bakit, pihikan ka ba?
0: Choosy si Gracious.
1: Hindi, Ate Yvette. Kahit sino, hindi. Ano ang sagot ko kay Kuya is, hindi ko yan, nag-iingat lang.
0: That's perfect.
1: Nag-iingat lang, Ate Yvette. So, yun yung one of my motivation and nangahawakan ko ngayon na hindi ako pwede magbasta-basta.
0: Iyan.
1: Okay nang matagal. I'm proud, ate. Diba, I can tell
0: proud
1: it.
0: You're proud to say that you are single.
1: Yes. What si Kuya Alvis, ma-proud siya.
0: Imunta ko Alvis.
1: Tanungin mo nga ulit mamaya.
0: Mamaya. Alvis, proud ka ba na talagang dinirekta? Alvis, proud ka ba na ikaw ay isang single pa din hanggang ngayon? Kahit ikaw ay trentahin na.
1: Ay, trentahin na
0: siya. Ako yung nagsabi.
1: Huwag mo naman sabihin. Kinatagong hanamin niya pag kami magkasama eh. Pero ate, pansin mo, di ba?
0: Ayan na.
1: Ay, nagbalaw. Sinugod ka na.
0: Ayan na, sinugod ako.
1: Proud daw siya. Kung di ka pa nag-age drop, di pa magbubukas ng pinto yan.
0: Yes, diba? Hindi manunugod yan.
1: Oh, pero based on the statistical, statistics ate, no? Di ba? Marami ngayon ang mga nasa kaedad namin na hindi na ba nag-rush din to be in a relationship.
0: Tapos feeling ko, napaka-easy din nung mga ito na very vocal dun sa edad nila, at the same time, they are proud to be single.
1: Yes.
0: Kasi nung panahon namin, pabataan.
1: Kailan yan?
0: Kalimutan mo na. Oh. Pabataan. Pag nakagraduate ka ng college, asawa ka na.
1: Oh, remember my mother.
0: Diba, ganun? Yung pag nakatapos ka na, yung mga ganyan, pabataan. No?
1: Naalala ko nga sabi sa akin ng nanay ko, the desired age kapag para ikasal, dapat, sabi niya sa akin, dapat pag 25 ka na, ikasal ka na.
0: Oh, buti nga yun, 25 eh.
1: Oo. Ngayon, parang based on my friends din, no, nagpapakasal sila 33.
0: Yan, mga 35, yes, mga ganyan, di ba? Ganyan din yung mga nakikilala ko ngayon na nag-asawa sila, mga 30s na, di ba? Kaya parang, alam mo yun, nagsisimula pa lang sila at yung pagkakaroon nila ng anak, eh, pero they're proud.
1: Proud!
0: Na sila, pinagmamalaki din nila ito na sila'y nag-asawa ng late na, diba?
1: May mga disadvantages.
0: Oh, syempre, may disadvantages.
1: Pero, ano ate, parang, I'd rather be proud of waiting for a perfect season kesa naman magkamali ako.
0: Yes, tama yon. At syempre, isa yan sa mga pinagmamalaki ng ating ano. Kasama dyan yung mga auntie at uncle natin.
1: Ano ba yan? Bakit walang comment
0: ang mga
1: auntie? Bakit
0: tahimik ang mga
1: auntie? Alam mo kasi
0: natin,
1: pag ang topic edad, hindi yan nagko-comment.
0: Oh, ganun. Hindi naman edad yung topic natin. Ang topic natin
1: nabanggit,
0: eh.
1: Nabanggit na natin. Nabanggit na. Kaya nga. Wala na, nagpatay na yan ng ano.
0: Kaya
1: ng live.
0: Kaya nga. Wag na kayo mag-comment kayo
1: balik
0: dito.
1: Balik na.
0: Balik kayo. Hindi na kami galit. Alam mo yun, na pag yung something na ipagmamalaki mo, kasi minsan, di ba tayo, hindi tayo ganun, ako personally, hindi ako ganun ka-vocal kapag meron akong bagay na gusto kong ipagmalaki. Like, lalo na kung ito ay yung mga achievements mo, yes. Di ba? Yung iba kasi, napapansin ko, very vocal din sila sa
1: post
0: mga achievements
1: agad,
0: nila.
1: No?
0: Post sila, talagang pinagmamalaki nila to. Mm-mm. Kasi, di ba, yun yung sense of value na meron sila. Mm-hmm. So, hindi naman natin din in disregard yun, no? Kasi iba-iba naman tayo. So, meron din na iba na ipinagmamalaki din nila yung, alam mo, minsan nakikita ko, bagong bili yung TV, bagong bili yung ref, yung mga ganyan. Nakapost yan, pinagmamalaki, brand new car, house, and walang masama doon.
1: Wala
0: na,
1: naman
0: hindi
1: masama.
0: Natin
1: okay
0: inaano
1: naman.
0: Yun. Pero ito yung isa sa mga nakikita ko ngayon sa social media na talaga namang very vocal at ipinagmamalaki.
1: Yes,
0: ano? Meron din yung iba, yung ay ano, fan ako nito. Ano ba yung tawag ngayon ng mga age ngayon?
1: Wag mo ko tanungin ate, hindi ko alam din.
0: Bias.
1: Ay, alam mo, buti yung galing
0: alam
1: mo.
0: Alam kitin ba?
1: May anak ka kasing ano eh. Ilang ano, high school?
0: High school. Ay, natututo ko sa mga lengguwaheng gano'n. No?
1: Mga bias nila.
0: Mga bias nila na they are proud. Minsan sabihin ko nga, bakit siya pinost mo yung minay day mo? Bakit ako hindi mo minamay day?
1: Ano ba kayo pagkompetensya sa bias?
0: Hindi ko kaya ikompetensya. Di ba? Yung mga gano'n. Pero may mga gano'n na they are proud. And na ipakita ito na sila ay follower ni ganito, sila ay fan nito, sila ay fanatic ng ganitong mga organisasyon or whatsoever.
1: Ay,
0: nung
1: kabataan
0: diba?
1: Mo ba? Nung kabataan mo, meron ka bang mga ganyan-ganyan din? Katulad ng mga kabataan ngayon.
0: Yes, oo. Alam mo ba na syempre, wala pa noon na mga YouTube, wala pa noon mga Instagram.
1: Wala pa. Abutan ko din yan.
0: Walang mga internet. Lalo na sabi mo, walang ganun. Talagang manonood ka ng TV para makita mo sila.
1: Yes.
0: Ganun.
1: Oh.
0: Eh ito, mamaya pag-uusapan din natin to. Itong F4.
1: Uy.
0: Di pa F4? Yay!
1: Uy, hindi.
0: Hindi ko alam.
1: Napahapyawan lang ako ng F4 ate. As in, siguro
0: namin yun.
1: Elementary ako.
0: Oo,
1: nagmamadali akong umuwi.
0: 4:30.
1: Kasi hapon yun eh.
0: 4:30, diba? Tanda-tanda ako
1: yes.
0: pa.
1: Yes. Diba hindi ka nakakalakwatsa kasi hindi manonood na lang akong TV kasi walang YouTube dati
0: yes,
1: na
0: wala,
1: pwede
0: wala.
1: Mong balikan yung na utlot na ano, napanood mo, diba?
0: True. Kaya nga, yan yung ano, yan yung dapat alas 4, naka-uwi ka na. And most of the time, mang school nun, uwian na, 3:30, tas 4, naka-service kami nun, kailangan nandun na kagad ako sa bahay ng 4:30. 4:30.
1: Okay lang hindi maging on time sa school, basta on time.
0: On time ka doon sa F4. Ayan, yan yung mga ano doon na, alam mo, pero noon yung mga bata, napaka mga dalaga, napaka simple, nasa bahay natuloy sila ng alas 4, alas 5.
1: Ako kasi ate, diba? Bet, ang naaputan ko, remake. Oh.
0: Ah, iba na.
1: Boys hindi over na, flowers, flowers na.
0: Oh, hindi na. Iba yon. Iba pa rin yung original.
1: Yes. Sorry, ate. Sorry. Kung, kung fan ka ng effort.
0: Wow, ganon.
1: Oo.
0: Oh, yeah. Alam mo yun, natutuwa ka kasi noong mga panahon naman namin, is TV lang talaga.
1: Oh, sinong bias mo doon?
0: Eh, syempre, si Daoming.
1: Oo, oh, kundin.
0: Tumatawa siguro.
1: Kinikilig ka pa rin.
0: Oo oh, naman.
1: Inikipilig ko pa rin eh. No?
0: Ate Bel, sinong ano mo doon? Bias mo doon?
1: Si Washile.
0: Oh, si Washile yata yun.
1: Sino yun? Hindi ko yung kilala. Narinig ko lang.
0: Oo, si Ashin, mga ganon. Yan, no? So, yung mga ganon, eh, talaga namang yung binabalikan natin ngayon, yung mga dati. Na, alam mo yun, uuwi ka talaga para manood, mag-enjoy.
1: And we can proudly say it ngayon, no? On, yeah. On air na, uy, ito, I'm proud. Yes. Kasi fan ako before.
0: Oo, fan ako nito. At in, I am safe and sound sa bahay ng alas 4, di ba?
1: Habang nagme-merienda.
0: Habang nagme-merienda ka, nagre-relax ka, safe and sound ka dun sa bahay. At yung nanay mo, yes, yung nanay at tatay mo, eh, walang problema sa'yo kasi nasa bahay.
1: Oo, ngayon, di ba? O, nasa na si ganito? Anong oras na?
0: Yan, hinahanap. Wala kaming group study whatsoever. Mm-hmm. Kasi ang assignment namin, kanya-kanya na lang pag may group study whatsoever. Mm-hmm. Kanya-kanya na
1: lang. So, walang rason para, uy ma,
0: oo, may dito group kami, study ganyan, kami. O, mag-aaral tayo kanya-kanya. And then, pagdating namin sa school, saka namin yung pagsasamasamahin yung lahat ng ideas na yon. Wow. Kasi nga, hinahabol namin tong F4.
1: Ay, grabe naman ang ambag ng F4 sa life mo, no?
0: Yes.
1: Parang, itigil lang lahat.
0: Correct. Parang gano'n, no? Oo. May isa pa, hindi lang yung F4.
1: Sino yan?
0: Oo, si ano?
1: Baka alam ko.
0: Ano yung ano?
1: Sige na.
0: hindi naman ako nahihiya, pero okay. Alam mo yun, pag naalala ko yung ginawa ko, nahihiya
1: sige
0: ako
1: na,
0: sa hindi
1: na, matagal na yun. Matagal na yun, Ate Yvette.
0: Eraserheads. Oh,
1: ay, oo. Oh, oh.
0: Yes, si Ellie Bondia.
1: That's a good band, ate.
0: Yes.
1: Hanggang ngayon, their songs are, alam mo yun, yeah, pinapakinggan ng mga kabataan.
0: Yung ibang songs. And syempre, noon, college years, siguro college, yeah, college na ako niyan. Ito, yan, yung syempre, yung effort, tapos na yung era noon.
1: Yeah.
0: Ito na, si Eraserheads. At kaya nga na nag-concert dito si Ellie Bondia, I think 2 years or, yeah, 2 years or a year ago. Talagang pumunta ako, wala akong pake.
1: Kinilig ka.
0: Kinilig ako.
1: Parang nababalik ko mo yung mga kabataan days mo.
0: Yes, correct. Kung si Daoming Su ang aking first love, si...
1: Nagiginig na ko yan dito, man. Oy.
0: Alam niya yun. Alam niya yun. Oo. At si Ellie Bondia ang aking
1: second
0: love.
1: Oo.
0: Pero, siya ang aking forever love.
1: Oo, I love it. Oo.
0: Oh, kinilig si Kuya Jun, no?
1: Baka crush niya din si Sunshine, ha? Baka kung ikaw kay Daoming Su, si Kuya, kay Sunshine.
0: Iba naman pinapanood nila noon. Oh, ano yung ba? Ano naman, mga Voltes 5, ay. Mga ganon, Power Rangers, mga ganon.
1: Ay, super duma, no?
0: Yeah.
1: Ay, tumatawa talaga si Kuya. Parang may halong uy.
0: Oo, parang alam mo naman yung Kuya Jo, tuwa-tuwa yung pagkanyan. Pero yun, binabalikan natin to kasi it is something that we can be proud of noong mga kabataan natin. Diba?
1: Tama, tama.
0: Tapos 'di ba, we can also say na yung kabataan natin na binabalikan din natin. Yung pinapatulog tayo ng tanghali, ate, pag walang pasok, naranasan mo 'yan?
1: Oh, ate, ano, na-master ko na yung art of tulog-tulugan. Ote, kasi hindi ko kayang i-tame na yung mga kalaro ko sa labas, naririnig ko yung sigawan, masaya sila.
0: Tapos
1: ako pinapatulog ng nanay ko.
0: Yeah,
1: hindi ko yan kaya. So, ang nanay ko kasi ang galing-galing nun eh. Alam niya pag natulog ka at alam niya pag hindi. So, kahit 1 hour ako nagpikit-pikitan dyan,
0: alam
1: pag
0: niya.
1: Nagmulat ako, alam niya, hindi, bumalik ka, hindi ka natulog.
0: Diba? Isa yun sa very proud din ako na sabihin na nung kabataan natin, eh, talagang pinapatulog tayong tanghali.
1: Ngayon, parang, kung ayaw mo, okay.
0: Hindi, at saka ngayon, ha, kaya lagi ko sinasabi nga sa mga bata, uy, alam niyo, habang kayo may panahon pang magtulog ng magtulog, magtulog na kayo.
1: Totoo yan, Ate Yvette.
0: Dahil pagdating ng oras, ay nako, hahanapin niyo na yung tulog. Hindi nyo na matatagpuan yung tulog.
1: Nung college ako, ate, but na-realize ko yan. Na siguro sana nung pinatulog ako, natulog lang ako nang natulog hanggat diba? May oras. Kasi nung college ako, parang hindi na ako nakakatulog eh. Namimiss ko na yung tulog.
0: Yan.
1: So, tama yung sabi ng nanay ko dati. Balang araw, hahanap-hanapin mo ang tulog.
0: Yun, totoo. Mm. Hahanap-hanapin mo talaga. Kaya ito yung mga something to be proud of din tayo.
1: Yes.
0: Na maipagmamalaki natin. Ayan. Mm-hmm. Ikaw, meron ka pa bang iba? Wala yung mga kakausap natin dito,
1: ah. Wala yung ating mga katropa dyan.
0: Baka natutulog na sila.
1: Oo. Siguro, ah, sa akin, ate, yung the thing, yun nga, yung I can proudly say, yung age ko, yung pinanggalingan ko, yung struggles, ate.
0: Yeah.
1: Yung failures and struggles. Marami kasi dyan na, which is fine, ano? It's okay. It's validated na may mga taong hirap. Pero ako, siguro, I'd love for my story to be heard by people because I believe that's a testimony I can share.
0: Ayun, di ba? Kasi may iba pang matututo.
1: Oo, yun naman. Yun na, feeling ko yun yung role ko din sa mundo, ate. Yung maging testimony sa buhay ng ibang tao.
0: Ayun. At napakaganda nun. Yes. And that is something to be proud of talaga. Ayan. Kaya naman, mga ka-TNT, kung meron pa kayong mga kasagutan at gusto nyo pang humabol habang kayo ay nagla-lunch break, eh pwedeng-pwedeng papunin yung sagutin ang ating tanong ni Te, ngayong umagang ito. Ano nga yung ulit yung tanong natin, ate?
1: Sa ating tanong ni Te, na aking babalikan ulit, ito. Sabi, ka-TNT, ano ang isang bagay na hindi kinakahiyang ipagmalaking ishare sa iba at bakit? Diba? At pwedeng-pwede nyo pong isend yan sa ating contact numbers 0998-843-0570 at sa ating Facebook live na live. You can comment down there. FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube at Instagram. FABC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at online streaming bit.ly/TheWayFM at sa ating Messenger. You can send there sa ating Carians Official GC at may nag-comment at Yvette sa
0: meron,
1: ating live.
0: May nagpahabol.
1: May nagpahabol ng kanyang greetings. Sabi po ni G or G squared.
0: Hello.
1: Hello po. Ayan. Magandang umaga. Blessed morning po, sabi niya sa atin. Listening po here sa topic niyo, batang 90s din. Single and proud at my age. Naabutan ko din po yan na Taiwanese F4. Nakikinood din po sa kapitbahay.
0: Ayun.
1: Mga ganun din na kami, eksena tayo,
0: diba?
1: No?
0: Diba? Pag kasi noon, pag walang TV, mga kapitbahay, nakikinood. May diba? Yayamanin kapag may TV.
1: Tapos meron kang antena.
0: May antena
1: pa noon. Wala pa cable noon, ate.
0: Wala pa noon. Antena noon.
1: Antena noon.
0: Tapos yung TV mo, yung box, yung ano. Anong tawag doon, kuya? Yung nasa box yung TV.
1: Na maliit.
0: Malaking box. Tapos yung TV mo, maliit lang.
1: Ah, oo.
0: Nandun yung ano mo.
1: Ay, kunyari si kuya dyan, hindi niya alam.
0: Oo nga, maang-maangan. Oo.
1: Kunyari flat screen TV na naabutan niya.
0: Oo, kunyari lang yan. Maang-maangan, hindi niya alam. Pero yun, nakikinood dun sa, ano, nasa bintana.
1: Sarap balik-balikan ate, Evette,
0: ang
1: no?
0: Sarap. At ang sarap ipagmalaki ng childhood mo.
1: Tapos habang nagtatrobak tayo dito, parang ang sarap ng background na, panapanahon, diba?
0: Oh, may mga ganun.
1: Masaya din balik-balikan na talagang pwede mong, you can proudly, no, tell to your daughter, to your son, no, at sa mga tao sa paligid.
0: Correct. Kasi ngayon, ibang-iba na eh, no? Alam mo, minsan sinasabi ko nga kay Habakuk, alam mo, Habakuk, hindi ko maintindihan, nakaka-bore yung ginagawa mo.
1: Ano bang ginagawa ni Habakuk?
0: Eh, naglalaro siya, or something na nag-draw, basta mga, ano niya, yung sa computer, gadgets niya. Pagka pinapigilan ko siya doon, sinasabihan ko siya na, alam mo noon, hindi ako ganyan, and I am proud. Eh, hindi naman sa dahil kino-compare mo, kasi syempre generation niya ngayon. Sinasabi ko lang sa kanya na, feeling ko, mabubore ako ng ganun. Kasi noon, mag-jackstone ka.
1: Diba?
0: Magsusungka ka. Tapos yung, alam mo yung piko?
1: Oo, ate, alam ko yan.
0: Yung tatalon-talon ka, tapos isang paa mo, dalawa,
1: Chinese garter,
0: mga ganun.
1: Yun. Parang part na sa akin, ate, dati nung bata ako na kapag galing sa school, pagkatapos ko magmeryenda sa bahay, requirement lalabas ako kasi may mga kalaro ako naghihintay.
0: Maglalaro. Ayun.
1: Tapos lalo pa pag maliwanag ang buwan, ate.
0: Ay, naku, daming tao sa labas.
1: Nagpapaalam ako sa nanay ko, nagmamakaawa ako. please, mas iba ang happiness ko pag naglalaro ako sa ilalim ng buwan. Pumapayag naman siya. Oo.
0: Kaya ito din yung something to be proud of na i-share natin sa generation ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Na talaga namang subukan ninyo. Yung parang sasabihin mo, subukan yung laruin din yung mga nilaro namin noon at yes, ma-enjoy nyo din ito.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung pinagpapawisan ka.
1: Oo.
0: Yung magtumakbo kayo or mag-jumping rope kayo. Yung magpapawisan ka
1: ngayon,
0: talaga.
1: Ngayon parang pinagpapawisan na lang mga daliri nila kapag naglalaro silang games, diba?
0: Correct. Oo. Oo. Kaya, yan, that is something to be proud of din. Yung mga balikan yung mga nakalaan na mga games, mga ginagawa natin, na pwede rin ngayon natin masabi sa mga kabataan na pwede nyo itong gawin.
1: Tama.
0: Yan. Mm-hmm. Kaya naman, sige lamang po, habol lamang po kayo sa inyong mga kasagutan dahil hanggang 12:30 po ay magsasama-sama tayo. Pero bago yan, tayo muna po'y makikinig ng isang awitin sa ating mga nasa radyo at ilang paalala mula sa ating himpilan sa mga nasa social media platforms. Babalik po kami

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang concert na naganap kamakailan ng kilalang grupong F4. Marami ang dumalo sa concert dahil sa nostalgia upang muling marinig ang mga kantang naging bahagi ng kanilang kabataan at balikan ang masasayang alaala. Ngunit para sa marami ring nakapanood ng mga videos, naging kapansin-pansin ang sandaling pinangunahan ni Banes Wu ang pag-aawit ng Oceans, isang kilalang worship song. Ano man ang dahilan ng bawat taong nakiawit, maaring dahil kilala nila ang kanta, bahagi ito ng kanilang pananampalataya o nakasibay lamang sa sandali. Hindi maikakaila na ang mensahe ng awit ay narinig ng libu-libong tao. Totoo ang sinabi ng ilang netizen katulad ni Mrs. Fami, "In a world that constantly pressures us to fit in, may we never be ashamed to honor Christ publicly. Whether our audience is 5 people or 50,000, our greatest purpose is not to make our name known, but to make His name known." Ang hayagang pagpapahayag ng pananampalataya ay maaaring maging inspirasyon para sa iba, lalo na kapag ito ay ginagawa ng may kababaang loob at katapatan. Kasabay nito, mahalagang tandaan na tanging Diyos lamang ang tunay na nakakaalam ng puso ng bawat tao at hindi natin masasabi kung ano ang naging epekto ng sandaling iyon sa bawat dumalo. Ngunit, maaaring ang isang awit, isang linya ng kanta o isang simpleng sandali ay maging daan upang may isang taong mapaisip, maaliw o mapalapit sa Diyos. Sa huli, kung may aral mang may iwan sa pangyayaring ito, marahil ay ito ay maaaring gamitin ng Diyos ang iba't ibang pagkakataon at lugar upang maiparinig ang mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang mahalaga ay ang ating tugon na ang ating pananampalataya ay makita hindi lamang sa mga awit ng ating inaawit kung hindi higit sa lahat sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. At yan ang ating trending topic now talaga. Ayan, nako ate.
1: Ayan na, nalaman na nila ang ating topic.
0: Ang ating topic, oo. O yan, ikwento mo muna yung nakita mo sa video na mga inaakay.
1: Oo. Sabi mo, kasi yung una, kala ko hindi yun related dun sa concert.
0: Ah, oo.
1: Ano to? Anong meron? Ba't puro matatanda?
0: Uy, nalaman ka. Natutuwa si Kuya Jun.
1: Bakit? Kaya yun ang sabi mo sa akin ngayon, F4 concert pala, na
0: yes.
1: Ang talaga, alam mo minsan lang to, na ang laman ng ating mga stadiums ay ang ating mga mothers.
0: Correct.
1: Ang ating mga elders na fan.
0: At diba may mga videos ka lumabas na inaakay na sila nung kanilang mga
1: naka-wheelchair.
0: Tapos meron pa doon na yung tuwang-tuwa siya kasi niregaluhan siya ng ticket.
1: Oo, sabi ko nga kay Ate Yvette, mga ka-TNT, bakit hindi siya niregaluhan? Parang gusto eh.
0: Iba-ibang regalo sa akin.
1: Iba-iba.
0: Ayun, di ba? Tapos, marami nga nagsabi sa mga netizens sa mga comments, nakakatawa kasi ang sabi ng ibang mga netizens sa comments, nung oras ng concert ng F4, nawala na mga nanay sa bahay.
1: Oo, walang nagluto, walang taong bahay.
0: Walang nagluto, nag-alaga ng mga anak dahil nandun at nakikitili at nakikisigaw.
1: Oo, at nabanggit mo ate, di ba?
0: Yes.
1: During that concert, may kakaibang nangyari.
0: Yan.
1: Oo. Si Vanessa Wu.
0: Mm-hmm.
1: Kumanta siya ng Oceans.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: Eh, di maganda rin yun dahil hindi natin unexpect na may mga nanay. Hindi natin unexpect na yung may audience niya ay may kakaibang twist.
0: Yes.
1: Tapos sakto, no? Nag-worship siya doon.
0: Correct. At alam mo, syempre, ina-expect nila doon yung mga kanta nila na F4.
1: Sige nga, bigyan mo kami ng sample.
0: Oh, baby.
1: Yan lang din ang alam ko. Oh, baby.
0: Kuya Jun, ikaw. May alam niyo si Kuya Jun. Kuya Jun pa.
1: Oo, Taiwanese mo, di ba? Master yun ng Taiwan.
0: Alam mo, kahit hindi natin naiintindihan yung mga pinagkakakanta nila, pero iba,
1: kinikilig ka.
0: Iba yung dating. Iba yung mga ano nila dating, di ba? Kung sino ba mga nakakilig ngayon ng mga boy band?
1: Sige, ang alam ko lang na boy band, The Juans, SB19, mga P-pop, mga Filipino boy band. Wala akong masyadong alam
0: BTS.
1: Sa mga... Ay, di ko yan kilala.
0: Oh, hindi mo kilala? Oh, kilala yan ng nanay ko.
1: Ay, talaga ba? Talo pa tayo ng nanay
0: talo
1: mo.
0: Talo tayo niya. Gusto niya yung BTS.
1: Oo oh, ba? Oo. Galing naman.
0: Pero alam mo, ito nga, going back. Eh, itong pumunta sila doon para marinig nila yung mga awitin ng F4.
1: Baby.
0: Yan, mga ganyan. Or, pumunta din sila doon kasi gusto nilang makita. Yung, ano mo nakakatawa?
1: Comeback yun eh. Tagal nilang hindi nag-keep.
0: Super. Oo. After 20 plus years, nagbalik.
1: Tagal na pala, no?
0: Oh, yeah. Oo.
1: Ilang taon ka ng 20 years ago?
0: Secret.
1: Secret naman ng secret eh.
0: Hindi. Kasi ngayon, di ba? Ngayong July, kasi malapit na yung birthday ko. Magsisingwenta na ako. Oh, di imagine, di ba? Oh. Golden girl ako ngayon. Kaya nga gold yung hair ko eh.
1: Gold? Ayoko nga, no?
0: Di ba? Golden girl kasi ako ngayong 50, ngayong July. So, alam mo yun, na bumalik sila doon para maalala nila yung mga panahon na kinikilig-kilig sila. Yung mga panahon na yung mga mukha nito na pag nasa screen ng TV, halos lumapit ka din doon sa TV, di ba?
1: Oh, halos upang rin tayo ng nanay kasi sumisigaw na tayo, ang ingay-ingay na.
0: Yan, mga ganun yung mga pasigaw-sigaw. Mm-hmm. At alam mo, during the concert, may mga clips tayong napanood na talagang sumisigaw sila. At even yung mga artista na mga 50-ahin, di ba? At yung upon seeing them, talaga namang hindi pa rin nagbago yung mga itsura. Kaya sabi nga, ito yung mga first love ng mga...
1: Mga millennials. Oo, mga first love ng mga millennials.
0: Yung mga ganon. Pero the good thing about this, yung ating pag-uusapan dito, yung mga tao, libo-libo kasi, yung mga tao ay pumunta doon to hear them sing again,
1: yes,
0: yung mga kanta nila, to see them. At makita sila talaga. Pero alam mo, kakaiba yung na-experience nila na simula pa lang ng concert ay... kumanta si Vanessa Wu na isang Christian ng isang worship song.
1: Wow.
0: At nilead niya yung concert into prayer. That's bago magsimula yung concert.
1: Very unexpected.
0: Diba, that is really unexpected. Mm-hmm. Na, alam mo yun, nang lumabas siya, nagsigawan. Kasi alam nila, tapos bigla kumanta ng Oceans habang siya yung nagigitara.
1: No.
0: Diba? And then, nagsabi pa siya na parang nagpaalam siya na would you like, I will be leading everyone dito sa prayer na magpa-pray siya. So, napakaganda itong experience na even in other videos na rinig natin na may mga sumasabay sa kanta.
1: Yes.
0: Diba? Kasi yung Oceans by Hillsong,
1: medyo sikat
0: din naman siya na song at kilala siya. At ito, nung habang naghahanap ako nito, nang tinitignan ko to, hindi lang niya to first time ginawa. Kasi nung sila din ay nasa ibang bansa at nag-concert din sila, kinanta naman niya doon yung Jesus Be the Center of It. Ano bang title noon?
1: Jesus at the Center.
0: At the Center, di ba? Yan yung isa niya, yung kinanta.
1: So, what a brave heart, ate, no?
0: Yes. So, ngayon, yan ang pag-uusapan natin. Oo. Kasi, di ba, there are things, lalo na sa ating faith, sa ating pananampalataya, whatever religion you are, hindi natin pag-uusapan yung religion dito.
1: Faith.
0: Faith natin, minsan, ito yung hindi natin ma-declare.
1: Oo.
0: Alam mo, minsan may pagkakataon na, pero hindi natin ma-declare.
1: Kaya mong sabihin sa taong bayan na, ito ang boyfriend ko, ito ang girlfriend ko, pero pagdating sa faith, parang ay nanginginig ka pa.
0: Nahihiya. Diba? Pero nakita natin dito during the concert na si Vanessa Wu,
1: siya natinag, ate.
0: Hindi siya, talagang kahit nasabihin natin na may mga comments or mga nambash or whatsoever, negative comments na lumabas or lumalabas, wala siyang pake. Basta siya, mag-lead siya ng prayer and kakanta siya ng worship before the concert.
1: Yes.
0: At isa kasama siya ko ate dun sa pinirmahan niyang kontrata na bago siya pumirma ng kontrata for this concert or yung mga concerts pa na mga susunod, dapat kakanta muna siya ng worship song before the concert proper.
1: That's nice.
0: Diba?
1: Kaka-bless talaga ate.
0: Kaya ngayon, pag-usapan natin, dahil sa panahon ngayon, napakarami talaga yung nahihirapan na maging vocal tungkol sa kanilang faith.
1: Yeah.
0: At minsan, dahil nga takot sila, syempre sabi mo nga na nadja-judge, nilalayuan,
1: tama,
0: nire-reject, sinasabihang, ay, napaka-relayosa, diba? O madre, padre, or whatsoever, pastor.
1: Minsan, ano, pinaka na, hindi ko makakalimutan, lalagpas ka na sa langit.
0: O, diba, may mga ganong komento pa, lumagpas sa langit.
1: Ayoko din naman nun. Baka iba na yun.
0: Diba? Yun yun eh. Minsan, ito yung mga bagay na kung hindi tayo nahihiya, minsan may mga tao na hindi nahihiya sabihin yung mga girlfriend nila, mga ginagawa nila, mga kalokohan, hindi sila nahihiya. Diba? Pero ito, eh, nahihiya tayo. Mm-hmm. Bakit nga ba na yung pagiging unashamed, yung hindi nahihiya, ay hindi tungkol lamang sa pagiging maingay o mapilit.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay tungkol sa pagiging tapat. Hindi lamang kay Jesus, sa kanyang salita, sa kilos natin, sa pamumuhay natin, or yung ways of life natin. Eh, dito natin maipapakita na wala tayong hiya.
1: Mm-hmm.
0: Diba, ano ikakahiya mo kung ikaw ay naging tapat sa pamumuhay mo? Wherever you are, you're the same.
1: Yeah, siguro we're talking about this, Ate Yvette, kasi very unusual siya.
0: Very unusual.
1: So, in here, we love talking unusual things and trending topics.
0: Correct.
1: So, yun yung unusual thing, kaya kailangan natin pag-usapan to, Ate Yvette.
0: Kaya. Mm-hmm. Kaya i-describe mo muna, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging unashamed?
1: Unashamed. Ano ba ibig sabihin ng mga salitang unashamed, mga ka-TNT, no? So, hindi ibig sabihin ito. Kapag unashamed daw, hindi ibig sabihin ay lagi tayong may microphone o laging nangangaral. Minsan, ang pinakamalakas na testimony ay ang buhay natin. Pag sinabi natin unashamed, siguro Ate Yvette, we are proud and loud sa isang bagay na gusto nating ideklara sa tao.
0: Yes. Kasi gusto nating alisin yun na hindi ka nahihiyang sabihin yung faith mo kapag ikaw ay nangangaral lang.
1: Oo.
0: Diba? Ikaw ay nag-share ng word of God.
1: Yes.
0: Hindi lang yun eh. Oh, kaya yun.
1: 100% diha? Hindi yung partial lang. Mahirap pag partial-partial lang tayo.
0: Yes.
1: So maganda ibigay natin sa, kung nabibigay natin sa ibang aspeto ng ating pamumuhay ang 100%, why not, 'di ba, sa pagkakataon na to. So when ang ibig sabihin ng pagiging unashamed, no, ay paano ba tayo magmahal?
0: Yeah.
1: Paano mo ba sabihin sa taong mahal mo siya, Ate Yvette? Kaya mo bang isigaw, Ate Yvette, na mahal mo si Kuya Lito?
0: Oo naman.
1: Oo, syempre, di ba?
0: Syempre.
1: Diba?
0: Oo. Diba?
1: That is one example of a person unashamed of telling people how much they love them.
0: Oh, at saka minsan kasi, di ba, kahit minsan nga hindi nahihiya, pinagmamalaki, pinagsasabi, mahal, mahal, mahal. Pero it doesn't shows. Or it doesn't show.
1: Mm-mm.
0: Diba? Hindi na ipapakita talaga.
1: Malakas kahit hindi sabihin. No? Yan. Nasa action.
0: Mm-mm.
1: At ano, no, isa pa sa pinakamalakas na testimonya ng ating buhay ay kung paano din tayo magpatawad. Aminin natin, Ate Yvette, ang hirap.
0: Sobrang
1: hirap magpatawad. Lalo na kapag sobrang sakit.
0: Kagalit-galit.
1: Oo, parang ano pa, pag yung ngipin mo nagtatagpo sa sobrang gigil mo. Mahirap, Ate, magpatawad. Pero,
0: yes,
1: siguro, matitest ang isang karakter ng tao kung paano din sila magpatawad. Ngayon, bahirap ka pa magpatawad, Ate? Lalong-lalo na, no? Ikaw ay pamilyado, ikaw ay may asawa, syempre, hindi perfect ang mga bagay-bagay.
0: Yes,
1: paano ko ba si Ate Yvette?
0: Alam mo kasi, pag ikaw yung nananampalataya ka, may paniniwala ka sa Panginoon, or may paniniwala ka, may faith ka, at hindi ka nahihiya dito, you're unashamed, kasama dun yung buhay mo.
1: Tama.
0: So, kung kasama dun yung buhay mo, kung ikaw pinatawad ka ng Panginoon, of course, you're always ready then to forgive others.
1: Yes, I love it.
0: Diba? Mm-mm. No matter, kasi dun makikita eh, hindi ka nahihiyang ideklara yung pananampalataya mo. Kasi, siya pinatawad ka, di ikaw din, magpatawad ka.
1: Sino ba tayo? Ay, lahat tayo ay saved by grace lang
0: yes,
1: naman.
0: Yes,
1: no?
0: Correct.
1: By grace, everything is by grace. Another, paano tayo mag-react sa trials? No? Katulad lang nun. Pag ang tao ba nasi-shake, ano ang lumalabas, diba?
0: Yes.
1: Paano ba tayo mag-react sa trials? Paano ba natin ipinapakita na si Jesus sa buhay natin araw-araw, no? Sabi nga, share ko lang ha, in Matthew 5:16, let your light shine before others. So ngayon, mga ka-TNT at Ate Yvette, paano ba nakikita ngayon sa buhay natin ang ating, alam mo yon,
0: Yung faith natin.
1: Yung faith natin. Paano, yeah. Paano ba nagre-reflect sa ating mga tao yung ating pananampalataya? Nakikita ba? Obvious ba? Or hindi nakikita kahit nasa puso natin? Siguro, nakakahiya at event na we are vocal about it. Sometimes.
0: Yes, oo.
1: Pero hindi makita-kita sa ating pamumuhay.
0: Mm.
1: So, yun ang siguro kailangan natin matutunan dito, no? If we have faith in our lives, dapat magre-reflect siya kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo mag-react sa trials, at kung paano tayo mamuhay araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Yan, yun yung isa sa mga bagay na hindi natin dapat ikahiya.
1: Tama.
0: That hindi tayo mahiya na ipakita to sa ating pang-araw-araw na buhay, diba? Baka naman ikaw pupunta ka sa eskwelahan, tapos pagpunta mo sa eskwelahan, eh, pag Sunday, nasa Sunday school ka.
1: Doble
0: pagpunta
1: kara
0: mo,
1: ka, no?
0: Di ba, paglabas mo, pagdating mo sa eskwelahan, ikaw pala yung numero unang nagiging sanhi ng gulo dun sa Eh, paano mo masasabing meron kang pananampalataya or meron kang faith?
1: Yes.
0: And how will you let your light shine?
1: Mm-mm.
0: Kung ikaw pala yung nagdadala ng kadiliman dun. Tapos pag Sunday, di ba, pag Sunday, Sunday school, parang hindi ka makabasag pinggan.
1: Oo. Parang yung nangyari din dati dun sa concert. Concert, diba, diba? Yung parang, in that platform, mismo sa concert, kinuha niya yun. Kinuha niya yung pagkakataon na yun to reveal who is in his heart. Diba?
0: Yes. Oo. At dinala niya yun.
1: Dinala
0: napakinggan
1: niya.
0: Ng libo-libo.
1: Pinanindigan niya, ate.
0: Yan. Kaya yun yun. And katulad nga na nangyari kay Vanessa, dun sa concert na yun ng F4,
1: yes.
0: Makikita natin that God can use unexpected places.
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin alam kung saan gagamitin ng Panginoon or kailan ka gagamitin ng Panginoon or saang lugar.
1: Tama.
0: Walang lugar, ate. Oo. Actually, wala eh.
1: Kahit saan.
0: Oo, kahit saan. Minsan, nisip lang natin, sa church lang natin madi-display yung pagiging, ano natin, yung faith natin, yung pagiging, yung paniniwala natin sa Diyos. Doon lang natin madi-display sa church.
1: Mm-mm.
0: Yun yung akala natin. Pero, it can be shown yung ating pananampalataya anywhere, even in unexpected places.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And God can move anywhere. Katulad sa school. Ngayon, ang dami nangyayari, hindi maganda sa mga kabataan.
1: Marami, oh. Nakakalungkot
0: sa eskwelahan,
1: atin, no?
0: Diba? Nakakalungkot.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, if ikaw ay isang may pananampalataya, isang may Diyos sa puso mo, kahit nag-iisa ka dyan, alam mo yung sabi nila, isa tas madami. Makaka-capture ka.
1: Mm-mm.
0: Pero alam mo, kung ikaw ay talagang may pananampalataya sa Diyos, tatayo at tatayo ka.
1: Yes.
0: Mahirap, hindi madali.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito yung nakakaano eh. Ikaw, isa kang guro, isa kang teacher, isa kang principal, or isa kang boss ng isang opisina. Pero nakikita mo yung kalakaran, yung kaguluhan sa loob ng kung saan ikaw ay namumuno. Bakit hindi mo gamitin yung pagiging pinuno? Ano ba? Yung bilang leader
1: yung
0: nila.
1: Ano, yung
0: influence
1: katayuan
0: mo. Yung katayuan mo doon. Para sila ay madala at makakilala sa Panginoon.
1: Tama.
0: Diba?
1: Oo. At diba, parang it is your responsibility wherever you are.
0: Yes.
1: To
0: right.
1: tell the truth.
0: Oo.
1: And to stand the truth.
0: Yes.
1: Diba?
0: Alam mo, nag-iikot kasi kami ni Alvis for the past 2 days at kami mag-iikot
1: saan ba,
0: Sa mga ating mga kapartner, sa ating mga kaibigan. Alam mo ba, kahapon may nakausap kami na hindi siya talaga pastor dati. At bago siya naging pastor, siya ay isang manager ng isang opisina. At ang alam mo, ang ginawa niya, no, nakakilala siya kay Lord, ginawa niya, every afternoon, bina-Bible study niya ang lahat ng kanyang nasa opisina. Ginamit niya, in a good way, yung kanyang posisyon na susunod sila sa akin, makikinig sila ng salita ng Diyos, yung tinuturo, eh makikinig sila dahil ako yung nandito sa posisyon ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun,
1: galing nun na,
0: natawa ako. Tapos alam mo, doon nagkaroon ng pagsisimula na nagkaroon ng mga churches. At marami doon na dati niyang mga empleyado na naging pastor. At nakapagsimula ng mga simbahan.
1: May nangyari.
0: May nangyari.
1: Oo, may nangyari.
0: Diba?
1: Tama. ganda na natin, no?
0: Nakilala niya ang Panginoon, tumayo siya sa kanyang pananampalataya, ginamit niya yung posisyon niya kasi naman gamitin mo yung posisyon mo sa paghungurakot. Sa maling ano, 'di ba? Maling kapamaraanan.
1: Sa tama na.
0: Ginawa niya 'yon, yung posisyon niya na okay, ako yung ngayon ang nasa posisyon, sumunod kayo sa akin, mag-Bible study kayo.
1: Tama.
0: Whether kayo ay maniwala o hindi, pero ginawa niya yung kanyang posisyon, ginamit niya yung posisyon niya para sila ay makakilala at makapakinig ng salita ng Diyos.
1: Alam mo yung nakikita ko dyan, Ate Yvette? He can put you to different many places, no? Pwede kanyang ilagay sa iba't ibang lugar, pero hindi kanya basta-basta ilalagay sa lugar na yan. It will require boldness in your heart, no?
0: Correct.
1: And that boldness should always come with love. Kasi hindi ka naman basta pwedeng ilapag lang dyan. O, sige, gawin mo to.
0: Di ba minsan may takot?
1: Oo, anong gagawin ko?
0: Makikinig ba tumato? Ano
1: pa yan? Di ba?
0: Maja-judge ba ako nito?
1: Yes, ayan. No? As He placed us to a specific place, He will also fix our heart.
0: Yes.
1: Mm-mm. And that heart will be, alam mo, an ingredient for us to prevail in that place.
0: Oh,
1: dahil hindi tayo tinatawag para makipag-away. Tama nga, no, sinabi mo, may posisyon ka na, gawin mo na, gamitin mo na sa tama.
0: Oo,
1: hindi tayo tinatawag para makipag-away, lalong-lalo na sa online, Ate Yvette. Ang daming makipag-away. Oh, pilitin ang ibang taong maniwala. Tinawag tayong maging faithful with ness. So, ako marami ako ngayong kakilala, mga kaibigan ko din, no, nung college din, na, ewan ko ba, parang tuwang-tuwa sila pag nakikipag-away sila online.
0: Yes. What if? Ganun, diba?
1: Meron natin, marami. What if, no, diba, lagi kang nakababad sa Facebook, lagi kang may kachat sa Messenger or kahit anong social media platforms ba yan. What if instead of arguing to people, what if ang gawin na lang natin is, mag-share na lang din tayo ng magagandang bagay sa kanila, di ba?
0: Or share mo yung programs natin.
1: Oo, pwede.
0: Diba?
1: Oo, bold, di ba? Boldness, di ba? Bold sa truth.
0: Yes.
1: Gentle sa approach at loving sa attitude.
0: Correct.
1: Ganda ng katunayan. Ulitin ko kasi maganda. Dapat bold tayo sa truth. Hindi tayo nahihiya. Nasabihin kung ano ang totoo. And when we approach them, hindi naman yung parang galit ka kagad, ah.
0: Oo. Ayaw mo maniwala. Sige,
1: maniwala.
0: Pupunta ka sa imperno.
1: Oo, yes. Gentle lang tayo. Gentle sa tummy. Gentle lang dapat tayo sa mga tao. Dahil, sabi ko nga, above all, dapat love pa rin ang mga ibabaw. Diba?
0: Correct. Diba? Oo.
1: Paano tayo magiging matapang sa faith nang hindi nawawala yung humility at love sa atin, Ate Yvette?
0: Correct.
1: Paano kaya yun, diba? Siyempre, dapat yung source natin ay manggaling pa rin doon sa one and only na perfect sa ating buhay. And
0: correct.
1: That is Jesus.
0: True. Very true. At siyempre, yun eh. Hindi tayo mahihiya.
1: Yeah.
0: At the same time, ano ikakahiya mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo kung ang buhay mo ay maayos? Kung ikaw, hindi tayo perfect, ate.
1: Hindi.
0: Kasi baka isipin nila, ay, napaka-perfect naman
1: hindi
0: nila.
1: Hindi po.
0: Diba? Hindi tayo perfect. Nagagalit pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. May mga bagay pa rin tayong naiisip na di maganda.
1: Tama.
0: But the difference is na, alam mo, yung meron tayong guilt feeling and alam natin how to repent.
1: Yes.
0: Diba? At naniniwala tayo na if we repent, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon at kung meron mga nagkasala sa atin, yun din yung gagawin natin. We are receiving love from our Lord, therefore, we are also freely giving love to others.
1: Tama.
0: Yung diba, buhay natin.
1: Our topic this afternoon, Ate Yvette, is a beautiful example sa ating mga kabataan ngayon na kung nasaan ka man.
0: Yes.
1: Ikaw ba ay estudyante, ikaw man ay kuya or ate nagtatrabaho, ikaw ba ay nanay na ilaw ng tahanan o tatay na padre de pamilya, pwedeng-pwede kang magamit.
0: Yes.
1: Kahit nasaan ka man.
0: Correct.
1: Pwede kang maging leader sa eskwelahan at maging start ng pagbabago sa isang workplace, di ba?
0: Exactly.
1: So, wherever you are, you can be an instrument to put change or to improve that place.
0: Correct. Alam mo, ate, naisip ko nga, siguro yung, di ba, alam naman natin lahat yung nangyaring Barilan or Binarel yung estudyante na yung kapwa nila estudyante na nakakalungkot talaga yon, dalawang menor de edad. may iba pa yung nanaksak or whatsoever.
1: Ang dami, no?
0: Na mga bata pa yan. What if isa kang may faith at may pananampalataya, tagasunod ka ni Kristo, na ikaw ay nandun sa lugar na yun? Kasi definitely, kahit isa meron dun.
1: Yes.
0: So, kung ikaw ay nandoon, eh kung naging sensitive tayo dun sa mga bagay na nasa paligid natin, baka kailangan lang nila ng kausap. Baka kailangan lang nilang maramdaman na may nagmamahal sa kanila.
1: Tama.
0: Kasi sabi nga, nabully sila. O kung nabubully sila, kung ikaw ay tatayo bilang tagasunod ni Kristo na nakakatanggap ng pagmamahal ni Kristo sa buhay mo, there will be some changes. Hindi man biglaan, pero if you continually or ikaw ay dire-diretso lang, ito ay araw-araw mong ginagawa, baka yung ngiti mo, yung hello mo sa kanila, eh makakapagpaibsan na nung galit nila dun sa pambubuli sa kanila. 'Di ba? Yung mga hello, hi natin, kumusta ka diyan? And yung ngiti natin sa kanila eh malaking bagay na may mga pagbabago sa paligid natin.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba kahit minsan ate sa jeep, sumakay ka, mainit ang ulo, hindi inaabot yung bayad. What if inabot mo lang yung bayad and then nagsukli or whatsoever, mama, ito po. And then pagbababa ka, tell the driver, thank you po,
1: salamat
0: kuya.
1: Po.
0: Salamat po. God bless you po. Ingat po kayo.
1: Imagine,
0: diba,
1: the impact of that little gesture.
0: Yes.
1: Iba ate, iba itang nagagawa ng kindness.
0: Correct. Oo. Even when we go out sa mga restaurant, ako, ugali ko yan sa restaurant. Pag nag-serve sila, sinasabi ko kagad, thank you, God bless you.
1: Uh-oh.
0: Or pag may hiningi ako, thank you, God bless you.
1: Yes.
0: Diba, iba yung impact nun.
1: At saka hindi naman mahirap gawin.
0: Oo, diba, hindi mo naman sasabihin na, oy, Kristiyano ko ha, may Diyos ako, may ano ko.
1: Hindi.
0: Diba? Mm-mm. You will just say it in little ways, in little things, in your action. There's, even in little ways, little actions, there's a big difference na pwedeng mangyari.
1: And imagine what happened after that concert.
0: Yes.
1: Diba?
0: Libo-libo ang nakapakinig.
1: Yes.
0: Diba? So, hayaan na natin ang Panginoon ang gumalaw doon. If it will just resonate, it will resonate sa kanila, or ito ay kanila, or ito, kasi lumabas eh, nag-trending. So, ibig sabihin, marami ang nakapansin.
1: At pinag-uusapan.
0: Kaya, mas gusto natin na pag-usapan yung ating mga pananampalataya na in our actions, not because we are proclaiming tayo ay mga Kristiyano. In our everyday life. Ayan.
1: Yes.
0: Kaya naman, being unashamed of Christ is not a

0: our words, our actions, or even a single song to touch someone's heart, our responsibility is to remain faithful. God is responsible for the results.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung sinasabi ko, ate. Yung simple thank you, simple God bless, simpleng ngiti mo, simpleng kumusta mo, it matters.
1: Perfect.
0: And let God do the rest.
1: Yes.
0: Diba?
1: It's beautiful, ate.
0: Ayan, kaya mga ka-TNT, let's make a difference. Saan ka man naroroon, nasa workplace ka, sa bahay mo, baka mamaya sa bahay mo eh, imbes na ikaw yung light, diba? Ang bait mo sa church, tapos pagdating mo sa bahay, hindi ka makapaghugas ng pinggan.
1: Kahit saan, dapat kahit mabait. Saan.
0: Yan. At ipakita mo, kasi you are receiving love from the Lord, you are receiving grace from the Lord, therefore, ikaw din, eh, dapat nag-overflow din yung grace and love.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, naku.
1: Kaya na, oras na.
0: Sige na, oras na ate. Baka meron ka bang gustong sabihin ate?
1: Ano, sa akin lang, ang aking pinaka-final takeaway sa ating mga ka-TNT ngayon, sabi nga ni ate Yvette, spread kindness. That little kindness can impact big things in this world.
0: Yes.
1: Diba? Maraming pwedeng manggawa at mangyari ang iyong simpleng kabutihan sa tao. At huwag nating ipagkakait yon dahil sabi ko nga din ate doon sa BFF ko, hindi naman nakakasikip ng dibdib ang maging mabait.
0: Exactly. Yan. Hindi eh. Gusto ko yun. Hindi nakakasikip ng dibdib.
1: Magaan lang naman eh.
0: Mas magaan nga eh. Diba?
1: Madali lang naman. Bakit pa ipagkakait?
0: Yes. Diba? So yes. Yun, mga simple smile natin, simple kumusta, imbes na pagpasok mo sa opisina, ikaw
1: yung
0: nangungunang nakasimangot dyan. Ay nako. Yan. So, ito po. Iproklama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. How we live every day. Kung paano tayo magmahal, paano tayo magpatawad, how we respect others every day.
1: Yes.
0: Ayan. Kaya maraming salamat sa lahat ng nakasama natin today. And of course, i-request muna natin si ating ante.
1: Mm-hmm.
0: Ante Gracious. Sa, parang hindi ba, guy?
1: Hindi
0: no? Ante Gracious.
1: Ibahin nyo na lang.
0: Iba na lang. Mag-isip ako.
1: Isipan mo ito na maganda.
0: Oh, sige, pagandahin natin yan. Pero ngayon, request muna natin si Ate Gracious na ipanalangin ang bawat isa.
1: Ayan, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ngayong tanghali. Panginoon, maraming salamat po sa ipinagkaloob niyong umaga sa amin. Maraming salamat sa mensahe at sana po ang aming napakinggan ay maging aral sa bawat isa na kami po ay patuloy na magtiwala at mabuhay ayon sa iyong kagustuhan. Na makita po mismo sa amin ang iyong pag-ibig at kami po ay maging reflection, Lord God, ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ayan. Thank you, Ate Gracious. At syempre, sa lahat ng ating mga nakasama today sa ating programa dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Ito po ang TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pau.
1: At ako naman si Gracious Camille Dalde.
0: Ayan. At thank you din kay Don Alfonso sa pagsama sa atin sa technical side. At ang ating mga nakikinig sa radyo, mapapakinggan po natin ang napakagandang awitin by Hillsong na inawit ni Vanessa Wu during the concert, ang Oceans. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ako po si Jake Centeno, isang kabataan ang magpapatotoo sa inyo rito sa Panikalang Lagot kung papaano ang mali kong motibo noon sa paglapit sa Panginoong Hesukristo ay nabago. Pasisimulan ko po ang aking patotoo sa pagsisimula ng COVID-19.
1: Jake, narinig mo ba ang balita sa radyo?
2: Hindi po ako nakapakinig, Nanay. Abala po ako kanina sa paglalaro ng ML.
1: Pati ba ang sanlaan ng mga alahas nagpapalaro na ngayon sa internet?
2: Ang ibig sabihin po ng ML ay Mobile Legend. Laro po namin sa computer. Hindi po ito paghahari ng ML na sanlaan.
1: Ah, ganoon ba?
2: Opo. Ano po ba ang sabi sa balita?
1: Itong darating na March 2020, iniuutos ng Presidente Duterte, bawal ang lumabas ng bahay maliban kung may barangay ID gate pass. Sa bawat pamilya, may isang ID gate pass ang ibibigay.
2: Ah, bakit nga po pala bawal?
1: Para mapigilan daw ang kumakalat na COVID-19, na kamamatay raw itong virus na to. Madaling makahawa sa pamamagitan ng pagbahing.
2: Eh, paano na po tayong mahihirap? Mahirap na nga po tayo. Lalo pa tayong mahirapan kung hindi pa lalabasin ang bahay. Saan tayo kukuha ng kakainin? Papaano tayo makakapagtrabaho?
1: Pansamantala, magtatsaga muna tayo sa tulong ng gobyerno. May ayuda silang ibibigay sa atin na kukuhain sa ating barangay.
2: Sana naman, magkasya sa ating lahat ang matatanggap nating tulong.
1: Magtiwala tayo sa Diyos. Gagawa ng himala ang Diyos sa ating pangangailangan. Simula na ang tatay mo ay tumulong sa missionary pastor, hindi tayo hinayaan ng Diyos na magutom. Laging nagbibigay sa atin ang missionary pastor ng ating pangangailangan.

Hindi ko naisip yun. E yung foreigner na misyonaryo, tumutulong sa mga mahihirap na tao. Isa si tatay sa mga membro roon. Mabuti pa kaya, sumama ako kay tatay at magpamembro. Tiyak ko hindi kami magugutom.

0: Talaga, Jay? Gusto mong dumalo sa bagong tatag na pahanambahan ni Pastor?
1: Opo, tatay.
0: Matutuwa si Pastor at dadalo ko sa pahanambahan.
1: Pagkasama ko kayo sa pahanambahan, makakalabas po ba ako ng bahay?
0: Sa ngayon, naka-online ang ating worship service. Kahit ang mga pagtitipong ipinagbabawal. Si Pastor umuwi muna sa Korea. Pinauwi siya muna ng Mother Church.
1: Akala ko, makakalabas na ako ng bahay pagkasama ko si Erpat.
0: Bigla ako sumaya, anak. Kahit may pandemic na kumakalat.
1: Bakit po, tatay?
0: Biruin mo, ang pasaway kong anak na katulad mo gusto nang sumama sa akin sa panambahan. Ito'y sa panunpan ng pandemya.
1: Hindi alam ni tatay na kaya gusto kong sumama sa kanya para makalabas ng bahay. Bad trip. Online service din pala sila.
0: Ang gagamitin natin sa pakikinig ng online service, itong ibinigay sa akin ni Pastor na cellphone. Kahit nasa kanilang bansa siya, makikita pa rin natin siya sa ating online service.

0: Jake, pumayag ng ating gobyerno na pwede nang lumabas ng bahay ang mga nabakunahan panlaban sa COVID-19. Halos 2 taon din ang tiniis natin bago tayo nakalabas ng bahay.
1: Nanay, bakunado na po ako.
0: Pwede ka nang sumama sa amin sa panambahan.
1: Opo, sasama talaga ako sa panambahan.
2: Ang gusto ko, yung ibinibigay ng simbahan, hindi yung pag-worship nila.
0: Nakalimutan ko nga palang sabihin, huwag nating kalilimutan ang magsuot ng face mask.
1: Ah, bakunado naman po ako ah.
0: Kahit na, hindi pa rin katiyakan ng bakuna sa COVID-19 na hindi ka natatamaan ng virus. Kailangan pa rin ng face mask sa pansariling proteksyon.
1: Pahingi po akong face mask.
0: Heto ang para sa'yo. Ang isa naman para sa tatay mo.

0: Sister Amy. Ipinapakilala ko sa iyo ang aking anak na si Jake. Jake, si Sister Amy. Siya ang pinagkatiwalaan ni Pastor na mamahala sa mga kabataan.
1: Kamusta, Jake?
2: Ang ganda niya. Mawiwili ako sa pagdalo sa simbahan.
1: May dumi ba ako sa mukha? At titig na titig ka sa akin?
2: Wala. Maganda palang pinagkatiwalaan ni Pastor sa mga kabataan.
1: Bolero palang anak ninyo, Tatang.
0: Nagsasabi lang ng totoo ang anak ko. Jake!
2: Bakit po, Tatay?
0: Paalala, bawal ang pasaway sa church. Alam mo nang ibig kong sabihin?
1: Oo nga naman, Jake.
2: Opo. Halata agad ni Erpat ang kilos ko.
1: Dito, itinuturo kung papaano mababago ang pasaway.
0: Mabuti pa, anak. Pagkatapos ng worship service, dumalo ko naman sa youth fellowship. Ito'y para sa mga kasing edad ninyo.
2: Sige po, Tatay. Para sa ganoon, marami akong magiging kakilala.
1: Tatang, mabait naman po pala ang anak mo. Magalang siya. Madali siyang sumunod sa inyo.
0: Yun lang aking ipinagdarasal sa Panginoon. Sana patuloy na makaalis sa masasamang barkada ng anak ko.

0: Baka ibig mong sumama sa mission exposure ng mga kabataan.
1: Saang lugar po, tatay?
0: Sa kabundukang malapit sa Nueva Ecija.
1: Ayos! Makakapamasyal ako ng libre! Tatay, mga ilang araw po kami doon?
0: Mahigit isang linggo.
1: Ano ang gagawin nga pala sa kabundukan?
0: May pupuntahan kayong lugar. Isang mahirap na komunidad doon. Parang medical mission ang inyong gagawin.
1: Parang nakaka-challenge ah. Sige po, sasama ako sa pagmimisyon sa kabundukan.
0: Puntahan mo na agad si Sister Amy. Sabihin mo sasama ka sa medical mission.

0: Brother Jake, kinakailangan abutin din natin ang mga katutubo. Mahalagang maipangaral sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan buhat sa Panginoong Hesukristo. Gagamitin natin itong medical mission sa pangangaral sa kanila ng salita ng Diyos.
1: Nakaka-challenge naman ng mga kasama ko rin kabataan. Kahit ibang amoy ng mga katutubo, hindi sila umiiwas sa mga batang lumalapit sa kanila. Ang mga kasamahan din naming volunteer doctor, napakasaya ng kanilang mukha habang tinitingnan ang mga nagpapakonsulta ng libre sa kanila.
0: Brother Jake, nakikinig ka ba sa akin?
1: Oo. Ganito pa lang pagmimisyon? Masaya sa aking kalooban ang sumama sa pagmimisyon.
0: Amen. Kinakailangan ang taus-pusong paglilingkod sa Diyos ang paraan para maiparating sa lahat ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kahit nakatira sila sa mga kabundukan, kinakailangan huwag tayong magtatangi ng mga tao.
1: Ano nga palang gagawin ko?
0: Ikaw ang tutulong sa mga magtuturo ng kanta sa mga bata. Pagkatapos, tutulungan mo rin ang mga teacher sa paghahanda ng mga material na gagamitin ng mga bata at sa pagbibigay ng pagkain para sa kanila.

0: dating habol ko nga po noon ay para makakuha ng ibinibigay ng mga missionary pastor sa mga dadalo sa pinasisimulang mission church niya. Ito nga po ay nabago nang sumama ako sa pagmimisyon sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, kaya ako sumama muli sa pagmimisyon dahil totoong tinanggap ko na sa puso ko ang Panginoong Hesukristo. Hindi katulad ng dati, nagpapanggap po ako na tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo. Taos na rin po sa puso ko ang mga kabataang katulad ko ay matulungang makalaya sa dati kong kalokohang ginagawa. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.
1: Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng puso. Hebreo 4:12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Arvin Jake Centeno, mga nagsiganap
1: AG Gabrillo,
3: Janelle Briones,
4: Ariel Basas,
5: Eva Morataglia Gomez,
2: Technical Supervision Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo Marlon Cruz, sa direksyon Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

It's Wednesday and it's the first day of the month of July 2026. Kumusta ang iyong afternoon and kumusta naman ang unang araw ng July? Sana po ay looking forward tayo for another beautiful month na hindi natin alam kung ano mga susunod na mga mangyayari sa gitna po ng ating mga, of course, mga pinagdadaanan ng mga sitwasyon. Siguro mapa-personal man ito, mapa-family man o mapa-ating community and maging sa ating bansa. Pero syempre maganda na simulan natin ang bagong buwan na ito na may positibong pananaw sa buhay. And yan po ay patuloy namin na binibigay sa inyo dito po sa ating programa na Music and Chat Recharged. Kasama niyo po ako si Mel, kung saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Ano ba ang meron sa iyong kaarawan? O kaya ay sa ibang may wedding anniversary siguro? Or iba pa pong mga celebration meron kayo? Hello, hello sa inyo. Kami po ay nakikidiwang sa inyo. Ano? And happy birthday muna kay Julianne. Dito naman sa Bacolod. Oy, kumusta? Kumusta ang panahon dito sa Bacolod? And hi din sa aking sister na nandito din sa Bacolod at sa kanyang family at sa aking mga pamangkins. Ingat-ingat lamang po tayo, ano? Nakakaranas pa rin po tayo ng makulimlim na panahon. Pero hindi na naman siya umuulan compared nung isang araw. Kahapon din nakaranas tayo ng napakagandang weather. Despite po dito sa tumatawid na bagyong Henry sa ating kalupaan. Pero malaking pasalamat natin dahil hindi po ito talaga lumakas at hindi rin nakaapekto masyado dito sa atin sa Region 5. Anyway, ano man ang inyong ginagawa sa hapon na to, kaibigan? Samahan nyo lamang po kami until 2:30.

ay inauguration of the San Juanico Bridge. On this day, the 2.16-kilometer bridge connecting the islands of Samar and Leyte in the Visayas was officially inaugurated as the longest bridge in the country. Upon its completion, it stands as a vital infrastructure link along the Pan-Philippine Highway or Maharlika Highway. That was noong 1973. Di natin alam kung ito pa rin ba ang pinaka-longest na tulay sa ating pong bansa. And maganda hapon din sa ating mga kaibigan dito na nakaantabay sa may, of course, latest sa Samar. Kamusta po ang inyong panahon dito? Kami po ay natutuwa at, of course, proud na proud sa inyo pong, of course, itong inyong bridge. Though itong San Juanico Bridge naman, I heard before, ano, na under, ano siya, renovation. Dahil sa katagalan nga ba naman ito, 1973, o diba? So ilang years na to, Kuya June? Panahon pa to ni Pangulong, dating Pangulong Ferdinand Marcos, ano? Kaya, syempre, sa katagalan na nito, kailangan na din itong i-renovate o kaya ay kung anong gagawin nila para maibalik ang dating tibay nito at ganda. Yan. So, ngayon din, July 1st, ay, of course, sa iba pa po sigurong may mga celebration sa inyo, kami po ay nakikigalak sa inyo. Sige lang, ano pa maabangan mo, kaibigan, sa ating programa? Of course, meron pa rin tayong music trivia at isa na namang local band ang ating kikilalanin. Yan ay walang iba. Sigurang ilan sa inyo ay favorite band nyo ito. Ang band na Q-Shea. And siguro ma-enjoy nyo yung ating song later na ipa-play from this group. And meron pa rin tayong free chat recharge tungkol sa ating self-care. Ano ba yung mga paraan para makapag-self-care? And iba siguro dito ay ginagawa mo na, kaibigan? Mamaya yan, pag-uusapan natin. Siyempre, may buy request pa rin tayo, Tunog Pinoy. And of course, third day today, we are featuring our featured song of the week from 10th Avenue North, song called Grace. May prayer time at marami pa pong iba. Paabot nyo din ang inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Sa ating pong mga contact information, smart number is 0998-843-0573. And syempre po sa ating FB page, nakapost na rin po ang ating program link. Sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, pwede kayo mag-comment dyan. At pwede nyo na rin po i-share yan. Para mas marami pa tayong maabot, kaibigan. YouTube and Instagram natin is FEBCBicol-Care 104.3 DWAYFM. Online streaming is bit.ly/thewayfm para mas malinaw ninyo pa pong marinig ang ating pong mga nakalineup na music this afternoon. And syempre pa sa ating Carians na nasa Carians Official GC, chat ka lang dyan. At kung gusto mo pang mapabilang dyan, ano, sa mga hindi pa po member ng ating Carians GC, ay let us know po and we will add you there. And of course, hi and maganda hapon din sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes, sa beautiful island of Masbate, Sorsogon, Camsur, and syempre pa sa ibang parts ng ating bansang Pilipinas. Maganda hapon po sa inyo. Ingat-ingat lang tayo, ano? And other parts of the world na naabot po ng ating programa through our SOCMED. Thank you so much po and good morning, good afternoon, or good evening po sa inyo. Nagpapasalamat din tayo sa technical side at nakakasama po natin si Don Alfonso Apinado. So hindi na po natin patatagalin. Narito na unang salvo na ating mga nakalineup na song sa hapon na to. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. Kasama niyo po ako si Mel.

Oras po natin is 1:55 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. Para sa ating Wednesday edition ng Music and Chat Recharge. At kasama niyo pa rin po ako si Mel. Hello, hello sa iyo kaibigan. Ikaw na siguro ay kakatutok mo pa lang. Until 2:30 po tayo magkakasama. At dito naman sa ating free chat recharge, pinag-uusapan pa rin natin ang self-care. So, ano nga ba ang pwede natin gawin para sa self-care natin? Ilan sa mga suggestions po na napakahalaga talaga nito. Dahil nito mga nakarang araw ay na-share ko na po sa inyo mga benepisyo of practicing self-care. Unang-una yung pag-reduce ng stress, yung burnout prevention. Nakaka-improve din ito ng mental health, nakaka-enhance ng relationships, and nakaka-iwas tayo sa mga long-term illnesses. So, ilan sa mga suggestions na pwede natin gawin for self-care, hindi kinakailangan gumastos? Ay nako, nandyan lang sa paligid-ligid. At kayang-kaya mong gawin. Of course, itong libreng-libre lang, get plenty of sleep. Ayan, at least meron tayong 8 hours of sleep sa isang gabi. Kung hindi kaya, at least 6 hours na lang. Pwede na daw po yan. Nakakapagpahinga na po ang ating katawan niya ng, sa loob ng 6 na oras. And syempre pa, sa araw naman, kung kayo ay night person, at syempre sa gabi tayo natutulog, you can have at least 15 minutes na morning or afternoon naps. Para at least, diba, nare-recharge yung ating katawan. Ayun, so, kumusta ang tulog mo kagabi, kaibigan? Nakatulog ka ba ng maayos? Sa iba siguro ay medyo hirap tayo matulog ng maaga. Pero at least kahit papano nakakatulog tayo ng 6 hours sa gabi. Alright, ang pag-sleep kasi is like an overnight mechanic para sa ating palang mga katawan. Nire-repair nito ang ating mga muscle at nagbo-boost ng ating immune system. Ano? Pinapalakas nito ang panlaban natin sa mga sakit. And syempre pa, brain power din pala ang pagtulog. Habang tayo kasi ay tulog, yung ating palang brain ay tinatanggal niya yung mga toxins and files away yung mga things na na-learned mo during the day. So, ito ay nakakatulong para makafocus tayo at mas maalala natin yung mga bagay better the next day. And syempre, ang sino mang tao na nakakatulog ng at least 7 to 8 hours a day or sa isang gabi, ay meron tayong mas magandang mood. Nakakatulong kasi ang pagtulog sa ating pagbabalanse ng ating mga nararamdaman. Yes, kaya matulog ka mamaya. It stops you from feeling too grumpy, stressed, or sad. Kaya kaibigan, kung gusto mo maganda ang mood mo the following day, ayun, nire-recommend po ang pagtulog ng about 7 to 8 hours or kahit kung kaya pa ng 9 hours, sana all. Ayan, isa pa yung sunshine. Ano ba ang benepisyo naman ng pagpapainit natin ng ating mga katawan sa sikat ng araw? Ayan, ang, especially yung early morning sunlight, ay binibigyan po ang ating brain nito ng parang alarm na kailangan ng gumising. And of course, meron tayong tinatawag na happy hormone. Kasi yung sunlight pala, tinitrigger nito yung ating brain para makagawa ng serotonin. Ang serotonin po ay isang chemical that makes you feel calm, happy, and peaceful. So yan, ang ginagawa, isa sa mga ginagawa pa ng sunlight. Syempre, alam na natin na ang sunlight ay tinatawag din na vitamin D. So, pag in-expose natin ang ating katawan sa vitamin D na mula sa sunlight, pinapalakas nito ang ating mga buto
And pinapagana din ito ng maayos ang ating mga immune system. Kaya guys, kung merong sunlight malapit dyan sa inyo, sumisikat sa may malapit sa inyo, lumabas ka naman ng bahay. Especially early in the morning. Dahil yun ang mga benepisyo na dulot nito, no? And last ngayon, isa pang self-care na pwede natin gawin sa ating mga sarili ay yung joy of cooking. Kung mahilig tayo magluto, sa hindi naman at nag-aaral pa, nako, ipagpatuloy mo yan. Kasi ang pagluluto ay binibigyan ka nito ng opportunity na makapili ka ng gusto mong kainin and of course yung fresh, healthy ingredients. Iniiwas tayo nito sa pagkain ng mga masyadong mamamantika o kaya mga salty or sugary. Kaya yun, sa healthy part ay ikaw talaga ang magpipili at masusunod dyan. And of course, healthy break din ito mula sa ating mga gadget or sa ating po mga ginagawa. Ayan, so it's a great way and take a break from your screens and stress. It allows you to focus on the sights, smells, tastes of your food. And last na benepisyo ng pagluluto is yung sense of pride. Alam mo yun, pag nakaluto ka ng isang masarap na pagkain, ay binibigyan ka nito at ang iyong loved ones ng sense of achievement. And meron kang sense of fulfillment din kasi yung pag nakaluto tayo ng masarap at healthy na pagkain, meron tayong good feeling ano na nararamdaman. So yan, ako talaga naman. At lalong-lalo na kapag nagustuhan pa ng iyong mga kapamilya ang iyong iniluto para sa kanila, dagdag pa yan sa, nabuboost pa yung ating self-image. Kaya, ayan lang ang gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na to. Anong mga pwede natin gawin for self-care? Tatlo pa lang yan at meron pa tayong mga i-share sa mga susunod na mga pwede pa natin gawin at anong mga benepisyo nito para sa ating kalusugan. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. More songs for you. Just sit back and relax at eto na po para sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:10 na po ng hapon and tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged. Over FEBCB, call Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. Kasapi kami ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre pa po kami ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And hi muna at maganda hapon sa iyo kaibigan na kasama ko ngayon. Silent listeners natin, ano, napakarami ninyo. Thank you so much po. Pero we will appreciate po talaga kung kayo din ay makikipag-ugnayan sa amin. Message lamang po kami, naka-post na po sa ating FB page, ang ating program link para po sa inyo mga song requests, shoutouts, and other messages. At para po mas mapakinggan nyo pa ng mas malinaw ang mga naka-lineup natin na song sa hapon na to, basta't meron po kayong internet or wifi connection, ay pwedeng-pwede nyo pong i-click ang ating online streaming site, ang bit.ly/thewayfm. Hi muna ay maganda hapon din kay Pastor Annabelle Agria. Maganda hapon po sa inyo and thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay at pag-react sa ating pong programa. Tuloy-tuloy na tayo guys habang kayo siguro ay nagme-merienda na sa mga oras na to. We have our by request, Tunog Pinoy. And of course, magbabalik ako para sa ating featured song of the week. Maya-maya lamang, kaya tuto ka lang dito. Sa FEBCB, call Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: Music and chat recharged by request.

2:24 na po ng hapon ang ating oras at ikaw ay patuloy pa rin na nakatune in dito sa Music and Chat Recharged. Ngayon po araw na to ng Wednesday, the 1st of July 2026. And napakinggan nyo yung mga parang recall ng mga songs. But anyway guys, abangan nyo rin ang inyo pong lingkod simula ngayong Sunday sa Music and Memories. Of course, that's 9:45 until 10:30 in the morning. Every Sunday po yan, ano? Ay, ako na po ang inyong makakasama dyan. At nagpapasalamat tayo kay Ate B for how many years na siya po ang naging host ng programa na ito. And pwede rin po kayo magpaabot doon ng inyong mga song request. Kaya abang-abangan na po yan. Ayan, parang nag-prepare na yata ako, Kuya John, para sa programa ko na yan.

Let's pray now. Father, we thank you pong muli sa araw na ito and of course sa panibagong kalakasan na binigay mo sa amin at sa aming pong mga tagapag-antabay. Thank you na ikaw ang patuloy din na nagbibigay sa amin ng a reason to move on sa mga pinagdadaanan din po namin sa buhay na ito. And thank you for giving us the opportunity to find time to take good care of ourselves. And salamat po sa pag-renew mo ng strength ng bawat isa. Thank you that we will be able to prioritize itong mga bagay na ito for us to be able also to take good care of those around us. May you bless all our viewers and listeners right now, wherever they are, Lord, in Jesus' name. Amen.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: masasabi ko na isang Bagyo sa mga lugar na kakikitaan ng magandang tanawin. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng mga turista at mga dayuhan ang lugar na ito. Dahil sa katotohanan ito ay tinawag itong pangunahing bakasyonan sa Pilipinas. Bakit nga ba naman hindi? E patuloy mong hahanap-hanapin ang lamig ng klima nito sa panahon na napakainit sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit hindi palaging maliwalas ang kapaligiran ng lungsod na ito. Dumaan din ito sa mabibigat na pagsubok at suliranin. Tulad na lamang noong sinalanta ito ng napakalakas na lindol. Nagmistulang tahanan ito ng multo dahil halos walang makitang tao sa mga lansangan. Matagal ding nakabawi ang lungsod na ito sa pinsalang dulot ng malakas na lindol. Marahil ay ganito ang kalagayan noong panahon ni Nehemias, at nang nakita nga ng mga tao naging kalagayan ng kanilang lungsod, ay hindi sila nagdalawang isip upang kanilang muli itong ibangon.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Nehemias, kabanatang 2, talatang 17 hanggang sa kabanatang 3, talatang 3. Sa nakaraan nating pag-aaral, nasaksihan po natin ang naging malaking hamon kay Nehemias na harapin ang hari ng Persia upang magpaalam na babalik sila sa Jerusalem upang ibangon ang pader ng lungsod. Nang marinig ni Jerusalem ay hindi na siya nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Nais niyang pumunta sa Jerusalem upang tumulong sa pagpapagawa ng nasirang pader. Ilang bagay ang nais ko pong bigyan ng pansin tungkol sa pagnanais ni Nehemias na makabalik sa Jerusalem. Sangayon sa ating pag-aaral, si Nehemias ay hindi isinilang sa mga panahon na nabihag ang mga Hudyo. Hindi pa niya alam kung ano ang mga nangyayari sa kanilang lahi at hindi rin niya alam kung ano ang anyo ng pader ng Jerusalem. Subalit sa likod ng mga katotohanan ito, ay labis ang kanyang pagnanais na bumalik sa Jerusalem. Hindi natin alam kung sa loob ng kanyang pamumuhay sa Persia ay minsan na siyang nakarating sa Jerusalem. Subalit ang alam natin ay malaki ang epekto sa kanya ng balita na ang pader ng Jerusalem hanggang sa ngayon ay guho pa rin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi nalingid sa ating mga kaalaman ang sirang pamumuhay ng maraming kababayan o ang sirang pagsamba sa ating mga kapatiran. Subalit wala tayong naghakbang tungkol dito o wala man lang epekto ang mga bagay na ito sa ating buhay. At karamihan pa sa atin ay nagiging mapanuri at hinahanap ang mga kamalian ng iba. Hinahanap natin ang kanilang mga pagkakamali sa halip na tulungan o itaas natin sila sa pananalangin. Wala tayong ginagawa upang mabuo ang pader ng ating samahan sa halip ay nagtatayo tayo ng matataas na bakod sa pagitan natin at ng ibang tao. Nakita din natin kung paanong sinuri ni Nehemias ang lahat ng mga sirang pintuan ng bayan at mga pader na kailangang ayusin. Naging maingat si Nehemias sa kanyang mga pagpapasya tungkol sa pagpapagawa ng pader. Subalit hindi naging mapayapa ang lahat sa kanyang pagbabalik sapagkat merong nagbabadyang mga kaaway at malalaman natin ito sa mga susunod na pag-aaral. Dito po natin makikita na kahit na kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tao, ay masigasig din na kumikilos ang mga kaaway upang sirain ang kanilang kalooban. Hindi madali ang maglingkod sapagkat masipag din ang kaaway. Subalit batid naman natin na kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, ay kanya tayong iniingatan. Yun ang tipan ng Diyos kay Josue. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Josue, unang kabanata, 9 na talata. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Ilan lamang ito sa ating mga napag-aralan at natunghayan sa ating nakaraang pag-aaral. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa loob ng bayan ng Israel. Sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias. 2 kabanata ay basahin po natin ang 15 talata. Makikita natin dito na pagkatapos ng kanyang masusing pagsisiyasat na kailangang ayusin, ay nagpatawag siya ng pulong. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 17 at 18 ng ikalawang kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin, kung papaanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan nito ay nasunog. Halikayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salitang sinabi sa akin ng hari. At kanilang sinabi, magsimula na tayong magtayo, kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Nagpatawag ng pulong si Nehemias sa mga pinuno na nakapalibot sa Jerusalem. Sinabi niya dito kung papaanong pangungunahan sila ng Diyos. Sinabi niya kung bakit siya nagpaalam sa hari upang pumunta sa Jerusalem. At sinabi din niya ang kaniyang layunin sa kanila. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, ay nalaman na niya ang nararapat niyang gawin. Kung kaya't hinimok niya ang mga tao na gawin nila ang mga nararapat na gawin, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila. Naging mabuti naman ang katugunan ng mga tao, kung kaya't sumang-ayon sila sa mga ninanais ni Nehemias. Sa aking palagay ay kailangan natin ang mga taong tulad ni Nehemias. Isang taong hindi iniisip ang sariling kapakanan, kundi ang ikalalago ng gawain ng Panginoon. Si Nehemias ay isang tunay na pinuno at pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito ay tumugo ng mga pinuno ng Jerusalem sa kalooban ng Diyos sa kanila. Muli po nating makikita ang salitang kayat. Sa mga talatang ito ay sinabi na kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Maari naman sanang palawigin pa ni Nehemias ang larawan kung papaano tumugon ng maayos ang mga pinuno sa kaniyang nais na mangyari. Subalit hindi niya ito sinabi. Si Nehemias ay isang taong mababang loob at lagi niyang ninanais na siya ay nasa likuran. Isang uri ng kaugalian na kinakailangang matutunan ng maraming tagapanguna sa ating panahon ngayon. Sa talatang 19 ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit nang ito'y mabalitaan nina Sanbalat na Horonita, si Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabya, kanilang pinagtawanan at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Narito naman ang tatlong kaaway. Salungat sila sa nais gawin nila Nehemias. Sa aking palagay, ang bawat Kristiyano ay hindi lamang mga mabubuting tao ang nakapaligid sa kanila. Marahil meron din silang mga Sanbalat na Horonita, Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabya sa kanilang buhay. Maraming ginagamit na kasangkapan at pamamaraan ng kaaway upang masira ang loob ng mga naglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, ang mga pamamaraan ng kaaway ay madalas na ginagamit niya ang pangahamak at panglalait. Sa loob man ng simbahan, ay meron ding ginagamit ang kalaban upang masira ang kanyang mga lingkod. Ilang simbahan na rin ang aking pinaglingkuran at hindi naging madali ang mga pagsubok na aking pinagdaanan. Ang inakala nating mga kaibigan ay sila pa ang mga pangunahing lumalaban. Subalit alalahanin po nating hindi sa atin ang laban ng ito, kundi sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang maglingkod ng tapat sa Diyos na tumawag sa atin at gawin ang mga nararapat sa ikabubuti ng kaniyang gawain. Huwag tayong tumigil dahil lamang sa mayroong mga taong ayaw sa atin. Kumilos lamang tayo ayon sa kalooban ng Diyos at magtiwalang ganap sa Kaniya. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot ako sa kanila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit at kaming mga lingkod, niya ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala man lamang sa Jerusalem. Napansin ninyo kung ano ang nangyari? Dito natin makikita ang tunay na kamanghamanghang pagkatao ni Nehemias. Makikita po natin sa kabanatang ito ang pagsasaayos ng pader at ng mga pintuan ng bayan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagpapatayong naganap. Ang ginawa dito ni Nehemias ay tunay ngang kamanghamangha. Napakaganda ng pamamaraan ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Pinangunahan ng Diyos si Ezra at Zerubbabel sa pagsasaayos ng templo at iba ang kanilang gawain sa gawain ni Nehemias. Si Nehemias ang isang pangkaraniwang tao lamang, hindi tulad ni Zerubbabel na isang prinsipe o si Ezra na isang pari. At ang dapat niyang gawin ay ang ayusin ang mga pader ng Jerusalem. Natupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Ganito ang kahangahangang pagkilos ng Diyos. Marami sa atin na nasa gawain ng Diyos ang nagsimulang gumagaya sa paglilingkod ng iba. At ang ganitong pamamaraan ay hindi nagtatagumpay. Mas mabuti pang tayo ay kumilos na kung sino at ano tayo. Napansin ba ninyo kung anong kayang gawin ng Diyos sa dalawang mata, dalawang tainga, o dalawang ilong na ibinigay niya sa atin? Kaya niyang lumikha ng bilyong uri ng mga ito at kahit isa ay walang magkakatulad. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang hugis ng mukha, ngunit walang magkakamukha. Sa ilang bilyon ng mga taong ito sa ating paligid, kaya rin niyang lumikha ng mga daliri, at ang mga daliring ito ay walang katulad sa buong daigdig. Nilikha tayong ganito ng Diyos dahil nais ng Diyos na kumilos tayo nang wala tayong tinutularan. Kung pangumuno, kailangan nating kumilos ayon sa panawagan at nais gawin ng Diyos sa atin ayon sa ating sariling kakayanan at kaalaman. Ang kasaysayan ng pagtatayo ng pader sa Jerusalem ay naghahayag sa atin ng napakagandang pamamaraan. Makikita natin sa kasaysayang ito ang 10 pintuan ng bayan na kanilang inayos. Nagsimula ito sa pintuan ng mga tupa at matatapos din po tayo sa pintuan ng mga tupa. Maari nating itanong kung mayroon pa bang ibang mga pintuan sa Jerusalem. Marahil ay merong iba pa ngunit ito lamang ang ipinahayag sapagkat merong kahulugan ang mga pintuang ito na sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo at sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon po ay dumako tayo sa 3 kabanata, unang talata sa aklat ni Nehemias. Nang magkagayoy si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa tore ng Sangdaan at hanggang sa tore ng Hananel. Magsisimula po tayo sa pintuan ng mga tupa. Ito ang pintuan na kung saan pumasok si Jesus sa Jerusalem. Makikita po natin sa ating mga Biblia na minsang dumaan dito si Jesus noong nagpunta siya sa patubigan sa Bethesda. Sa aking palagay, ang pintuang ito ang madalas niyang gamitin tuwing pupunta siya sa Jerusalem hanggang sa panahon ng kanyang matagumpay na pagpasok sa lungsod ng Jerusalem na dumaan siya sa silangang pintuan. Merong mga nagsasabi na iisa lang ang pintuang ginto at ang pintuan sa silangan. Meron ding mga nagsasabi na hindi na magbubukas pa ang pintuang ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pintuang ito ay hindi ang pintuan sa silangan sapagkat ang pintuang ginto ang pintuang patungo sa templo. Ang pintuan ng mga tupa ay ang mga pintuan na pinagdadaanan ng mga hayop na inihahandog. Ito ang ginagamit ng ating Panginoon. Sa aking palagay, ay ipinahayag niya dito kung papaano siya ihahandog tulad ng mga tupang ito na ipinagkakaloob para sa kasalanan ng mga tao. At katulad nga ng nasasabi sa Ebanghelyo ni Juan, sa unang kabanata, sa huling bahagi ng 29 na talata ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang kordero ng Diyos na naging daan upang makalapit tayo sa Diyos. ipinahahayag sa atin ng pintuang ito tungkol sa cross kung saan ipinako ang ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin, ang cross ang pintuan sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi tayo makalalapit sa Diyos kung hindi muna tayo magdadaan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang tanging katanungan sa atin ay, ano ang iyong gagawin kay Jesus na namatay at muling nabuhay? Hanggat hindi natin nasasagot ang katanungan ito, hindi niya tatanungin ang tungkol sa ating buhay at gawain. Ayaw ng Diyos ang mabubuting gawa at ang kayamanan. At sa katotohanan, wala siyang nais mula sa atin. Subalit meron siyang nais na ipagkaloob ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan nating manalig kay Jesus sapagkat nasa Kanya ang buhay at Siya ang buhay. Sa ikalawang talata ng ikatlong kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Kasunod niya ay nagtayo ang mga lalaki ng Jericho. At kasunod nila ay nagtayo si Zachor na anak ni Imre. Ang Jericho ay ang lugar ng mga sumpa at ang mga lalaking ito ay gumagawa sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Sa bayan ng Jericho, ipinahayag ni Josue ang kanyang sumpa. Sinabi niya sa aklat ng Josue sa kabanatang 6, talatang 26 na ganito. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon na sinabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lunsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligang nito at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang pintuan. Sa araw na ito ni Ahab, merong tao na muling nagtayo sa bayang ito at ang sumpa ay dumating sa kanyang mga anak. Ito ang bayan na isinumpa. Ikaw at ako ay nabubuhay ngayon sa mundong isinumpa sa kasalanan. Hindi na natin kailangang talakayan ang mga bagay na ito. Tumingin na lamang tayo sa ating paligid. At walang magagawa ang tao tungkol sa suliraning ito. Merong mga hindi mananampalataya ngayon ang nagsasabing wala nang magagawa ang tao sa problema ng sanglibutan. Tanging ang kamatayan ni Kristo sa cross ang makapag-aalis ng hatol sa kasalanan. Sangayon sa aklat ng Ezekiel, sa kabanatang 18, ika-4 na talata ang ganito, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Kaibigan, ito ay isang sumpa sa sangkatauhan. Subalit maaring alisin ng ating Panginoon ang sumpang ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging malaya tayo mula sa hatol ng Panginoon. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, ikatlong kabanata, talatang 18 ay ganito po ang sinasabi. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ngayon ay alamin naman po natin ang tungkol sa pintuan ng mga isda. Sa kabanatang 3, ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi. Ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sanaa. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang. Sa pintuan ito ipinapasok ng mga tao ang mga isdang galing sa dagat ng Mediterranean at ang mga isdang galing sa Jordan. Pangkaraniwang pagkain ng mga tao noong panahon yon ang isda. Sa pintuan ng mga isda, doon ang lugar na nakakakilala ka ng maraming kaibigan. Hindi gaanong problema na magkaroon ng mga kaibigan sa lugar na iyon. Ang mensahe na ibig ipahiwatig ng pintuang ito, sangayon sa aklat ni Mateo sa kabanatang 4 sa talatang 19 ay ganito po. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Pagkatapos na matutunan ng mga alagad ang mga katotohanan ng mabuting balita, sinabi sa kanila ng Panginoon, at tignan ninyo, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng Ama, subalit manatili kayo sa lunsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan na galing sa taas. Makikita natin ang mga katagang ito sa aklat ni Lucas sa kabanatang 24, talatang 49. Sinabi, huwag muna silang humayo hanggat hindi sila napupuspos ng banal na espiritu. Gayon din ang panawagan ng Diyos sa mga tao ngayon. Hindi tayo maaring mamalakaya ng mga tao kung hindi tayo napuspos ng banal na espiritu ng Diyos. Papaano tayo magpapahayag ng isang bagay na hindi pa natin nararanasan? Kailangang tanggapin muna natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas at pagkatapos ay kailangang mabihisan muna tayo ng banal na espiritu upang karapat dapat tayong mamalakaya ng mga tao para sa ating Diyos, sapagkat hindi niya maaring gamitin ang isang sisidlang marumi. Naniniwala akong kailangan nating mamalakaya ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Sa aking palagay ay merong iba't ibang pamamaraan na magagawa ang bawat tao upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Halimbawa, ang isa sa pamamaraan upang maabot natin ang ibang tao ngayon ay sa pamamagitan ng paghahayag sa radyo. Tayong lahat ay merong iba't ibang handog na galing sa Diyos, at ang bawat handog na ito ay merong kani-kaniyang gamit. Bagamat merong iba't ibang pamamaraan sa paghahayag ng mabuting balita, ay naniniwala akong lahat tayo ay kailangang mamalakaya. Kailangang meron tayong bahagi sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nais kong sumunod kayo sa akin at nais kong mamalakaya kayo ng tao. Sa ikatlong kabanata ng aklat na ito, ay makikita po ang mga pangalan ng mga tao na tumulong sa pagtatayo ng pintuan. Napakainam na makita ang pangalan ng mga taong ito sa aklat ng buhay. Isa ito sa aking mga panalangin na darating ang araw na maisusulat din ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang laging nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaibigan, ang bawat pintuan ay naghahayag sa atin ng kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Subalit magiging walang saysay ang bagay na ito kung hindi natin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Tanggapin na natin siya ngayon upang maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Ito po ang kabuuan ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Nagkaisa sila at sama-samang itinayo ang pader sa Jerusalem. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Minsan pa ay lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, dakilang Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salita mo ay nananatili sa puso at diwa ng bawat isa sa amin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon, amin po silang idinudulog sa iyo, Ama, sa anuman na kanilang kalagay at mga pangangailangan. Panginoon, dalangin ko po sa iyong pangalan, kumilos ka't gumawa sa kanilang mga buhay, magkaroon ng kapayapaan. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa iba't ibang dako at lugar. Nawawalan sila ng pag-asa, walang kapayapaan. Subalit, Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan. Pangunahan mo po ang lahat ng iyong mga lingkod at mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig. Ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus at Diyos na tagapagligtas. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Mapagpalang Miyerkules, mga kaagapay! Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko po ngayon si na...
2: Charmaine Manalo Campanier at kasama nyo rin, mga kaagapay. Hello! Kami nga po ang inyong kasama every Wednesday.
3: At ito po si Dennis Campanier. Kumusta po kayo ngayon July 1, 2026? Dalangin namin na kayo ay puspos ng kagalakan ngayong araw na to.
1: Ay, ang lalim ng Tagalog mo pa. Puspos na kagalakan. Sa simpleng Tagalog, punong-puno ng saya.
3: Yes, tama anak. Yan nawa ang nararamdaman ng ating mga kagapay sa panahong ito. At napakarami naman talagang rason para tayo mapuspos ng galak. Parang nakikita ko ang mga kagapay natin na mag-a-agree pag sinabi kong kulang ang ating mga daliri sa kamay. Naku, isama mo na pati yung nasa paa para bilangin ang mga rason para tayo magpuri sa Panginoon ngayong araw na to. Kaya sama-sama tayo mag-worship sa Kanya through Papuri Music.
2: At sabi nga sa Psalm 105:2-3 sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit. Ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya, ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya.
1: Amen!
3: Amen.
1: Thank you, Lord! Maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms gaya ng Spotify.
3: At dahil nabanggit mo ang Spotify, Trish, gamitin na rin natin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa mga nakinig ng bago mong song na Di Minamadali.
1: Maraming salamat po.
3: Yes.
1: Thank
3: at
1: you so much.
3: Ano, featuring po dyan sa awitin si Thyro Alfaro. At yan nga po isinulat ng kapapuri natin na napakagaling at anointed, si
1: yes.
3: Sok Villanueva, kasama ni Trish at Thyro.
1: Opo, kaya sa mga nakapakinig na po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa mga hindi pa po, nasa YouTube din po yan bukod sa iba't ibang mga music platforms.
2: Yes, congratulations. Thank you mga kaagapay for listening. Kung di nyo pa po narinig yan, ipi-play po natin yan mamaya. At ngayong araw na to ay punong-puno tayo ng mga awiting papuri at tampok natin ang kaagapay nating si Pastor Daniel Herrera Jr. na isi-share sa atin ang kanyang kwentong papuri. Kaya mga kaagapay, abangan nyo po yan.
1: Yes, pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang mga awiting ito. Balikan natin ang dalawa sa mga pambatang papuri songs, ang Pamahiin mula sa pambatang papuri 3, inawit ng pambatang papuri singer sinulat ni Pabs Junicio. At ang Hinding-Hindi mula sa pambatang papuri 5 na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Charity Grace Manalo Capistrano. At kasama rin sa ating lineup ang Bagong Likha mula sa Papuri 40th Anniversary Album, sinulat ni Valen Orena, inawit ni na Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia. At ang Di Minamadali na inawit po ni na Tricia Denise at ni Thyro Alfaro, sinulat ni na Sok Villanueva, Tricia Denise at ni Thyro Alfaro. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

maraming problema, huwag kayong mag-alala. Kasi meron tayong karamay, hinding-hindi niya tayo iiwan, at hinding-hindi pababayaan. At siya'y walang iba kundi

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong sama namin kayo, hindi lamang sa inyong mga radyo, kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph.
1: Mga kaagapay, hindi po namin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong kwentong papuri.
3: Thank you po
1: sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Ready po kami sa programa para sa inyong mga nais mag-share ng story. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating email address, sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request po, i-share niyo na rin ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song ng amin pong maitampok at maiplay na rin ang mga paborito ninyong kanta.
2: Yes, at gaya ng aking nabanggit kanina, ang tampok natin ngayong araw na to ay ang ating kaagapay na si Pastor Daniel Herrera Jr. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
4: Magandang araw mga kaagapay! Ako po si Pastor Daniel Herrera ng Victory, Caloocan. Nagsimula ako makapakinig ng papuri music nung ako'y nasa high school pa lamang. Naalala ko pagising sa umaga nakatunin na kaagad araw-araw ang aking mga magulang sa 702 DCAS. At di kalaunan, ako'y naaaliw at nai-encourage sa musika na hatid ng papuri music. Napakaraming papuri songs ang aking paborito. Subalit ang classic papuri song na pinamagatang ako ay naroon. Ang siyang nangusap sa akin na minsan sa aking buhay, ako'y dumaan sa isang matinding pagsubok. Naalala ko mga 12 years ago, ako ay nalugi sa aking negosyo at nabaon sa utang. I was 1 year married at that time at may few months old baby na rin kami. Masasabi ko sa mga panahon na yon na financially struggling and raising a family, I did not know what to do. Ako ay nagugulumihan at palaging balisa. Minsan, habang ako'y nasa kwarto, nakaupo sa sahig, kasama ang aming baby na nakahiga sa kama, magulong-magulo ang aking pag-iisip. I was worrying, I was struggling, I was weak. Ni hindi ko nagawang manalangin. Bagamat ako isang Kristiyano na. Sa aking pagiging tuliro, hindi ko na malaya na gumagapang na pala mula sa kama ang aming anak na si Ezekiel. At nang siya'y mahuhulog na, ako ay namulatan and instinctively, I caught him just in time, safely in my arms. Alam niyo po mga kaagapay, sa pagkakataon na iyon, tila narinig ko ang tinig ng ating Panginoon na nagkasabi, "Ganyan din ako sa iyo, aking anak, bilang iyong ama. Sasaluhin kita kapag ikaw ay mahuhulog na." Di ko mapigilang maiyak at ma-encourage at magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa tagpong iyon. Sinabi niya sa kanyang salita sa Hebrews 13 verse 5 sa Magandang Balita Biblia, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Later on that year, by God's amazing grace, the Lord has restored me. He blessed me, provided for me, and then He called me. Kaya kaagapay, tandaan mo, sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ang Diyos ay naroon sa iyong tabi. Maraming maraming salamat at sa Diyos ang papuri.
2: Wow! Grabing encouragement talaga yung kwentong papuri ni Pastor Daniel.
3: Yes, yes.
2: At totoo po yung sinabi niya na sa point na pagdumaraan sa matinding pagsubok, yung tipong babagsakan na, Ayan na si God, na nakahandang sumalo. Just in time. At very comforting yung nabanggit niyang Bible verse na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon.
1: Yes po, agree ako talaga dyan. At maririnig po natin mamaya si Pastor Daniel, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang papuri song na nag-minister kay Pastor Daniel. Ang Naroon Ako na isinulat ni Doji Simon. Yan po ay mula sa Papuri 9, pero ang ating maririnig ngayon ay ang version mula sa Papurit Pagsamba album. Susundan ng Kalinga mula sa Papuri 16 na sinulat ni Darius Del Rosario, inawit ni Tricia Amper Jimenez. Gayon din ang Buti na Lang kay Buti Mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes. At ang song na Cruz mula sa Papuri 25, sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
5: Papuri!
6: Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Pinamalas nyo ang pinakadakila at dalisay na uri ng pagmamahal nang inalay nyo ang inyong buhay.

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay! Blessed Wednesday po sa inyong lahat. At sa mga humahabol makinig, ito po ang programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Blessed Wednesday mga kaagapay.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At muli po kami magpapasalamat sa tampok nating kaagapay, si Pastor Daniel Herrera Jr.
3: Maraming salamat.
2: Thank you
1: Pastor
2: so much,
1: Daniel. Para sa inyo pong mga nais magbahagi ng inyong kwentong papuri, or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Magti-thank you rin po kami sa inyong mga nagpadala at magpapadala pa lamang ng kani-kanilang kwentong papuri. Palagi pong talagang kaabang-abang ang inyong mga ibinabahagi at nais naming.
3: Thank you po! Thank you so much po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 105 verses 2 to 3. Sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya.
1: Mga kagapay, patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Pakinggan po natin ang walang makapaghihiwalay mula sa Papuri 24. Ito po'y inawit ni Trisha Denise at sinulat ni Dennis Campanier. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na...
4: Sa

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: dekadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
1: Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman. At kami po, minsan pa ay bumabati po sa inyo ng isang masayang araw. At happy listening po sa lahat ng mga nagintay sa ating pong programa ngayong oras na ito. At saan man po kayo naroon, dalangin po namin kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At para dun sa mga bumabiyahe pa ngayong mga oras na ito, ay mag-iingat po kayo. At yung mga nagmamaneho, huwag po tayong masyadong magmamadali. Lagi po safety first. At alam naman po natin na mayroong pamilya tayong nag-iintay. At excited kami para sa mga kwentuhan po natin na siyempre makabuluhan. At alam ko na makakadagdag sa ating confidence. Yan. Yung ating pong mga mapag-uusapan. At gusto ko pong batiin din yung ating mga kasama po sa Antipolo, sa One in Christ Fellowship, sa ating pong mga kamanggagawa, mga kapastoran. Ang Pastor E.L. Mauricio at si Sister Faith na ngayon alam ko nasa ikatlong linggo ata ng kanilang pagbe-babysitter, di ba? At sila ay bagong parents po, kaya hindi natin masyado nakakasama ang Pastor E.L. At gusto ko po rin batiyan yung ating pong mga kaagapay mula po sa sa ibang bayan. Yan, si Sister Belle de Borja na ngayon ay nakikinig sa atin. At nandyan din si Kim, si Casey Erasga. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa ating program. At gusto ko rin batiyan yung mag-amang si J.T. Pan at saka si Matthew Pan. So, di ba? Talagang mayroon niyang kapatid si Peter Pan din. So, pamilyang pamilyang Pan. Happy listening sa inyo mga kapatid. At ngayong gabi, hindi po ako mag-isa para at least meron akong kakwentuhan. Eh, batiin ko na nga
2: po sa inyo Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na nandyan po ngayon at sumusubaybay sa atin, isa rin po magandang pinagpalang gabi sa inyong lahat.
1: Yan, gusto ko yung pastor, magandang pinagpala.
2: Yun, diba? Yun, di ba?
1: And kung kaya man po ay nasa mas malayong lugar pa, you are outside the Philippines, sa amang bahagi po kayo ng mundo, good evening po, good morning, at good afternoon. Hindi ko alam kung nasa anong time zone po kayo, pero definitely, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At para po sa kaluwalhatian ng Panginoon, until all have heard, ika nga. At baka pastor, meron ka rin gustong mga batiin pa na mga kaagapay natin na lagi sumusubaybay.
2: Yes, Pastor. Binabati ko po, yung aming po mga kasamahan sa church, ang Holy Light Church, doon po sa may bandang Pinugay, sa may Baras Rizal po. So, shoutout po sa lahat ng aking po mga kasamang pastors dyan at mga man and woman of God, mga leaders, at saka yung mga disciple na talaga namang masipag na nagtatrabaho para po sa kaharian ng Diyos. Pastor, gusto ko rin batiin yung aming pong organization dyan din po sa bayan na yan, ng Baras, Alliance of Ministers and Mission Churches po. Ito po yung samahan ng mga pastor kung saan talagang nagtatrabaho dire-diretso para po mag-win ng mga souls sa buong bayan po ng Baras. So, shout out po sa aming chairman, si Chairman Melchor Tan, Pastor Melchor Tan.
1: Maraming salamat po sa inyo pong katapatan, Pastor. At siyempre sa mga kamanggagawa nga natin na binanggit mo, Pastor, no? Talagang yung kailangan merong sumunod, kailangan merong magtapat.
2: Right. Yes,
1: diba? So sa mission field, sa ubasan ng Panginoon, we really have to take our part, di ba? Whether ikaw ay kabataan, ikaw ay may sapat na gulang, di ba? At alam naman natin yan, Pastor, na iba yung decided ka to remain faithful, diba? Sa nag-iisang Diyos na ating naglilingkuran. At gusto ko rin pong batiyan si Sister Venji Cavlara Cambalo. Sabi niya, hello po, Pastor. At nandyan na rin si Boss Junior at si Sister Hannah De Mesa Magpusaw. Happy listening sa inyo mga kapatid. And patuloy po tayong magsama-sama ngayong oras na ito. At patuloy pa rin po tayo dito sa Heartline Youth Edition sa pagbabantay po sa ating mga kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? So that's a question that we have to answer. Kasi lahat tayo dapat nagpa-participate. Kasi nga, di po ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan? At alam naman po natin na kung ano yung itinanim natin, iyon po yung ating aanihin. So ano ba yung mga tinatanim natin sa mga young people? So sa mga tagapakinig natin na mga kabataan ngayon, alam mo kapatid, hindi ka nagsasaya ng oras sa mga panahon na to, sapagkat alam ko na magiging beneficial sa'yo kung ano man yung mga matututunan mo dito. And mamaya meron tayong bisita na Pastor, meron tayong special na bisita, ating guest counselor. Isa siyang influencer, Pastor.
2: Yes, right.
1: Diba madalas natin na pag-uusapan dito, Pastor, yung mga kapatiran natin na mga influencer, kumbaga meron silang platform.
2: Right, opo.
1: Na talagang makikita mo, inalaw ng Panginoon mag-grow at the same time, maging Pastor, maging ilaw at asin, 'di ba, sa panahon natin ngayon. At alam ko marami nag-aspire maraming nag-aspire sa ating mga kabataan to be an influencer also, di ba? Yung mga vlog, yes. Pagbablog-vlog.
2: Opo.
1: Di ba ako, Pastor, ine-explore ko pa lang yung idea of vlogging. Yes. Siguro soon marami ako, ano po, sorry, marami akong mga videos in the past. Hindi pa masyadong sikat yung vlogging, medyo nagba-vlog-vlog na ako, pero hindi ko ina-upload. Kumbaga, for my personal, ano lang, library.
2: Right.
1: And alam ko maraming ganyan, Pastor, eh. May mga personal library sila.
2: Yes.
1: Hindi nila alam paano sila mag-uumpisa.
2: Right.
1: Diba? Ano yung, kumbaga, merong gusto nilang magamit sila ng Panginoon the same way na ginagamit yung ibang mga influencers ngayon. At hindi lang nila alam kung paano umpisahan. How do I start? Where do I start? At paano ko gagawin?
2: Yes.
1: Diba? Or yung iba siguro merong fear.
2: Tama po.
1: Diba? Ikaw ba, Pastor, nasubukan mo to do some vlogging? Or naiisip mo ba?
2: Pastor, ganun din ako sa'yo eh. Mahilig ako mag-take ng pictures, mahilig akong
1: mag-video.
2: Take ng videos. Pero alam mo yun, Pastor, na syempre, ang dami mo nang nakikita na vlogger, ang dami mo nang nakikita na gumagawa. Parang hindi na ano. Pero alam mo yun, parang gusto mo pa din naman gawin. Gusto mo din siyang ma-experience. Kaya lang, ang tanong ipapano.
1: Kasi yan yung tanong ng marami, Pastor, especially yung younger generation na talagang ang tinitigda nila, talagang involvement nila sa social media talagang nandoon, di ba?
2: Yes, opo.
1: And yun po, at patuloy po kami na bumabati po sa inyong lahat. So happy listening po sa ating mga kaagapay sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. At gusto ko po kayong batiin, Diyos Marhay na sabi dito na aga. Pastor, hindi ako masyado marunong magbikulano. At marhay na hapon at marhay na banggi. At hatid po sa inyo ang isa't kalahating opo ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph. Kung saan mang panig man ng mundo ay maaari nyo po kaming pakinggan. At siyempre sa mga legit natin na kaagapay, dapat meron kang DCAS app, di ba? So kung matagal ka nang nakikinig tapos hindi mo pa din na-download to, ito yung perfect time for you to download. So i-type mo lang ang 702 DCAS App Store at Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo 24/7 of course ang Feel Good Music at hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. At whether chill ka sa buhay o anuman nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At siyempre gusto natin mag-shoutout sa mga kaagapay din natin dito sa ating production na napakasipag si Kuya Nat Nat. Alam nyo, nandito na yung bisita natin tonight eh. Pero mamaya ng konti, papakilala ko sa inyo.
2: Yes.
1: At siyempre yung ating pang RTV team, si Wen Balatukan, mga broadcast engineer at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay again, mapapakinggan from Monday through Friday. At tayo po ay isang counseling program. So iba-iba po yung counselor na papakinggan ninyo from Monday through Friday. Kapag Monday po, nandyan ang Amaya Counseling. Kasama po si Pastor Archie. At every Tuesday naman, kung may kwentong legal or question kayo about legals, every Tuesday yan. Kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank. At of course, ang inyong Wednesday squad, inyong pong Kuya Pastor at the rest of the team, si Pastor John, at yung mga bisita natin. And of course, every Thursday naman, ito po ay Family with Jason sa pangunguna po ng Guillermo family ni Kuya Ken. At every Friday naman po, General Counseling, kasama po si Kuya Pilo. At meron din sa mga bisita na naiimbitahan dito. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po kayo ng message sa ating pong Facebook page sa 702 DJS Radio TV. At meron pa po isang page na ipopromote. Kasi gumawa na kami ng official eh. Na ano, Pastor, dyan, no? Meron
2: yes,
1: na tayong...
2: Pastor.
1: Meron na tayong official page ngayon dito sa Heartline Youth Edition.
2: Yes.
1: 702 DZAS. So, paki-like na lang po, paki-share. At goal po natin mag-grow po yung following natin para dito po kami maghahanap ng mga ano, mga topics na i-discuss na manggagaling po sa inyo. At kayo po ay pwede rin pong mag-text po sa atin kung kayo po ay medyo old school pa at gusto nyo ay text message kung kayo po ay Globe user. Ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So yan po yung mga numbers natin. So yung mga questions ninyo, ipadala nyo na lang. And dun sa mga nasa live po para makita nyo live on screen ng ating bisita. At siguro familiar naman to, Pastor. Nung binanggit ko ba sa'yo, Pastor, kung sino yung magiging bisita natin, familiar ba sa'yo?
2: Ay, Pastor, familiar na lagi po natin naririnig tong kasama natin ngayon dito sa ating studio na kung saan talagang bravely sharing the Word of God.
1: Sa
2: mga Pilipino dito sa ating bansa.
1: Oh, Pastor, at saka nadadaanan ko yung mga vlog nito. itong ating bisita. Talagang nabibless ako at nai-inspire. Grabe yung boldness niya, Pastor.
3: Right.
1: Diba kung yung iba online lang sila nagsishare talaga ng gospel, pero itong kapatid natin, eh hindi lang online niya ginagawa, talaga boldly yung pagsishare.
3: Yes.
1: And Pastor, in the flesh, at sobrang privilege din na makasama natin sa ngayong oras na ito. At siguro, siya na yung mas magpakilala pa sa sarili niya.
3: So,
1: at yung ating pong guest counselor, walang iba, kung kayo po ay nakafollow din sa kanya, walang iba kundi si Miss Jai. Good evening sa'yo, Miss Jai.
4: Magandang gabi po, Pastor. Thank you so much po for having me. It's a privilege po to be here tonight. By the way, hello everyone. Ako po si Jai ng Jai Vlogs po. Hello po.
1: Yun, so, kumusta po ang inyong biyahe?
4: Okay naman po. Naku, medyo na traffic lang po
1: medyo
4: kami.
1: Medyo na traffic. Medyo traffic ngayon. Okay lang. At masaya kami na makasama ka.
4: Diba? Ako, so, ako rin, kami rin po. We're very privileged to be here.
1: At saka talagang yung effort ninyo talaga from Cavite, sila Pastore.
4: Right,
1: so kaya medyo malayo-layo yung kanilang binahe. And yun nga, at ngayong gabing ito, syempre, gusto nating mas makilala pa si si Miss Jai. So siguro doon tayo mag-uumpisa, Pastor, no?
3: Yes,
1: so tatanungin natin si Miss Jai. Mag-share siya about herself, about her advocacy. Diba? Napaka-ganda ng platform mo kasi lagi naming napag-uusapan dito, especially recently, na maraming nag-rise up na mga young Christians also that ministers online. And napaka-ganda ng platform. Si Miss Jai, meron na siyang 300 plus na follower. 300 plus K follower.
3: Yes.
1: And paano ka nag-start dito and what led you to do vlogging?
4: So, bago po ang lahat, just to give you a little background about myself po, ako po ay laking simbahan din po kasi po ang dad ko po is a pastor po.
1: Yun.
4: So, actually, na-invite na rin po siya dito, I believe, last year.
1: Oh, talaga?
4: Opo, yung dad ko. So, yeah. So, growing up po, hindi po naging smooth ang aking walk po as a Christian kasi ako po ay talagang nag-rebelled rin po. So,
1: parang familiar na familiar si Pastor John. Si Pastor John is also pastor's kid. Pastor's kid din siya.
4: Same.
3: Parang
1: kaya napapangiti si Pastor eh.
3: Yes, parang alam ko lang kung saan papunta to, Pastor.
1: Meron tayong tissue dito mamaya.
3: Yes. Opo.
1: So you're a pastor's kid.
4: Opo, a pastor's kid po. Tapos, talaga pong parang black sheep po ng pamilya kasi po ay talaga pong nagawa ko po lahat po ng uri ng kasalanan po talaga. I was truly ano po, walking out of the parang wala po talaga sa will ni Lord yung pinagagawa ko po nun.
1: So may face ka na talagang very rebellious,
4: po,
1: admittedly.
4: Yes po, kasi po sobrang maano po kasi ako, malaya po ako nun. Tas at a very young age I learned to work na rin po. So habang ako po ay nag-aaral, ako po ay kumikita ng pera. Mm-hmm. So sa maliit ko po nakikita po na every month, ganun po habang ako po estudyante, since na influensyahan po ako ng bad influence, mga barkada pong hindi maayos. Kaya ako po ay talaga pong na-led rin po sa kwan, talaga pong mga sugal, ay mga vices, ayan. Talaga po.
1: Sige, pwede mo namang banggitin kasi maraming feeling ko makaka-relate.
3: Yes, opo, totoo.
1: Diba, kahit naman lumaki kasi tayo sa Christian church, sabi mo kahit na nakapanang pastor, siyempre yung journey mo personal pa rin talaga eh.
3: Yes, opo.
1: Sa Panginoon. So, ikaw lumaki ka na sa church. So, ibig sabihin, nung pinanganak ka, yung parents mo are already pastors?
4: Actually, my dad started pastoring when I was 7 years old.
1: Okay, so your father was 7.
4: Po, when I was growing up, hindi ko po lubusang naiintindihan yung pagiging Christian. Although, sinasabi ko po yung sinner's prayer and everything. Pero, in my heart, I know that I'm really not parang born again yet. So maaari po pala na kapag ikaw ay bata, you could just be going with the flow or copying what everyone is doing. Pero truly, hindi pa talaga nagkakaroon ng transformation. So I received the Lord when I was 13. Mga 11 or 13. Mga sobrang young po talaga.
1: So paano nangyari yung encounter when you receive Jesus?
4: Yes po. So it was a youth camp po. So I received the
1: timing
4: Lord.
1: Timing, Pastor, youth camp.
3: So
1: we're also promoting kasi mabuhay yung mga youth camps talaga.
4: Oh, grabe.
3: Yes.
1: Kasi youth camps are dying culture today.
4: Oh,
1: diba? Parang, diba? Bihira na yung nag-organize talaga ng mga youth camps.
4: Totoo
1: more
4: po.
1: Of conferences, diba? Pero iba yung may experience ka sa youth camp eh.
4: Totoo
1: po. So, share us about your experience.
4: So, grabe po talaga po meron pong baptism of the Holy Spirit. Nagkaroon po ako ng first encounter with the Lord. Like, oh, that's what it means to truly accept Him. There was a supernatural peace na mm-hmm. talaga pong it is a parang irreplaceable joy po talaga. Talagang that is my Jesus story, but that is actually not my entire Jesus story because ang na-encounter ko po talaga ang Panginoon dun after po nung aking rock bottom.
1: Mm-hmm. Kumbaga, from your first encounter, na-experience mo sa youth camp yung love ni Lord, naintindihan mo yung gospel, pero like everybody else, di ba? Lalo na teenage years yan. Eh. Maraming young people na makaka-relate. Eh, na maaaring laki ka ng simbahan, pero merong mga, sabi nga nila, yung rocky road that you have to go through. May mga stumbling blocks. Mm. Di ba? So, nandyan yung napaka-radical mo, ang dami mo, you're very aggressive. Uh-huh. Diba? So, ang pinaka naging influence mo, ba't ka nalayo, is yung mga circle friends.
4: Opo, totoo po yun. Grabe po yung hila. Mm-hmm. Kahit po gaano ka po ka laking church, kapag ikaw po ay na-expose sa talaga pong culture po na ganun, ikaw po ay talaga may influensyahan rin po eh. So, mm-hmm. I wasn't able to overcome yung temptation po na going with them, doing what they're doing. So, talaga pong nalulong din po talaga ako sa, actually sa Yossi po talaga. So, mm-hmm. talaga pong, thank you so much po. Ayan, naging ano po talaga ako, no? Parang chain smoker, ganun mm-hmm. po.
1: So, ilang taon level. Yan? Anong age ka nag-start na ma-influence ng mga vices?
4: Opo. So, I started po, siguro yung pagsisigarilyo, tas yung pag-iinom, tas yung pagkakaroon po ng unbeliever na partner. Grabe po, when I was, I think, as young as 19.
1: Mm-hmm.
4: So, 19 years old. Tapos, yun nga po, nagkaroon po ako ng rock bottom period na kung saan ako po, it led me to a hospital. Talaga mm-hmm. pong, parang dying on my deathbed. Parang,
1: so, nagkasakit ka?
4: Because of those
1: vices.
4: Yes po.
1: Pero actually, pag 19 years old, pastor, medyo late bloomer na nga yun eh.
4: Ah, diba? Talaga po. Yes,
1: yes, oh, kasi marami kasing nag-uumpisa, di ba?
4: Very, very young.
1: At the very young. Siguro, mm-hmm. malaking factor pa rin that you grew up in church. Yes. Di ba? Right. Tapos, nagkaroon ka ng certain freedom nung nag-college ka. Tama ba ako? Mga college days ba yan?
4: Yes po.
1: College. So, yung friends mo ng college. Magaya ka dun sa mga friends mo ng college.
4: Hello, shout out sa inyo.
1: Baka nakikinig sila eh, di ba?
4: At talagang grabe rin po yung, actually, nag-catch up po kami lately. Mm-hmm. Talagang napapagsabi, grabe yung ano ah. Parang,
1: pinagdaanan ninyo, yun, pare-pareho.
4: Ibang-iba ka na ngayon, parang ganun po na, dati kasama ka lang namin sa inong, ganun po. So,
1: pero ngayon, are they believers? Meron na bang naging believer din sa kanila?
4: I'm reaching out to them po. And so, also, especially my best friend po.
1: Okay, so sila yung assignment mo sa Panginoon ngayon?
4: Yes,
1: so, minsan talaga pinakamahirap na abutin lalo yung mga close sa atin, yes. Kahit nga si Jesus, di ba? Na hanggang ngayon hindi siya tinatanggap ng mga kalahi niya. Ika nga.
4: It's true.
1: So yun, from college, vices, so nagkaroon ka ng sakit. So yun ba yung naging turning point mo?
4: Yes po. Actually, my parents doesn't know po na ako po ay was hospitalized.
1: Okay. So paano yun? Hindi alam. Grabe. Kasi 19 na siya, pastor eh.
4: Parang
1: so,
4: medyo earning.
1: Legal age na, tapos nag-earn pa.
3: Ah, yes, yes. Pwede.
1: So, siguro merong double life, hindi alam ng family. Alam ba ng family mo? Yung mga pinagagagawa mo during those years. So, wala. Wala talaga.
3: Typical na pastor's kid, nakakatakot diba? Naman talaga itago.
1: Tama.
3: Talagang hindi nila malalaman. Hanggat kaya mong itago, fake it until you make it.
1: At saka alam mo, pastor, meron ako isang bagay din na na-realize. Marami kasi sa mga parents na Christians,
3: yes.
1: Parang ayaw nilang i-entertain yung idea kahit na nararamdaman na nila.
3: Right, yes. Opo.
1: So, binabrush off nila. Kasi nga, siyempre servant ka eh. Mm-hmm. Diba? Parang ayaw mong i-confront talaga head-on yung problem. Even though nararamdaman mo na siya, ang ginagawa mo, pinagpipray mo.
4: Mm.
1: Most probably, your parents were praying for you. Siguro meron na silang hinala.
4: Yes.
1: Kasi pag parents, di ba, parang merong lukso ng dugo, meron silang feeling talaga, na parang pag napapahamak siguro yung mga anak nila.
4: My mom, grabe mm-hmm. pong discernment. So, nung ako po ay na-hospitalized, parang after that po, talaga pong I thought that I would really die. Yun na po talaga. Mm-hmm. As in, I really thought that's the end.
1: So you were 19 or hindi 19 years old?
4: I was 20 na po that.
1: So you're already 20.
4: Tapos nung ako po when I was 20, yun nga po, when I was hospitalized, almost dead na po talaga, I spoke to the Lord when I was on my hospital bed.
1: Mm-hmm.
4: Sabi ko sa Panginoon, Lord, I know that I've known you when I was young, but I wanted to return to you. I know that I've messed up. Ganyan mm-hmm. po, parang I've done what I shouldn't have done.
1: Mm-hmm.
4: Ganun po talaga.
1: So nagkasakit ka ba or were you involved in an accident
4: no,
1: or
4: no,
1: what
4: po.
1: Happened?
4: Tungo po sa mga substance po na
1: okay. Alright.
4: Sige po. Yun po. Ganun po kalala. So, I'm really not proud of it. Every time that I would tell it to other people, it's not that I'm telling it na na proud ako. Pero, ano po talaga, may shame pa rin po. Pero, dun ko po nakita na ganun po kakapangyarihan yung transforming power ni Lord.
1: Amen.
4: Na, alam niyo po, when I give my life again to the Lord, I know that He's alive because that time that I said that prayer, hindi ko po talaga makalimutan yun. When I surrendered my life again to the Lord, I actually met Him on that hospital bed. Pero nung nadun po sa church, when I went back to church, and talaga pong nag-altar call po ko again for the first time.
1: Mm-hmm.
4: Binigay ko po sa Panginoon lahat ng aking bisyo and everything. Alam niyo po, after that encounter, hindi ko na po kinrave kahit kailan. Kasi iba po, meron pong, ano ba yung tag? Withdrawals?
1: Withdrawal, yeah.
4: Yung mga ganun po. Wala po kong series na ganun. Ganun po yung testimony ko na ang Diyos po talaga, kaya niya po na baguhin isang sitwasyon when you truly repent. Like, really turn away from the sin. So, doon ko po nalaman na talagang buhay ang Diyos kasi I never look for it anymore. And to the point na, di ba po, dati po is chainsmoker po ako. Kapag ako po ngayon, ay nakakaamoy po kahit konting amoy po na sigar. Talaga po ako po, talagang I want to throw up. Ganun po yung level ng disgust. So, ang ano po talaga sa akin nun, ang impact po sa akin nun, the true transformation is you would really be disgusted by the sin. Yung po talaga na parang mandidiri ka na po talaga sa kasalanan. How will you know if you've been delivered from that sin? Nandidiri ka na doon. At hindi, it's not pleasure anymore. Because dati po, di ba pleasure yung dating ng ano eh?
1: Yes.
4: Ng kasalanan. Parang, sarap gawin. Pero, whenever you think about it, na ngayon, parang if it's tempting you again, ang ano na po, ang response na po sa'yo, ang kadiri. So parang, doon ko po nalaman na talagang tunay po ang Panginoon. Buhay po talaga siya. He's not just the God na parang, you know, na unreachable. But when you truly come to Him, repent, there would be really transformation. So, doon po talaga. Kaya, it also led me po na mag-vlog. Actually, ang story ko po kasi sa pag-vlog. Okay lang po ba na ikwento
1: po yan? Yes, sure. Tatanungin ko nga yan later on. Pero good yan. Pero bago mo i-share yung pag-vlog mo, baka gusto mong batiin yung parents mo or baka meron kang gustong batiin muna sa mga friends mo.
4: Bago pong lahat, gusto ko pong batiin po, syempre po, kasama ko po ngayon ang aking fiance, si Michael.
1: Congratulations.
4: Thank
1: nga
4: you
1: pala.
4: So much,
1: very
4: po.
1: Recent lang, tama ba?
4: Yung very recent. Alright. Ayan po. So, we've been engaged po and I'm so blessed po that the Lord actually answered my prayer na bago mag-rapture, magkaroon po kayo.
2: Anyway, take notes ko yun, Pastor. Bago mag-rapture, nakahanap ako ng partner.
1: So, kailan mangyayari yan? Talagang nangialam mo ko sa kwento nila yan. No? Kaka-engage lang. Kailan mangyayari yan?
4: Hopefully, ano po, sa kalawa po ni Lord, baka this year po.
1: Wow. So, saman niyo po sa panalangin yung kanila pong preparations. Tsaka yung provision din.
4: Opo.
1: Yes. Naalala ko, nabanggit ni Kuya Nat sa akin kanina. Sabi niya, Pastor, alam mo, pwede rin si Ms. Jai ma-invite dun sa Singles Initiative.
4: Wow. Diba?
1: Kasi merong bagong ano eh, merong bagong ministry ang PCEC.
4: Oh, wow.
1: About singleness. Kumbaga, hindi pinopromote yung singleness. Ang pinaka-goal niya is how are we preparing for marriage during your single year. So that's very important, 'di ba? So parang sa pagkakadinig ko, Pastor, ano yata eh. Hindi naman pala ano, first boyfriend to. So, hindi first boyfriend. So, akala ko first boyfriend, Pastor, nabanggit pala ni Miss Jai kanina.
4: Oh,
1: may mga unbeliever
4: na
1: naging boyfriend. Pero, what have you learned so far dun sa, ano na yun, dun sa ilang taon ba yun? Parang 1 year lang kasi from 19 years old eh.
4: Opo.
1: Hanggang 20 din.
4: Opo.
1: Diba? Transformation na ulit. So, habang pinakikinggan ko si Miss Jai, mas naiintindihan ko na ano man yung naitanim, Pastor, sa buhay niya nung siya ay bata pa.

0: ng tao na meron pala akong buhay.
1: Right.
0: Outside, di ba, dun sa spiritual na nakasanayan natin. And yung iba, feeling nila, they're so guilty.
1: Yes.
0: Binibeat up nila yung sarili nila or hindi nila alam kung paano makabalik sa Panginoon, di ba?
1: Yes.
0: So, wag na nilang intayin na may mangyari pa sa kanila.
2: That's true.
0: Di ba, bago magkaroon ng turning point.
2: Totoo
1: yes.
2: Po.
1: And I would like to highlight din, Pastor, yung ano, yung sowing and reaping part. Kung saan yung parents ni Miss Jai, no? Kudos to them. Kasi talagang pag may tinanim ka, lalo na pag ang tinanim mo yung salita ng Diyos, walang makakapigil dyan eh. Tutubo at tutubo talaga siya.
0: Totoo, Pastor. And hindi rin naman ibig sabihin, Pastor, na tayo nga naging faithful.
1: Right.
0: Eh, wala na tayong pagdadaanan din talaga.
1: Yes.
0: And alam naman natin, yung kaaway eh, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Susubukin talaga niya eh.
2: Totoo po.
0: Nasirain tayo. Pero salamat sa grasa ng Panginoon, Pastor.
1: Amen.
0: Kasi kung wala yung grace ni God, di ba? Kasi hindi naman, kumbaga yung kaligtasan natin ay tinanggap lang naman talaga natin. Hindi naman natin sa in-learn talaga, di ba?
1: Yes.
0: So doon na tayo sa turning point ng life ni Ms.
1: Sige po.
2: So, sa turning point po, actually, gusto ko pong i-emphasize din po yung effort po ng parents sa anak.
0: Mm-hmm.
2: Especially if they are believers of Jesus Christ. Gusto ko lang po na i-emphasize po na si Michael po ay talagang answered prayer ko at answered prayer po siya ng parents ko po talaga. Hindi ko po kasi alam at the back of my parents' mind na every time po na may manliligaw sa akin, they would instantly discern. And they would know that this is not the right person for me. Pinagpe-pray pala nila yun.
0: Salamat sa panalangin ng mga magulang, no?
2: Opo. Hindi, yes. Totoo po talaga. Yes. Prayer truly works.
0: Of course.
2: Na ano po, yung every time po na may manliligaw po sa akin, na alam po nila in their spirit na hindi po tama para po sa akin. Mm-hmm. Talaga pong tinatanggal ng Diyos.
0: Si Lord na yung gumagawa ng way.
2: Opo, totoo po.
0: Dapat pala si Bro Michael ay pinaupo din natin.
1: Kaya nga, Pastor eh.
0: Dapat kasama sa kwentuhan para buo yung
1: interview
0: natin. Yung kwento.
1: Yes.
2: Pero po yun po, I met him po. 4 years po kung walang boyfriend po nung bago po siya nakilala. Grabe po yung kaibahan po ng Christian relationship sa dinadrag mo lang yung yung guy sa Panginoon. Actually, before I met him, yung dati ko pong relationship, siya po ay nagsisimba rin.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi po talaga siya, sorry po, I'm not judging him. Pero there is no transformation kasi po there are actual, ano ba? Although wala naman pong perfecto, hindi ko po sinasabi yung ako po ay perfecto kasi nagkakamali rin po ako. Pero alam niyo po yun, yung wala po siyang ganun heart kay Jesus. Mm-hmm. Hindi niya, you can actually discern someone if he truly loves the Lord, di ba po?
0: Kasi so, mayroong fruit eh, di ba?
2: Opo.
0: At saka halata kapag sabi nga eh, pag mayroong ang Jesus sa buhay mo, imposible na
1: yung
0: mahalata.
1: Kitang-kita sa'yo, sabi ni Ty John.
0: At saka hindi naman kailangan automatic yung transformation. Right. Pero nag-uumpisang magkaroon ka ng remorse, di ba?
2: Yes.
0: Unti-unti, sabi mo nga kanina, Ms. Jai, di ba, you started to hate the sin.
1: Right,
0: di ba, pinandidirihan mo na. Maaring meron kang moments of temptation na titempt ka talaga.
1: Right.
0: Or weak ka, sabihin na natin spiritually. Pero para maging lifestyle mo yung kasalanan pa din, di ba? At wala kang effort talaga to let go of your sinful ways, eh, questionable talaga yung relationship kay Jesus. And hindi naman kasi pag-attend din eh, ng simbahan lang yung pinag-uusapan
1: yung
0: natin
1: basihan.
0: Dito. And imagine, Pastor, si Miss Jai talagang iniisip ko pa lang yung panalangin ng mga magulang niya sa kanya, di ba? At yung pagpapaalala palagi. Pero dumaan pa rin, inalaw ng Lord pa rin na matest talaga yung faith. And doon ako naniniwala, Pastor, na ang relationship kasi kay God, it's a decision that we have to make personally.
1: Right.
0: Hindi mga magulang natin yung magde-decide for us.
1: Yes.
0: Dadating at dadating tayo sa point wherein dapat personal yung pagtanggap natin sa Panginoon.
2: So, yun, mayroon po talagang pagpili.
0: Yes.
2: So, ako po, hindi ko po sinisisi ang aking parents nung ako po ay nagrebelde kasi ako po ay may sariling desisyon. Pero talaga pong inalaw po ng Panginoon yun, I believe. Kasi grabe rin po yung nagagawa ng testimony na yun sa lahat po na nasyasharean ko ngayon.
0: Yeah.
2: So, each time po na, for example, ako po ay nakaka-encounter ng mga, sorry po, mga drug addicts or yung mga convicts. Meron po akong dinidisciple before na convict po siya. So, mas nare-relate ko po yung sarili ko dun sa kanya kasi user din po ko before. So, I know the struggle. So, yun po, parang inalaw po ng Panginoon. Hindi naman po sa, parang thankful po ko sa experience po na yun. Pero, grabe po yung relate ko po. At saka grabe rin po yung appreciation ko po kay Jesus. So I think I strongly believe dun sa verse na the more you forgiven,

0: the more you love.
1: Yes.
0: Kasi po, ako po, grabe po yung pagpapatawad sa akin ng ginawa ng Panginoon. Talagang all I can do is to give back to Him by sharing Him to other people. So, that's siguro one of the little things that I can contribute so I can give it back to Him. Yun po. So, about transformation po ba?
1: Yes, yung transformation mo din. Why did you decide to go to vlogging?
0: Yeah.
1: Kasi feeling ko ito yung ano eh, kung yung parents mo were called to pastor. Pero ikaw, pwedeng ito kasi yung ano mo eh, pulpit mo eh.
2: Yes.
1: Diba, lalo na pag narinig ko yung mga Miss Gino, Pastor.
2: Yes.
1: Yung mga vlogs niya. Sabi ko, iba yung ang tatanong ko nga dapat, how is he preparing eh?
2: Yes.
1: Diba? Kasi merong paghahanda. Kapag ikaw, pastor ka, you really have to prepare.
2: Right.
1: Pero ito, ibang iba yung mundo na to eh.
2: Yes,
1: diba? Social
2: po.
1: Media, alam mong you will be criticized by a lot of people. So, for you to overcome, maraming tao, pastor, hindi makapag-umpisa kasi ayaw nila na ma-expose din sila.
2: Yes,
1: because you are allowing yourself to be exposed when you go on social media, diba? Yung mga pagbablog, talagang i-scrutinize ka ng mga tao.
0: Opo.
1: Diba? Titignan nila kung kumusta integridad nitong tao na to.
2: Yes, yes.
0: Diba? Opo. Napakadali pong batuhin ng laging nakikita eh. Kasi ikaw po yung laging nakikita. So, parang andali pong i-judge rin po. Actually, even yung mga dati ko po mga ka-church, kinikriticize din po yung pag-vlog ko po kasi parang, ano, bakit daw po ako nag-vlog? Parang sino pa? Bupa ako para mag-vlog? Parang ganun po. So, I've faced a lot of that. But, yung pagsa-start po ng aking vlog, actually, it was inspired by, siguro, I would like to tell this story po. Very short lang naman po, pero
1: sure.
0: Ito po talaga yung pinanghuhugutan ko po kung ba't rin po ako nag-evangelize ngayon po at nagsishare po ng gospel. Actually, ang lola ko po, sila po ay talaga pong mahirap na pamilya. 5 pa lang po ang anak ng lola ko po that time at wala pa po ang daddy ko po kasi ang daddy ko po is pang-6 po.
1: Mm-hmm.
0: So, 5 pa lang po yung anak po ng lola ko po that time. Sila po at the brink of their, sobrang hirap. Now, my lola planned to kill herself and yung kids. So, nagbuhos na po sila ng gasolina.
1: Oh.
0: At pati yung mga anak, binuhusan niya na po ng gasolina. Magsusunog na po sila.
1: Akala mo sa pelikula lang nangyayari, no?
0: Totoo po.
2: Grabe.
0: Opo. Now, yung may kumatok po na someone.
1: So, sa loob ng bahay, sila nagbuhos ng gasolina.
0: Yes po. And they're about to lit themselves. Ayan po. So, nung may kumatok po, ang kapatid po ng aking lola. So, yung kuya niya po. Yung kuya niya po, nakita na sila po yung nagbuhos na ng gas and everything. Sineran po ng kuya ang lola ko po, nung kuya niya. So, sineran siya ng gospel. First time niyang marinig ang gospel. Nelia, may pag-asa sa buhay. Hindi ka nag-iisa. Kaya mahirap ang buhay kasi kinakaya natin. Pwede pala na meron tayong kasama at yun ang Panginoong Jesus. So, sineran siya sa ang Diyos ay buhay. Ganyan. So, nakarinig po siya ng gospel. Nung nakarinig po siya ng gospel, gusto niyang mapatunayan na tunay yung kanyang narinig. First time niya pong lumapit sa simbahan at may tinawag po sa altar call. So, nag-repent po siya at meron po kasi siyang skin disease. For the first time in her life, nakatulog po siya kahit sobrang may pain po. Pero that night po na tinanggap niya po si Jesus, ay nakatulog po siya for the first time at wala na po ang kanyang mga nag-dry up po yung mga wounds.
1: Kati-kati sa balat.
0: So, napatunayan niya po talaga grabe itong Diyos na ito, siya ay nagpapagaling. Maaring siyang naang tunay na Diyos. So, nag-start po siyang magsimba at yun po, nakilala niya po ang Panginoon. Now, ang lola ko po, because of that one person who knocked on the door that time that she's about to kill herself, nagkaroon po ng 3 generations of believers. From my dad, siya po, ang dad ko po naging pastor, yun nga po. Ako po ay nakakilala sa Panginoon, not by force, but because of the influence ng dad ko po at the same time, influence ng lola kasi na-inspire din po ako, grabe. Because of that one person na nag-share ng gospel, generations knew the Lord because of one person. So, nagkaroon po talaga ng impact yun sa akin. Ang lola ko po, kahit saan nyo po dalhin, kahit sino pong makatabi niya sa jeep, sa eroplano, kahit saan po siya magpunta, umiiyak at kumikilala kay Lord. Na-amaze po kami dalawa ng kapatid ko. Sabi, paano niya nagagawa?
1: So, yung gift ni Lola is evangelist talaga?
0: Yes, opo. Kahit saan po siya. So, na-inspire po kami. Sabi ko, mabira, pwede pala yun. Now, kami po ng kapatid ko, nag-evangelist po kami on our own. Invento lang namin.
1: So, dalawa lang kayong magkapatid?
0: Opo. So, kami lang po talaga nag-evangelize. well, hindi po yun instructed ng church. Wala po talaga. Parang kami lang po talaga. Mm. So, we started going to malls. We go to, sa kapag break time po ng mga empleyado ng SM, kami po ay ine-evangelize po namin sila. Wow. Ang kuya ko po, kinakantahan po sila. Mm. We are playing music. Tapos, makikinig po sila. Ang garam. Tapos po, yung...
1: Parang pasampulin kaya natin, no?
2: Later, later, basta pwede.
1: Sample, sample, no?
0: Actually, ang kapatid ko po talaga, ang talagang nagdala po rin sa akin sa to evangelism kasi mm-hmm. grabe po yung passion niya. Ang ginagawa niya po, yung mas malupit po mag-evangelize ang kapatid ko kasi honestly, to be honest, nagpupunta po siya ng mga jeep. Yung mm-hmm. hindi nagpupunta po siya ng bus, nagdadala siya ng speaker, mm-hmm. kakanta siya, so mag-evangelize siya. Yun yung parang grabe. So, talagang na-challenge din po ako. Ginagaya ko na siya.
1: Parang, kapag yung boldness, no?
0: Mm, talaga pong grabe. Kaya, na-inspire din po ako. Ngayon, meron po akong nag-encourage sa akin, mag-vlog ka kaya? Mm-hmm. Ayan. So, doon na po nag-start. Sabi ko, pero bago po yun, bago po ako nag-start ng vlog, sabi ko sa Panginoon, Lord, medyo delikado ang vlogging kasi, mm-hmm. syempre, yung temptation, fame, pera, yung things of this world. Mm-hmm. Siba pag mag-vlog po. So, mm-hmm. sabi ko, Panginoon, bago po ako magsimula, sabihin niyo po sa akin kung kasama kita.
1: Mm-hmm.
0: Now, I posted for the first time in TikTok.
1: Mm. When was that? What year was that?
0: 3 years ago po.
1: So, 3 years ago.
0: Yes po. So, nag-post po ako first time sa TikTok. Nagkaroon po siya ng 1 million views in one video. Nakaka-upload ko lang po.
1: Mm-hmm.
0: At sabi ko sa
1: Panginoon... So, within the day?
0: Yes
1: po. So, 1 million views?
0: Yes po. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, merong kakaiba, may hiwaga na hindi mm-hmm. ko maintindihan. Bakit pag nag-upload ako, nag-million view siya, I don't understand.
1: Mm-hmm.
0: So, ganun rin po nangyayari sa FB. Kasi sabi ko, Panginoon, kung ako ay kasama kita, bigyan mo ko ng sign na kasama mm-hmm. kita. Kasi hindi ko to gagawin kung wala kang, kung hindi kita kasama. So, nakikita ko, merong kamay ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Doon po sa aking ginagawa, may favor.
1: Yes.
0: Eh, sabi ko, Panginoon, hindi naman ako built for this. Una po sa lahat, bago po ako mag-social media, bago po ako mag-vlog, very rare po ako mag-post. Like, 1 year po ako walang FB kasi nag-fasting po ako sa social media.
1: Mm-hmm.
0: So, bago po ako nag-vlog, wala po akong social media at mm-hmm. all. Like, YouTube lang po yata yung social media ko that time. So, wala po talaga. So, yung pagbabalik ko sa social media, FB and TikTok, doon ko po nakita na talagang sinasamahan po ako ng Panginoon mm-hmm. doon sa ginagawa ko po. And a lot of people are saying that I was effective on what I'm doing. I mm-hmm. don't know, but yun po. So, that's how it started.
1: Siguro, Pastor, ako habang pinakikinggan ko si Ms. Jaino, mahalaga talaga kung ano yung motivation mo why you do what you do.
2: Yes, Pastor.
1: Diba? Kasi kung yung ibang tao, they would go for vlogging kasi gusto nilang kumita talaga ng pera. Yun yung right. number one na reason ng maraming tao.
2: Yes.
1: More than the popularity these days. Kasi nagiging yes. career ng madami.
0: Totoo po.
1: Diba? At saka marami kasi talaga na nagiging maayos yung buhay nila because of vlogging. At yun yung motivation ng iba, Pastor.
2: Yes, opo.
1: Diba? Yung pagsikat, yung iba talagang gusto nila mag-showbiz. I don't know. Iba-iba yung motivation. Pero hearing from Ms. Chai, may kita mo na yung puso niya. At the same time, kung paano yung timeline of preparation ni Lord sa kanya, masasabi mo na yung motivation niya talagang si Lord eh.
2: Yes,
1: diba na just because God spoke to her, diba?
2: Right.
1: And yung preparation niya, also yung story, naniniwala ako wala talagang aksidente sa Panginoon, Pastor.
2: Yes,
1: God
2: so
1: would
2: po.
1: Allow everything that had happened sa buhay natin
2: right.
1: to work for our good. Sabi nga, Pastor, ng Word of God, diba? Lahat daw ng bagay na nagkakalakip-lakip yan para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa kanya at mga tinawag niya for his purpose.
2: Amen.
1: Diba? So may kita mo yung vlog ni Ms. Jai. Paki-follow na po. At paki-support po. Kasi maganda rin yung contents talaga ni Ms. Jai.
2: Right,
1: Pastor, may kita mo yung conviction, yung genuineness habang nakikipag-uusap siya sa atin, Pastor.
2: Yes.
1: I am really amazed by the Spirit of God in her na mararamdaman mo talaga, Pastor, na gagamitin talaga siya na. At sabi nga po, sir, hindi mo ma-fake ang anointing eh.
2: Yes, totoo yan.
1: Diba, you really cannot fake it. Maraming mga tao, mukha silang maayos naman, magaling naman magsalita. Pero
2: yes.
1: iba yung charisma kapag meron ka talagang pagkilos ng banal na spirito sa buhay.
2: Yes, kumbaga kung kasama mo si Lord habang nagsasalita ka. Yes.
1: Amen. And siguro magandang panawagan din yun sa mga kagapay natin na isama po natin sa prayer si Miss Jai, kasi yung protection din talaga eh, di ba?
2: Yes.
1: Na kailangan niya yung hindi lahat ng pagkakataon kasi strong din talaga tayo eh. Kasi may moments of weakness, di ba? So, pero naniniwala ako, Pastor, na kung paano pinapanalangin din ng magulang ni Miss Jai yung kanyang mapapangasawa, may kinalaman din to eh, dun sa pag-iingat ng Diyos. Diba? Yes, naniniwala ka ba doon, Miss Jai, na si Brother Michael yung tamang tao na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Kasi sabi nga, Pastor, ang marriage kasi partnership eh.
2: Right.
1: Yes. Diba? Hindi ka alisin sa kalooban ng Panginoon, kung di, mas lalong may empower.
2: Yes.
1: Kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay ni Miss Jai. Lalo na siya, nagagamit talaga siya sa, ano, sa social media. Maraming right. tao naniniwala ako are blessed sa life ni Miss Jai. And I just wanted to encourage her, Pastor, na yung inumpisahan ng Diyos sa buhay niya, eh, patuloy ka lang na magtapat, Miss Jai. Kasama mo kami sa prayer.
2: Yes.
0: So much po, Pastor. Wow. So, kailangan ko po yan. A lot of... totoo po yun. Napakarami pong social media hate sa mga Christian content creator. Lalo po, babae po ako at nagsishare po. Pinakaunang-una po talaga yun na pinupunterya na ako po ay babae at nagsishare. Wala na po akong karapatan na magshare ng gospel dahil ako po ay babae. Yung mga ganun po, at laging pong yun ang...
1: binabato sa'yo. Pero pinatunayan naman, Pastor, ni Miss Jai, na kahit sino pwede talagang gamitin ng Panginoon.
2: Yes.
1: Diba? So, lalo na, yung anointing kasi, Pastor, kagaya ng binanggit ko kanina, hindi mo naman talaga madadaya yan. At hindi na si self-generate yung anointing.
2: Yes,
1: okay. And siguro kung meron akong tanong, saan nanggagaling yung confidence?
0: Oh, actually, I'm not confident po talaga. I'm, to be honest po, very ironic po na I have a very low self-esteem.
1: Hindi kasi halata sa mga vlog niya, Pastor.
2: Grabing zeal eh.
1: Oh, Pastor, naririnig mo ba yung confidence ng voice?
2: Apo, parang sobrang tapang eh.
1: Parang yes. alam mong may pinanggagalingan yung confidence
2: right.
1: niya. Maybe what she's saying is, kung siya lang ang tatanungin, mahiyain siguro talaga
2: yes,
1: si Miss Jai.
2: Yes.
0: I'm very socially awkward po talaga. Mm-hmm. Like, I don't know how to converse with people. Like, yung mga... hindi po talaga, very awkward po talaga ako sa social setup, ganun po. So, wala
1: mabilis
0: po talaga.
1: Mabilis ka na-drain, ganun?
0: Hindi po, I don't know how to interact so much.
1: Okay.
0: Like, I have very small circle of friends and they're the only people that can actually get me.
1: Pero friends na tayo ngayon, Miss Jai.
0: Yes, po. Yes.
1: You have a new friend in us.
0: Yes, po. Friend. So, yun, thank you so much po. Yun, kaya sobrang, ano po, ironic po na you're saying that where am I getting my confidence? So, siguro, yung nakikita niyo po sa social media, that was truly the Lord. Kasi, kung ako lang po talaga, wala po talaga akong confidence. Kahit po sa sarili ko, hindi po talaga ako, kahit po yung parents ko, they're struggling. Kasi nga po, I grew up very, very low self-esteem. Hindi po talaga ako ganun ka
1: Pero anong po pinanggagalingan nung sa tingin mo yung low self-esteem? Why are you feeling that way?
0: Basically, because I was bullied po talaga when I was young po. So, siguro malaking factor din po yun. Tapos, syempre, hindi rin naman po perfect yung family ko kahit ganun. So, there are a lot of factors po. Pero, praise God po kasi napapagtagumpayan ko naman po siya bit by bit. Kasi, kahit po yung pagvo-vlog ko, if you notice, a lot of my first videos, it doesn't involve my face. It's all infographics. And lahat po ng mga nagmi-million views, eh, wala nga mukha ko po yun eh.
2: Mm-hmm.
0: Faceless po yun lahat at puro infographics lang po siya. So, I think, I truly believe, it's truly the Lord behind it.
1: Amen.
0: Po. So, yun po. All glory to God lang.
1: Meron lang akong gustong basahin na ilang mga nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi ni Casey, sabi niya, amazing story. Buhay na nabago, nakaka-inspired. Tapos sabi nung isa nating listener, sabi niya, si Sis Jai yung ginamit ni Lord na instrument para ma-encounter ko po siya. Thank you, Lord Jesus, for her life. So, purihin ang Panginoon. Makikita mo, no? May mga listener tayo na naabot mo siguro, naabot mong mensahe ng buhay mo. And naniniwala ako maging itong ating pinag-uusapan ngayon, yung mga nakikinig sa atin. Maybe there are some people who are being discouraged right now or maybe struggling, di ba? They stumble upon this video or naririnig nila tayo sa radyo. Talagang very powerful ang story eh. Diba? Yes. Kapag si Jesus talaga yung nahahighlight.
2: Right.
1: Diba? If there's one thing na ako na nauunawaan ko ngayon, ang tao, Pastor, pag genuine na ibinibigay sa Lord yung glory, mararamdaman mo eh.
2: Yes.
1: Diba? Kasi yung iba, they can fake it eh. Na parang, right. Well, I'm giving God the glory. Pero kapag genuine yung yung tao,
2: yes.
1: Diba? Damang-dama mo din talaga. And we thank you, of course, Miss Jai, in spite of the successes, diba? Yes. Kasi masasabi natin, Pastor, na si Miss Jai has been successful so far. Yes, diba? Sa pagbablogging niya. Pero, ang pinaka-highlight talaga, it's not really about the success of the vlog.
2: Right.
1: Kundi, yung taong naaabot ng vlog niya.
2: Yes.
1: Diba? I think, inaallow ng Lord na mag-grow yung numbers. Just because ang pinanggagalingan niya is very simple. Just because I love the Lord and I thank the Lord for His grace. Diba? Na ngayon ito yung patotoo. Na si Lord kayang gamitin kahit sino. No matter how messed up yung buhay natin. Or kahit ano bang personality mo. Diba? Kasi yung iba, personality type. Hindi ako magamit ni Lord kasi mahihiyain ako. Pero hindi pwedeng maging limitasyon yun.
2: Yes.
1: Diba? For you to be used by God. Na pwede kang magamit sa kahit anong kaparaanan. Just kailangan mo lang siguro yung genuine encounter, no? Right. And yung mag-decide ka talaga fully.
2: Yes.
1: Diba? So how are you preparing for your vlogs? At ito kasi napaka-importante, di ba, Pastor? Na hindi lang sa tagapagturo sa pulpito, pero pag tayo ginagamit na ng Panginoon as we minister, it's very important na ang pinapahayag talaga natin ay yung katotohanan.
2: Right.
1: And imagine what kind of preparation yung kailangan mong gawin. So, how do you prepare? Paano kayong mga topics mo? How do you choose your topics? Kasi parang di nauubusan ng pag-uusapan.
0: Opo. Una po sa lahat, linawin ko lang po, hindi po ako pastora. And una po sa lahat, gusto ko pong encourage lahat po ng tagapakinig po na kahit po hindi ka pastora, the Lord is not looking at labels. He can actually use you kahit ordinary churchgoer ka lang po. Ngayon po ako po ay inactive po at the moment sa simbahan. Pero alive na alive po yung ating outreach, yung pag-evangelist po sa labas. So, I think ang ministry po hindi nakukulong sa loob ng simbahan.
1: Amen.
0: Pero kahit saan ka po dalin, if you can share Jesus, that's more important than but hindi ko po sorry po. Okay, i-rewind ko. Importante po na tayo po ay naglilingkod sa simbahan. Pero mas importante pa rin po na we are being salt and light in the darkest places. I would always illustrate it like this. Tayo po lahat ay ilaw. Sa loob ng simbahan, hindi ka po magliliwanag kasi si pastor ay ilaw. Ang worship leader, ilaw. Lahat ng makikilala mo dun, born again, ilaw po yun. Hindi ka po magliliwanag sa loob ng simbahan. Pero I believe that you will shine your light in the darkest places, which is outside the church. Yung mga lost po talaga, that is where we should shine our light. And I'm for the people, kasi ako po is worship leader din po. Kaya talaga sinusupport ko rin po ang ministering inside the church. But it is more significant that especially now that Jesus is coming soon, that we minister outside the church. Yung po ang encouragement ko po. Kasi ang dami pong mga tao, sinasabi po nila, hindi ako naglilingkod sa church kasi I'm not given a chance inside the church. No, you can minister, the ministry is outside actually. So, ayun po, una po sa lahat yun. So, if you're asking po about preparation, ang preparation po, syempre po, we have to encounter the Lord in our secret places. So, napaka-importante po nun na, syempre, hindi ka po kakausapin ng Holy Spirit if you're not connecting with Him at all. So, napaka-importante po that you connect with the source, which is our Abba, which is Jesus Christ. Mm-hmm. So, yung topics naman po regarding that, syempre, actually, kinakausap po talaga ako ng Holy Spirit about that every time that I would open my Bible and when I converse with my dad po kasi, pinapasala ko po, tinaterm po namin, binabaril po ng father ko po muna bago ko po i-upload kasi napakarami pong beses na na-upload ko tapos hindi ko pinapa-proofread sa dad ko. So, maganda po talaga na meron pong mentor.
1: Mm-hmm.
0: So, I encourage everyone, lahat po ng Kristiyano, hindi po siguridad na ikaw ay Kristiyano at naglalakad ka sa Panginoon na ikaw ay matatag. Hindi po. Lahat po ng Kristiyano ay babagsak at babagsak kung wala po talagang mentor at magkokorek sa'yo. So ako po, ina-appreciate ko po. Shout out po sa daddy ko po at kuya ko po na lagi pong binabaril lahat ng mga kung meron po akong content na hindi lumilihis, binabaril po nila at tinatama po ako. At mentor ko rin po si Taconi. Ayun po, kinokorek niya rin po ako sa aking mga personal struggles, personal life, personal sins. Mga talaga pong ina-address niya po sa akin. And doon po talaga nakokorek ang isang tao kapag po may nagbabantay sa iyo. So, I encourage everyone po, especially Christians, na new believers, you get yourself a mentor po talaga. Hindi po lahat ng mentor ay okay rin po. You pray for a mentor po talaga na that hears from the Holy Spirit. Mm-hmm. Hear from the Holy Spirit at talaga pong tama yung doctrine. Talaga pong you have to really be careful on that. Yun po. And inspiration ko po, syempre po, every time po that I'm reading po kasi yung iba pong mga messages po sa akin. Mm-hmm. Every time po na ako po ay nakaka-receive po ng Miss Jai, pwede pong i-topic mo to. So yan, misa po nakako po ng ganun. And yun po. So, hindi ko pa i-answer yung question.
1: Oo, nasagot mo naman, Pastor. Actually, yes, habang pinakikinggan ko si Miss Jai, Pastor, parang bumibilis yung tibok ng puso ko. Pastor, yung spirito mo can relate to, yes, what, right, to everything that she said.
2: Parang ganito eh, parang istorya ko yan. Pero
1: oh, Pastor, parang si, naririnig mo yung ano, naririnig si mo si na Lord share talaga.
2: Right, yes, yes.
1: Kasi opo, parang feeling ko, ano, magka-spirito tayo, Pastor.
2: Right.
1: Ni Sis Jai, no? Talaga yung naririnig mo, talagang ang ministry natin. Habang sinasabi niya, Pastor, na sa loob ng simbahan, lahat tayo, kung mananatili ka sa loob, lahat kayo dyan ilaw.
2: Right.
1: Eh dapat naman talaga lumabas tayo sa dark,
2: yes,
1: places. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon, na sinend off niya talaga ang church eh.
2: Yes.
1: Na dapat tayo sumunod. Na hindi, go, lang limited, Pastor, dun sa walls ng church natin.
2: Right.
1: Yung kayang gawin ng Panginoon. Actually, mas mararamdaman mo nga yung pagkilos ng Panginoon outside, yes, the walls of the church. Diba? Kapag, opo, napapaligiran ka na ng mga unbeliever,
2: yes,
1: kapag, yeah, napapaligiran ka na ng mga messed up stories ng mga, right, tao, dun mo mas nakikita at na-appreciate yung grace ng Panginoon sa buhay natin.
2: Yes. Well, sabi nga, Pastor, ng Bible, eh, saan ba dapat nilalagay ang ilawan? Doon, mm, sa maliwanag, di ba dapat sa madilim para masinagan ito yung maraming tao, di ba? Mm-hmm. So, tayo dapat talaga, napaka-importante, sabi ng Lord sa Great Commission, you have to go and make disciples sa labas. Sa labas, yeah, ginagawa yon sa loob ng church.
1: Saka, Pastor, lahat ng sinasabi ni Ms. Jai, di ba, lagi nating binabanggit dito, very important that you read your Bible.
2: Right.
1: Mas mahalaga yung private life mo more than your public life.
2: Yes.
1: Kasi hindi pwedeng ang iniisip mo lang, anong iisipin kaya ng mga tao, yes, sa paligid ko? Dapat ang iniisip mo, audience of one ka muna.
0: Mm.
1: Right. Anong sasabihin ni Lord, di ba, in the first place? Na parang, baka mamaya gusto mo mag-ministry, di ba?
2: Yes.
1: Madali kasi yun, Pastor, eh.
2: Opo.
1: Na pag ikaw mag-ministry ka outside, di ba, Pastor, parang may mga tao magagaling naman talaga.
2: Right.
1: Magaling magsalita, magaling magparot, di ba?
2: Yes.
1: Pero pag yung buhay nila, tinignan mo sa privado, doon nagkakaroon ng problema.
2: Yes.
1: At imposibleng hindi i-expose ng Panginoon.
2: Hmm.
1: Diba? Yung buhay na yun. Kasi lahat na, pag nasa liwanag ka, diba, Pastor, lahat makikita mo, everything will be exposed.
2: Right.
1: Hindi ka lang naman may expose kapag nasa darkness, right, ka, pero kapag nasa liwanag ka na, asahan mo na lahat ng basura, diba, lahat yun lalabas. Kasi,
2: yes,
1: gusto
2: makikita
1: ng Lord, hindi ka manatili dun.
0: Opo.
1: Diba? Hindi naman ibig sabihin, in-expose ka, gusto kong hihiyain ng Panginoon.
2: Right.
1: Diba? Kaya in-expose ni God yung mga bagay na mali sa buhay mo in order for you to realize how much we needed Him. Kasi, opo, hindi natin talaga kaya on our own. So, yung lahat ng naririnig ko kanina, Pastor, mentors, di ba, Pastor?
2: Yes.
1: Lagi nating binabanggit yan. Ipag-pray ninyo kung sino yung mga tamang tao na isasurround mo yung sarili mo.
2: Yes. Diba? Kasi, Pastor, it's close to impossible for you to know everything kasi talaga.
1: Yes, Pastor.
2: So, napaka-importante, lalo na kung pastor ka eh. Kasi, ikaw yung highest authority ng church eh. Sinong accountable sa'yo?
0: Mm-hmm.
2: Paano pag nagkamali ka?
0: Mm-hmm.
2: Sinong magpuput in check sa'yo?
1: Saka, so, Pastor, walang nag-grow mag-isa.
2: Right. Mm. Yes, that's
1: kaya
2: true.
1: Kaya lang, siyempre yun nga, dapat tamang tao din talaga yung ilalagay mo or i-allow mo to influence you. Kasi,
2: right,
1: kung maalala ko yung story ni Ms. Jai, yung bad influence, di ba?
2: Yes.
1: Sa buhay niya. Una, sabi nga sa Word of God, Pastor, train up a child the way they should go. Yung mga magulang niya nagtanim ng maganda.
0: Oh.
1: Kaya lang, nung nagkaroon siya ng freedom to make her choice choices, sino yung kakaibiganin right. niya, sino yung sasamahan niya, sino yung pakikinggan niya. Doon nagkaroon ng konting problema.
2: Tama po.
1: Diba, siguro dahil nga sa pagiging kabataan at aware naman ng Word of God dyan.
2: Yes.
1: Diba, sabi nga ng Word of God that everything is permissive
2: right.
1: but not everything is beneficial.
2: Yes.
1: So maaaring, sige, sinabi ng Lord, sige, i-enjoy mo, i-explore mo, inalaw ng Lord, pagdaanan mo, masaktan ka
2: yes.
1: for you to be in pain. Sabi, para malaman mo siguro na ako yung tagapagpagaling, kailangan mong dumaan sa ganito.
2: Yes.
1: Diba, kung baka kailangan mong malaman talaga yung pinaka-essence ng freedom, kailangan mo munang maranasan to be in chains.
2: Yes.
1: Diba, kasi yun din yung challenge growing up in a Christian family.
2: Right.
1: Na kapag, diba, parang hindi ka talaga po magkamali.
2: Yes. Yung like expectation.
1: All eyes on you. Yeah, all eyes on yung expectation. At the same time, siyempre iba yung pressure talaga.
2: Yes.
1: Calling din kasi maging pastor's kid eh. O, so, para sa akin ha, talagang hindi rin lahat eh talagang itinalaga para maging pastor's kid.
2: Calling pala yun, pastor.
1: Oh, pastor, calling yan. Kahit ang pagiging pastor's wife is a calling. Sabi nga nila, meron akong ririnig, buti nga daw merong Bible school for pastor, pero walang Bible, walang school for pastor's wife and mm-hmm. pastor's kids.
2: Yes.
1: Diba? Kasi it's almost the same pressure kung right. titignan mo, pastor. Diba, the way you needed to manage everything na parang, paano nga naman lumiliit yung mundo mo eh.
2: Yes.
1: Depend, I understand na alam ko, pareho po kayong pastor's kid. At ako din, maraming mga malalapit ako sa mga pastor's kid. So I understand the struggle, I understand
2: yes,
1: the pain.
2: Opo.
1: Diba na parang tao din naman talaga. Hindi
2: right.
1: natin ginagamit yun as an excuse. Pero we have to also look at the reality. Na pag nasa laman tayo, may mga struggles talaga. At wala
2: right.
1: namang nag-mature na hindi dumaan sa proseso.
2: Yes.
1: Diba? So let's, siguro sa mga kapatira natin na masyadong kinikritik, yung mga pastor's kid, kaysa i-criticize ninyo, eh, siguro pag-ingatan natin.
2: Yes.
1: Diba, tulungan natin sila na mag-struggle man sila, at least nasa loob sila ng simbahan, may guidance pa din.
2: Right. Tsaka, alam mo pa, sir, yung simpleng panalangin, yung ipag-pray mo na lang, ipag-pray natin sila. Kasi, really, they are really trying hard, they are struggling. Kasi, alam mo yung buong buhay nila, nagtitiptoe na sila, ang daming expectation, ang daming rules, dapat ganito sila, pero hindi naman sila ganun. So alam mo yun, Pastor, grabe, napakahirap yes. maging pastor's kid. Isa pang hindi tayo nababanggit eh, missionary kid, PK tsaka MK. So ang hirap, sobra. Pero alam mo yun, Pastor, dahil
1: sa biyaya ng Panginoon.
2: Sa grasa ng Panginoon, ayan, nakasurvive.
1: Yes, Pastor. And yun nga, yung mga bad influences na yan, ina-allow din talaga
2: yes.
1: Ng Panginoon. So, mga kabataan, especially sa young people na nakikinig, no? Siguraduhin mo naman na yung mga taong pinipili mong samahan, eh mag-grow ka.
2: Yes.
1: Diba? Hindi naman tayo nandito to hate, diba? Parang i-hate yung mga tao sa paligid natin. Eh magiging salt and light ka. Kaya
2: right.
1: lang, ang hirap kasi na ikaw, inaayos mo pa yung sarili mong buhay, diba? Tapos nandun ka sa isang lugar na hindi naman nakakatulong sa'yo para lumago.
2: Yes.
1: Siguro may perfect timing
2: right.
1: diba? For you to go back to them, to your friends. Okay lang nga daw makisama ka, wag ka lang makikisama.
2: Yes.
1: Diba? So yung conviction, wag mong hayaan na madala ka nung mga pagkatawag ng laman, ika nga.
2: Yes.
1: Diba? Kaya mahalaga din na habang, kasi hindi naman natin may iwasan to be in the world eh.
2: Right.
1: Diba na makisalamuha pa rin sa mga tao sa mundo. Kaya mahalaga yung mga mentors na tinatawag.
2: Yes.
1: Mahalaga yung mga accountability mo with your parents. Diba? I think that's also important, yung relationship mo sa parents
0: Totoo
1: mo. No? So parang at the same time, yung church dapat mag-grow natin yung mga simbahan natin na hindi tayo natatakot na makita nila yung vulnerability natin and yung brokenness natin. I think that's one problem, diba, sa loob ng mga churches, kung bakit ayaw ng mga tao na umamin sa
2: yes.
1: mga kasalanan nila. Kasi parang yung judgment eh.
2: Right.
1: Diba nandun? So kung mag-cultivate tayo ng isang environment na mas open, mas trustworthy, diba? Parang pare-pareho naman tayo eh. Diba na nag-fail.
2: Right.
0: Ako po ay strong suggest po for that, yung influence and at the same time yung you surround yourself with the right community. I mm-hmm. strongly suggest that all of us should be in a small group. Because mm-hmm. small group po talaga, katulad po ni Jesus, meron po siyang small group eh. Meron po siyang 12 na hindi po siya mag-isa sa kanya ministry.
2: Mm-hmm.
0: Meron pong he's looking after those 12. At talaga pong natatransform po yung 12 na yun to become like Jesus. There's a study that I've learned recently that nung wala na po si Jesus when he ascended to heaven. Akala po ni Satan nagtagumpay na siya kasi wala si Jesus mm-hmm. eh. Pero hindi. The 12 preaches like him, talks like him. It's like influencing those people like him. Like Jesus transformed the 12 to become like him. That is the goal of small group. kapag ikaw nag-involve sa small group, you transform to become like Jesus pala. So, yun po talaga yung impact po pala kapag ikaw eh nasa maliit na grupo na kung saan dapat maayos, considering dapat maayos po ang mentor nyo po ha. You know, kapag po tayo nababantayan po ng strong mentor, tapos yung small group po na yun, I believe, meron po kasi akong, yung first batch po na small group, talaga pong nakita ko po yung anointing po in mm-hmm. our group na nung I mentored them, grabe po yung growth po namin sa spiritual, finance, mm-hmm. nag-breakthrough po kami sa mga jobs po namin, yung mga ka-small group ko po na akala po nila hindi po sila able to conceive a child. Grabe po, every time that we meet in small groups, we're fighting it in worship, in prayer. Nagkaroon po siya ng baby boy. Grabe po, miracle po kasi mm-hmm. siya po ay considered baog ng OB po. Mm-hmm. Kahit grabe po talaga yung miracle. Yeah. Sa small group, guys. Kaya gusto ko po kayo encourage, you find yourself a mentor po na talagang okay po kay God, talagang you can see the fruits of the Holy Spirit in that mentor. Tapos mag-involve po talaga kayo sa small group kasi kung meron pong mag-influence sa inyo na mga kaibigan nyo, naka-age nyo, mas small group po talaga ang recommended. And yun po, gusto ko pong encourage po kayo dun kasi mm-hmm. napakalaking tulong po talaga sa akin din po
1: yes.
0: ng small group. Hindi, kahit po ako yung mentor, ako po yung natututo sa akin po mga mina-mentor. At yun po.
1: Mm-hmm. And I totally agree with that, Pastor. And siguro yes, yung pag ikaw din na-involve ka sa small group, hindi ka lang pumapasok sa isang grupo
2: right.
1: na membership lang.
2: Yes.
1: Mahalaga that you submit also to your leadership.
0: Yes. Yes, po.
1: Kaya nga mahalaga yung sinasabi ni Ms. Jai na pipili ka din kung right. sino yung mentor mo talaga. Ipag-pray mo din talaga kung sino yung tamang tao
2: yes.
1: na magpapasakop ka. Kasi I think kapag member ka ng small group, which is nangyayari din kasi sa panahon ngayon, no, na marami naman they are part of the small group.
2: Right.
1: Pero they don't listen to their leaders.
2: Yes.
1: Na parang feeling nila pag pinagsasabihan sila, pinapaalalahanan sila, mm-hmm. eh, nangingialam. Mm-hmm. Diba, quote-unquote, nangingialam sa mga private life. Eh, ganun naman talaga. Sa isang small group, right. you have to be vulnerable.
2: Yes.
1: Diba, dito nga pinag-uusapan yung mga bagay na private.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mahalaga na tamang tao yung mga kasama mo din.
2: Yes. That's why, Pastor, kami nga, ginagawa namin sa small group, ina-upgrade namin yan into an accountability group. So, anong ibig sabihin nito? Ito yung mga tao na hindi ka matatakot mag-open ng kung ano man ang pinagdaanan mo. Honestly. Mm-hmm. Honest to goodness talaga, Pastor. Walang tinatagong dark edges mm-hmm. or any side. Kasi dito magkakaroon ng comfort zone yung bawat isa to share ano ba talaga pinagdadaanan nila. Kasi marami talagang mga tao, magaling silang magtago ng talagang pinagdadaanan mm-hmm. nila for them to avoid judgment.
1: Mm-hmm.
2: So ngayon, para mawala yun, actually, ikaw nga nagturo sa akin ng Pastor. Yan nga po pala ang aking mentor, no? Sige, Pastor Andrew. Napaka-importante yung accountability na kung saan talagang mapagkakatiwalaan yung bawat isa. Kailangan mm-hmm. ma-establish yun na trustworthy yung bawat isa. Ngayon, hindi ka na matatakot na, alam mo, namomroblema ako sa ganito eh. Pwede mo mm-hmm. ba akong matulungan? Ano ba ang pwede yung inputs dito?
1: Kasi Pastor, ang worry ng iba kapag hindi trustworthy yung mga kasama mo din.
2: Yes.
1: Baka maging chismis group.
2: Right. Lumalabas sa small group yung ano eh.
1: Tsaka Pastor, may mga tao, hindi sila masaya na nagiging maayos yung buhay mo.
2: Yes.
1: May mga ilang tao kasi, di ba? Right. That's truth.
2: Yes.
1: Truth kasi yun eh.
2: Yes.
1: May mga ibang tao, akala mo kaibigan mo, pero right. eventually, naghahanap lang ng pagkakataon.
0: True.
1: Diba? So that's why you have to prayerfully.
2: Yes.
1: Diba? Choose the right person to really mentor you. Or yung kahit accountability group, hindi naman kailangan mentor eh.
2: Right.
1: Pero yung may mga tao kasi na naiintindihan yung salitang accountability.
2: Yes.
1: Ibig sabihin, merong mutual trust.
2: Yes.
1: Diba? Kahit magalit ka, diba? Hindi kayo magkasundo isang araw, eh hindi para sabihin mo yung mga messy yes. part na narinig mo dun sa buhay ng tao na yun.
0: Totoo po. Kasi napaka-importante po nung trust po dun sa do grupo po na hindi po talaga dapat ilalabas yung kahit ano po talaga dun sa ano ba tawag dun?
1: Accountability. Circle.
2: So
1: circle of support.
0: Yung confidential. Yan.
2: Yes.
0: Dapat po talaga confidential yung information. Kahit po sa akin, grabe po yung tiwala rin po nila sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Kahit yung mga, ang hirap pakinggan. Grabe talaga. So, ma-absorb mo pa rin yun. And, ano naman po, nakakatulong rin po as a Christian po kahit ikaw po mismo. Kasi sabi po sa Bible, di ba, go and make disciples.
2: Mm-hmm. Right.
0: So, it's not just evangelism, but you also must disciple. So, sa discipleship din po is, grabe rin po yung learning sa'yo. And at the same time, you shape your mentees to become disciples as well. So, yes. Yun po.
1: So, paano mo yung Miss Joy ngayon na ang laki na nung following mo? Tapos marami ng tao din, siyempre nare-recognize ka. And marami ka na rin siguro, hindi lang yung pambabash. Kung meron mang nang babash, I don't think. Meron ba? Marami bang mga bashers?
0: Ay po, lately po, talaga pong nasabihan po ako ng false preacher daw po.
1: Parang narinig ko yata.
0: Actually, marami pa po. Pero isa po yun sa talagang nag-viral din po sa akin na ano daw po.
1: Pero how did it affect you? Yung mga ganyang negative na... Parang paano mo minamanage yan? Kasi para dun sa mga nagpipray din or maybe there are people na nililid din ng Panginoon na ang maging ministry nila sa social media din talaga. Paano mo imamanage yung mga ganyan?
0: Una po sa lahat, talaga pong you have to be guided by the Holy Spirit when you do this. Kasi hindi po talaga biro. Meron po talagang nababaliw. Sorry po ha. Pero meron po talaga nagkakaroon mental ano po talaga
1: health
0: effect.
1: Problems.
0: Opo, yeah. Dahil po sa... Kung i-absorb niyo po talaga yung bawat message, talaga pong you would really be discouraged. Actually, lahat po nang i-upload niyo po, meron po talagang negative dyan. Kahit positive po, kahit pinaka-positive po, sabi ko kay mami, mami, kumakanta lang ako. Kumakanta lang ako, mami.
1: Yeah.
0: Tapos, grabe, parang ang daming bash ganun. Tapos sabi niya, anak, ano, wag mong pansinin. Di ba, sinasabi po nila, wag pansinin. Pero in a way,
1: yeah.
0: Nung bago-bago po ako sa mga first 2 years ko po, sobrang na-affect po talaga. Honestly po, nakaka-affect po talaga siya. Tapos, sinusurrender ko po siya kay God kasi it affects me. Sometimes it doesn't make me sleep. Kasi there's this one time, pinakamalala po nangyari sa akin was na-threat po ako.
1: Death threat talaga?
0: Ng community po na yun. So, it's, there's that one religion po na I tried to minister. Kaya siguro, I don't know if that's wrong, but I tried to minister to her. So, I ministered to her and then, it turns out, kasi she's wearing a hijab. So, I still tried to minister to her. Tapos sabi ko po, okay lang po ba that I prayed for you, ganyan-ganyan po. Tapos, and then, when I prayed for her, sinumbong niya pala ako sa community nila. So, I was manhunted and nawala po akong vlog for how many months.
1: At dahil doon. So, nagkaroon ka ng fear.
0: Yes po, talaga pong, hindi lang po fear, pero
1: parang you wanted to stop everything, ganun.
0: Pero actually, okay nga rin po yun eh. To be honest, parang okay rin po na to die for the Lord. Pero I think my job here on earth is not yet finished. That's why I lived. Thank you, Lord. So, yun po. How do I take it? Siguro po, first of all, you surrender to the Lord. Kasi kapag dinadamdam niyo po talaga yun, ibig sabihin kahit yung praises, dinadamdam mo. So, you have to be careful on that. Kasi kung yung negative, ina-absorb mo siya, ibig sabihin yung praises, ina-absorb mo rin. Eh, dapat yung praises hindi mo a-absorb. Yun din po ang struggle po sa lahat po ng gusto
1: hindi
0: pong,
1: lang sa negative.
0: Yes po. Ang struggle po sa aming po mga content creator is to every time po that we get commendations or praises from people, talagang balik yung crown sa Lord. Kaya nga po, na-appreciate ko po yung kantang Crown Him King of Kings. Kasi talagang you have to return the crown to Him. Every time that people praise you, it's like you're wearing the crown. Kaya, it's a test of humility. Truly, it's a test of humility. You have to really check yourself, check your heart. Am I being so happy that, you know, I'm being recognized? Like, special po nung hindi ko po talaga alam na parang paano nila familiar sila sa akin, parang parang it seeps in. Totoo po yun, na there's that temptation po talaga na nakikilala ka na ngayon, parang talagang may bubulong po talaga eh. Pero hindi, wala. I would always every time that I would feel that, ito po ang suggestion po sa lahat, every time that you feel yabang, you always see yourself where the Lord found you.
1: Amen.
0: And I would tell the Lord, Lord, remind me of what I'm made of. I'm made from the dust. I would always remind myself that I'm made of dust. Wala akong kwenta, wala po akong, I amount to nothing. But it's just because of the grace and talaga ng Panginoon. Kaya rin po ako, and where I am right now, it's truly just because of the Lord. It is talaga pong nagkaroon po ng ganong struggle po. Inaamin ko po yun. Talaga pong
1: mas malalim yung struggle dun sa sa humility more than the bashing.
0: Yes, it's true.
1: Kasi parang ganun yung weight na nararamdaman
0: ko. It's true. Totoo po. Mas talaga, it is truly a test of humility. Kasi sometimes the praises outweighs the bashes. talaga po.
1: Yeah.
0: Kasi mas marami yung support sa'yo at marami nagtatanggol sa'yo kaysa sa bash.
1: Mm-hmm.
0: So parang, pinagtatanggol nila ako. Parang nagkakaroon po ng in a way, parang
1: pwedeng lumaki yung ulo mo, eh, di ba?
0: Totoo po. So every time that I would feel that, yun nga po, pinagtalagang take up your cross. You remind yourself of, no, you're made of dust yun. Kaya I suggest everyone po na kapag every time po na nakaka-receive po tayo ng praises or talagang when you made it, don't feel that you made it. Do not feel that you made it. Huwag po talaga niyong ma-feel. Actually, every time that I would tell my brother, sinasabi ko po kasi sa kanya.
1: Mm-hmm. So, ko, accountability again. Yes.
0: Yeah, totoo po. Sabi ko, parang lumayabang ako.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin ko sa kanya. Sabihin niya sa akin, go back to, wala, huwag mo isipin yung praise, huwag mo isipin yung bash. Lahat yung both yun, huwag isipin.
1: Mm-hmm.
0: It's on the past. Wala na yun. Forget it. He would always, parang level me po.
1: Kumbaga, he would always remind you to stay on the now.
0: So talagang sobrang importante po na may naririnig ka. Kasi wala pong iba makakapagsabi sa akin nun, kundi pamilya ko.
1: Yun.
0: Po.
1: Totoo naman yun, Pastor, no?
2: Right.
1: Saka mahalaga talaga yung counsel mo. Tapos mahalaga din na yung counsel mo, family mo.
0: Right.
1: Doon talaga mag-uumpisa sa pamilya, Pastor. Yes, hindi pwedeng kasama yung family.
0: Walang magsasabi sa akin, yabang mo na.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Yung kuya ko, ganun po, flat out. Sabi niya sa akin, Ba't mo iniisip yan? Bakit mo iniisip? Huwag mo isipin. Shrug it off.
1: Kasi ang family hindi magsusugarcoat eh.
2: Yes, totoo po yan.
1: Diba kasi mahal ka niya no matter what. Saka sila, siyempre ayaw nila na nakakadinig din ng negativity.
2: Right.
1: Sila yung unang maaapektuhan din at the end of the day.
0: Opo, grabe. Kaya magandang may straight na magsasabi sa'yo. Na ikaw yung mayabang, ikaw ay anon ganito na. So yun, na-appreciate ko po. Actually, ako po, na-appreciate ko po yun. Kasi hindi ko po minsan nababantayan yung sarili ko.
1: Mm-hmm.
0: So appreciate ko po yun. Lalo kapag may mga nagko-comment po sa akin, sis, mali yung ganito mo ha. Mali yung, nakikinig po ako.
1: Mm-hmm.
0: So nalalearn ko po yun. Especially dati po, nagti-t-shirt pa po ako.
1: Teachable heart, Pastor.
2: Wow.
1: Yes. Teachability, very important.
2: Right.
1: Diba? When you are not that proud, Pastor, I think mas madali kang tumanggap eh.
2: Right.
1: Diba? Hindi dahil feeling mo tama sila, kundi dahil willing ka.
2: Yes.
1: Na, kasi iba-iba naman ang preferences ng tao, Pastor, kung tutuusin. Pwede mong sabihin, baka kayo lang yan. Diba? Pwedeng ganun kasi. Pero pag ang isang tao, Pastor, meron ka talagang spirit ng Lord, part ng fruit talaga ng spirit ng Panginoon sa iyo, yung kababaan ng loob.
2: Yes. Diba, kasi actually, gusto ko yung model ni, ni Miss Jay, kasi you remind yourself about where you come from, galing ka sa dust. Alam mo yung pinatawad ka from darkness into light,
1: yes,
2: galing ka sa kadiliman, tapos ngayon nabigyan ka lang. So, ako, I would always remind our leaders na it's not about us.
1: Yes.
2: It's always about God. So, kahit anong ma-accomplish natin, yes, we became the vessel. Tayo yung channel of God's love and blessing para sa mundo na to. But, we are just an instrument. Ginagamit tayo ng Panginoon. And we are doing it because we have a thankful heart kasi binigyan tayo ng libreng grasya ng kaligtasan ng Panginoon.
1: Kaya Pastor Ernie, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago.
2: Amen. Yes.
0: Amen.
1: Yan naman yun. Huwag kang masaktan lang.
2: Right. Opo.
1: Diba?
2: Magbago ka naman.
1: Sikapin mo to learn. Kaya ka siguro tinatamaan kasi may tinatama sa'yo.
2: Amen.
1: Diba? Kaya ka siguro nasasaktan kasi meron talagang kailangang ma-heal.
2: Yes.
1: Diba sa'yo? So minsan, kailangan talaga yung pain para mag-grow ang tao.
2: Right. Opo.
1: Diba?
0: And hard truth.
1: Ano yan, Madam Miss
0: Jan? Yung hard truth po.
1: Yung hard truth. Totoo lang, walang sayang dun sa mga lumalabas, sa mga labi ni Miss Jay.
2: Iba talaga pag, Pastor, yung personal testimony mo talaga.
1: Saka, Pastor, anointing talaga yan. Hindi lahat ng tao, Pastor, were gifted, diba, ng kagaya niyan. Kumbaga tayo, Pastor, malalaman mo na, yung calling at yung purpose natin, very personal sa Panginoon yun. We cannot compare.
2: Opo.
1: Kumbaga, paano ginagamit si Miss Jay, ganyan sa tinawag ng Panginoon, ganyan sa ginamit ng Diyos. Ikaw din, na nakikinig ngayon, pwede kang gamitin ng Panginoon sa kaparaanan niya.
2: Yes.
1: You don't need to compare yourself to anybody. Magkaroon ka lang ng confidence. Siguro yun yung mga bagay na dapat nating matutunan. At diba, parang pwede mong gawin yung ginawa ni Miss Jay, pero hindi pareho yung result.
2: Right.
1: Pero huwag kang ma-discourage. Kasi merong kang lugar platform. Meron kang platform, merong paggagamitin, at saka hindi kailangan marami.
2: Right.
1: Diba, minsan kahit isang tao nga lang yung ma-touch sa life mo, ma-influence mo, diba? E paano kung yung tao na yan, na pinaabot sa'yo ng Panginoon, yan pala yung magiging Moses ng generation ngayon.
2: Amen.
1: Yan pala yung magiging David ng generation ngayon. So we don't compare notes. Nandito tayo to encourage one another.
2: Yes.
1: At masaya ako na madinig yung kwento ni Miss Jai firsthand, Pastor. Totoo lang, iba kapag personal mong nadidinig.
2: Yes.
1: At saka nararamdaman mo kasi, Pastor, siyempre, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, di ba, yung Spirit ng Panginoon, yung Holy Spirit, pag nag-move, mararamdaman mo eh.
2: Amen.
1: Di ba, Pastor, sa isang tao kapag, sa Lord talaga to.
2: Yes.
1: Di ba, yung wisdom nito talagang hindi sa sarili niyang katalinuhan, kundi sa wisdom ng Panginoon sa buhay niya.
2: And Pastor, alam mo, usaping basher, alam mo, sa palagay ko, ngayon na, after hearing yung segment na to, yung napag-usapan natin about the life of Miss Jai, marami siguro mag-change of hearts.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo kasi sa mga tao, marami talaga sa mga tao madaling mag-judge kasi hindi nila alam yung pinanggagalingan. Itong programa na to, siguro, di ba? Maraming makakarinig.
1: Alam mo, Pastor, bitin tong program
2: yes,
1: na to.
2: Actually, yes, totoo lang, Pastor.
1: Pero sana paumlakan tayo ni Miss Jai sa susunod ulit.
2: Part 2, tapos kasama na si Brother Michael.
0: Oh,
1: dapat. Diba? Siguro ngayon pa lang kailangan, meron tayong testigo, mag-a-agree sila, maimbitahan ulit.
2: Yes.
0: So, advance
2: natin yung February, Pastor.
1: Oo, tsaka,
2: February ulit.
1: Tsaka Miss Jai, kasi alam mo, talagang ang prayer namin, paano natin mas maabot yung mga kabataan.
2: Yes.
1: At the same time to guide them. Kasi kailangan talaga nila ng guidance eh. Yung mga tao that would set as an example, I think yun yung kulang sa panahon ngayon.
0: Mm.
1: Yung mga taong lumalakad talaga ng merong integrity.
2: Yes.
1: Diba? Kailangan ng mga example, kailangan ng mga katulad ni Miss Jai para sa social media. Kasi totoo lang, Pastor, ang daming influencers sa social media, pero iilan yung meron talagang totoong content na makakapagdagdag ng value sa atin. And what we're talking about na value, Pastor, is yung value na nakukuha natin dun sa relationship natin sa Panginoong Diyos. So we need more people who are bold enough, diba, to really share their story, to really share their testimony,
2: right.
1: Kasi totoo yung pagbabago.
2: Yes.
1: Kasi totoo yung Diyos. And Miss Jai, totoo lang, nabitin ako sa kwentuhan natin. Hindi nga natin napag-usapan yung isang yung question
0: sayang
1: ng kaagapin natin.
2: Yes.
1: Hindi sayang, Pastor, kasi babalik si Miss Jai.
2: Yes. So, we believe walang aksidente sa Panginoon eh. So nangyari talaga to ni loob ni Lord.
1: Yes, talagang yung kaaway gusto pang hadlangan eh pagpunta dito ni Miss Jai, pero sabi natin hindi tayo papayag.
2: Yes.
1: Kasi merong gagawin ng Panginoon.
2: Amen.
1: And kanina nagpipray nga kami, Miss Jai, bago mag-start, that we are really claiming the victory in the name of Jesus, na yung meron na mga nakikinig sa atin na talagang gagamitin yung program para maabot sila. Baka merong kailangan ng encouragement kasi meron ng matagal na pinagagawa si Lord sa kanila. Diba? Na kailangan lang nilang sumunod. Do not be afraid. Diba? Huwag kang matakot. At naniniwala ako that the Spirit of God is working, is moving. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon, Pastor.
2: Amen.
1: Kahit nasan ka pa, diba? Kahit
0: Amen.
1: Nasa ang bahagi ka pa ng mundo ngayon, ano pang pinagdadaanan mo, hindi maikli ang kamay ng Diyos
2: Amen.
1: Para abutin ka.
2: Right.
1: And bago tayo mag-end, Pastor, for now, kasi magkakaroon to ng part 2, part 3, part 4,
2: yes,
1: part
2: 5.
0: Thank you.
1: Pero ano, Miss Jai, yung gusto mong iwan sa ating mga kaagapay? Kaagapay yung tawag natin sa ating mga tagapakinig. So, anong gusto mong iwanan sa kanila as a reminder bilang ikaw ay mouthpiece ng Panginoon para sa aming lahat ngayong gabing ito?
0: Hello po, mga kaagapay. Ang aking pong, siguro po, ang payo ko lang po sa lahat is, alam niyo po, if you look around, you can actually discern that Jesus Christ is coming soon. And the whole rationale kung ba't rin po ako nagbablog, it is because I wanted to sound the alarm that Jesus Christ is coming soon, and alam niyo po yan sa mga news and at sa paligid po, it's very obvious if you look at Israel and what's happening to Israel. So, para po sa akin, ang gusto ko lang po iiwan sa inyo, kalimutan nyo na po ako, pero huwag nyo po itong kakalimutan. Dahil malapit na pong dumating si Jesus, wala po tayong gagawin ngayon sa huling araw, kundi maglingkod na lang po. Do what the Lord asks you to do. Kung ano po yun, gawin nyo na po yun. If the Lord asks you to minister, to evangelize, to disciple, do it now because we do not have much time left. I don't know, I feel in my spirit that we are the last generation to see the end, and I believe that this is not now the high time po for us to truly give back to the Lord. Kung tayo po inakilala sa Panginoon, ito na po yung pagkakataon para po talaga to really serve Him. At wala na pong oras. So please, do what you have to do. Obey now, repent, come back to the Lord if kung ikaw ilumayo sa Panginoon, na, wala na pong oras. Bumalik ka na sa Diyos, magrepent ka, ayusin mo na yung sarili mo kay Jesus, gawin mo na yung mga dapat mong gawin para maglingkod sa Kanya ngayon. Yun lang po, God bless you.
1: Amen, amen. Pastor, pati ako, ano eh, parang nako-convict. Diba? Pero amen, napakaganda nung sinabi ni Mr. Ikaw, Pastor, bago tayo mag-end sa panalangin, ano yung gusto mo? Ano yung natutunan mo, Pastor? Ano yung na-remind ka ngayong
2: baka
1: oras
2: lang na ito? Yung ano, 1 hour pa. But anyway, I would like to remind everybody, lalo na po yung mga pastor's kids and missionary kids out there, no, if you are walking on thin ice right now, no, just hold on to your faith. Dadating lagi si Lord dyan. Kasi sabi nga ng Panginoon, no, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon.
1: Amen.
2: Yes, we will experience troublesome moments, yung mga difficulties sa buhay. Hindi natin mapipigilan yan. We will be sometimes be in the darkness. We will find ourselves there minsan. Pero God will save us. And kapag sinave ka ng Panginoon, huwag na tayo yung patampo-tampo o patakbo-takbo. Huwag na tayo magpahabol sa Diyos. Once He called us, mga kapatid, lalo na yung mga magulang natin eh, talagang tinawag ng Panginoon, bumalik tayo agad. Tapos pag nakabalik tayo, eh, yung zeal, Pastor, alam mo yung excitement, ibigay na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Let us all surrender entirely our entire being as a person and then serve God.
1: Sabi nga ni Mr. Ganina, Pastor, wala na tayo dapat ibang ginagawa kundi mag-serve.
2: Right.
1: Diba? And siguro, Pastor, hilingan natin si Ms. Jai ng isang panalangin. Can you pray for all of us?
0: Ay, sige po. Privilege po. Opo. Panginoon Jesus, marami pong salamat. Napaka ganda po, Panginoon, na aming usapan. Lord, alam po namin na ikaw ay umabot, Panginoon, sa iyong mga anak ngayon. Kung sino mang nakarinig ng iyong mensahe tonight, they are the perfect people to hear it. Amen. You meant for them to hear these words, Panginoon, at marami pong salamat. I truly declare, Father God, your blessing of anointing, Panginoon, sa programang ito na Panginoon, itong programa ito ay mas marami pa pong marireach. Lord God, in Jesus' name, Lord, and I declare, Father God, your blessing, Lord, upon Pastor, Panginoon. Yung buhay po nila, Panginoon, Lord, ibalik niyo po, Panginoon, yung kanilang service sa iyo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, ng siksikliglig at umaapaw, Lord God. I also declare, Father God, sa lahat po na nakikinig ngayon, Lord, if they're struggling, Father God, thank you, Jesus, that you are reaching out to them right now, Panginoon, and as they come back to you, Lord God, you're embracing them like the prodigal son, Panginoon. Thank you, Jesus, na meron pong, that you are the God of many chances, Lord God, and thank you, Jesus, na sa gabi pong ito, bilang iyong mga anak, Panginoon, Lord, kami humihingi yung kapatawaran, Lord God. We are repenting of our sins. Forgive us. Give us a clean hands, a pure heart again. Replace our heart of stone and replace it with the heart of flesh, Panginoon. At marami pong salamat na sa huling araw na ito, Panginoon, convict us. Make us obey you, Father God. Panginoon, kung kami ay lazy, if we are not procrastinating, obeying, Lord God, forgive us, Panginoon. Help us to obey you, Panginoon, not for anything, but we know, Lord God, that since matatapos ng lahat, since the end is near, Lord, help us to serve the best way we can, Panginoon. Help us to reach out to people, Panginoon. Bring people, Panginoon, in our lives na dapat naming ma-reach, Lord God. And Lord, let your people, Father God, I declare your anointing to them, Panginoon. I declare, Panginoon, words. Lord, you put words in their mouth what to say. Panginoon, I declare, Lord God, na, Lord, this is a time, Lord God, of revival in Jesus' name, Panginoon. This is the last wave of revival. Bago ka dumating, Panginoon, Lord, you will awaken your people in Jesus' name. I declare a spirit of awakening, Panginoon. Lahat ng mga Kristiyanong tulog ay gigisingin mo na sa pangalan ni Jesus. At marami pong salamat, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat nakikinig ngayon. Thank you, Jesus. We love you. We praise you in Jesus' name.
1: Amen and amen. Thank you so much, Ms. Jai. I really enjoyed our fellowship. And thank you so much sa iyong fiancé, si Bro Michael. And maraming salamat, Pastor John.
0: Thank you so much, Pastor John.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless.
3: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan, sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal, sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara, di baling tambak, mabahot malusak, di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala, bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Yes, na-miss niyo ba ako? Ako kasi, na-miss ko kayo. Slight lang. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. And I hope you're warm and cozy. Habang kayo ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan kayo ay nakikinig at nakasakay dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Isang malamig-lamig, medyo mga presko kahit papanong pagkahapon po sa Indo, mga ka-Express Meet. Sana may mga daladala kayong payong kung ikaw man ay nandirito sa may Legazpi area, dahil medyo makulimlim po ang ating panahon at may nararanasan tayong pag-ulan na konti. Hindi ko lang sure dun sa ibang mga kakaryans natin o sa mga lugar nila. Yan, kumusta po ba ang weather dyan sa inyo? Sa mga on their way homes pa lamang sa mga sandaling ito? Yan, ingat po tayo ha, at huwag basta-basta sumulong or sumuong. Hindi ko alam kung ano yung tamang word. Huwag itapak ang inyong mga paa. Sa mga baha, yeah, for safety and for hygiene purposes.

0: kumusta ka ngayon kay Express Mate? Yan, ikaw ba ay papauwi na? Ikaw ba ay tatambay pa ng saglit dyan sa labas? Or ikaw ba ay kagaya ko? May mga ginagawa pa sa trabaho? Maya-maya pa uuwi? O ikaw ba ay nakatingala na sa inyong oras? Nag-aantay mag 6 p.m. Habang nag-aantay ka or anuman ang iyong ginagawa ngayon ka Express Mate, no? Eh, samahan nyo kami sa isang panibagong episode ng ating biyahe. Whether ikaw man ay nakikinig sa iyong PM radio o kaya sa ating online streaming site, o kaya naman whether ikaw ay kagaya ni Brother Tony, no, na nanonood ng ating Facebook Live. Hello po sa inyo, Brother Tony. Sabi niya, good PM Brother Alvis, umuulan ng konti dito sa Daraga. Ayun, pati po dito, umuulan po ng konti. And so, shout out sa mga taga Daraga and sa mga taga Legazpi City, Albay. Uy, huwag naman natin kalimutan yung mga ka-express mate natin diyan sa Ginobatan, Ligao, Owas, Pulangi, Libon, Matakon. Ano pa bang mga areas dyan? Kamalig, syempre, no? Hindi natin kalimutan ang ating mga ka-express mate dyan sa Santo Domingo, Bacacay, Tiwi, Malinao, and to the rest of First District. Syempre, hindi natin kalimutan ang mga listeners natin sa Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Shout out po sa inyo. Kung nais nyong mapakinggan ang inyong favorite song, i-text nyo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube and Instagram accounts on FEBCB Call Care 104.3 DWAYFM. Meron din tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre ang ating group chat din sa Messenger ay Kirian's Official GC. Huwag na natin patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBCB Call, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

And we're back on track dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And dahil nga nandirito na tayo sa ating ikalawang stopover, yes, by the way, tayo ay naka-regular ride ngayong araw na ito ka Express Mate. And syempre, tuwing ikalawang stopover natin, dito tayo nagpapatugtog ng mga song requests ng ating mga ka-Express Mate. Kung nais nyong mapakinggan ang inyong favorite song, just text sa numerong 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live kanina sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. You may subscribe and follow to our YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm. Siyempre, sa mga miyembro at bahagi na ng ating Kirian's Official GC, pwede din kayo dyan mag-send ng inyong mga song requests. Kaya huwag na natin pang patagalin pa ang ikalawang bahagi ng ating biyahe.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: And tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. And syempre, kasama nyo pa rin po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. And syempre, gaya ng ating nakagawian, every third stop over ay dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. And alam ko mga ka-express mate, karamihan sa atin ay kagaya ko na medyo nagre-reklamo noong mga unang araw. Ang init-init. Di pa nga tanghali, basang-basa na yung damit mo. Masyadong malinsangan ang panahon. Pero ngayon kung titingin ka sa labas, aside from madilim na, eh medyo ma-appreciate mo ang panahon ngayon dahil umulan kahit papano. Some people do like rainy days. Yung iba naman, eh merong mga makikirot na alaala tuwing umuulan. Dito yung mga sad memories. Yung iba naman sa atin, we can't help but to feel gloomy during rainy days. Ako po, isa sa mga taong hindi yaanong nakaka-appreciate ng ulan. Pero ngayon, naway kagaya ko kayo na nagpapasalamat dahil umulan. And one of the sweetest reminders ng ating Panginoon na related sa ulan is that sabi niya nga, no, He makes the rain fall down on both the righteous and the unrighteous. Minsan kasi pag sinasabi natin, ang unfair naman ni Lord, hindi natin naaalala yung verse na yun that reminds us na minsan kahit tayo ay pasaway, eh yung mercy ni Lord is both extended dun sa mga taong mabubuti and pati na rin dun sa mga taong hindi ganun kabuti. And God's blessing is like the rain. Di ba? Yung blessings ni Lord, it allows us to grow. Kagaya ng rain, di ba? Yung mga halaman na uulanan, natutubigan, because of this, they grow. Yeah, siguro sa mga sandaling ito, nahulaan mo na kung ano ang ating tema ngayong araw na ito, ka-express mate. Tama ka dyan. Dahil ang tema natin ngayong araw na ito ay mga kanta tungkol sa araw. De joke lang. Tungkol sa ulan. I hope may these songs make you feel more appreciating. Naway sa mga kantang to, mas ma-appreciate mo ang tag-ulan. Naway hindi mo maalala yung mga pagbaha, yung mga alaalang hindi maganda tungkol sa ulan. This time, may this song make you dance as the rain fall down. Kaya ano pang inaantay nyo mga ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme track.

FEBCB Call Care 104.3 DWAYFM, the station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And batiin natin si Ate Virgie na bumabati kanina ng gandang hapon, Kuya Alvis. And sabi pa niya nung napatugtog na natin yung kanyang dalawang song request na Rooftops and Gratitude is thank you po, to God be all the glory. With that, ka-Express Mate, maraming salamat. I will be seeing you soon. And syempre, palagi niyong tatandaan, the road may be long, but His grace will carry you on. Ingat sa biyahe, God bless, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin, alas 6:31 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang magandang gabi po sa bawat isa. Araw po ng Miyerkules. Kaya po ngayon ay nasa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ang inyo po mga kasama ay walang iba kundi ang Church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Rowel Orjuela. Hanggang alas 7 po tayo magkakasama sa ating pong pag-aaral muli ng Salita ng Diyos. Sa technical, kasama po natin walang iba kundi si Don Alfonso. Kamusta po kayo sa buong maghapon sa ating pong ginawa sa mga nasa trabaho na ngayon ay pauwi na.

Kanina medyo malakas ang ulan ha. Sa mga estudyante, sa mga nanay na ngayon ay naghahanda ng kanilang dinner. Kamusta po kayo? Sana ay makasama ko po kayo sa loob po ng kalating oras na pag-aaral po ng salita ng Diyos. At yung pong nasa ating pong social media sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, ating pong Facebook Live, bilo po sa inyo magandang gabi. Sa mga nasa YouTube po natin and Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At kung nais nyo pong mag-text po dito sa ating pong programa, ito po ang ating pong contact number, 0998-843-0573. Ayan, at tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa gabing ito, tayo po ay matutulog na ating pong bitbit ang mensahe ng Diyos sa atin. At siyempre bukas muli sa ating pong panibagong buhay at kalakasan na binigay sa atin ng Diyos ay ipagpapasalamat po natin. Kung may nais pong kung nais nyo pong ipag-pray o merong kayong nais ipag-pray, pwede nyo po yung i-text sa akin o i-chat dito po sa ating pong comment section ng Facebook Live po natin. At mamaya po ating pong ipapanalangin ano po sa ating pong portion ng pananalangin. Ayan, so darako po tayo sa ating pong salita ng Diyos na ating pong kukunin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ayan, sabi po dito, kung kayo po ay merong Biblia na malapit sa inyong kinaupuan o sa inyong lugar, pwede nyo pong kunin at samahan akong buksan. Kung yan naman po ay nasa inyong tab o tablet o sa inyong cellphone, samahan nyo po ako. At basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi dito, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating pong makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Tayo po'y dumako sa panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po Ama sa pagkabasa ng iyong salita sa gabi pong ito at sa aming pong panahon at maikling sandali ng aming pong pagbubulay ng iyong mga salita ay mangusap ka nga po sa amin o Diyos at ikaw po ang magturo sa amin Ama. Salamat po Panginoon, gabay mo ang sumaamin, banal na Espiritu sa oras pong ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayon, at doon po sa ating pong binasa, merong dito po yun nagsasabing walang pagsubok daw na dumarating sa inyo na hindi naranasan na ibang tao. No? So ang pagsubok natin, sino ba sa inyo ang nasa panahon ng pagsubok ngayon? O sinusubok? Sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, saan kayo party sinusubok ngayon? Sa inyo bang pamilya? No? O sa financial ba? Sa material? Ano ang pagsubok na pinagdaraanan natin? Lahat po tayo may mga pagsubok At ang sabi dito, wala raw pagsubok na naranasan ninyo na hindi naranasan ng ibang tao. So, yung palang pagsubok ay halos pare-pareho lang tayo na nakakaranas po ng ganun. Ano po? May iba't iba lang na level. No? May iba't iba lang na klase ng pagsubok at hindi siguro pare-parehas at magkakasabay. Ang temptasyon daw ay bumibisita sa atin, no? Sa bawat araw at most of us struggle to say no. Kalimitan daw ay hindi tayo nakakahindi. Ayan na naman yung problema ko din yan. No?
eh napakahirap no na pag hindi struggle tayo doon. At kalimitan daw yan ay talaga nararanasan ng maraming tao. At ang temptasyon daw ay hindi bago in any sense. Ang temptasyon is the same for us, no, as it was for Adam and Eve in the Garden of Eden, na sila ay tinukso din. At si Satanas ay laging nag-attempt yan na tayo ay tuksuin sa bawat araw, no. In the same way he tempted Jesus in the wilderness, ay maging pala si Jesus Christ ay sinubok at tinukso din doon sa ilang. Subalit ang sabi po dito, no, ay kahit ang Panginoon from the very beginning, no, no, a battle has raged for the soul of men and women. Kahit ang Panginoon hindi exempted doon eh sa mga pagsubok. At ang labanan ng pakikipaglaban natin sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay dumidepende sa inyo pong pananalig sa ating Panginoong Diyos. Ang laban ng temptasyon ay didepende kung ano ang kalagayan mo sa Diyos. Kaya sabi po dito sa Hebrews chapter 4 verse 15, alam niyo po ba na nadarama rin ang ating punong saserdote ang lahat ng kahinaan natin? Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Ito ang ating Panginoon eh. Kung masasabi po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon Jesus naman ay siya ay Diyos na katawang tao. So kaya niya na paglabanan at pagtagumpayan ang tukso. Pero sabi nga doon ay siya ay nag-anyong tao eh. No? Siya na bagamat sa Diyos, no, ay hindi piniling maging kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging tao, no, dito sa lupa, nakisalamuhan natin, 100% human tao ang Panginoon. At doon sa sinasabing siya ay tao, at ikaw ay tao, at ako ay tao, pare-parehas. No? Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo din, ang sabi doon ay, naranasan din siyang tuksuin sa anumang kaparaanan na tulad na nangyayari po sa atin bilang tao, ay naranasan din po pala ng Panginoon. Lahat ng klase ng tukso ay naranasan niya bilang isang tao. Pero alam nyo, minsan sa ating pong buhay o kalimitan sa ating pong buhay sa pang-araw-araw, sabi po sa ating pinag-aaralan, ang tukso andyan lagi. Ang temptasyon andyan lagi. Na para bang anino mong susunod-sunod sa iyo, sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia na ang Diablo ay 6 milyon na umaatungal at humahanap ng masisila. Ayan ang goal niya eh. Ang goal niya, sirain, wasakin ang buhay ng mga anak ng Diyos. Yung mga taong kumilala sa ating Panginoon, galit na galit ang Diablo. Kaya nga anong ginagawa niya? Gumagawa siya ng lahat ng kaparaanan para maibalik sa dati, sa makasalanang buhay, ang tao. Yun po ang goal ni Satanas eh. Kaya kabi-kabila, araw-araw, andyan ang temptasyon para ito'y bitag na lagay ng Diablo sa bawat araw upang tayo ay magkasala. At sa ating pagkakasala, bunga ng mga temptasyon, mga pagsubok, itong temptation sa ating buhay, mga tukso sa ating buhay, paunti-unti ay pinanghihina nito ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos kung ito ay hindi matatalikuran ng tao. At habang ikaw ay tinutukso ng Diablo,
unti-unti, araw-araw, matyaga ang diablo. Kaya ano ang panlaban natin? Kung sinasabi ng Biblia na walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, lahat. Eh anong gagawin po natin? Kung araw-araw pala ay andyan ang tukso, andyan ang pagsubok sa ating buhay, ano pong gagawin natin? Eh sabi nga, mahina tayo bilang tao. Alam kung ano ang kahinaan natin at doon sa kahinaan natin, doon tayo pinapasok ng diablo sa ating buhay. Sumaring yung iba'y nakakawala, yung iba'y napapaglabanan, kaya paano yung ibang mga tao? Lalo na ngayon, sa huling panahon, talaga ang goal ng diablo ay alisin ka, alisin tayo sa init ng ating paglilingkod. Unti-unti yan. Minsan gagamitin niya ng pamilya, minsan gagamitin ng diablo ang mga kaibigan, mga kakilala, para ikaw ay unti-unting palayuin sa Diyos. Unti-unti, matyaga ang diablo, matyaga yan. Unti-unti kanyang hihilahin palayo sa Diyos. Mamukat-mukat mo, isang araw, nagising ka na lang, napakalayo mo na sa Diyos. Sapagkat hindi ka gumawa ng paraan, paano mo ito mapaglabanan? E paano ka gagawa ng paraan? Pansarili mong kaparaanan, maaring matalo tayo. Pero ang sabi dito sa ating pong binasa sa 1 Corinthians, hindi po tayo lalayo. Dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi dito ay, kung ang tao lahat ay daraan sa pagsubok, ang sabi naman dito ay may pangako na kasunod eh. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayong pababayaang subukin ang higit pa sa ating makakaya. So yun ay napakagandang marinig at maintindihan po natin na ang pagsubok na dumarating pala sa atin ay inaalaw lang ng Diyos, inaalaw ayon sa kapasidad mo, ayon sa kapasidad ko, na ito'y kaya ko. Hindi inaalaw ng Diyos, hindi pinapahintulutan ng Diyos na dumating sa iyo ang anumang pagsubok o anumang temptasyon o tukso na hindi kaya ng kapasidad mo. So, ibig sabihin pala, yung dumadating na yan sa iyong buhay ng mga pagsubok, kapatid, inalaw yan ng Lord sapagkat alam ng Diyos, kaya mo yan. Ngayon, eh bakit may bumibigay? Bakit may bumibigay na mga anak ng Diyos sa tukso at sa mga pagsubok na dumarating? Maaring mahina siya sa panong kaparaanan, eh maaring nakakalimutan yung isang warning o reminder, hindi naman warning, no? Reminder sa atin ng Diyos sa 10:25. Na sinasabing huwag mong kalilimutan ang mga pagtitipon, Hebrews. Lalo na ng ginagawa ng ilan. Kundi ang sabi doon, magpalakasan kayo, lalo na ngayon nakikita nating malapit ang dumarating ang Panginoon. Ano sabi doon? Magpalakasan tayo eh. Eh sinabi bang magpahinaan kayo, magtisuran kayo? I-discourage mo ang iyong kapatid? Hindi yung sinabing i-discourage mo eh. Ang sabi doon na magpalakasan tayo, i-encourage mo siya. Siya na naandun sa bingit nang siya'y mahuhulog, bunga ng tukso sa kanyang buhay. Ikaw yung dapat kapitan niya. Ikaw yung dapat tumulong sa kanya na maalis doon sa ganong sitwasyon, hindi yung ikaw pa yung magdi-discourage sa kanya upang patuloy siyang mahulog. O maaring ang dali mong humusga sa kanyang ginawa. Kaya nga ang sabi po doon, ano po ang susi? Huwag kalimutan yung pagtitipon.
Ngayon, ang tanong ko kanina, paano mo malalagpasan ang mga temptasyon, tukso, pagsubok, mabigat na pagsubok sa iyong buhay na para bang gusto mo nang bumitaw bilang isang Kristiyano? Eh baka kulang ka doon sa pagtitipon, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Baka kulang ka doon. O baka kulang ako doon. Kaya ako'y mahina sa ganitong sitwasyon. Sapagkat may pangako naman ng Diyos eh. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ang higit pa sa ating makakaya. At ang sabi pa dito, kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, ito ay ngayon, kung dumaranas ka ng pagsubok, eh ano? Ano po ang sabi dito? Gagawa siya ng paraan. Imagine mo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo, para sa akin. Paraan para ano? Para mapagtagumpayan ninyo ito. Imagine mo, gano'ng kamahal tayo ng Diyos. Kaya pa lang sabi niya, hindi kita pababayaan, iingatan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Totoo yung pangako ng Diyos, sapagkat sinasabi maging dito, gagawa siya ng paraan. Imagine mo, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para sa iyo. Para sa akin. Para daw ano, mapagtagumpayan natin, alin yung mga pagsubok na dinaraanan po natin. Sapagkat after na malagpasan mo ang mga pagsubok na pinagdaraanan mo, yun ang panahon na yung level ng pananampalataya mo ay tumataas. Sapagkat napapagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Kaya nga bilang Kristiyano, kailangan natin ng mga pagsubok sa buhay. Sapagkat doon tumataas sa ating pananampalataya sa panahon na may pagsubok at napagtagumpayan mo. Nagkaroon ka na naman ng pagsubok, hinarap mo, napagtagumpayan mo. Bakit mo napagtagumpayan? Sapagkat pangako yan ng Diyos sa bawat isa sa atin na siya mismo ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na yun. Kaya yun po eh, dapat po nating maintindihan. It's not a sin to be tempted. If the sinless Son of God could be tempted, then temptation itself cannot be sinful. Yun lang yung parang pagbibigay sa atin, no? Yung temptasyon para makita sa ating pagharap doon, kanino ka ba nagtitiwala? Andiyan lagi ang temptasyon, nakaharap lagi yan eh, nakalagay lagi yan sa iyo. Nasa harapan mo lagi yan. Napakasipag niyan, nandiyan lagi. Pero yan ay bahagi lamang para makita mo saan ka nagtitiwala, kanino ka nagtitiwala sa panahong may ganyan. Pero dapat intindihin po natin, sa Diyos tayo magtiwala, sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng paraan sa panahon na nasa loob ka ng temptasyon, tukso at pagsubok sa buhay. Ang Diyos, pangako yan ng Diyos na hindi tayo pababayat, hindi niya iaalaw, hindi niya pahintulutan. Ang isang pagsubok na dumating sa iyo, hindi niya pahintulutan yan na hindi mo makakaya. Ibig sabihin, ang pinagdaraanan mo kapatid ngayon, inalaw ng Diyos dahil alam ng Diyos, kaya mo yan. At hindi lang yon, kahit kaya mo yan, ito pa rin ang Diyos gagawa ng paraan para mapagtagumpayan mo ang sitwasyon mo ngayon. Tayo po ay magbabalik. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ako.

0: inhabit the praises of your people.
1: Ayon, at tayo po ay muli nagbabalik at sa ating pong oras naman ng pananalangin ngayon. Ano po kung kayo po ay mayroong naisip panalangin po natin. Hello nga pala kay Ate Annabel Alegria, Blessed Living Pastor at Pastor John Wisdom Benavente. Magandang gabi, Pastor Juan. Magandang gabi po sa inyo at sa pitong live viewers po natin. No, kanina 7 o ngayon 5. Okay. Marami pang salamat sa inyong pagsama. Tayo po'y darako sa panalangin. Ano po? At kung kayo po'y merong nais ipanalangin ngayon, habang tayo po'y nanalangin, banggitin nyo rin yan sa Panginoon at kayo po'y maniwala at manampalatayang ang Diyos ay tutugon sa ating pong panalangin. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, marami pong salamat o Diyos sa iyong salitang aming pong napag-aralan ngayon. Faithful to the tempted, 1 Corinthians 10:13, na walang pagsubok na darating sa amin na hindi naranasan ng ibang tao at mag-ikaw Panginoon ayon sa Hebrews chapter 4 verse 15 ay naranasan mo rin ng iba't ibang klase ng pagsubok. Panginoon, ang napakaganda nun Lord sa panahong ito, sa panahong nasa ganun kaming pagsubok, Panginoon, tukso ng buhay po namin, andyan ka at ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para kami magtagumpay. Salamat o Diyos. Panginoon, pagpalain mo Lord ang aming pong tagapakinig ngayon. Nakasama kong nanalangin o Diyos, tugunin mo Lord ang kanilang pangangailangan sa oras pong ito. Salamat po Ama. Ikaw po ang nakakalam at nakabatid anuman ang kanila pong mga pangangailangan o Diyos. Salamat po Diyos sa oras pong ito. Binabalik ko sa iyo lahat ng papuri, pasalamat, pagluwalhati in Jesus name. Amen and amen. Ayon, at bago po tayo magpaalam, Ezekiel Depeder is watching. Good morning. Uy, good morning, Daddy. Salamat sa word. Bakit good morning? Talaga ito si Ezekiel. Late ka na nga, good morning pa. Para bukas ba yan? Okay, ayan, marami po salamat sa akin po nakasama ngayon sa mga nag-chat po sa atin. Muli po ay tayo pagpalain ng Diyos sa ating pagtulog. Magkaroon tayo ng quality sleep, makatulog tayo ng maayos upang bukas ay magkaroon tayo ng panibagong lakas, buhay, kasama ng ating Panginoon at katagumpayan sa buong maghapon sa araw po ng bukas. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. Muli po, ito po si Ruel Arjuela mula po sa Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry na nakakasama nyo every Wednesday. Dito pa rin po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ako po'y sinamahan sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. God bless us all. Bye-bye.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

sa pagpalang umaga po para sa bawat isa sa atin na taga-subaybay ng ating mabungang panalangin dito sa CARE 104.3 The Way FM. Ngayon po ang panibagong Webes, unang Webes ng buwan ng Hulyo. At sama-sama na naman po tayo para sa ating umagang panalangin. Ako po si Pastora Emmy Manzano Baligwat ng Our Father's House Temple of Praise na inyong makakasama sa himpilang ito. Maasa po ako na magiging mabunga ang ating pagsasama-sama habang ating idinudulog sa ating Amang Diyos ang bawat concern na meron tayo patungkol sa ating mga pamilya at mahal sa buhay. Pasimulan po natin ang ating pagsasalo-salo sa pamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Kung maalala nyo pa po, medyo matagal po kasi ang gap ng ating pagsasama-sama. No po? Sa pagsisimula ng apat na serye na nabanggit ko sa inyo, ay naitanong ko po kung alam ba natin na may sekreto kung paano nagiging mabunga ang ating mga panalangin. Nabanggit ko po doon na may apat tayong seryeng tatalakayin kung saan mapapahayag ang sekretong ito, no po. At binigyan ko po ito ng tema ng pagpapakumbaba at pag-asa ng lubos sa Diyos. Yan po ang talagang sekreto, no po, para makita natin ang

resulta ng mabungang panalangin. Napakahalaga po na tayo ay nagpapakumbaba at umaasa ng lubos sa ating Diyos. Dahil meron na nga pong mahabang gap between nung last na ating session po, gusto ko pong sa maikling panahon ay ma-review natin ng konti yung dalawang lessons na natutunan natin mula sa unang dalawang serye. Sa unang lesson po ay nakita natin na ang Diyos can send us a problem we can't handle to expose our helplessness. At ito po ay na-illustrate sa buhay ni Kapitan Naaman po. Isang leper na walang makitang lunas para sa kanyang karamdaman. At doon po sa ganung sitwasyon na parang napaka-helpless niya ay kinatagpo siya ng Panginoon, pero kinailangan muna niyang ibaba ang sarili niya at sundin ang utos ng Panginoon po sa pamagitan ng propetang ginamit ng Diyos. Sa pangalawa naman pong lesson natin ay na-illustrate sa buhay ni Jonah sa kanyang pagtakas mula sa utos ng Diyos na siya ay mangaral sa Ninibe, ay nakita natin na ang Diyos can give us a command we won't obey to expose our self-centeredness. Although no po isang propeta si Jonah, pero nahayag sa kanyang naging tugon sa kautusan ng Diyos ang kanyang pagiging makasarili, no po. And yet sa kabila po ng ganoong sitwasyon, hindi siya ginive up ng Panginoon, idinil siya ng Panginoon sa kaparaan ng mas mauunawaan niya. At naghatid po yun sa kanya para kilalanin ang kanyang pagsalangsang sa panawagan ng Diyos at nagkaroon siya ng panahon ng marubdob na pananalangin sa loob ng tiyan ng isang balyena. At doon po makikita natin kung paano nagkaroon ng pagbabago doon sa puso niya at nangaral siya doon sa Ninibe. Muli, kinailangan ng pagsisisi, pagtalikod doon sa maling ginawa at pagpapakumbaba at pag-asang ang Diyos ay may magagawa. Ano po? At ngayon po sa ating pagpapatuloy sa ikatlong serye ng temang pagpapakumbaba at lubos na pag-asa sa ating Diyos, ay makikita naman natin ang

kita sa atin. Na magpakumbaba sa harapan ng Diyos at bumalik sa presensya niya para makita rin natin kung paano niya tutugunin ang ating panalangin at kung paano siya higit na magpapala sa atin. Actually, ang istorya po ay napakahaba. Ano po, dalawang chapters po na matatagpuan natin sa 2 Samuel chapter 11 and 12. So, isasummarize lang po natin yun dahil nga hindi naman mahaba yung ating panahon para pagbulay-bulayan ito. Ano po? Masusundan po niyo ako sa pamamagitan ng pag-alaala na ito'y isang dramatic biblical account ng isang hari at na nag-fail sa kanyang moralidad. Nag-try na i-cover up ito at ultimately makikita natin na dahil hindi pinayagan ng Panginoon ang kanyang pag-cover up ay merong ginawa ang Diyos para ma-redeem pa rin siya. Ano po? So ang pagkakasalang ginawa ni David ay nangyari nung panahon ng gera. May gerang kinakailangan silang harapin, pero siya ay nagpaiwan doon sa kanyang palasyo. Ano po? At isang gabi habang siya ay nandoon, nagpapahangin po, ay nakita niya isang magandang babae na nangangalang Bathsheba habang ito ay naliligo sa katabi ng malapit sa rooftop niya. At dahil doon, pinakuha niya ang babaeng ito, dinala sa palas at nagkaroon sila ng affair na nagresulta para mabuntis si Bathsheba. Siyempre, hari siya, no po, ay magiging malaking kahihiyan o malaking pag-uusapan, no po, dahil nga ang asawa ng babae ay tauhan niya, no po. So to cover up the scene, no po, ang ginawa niya ay to cover up the scandal, ang ginawa niya ay tinawagan niyang pabalik ng tahanan nila si Uriah, ang loyal soldier na asawa ni Bathsheba. Pero dahil siya ay nasa front line, no po, hinohope naman ni David na dahil pinauwi siya ay pupunta siya sa kanilang tahanan at magpapahinga ang kasama at sisipingan ang kanyang asawa. However, out of solidarity with his men in the field, si Uriah hindi niya nakaya, hindi niya nakonsensyang magsaya sa panahon ng gera, no po. Kaya hindi siya tumuloy sa kanilang tahanan. At dahil nga hindi matatakpan ang pagkakasalang nagawa ni King David sa pagkakaroon ng bunga ng kanyang ginawa ang pakikiapid kay Bathsheba, no po, gumawa siya ng isa pang plano. At ang planong ito ay nagdala para hindi lang siya maging adulterer, kundi maging murderer. No po. Inutusan niya uli si Uriah na bumalik sa battlefield na dala ang isang sikretong sulat. At sa sulat na yon, inutusan niya ang commander ng hukbo para si Uriah ay ilagay doon sa harapan, sa battlefield at sa lugar na mapapahamak talaga siya at matitiyak na siya ay mamamatay. At pagkatapos nga noon, nangyari nga ang kanyang hangarin na si Uriah ay namatay at pinagluksa ng kanyang asawa. Pero pagkatapos ng pagluluksa, ay kinuha na ni David si Bathsheba para kanya maging asawa. Ang pangyayaring ito ay nagdala para sa kay Propetang Nathan na pumunta kay David at i-confront siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng istorya ng isang wealthy man na grabing pagnanais na maghanda para doon sa kanyang bisita. Pero imbis na kumuha doon sa kanyang pag-aari ay kinuha ang pag-aaring tupa ng kanyang kapitbahay na yun lang ang meron siya. Nagalit si Haring David. Galit na galit siya at nagdi-demand siya ng justice para doon sa kawawang may-ari ng nag-iisang tupa. Pero ang sinabi ni Nathan ay nag-reveal ng katotohanan na ikaw yan, ikaw ang taong yan. At sa pagkakaharap ni David sa ganoong katotohanan, po, kinonfess niya ang kanyang pagkakasala. Nagsisi siya at nagdeklara siya na pagkakasala laban sa Diyos at humingi ng kanyang kapatawaran. Although, kahit na siya ay napatawad ng Panginoon, palaging merong konsekwensa sa ating mga pagkakasala, no po, at hindi nakaligtas si Haring David kahit na siya

pa ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Dinanas din niya ang unang consequence ng mamatay ang newborn baby son nila ni Bathsheba. Pero ang kabutihan ng Diyos nag-uumapaw po. Merong redemption. Ang redemption ay nangyari nang sa kanilang sumunod na anak na lalaki, ang ipinanganak o isinilang na anak lalaki ay tinawag na si Solomon. At alam na rin natin ang istorya, si Haring Solomon po ang kinilalang pinakamatalinong hari sa istorya ng Biblia, no po. At dahil doon, na-redeem din si King David mula sa kanyang pagkakasala. Alam ba po niyo kung bakit tinawag si King David na kaibigan ng Diyos? Meron pong dalawang dahilan. Una, wala siyang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Iisa lang ang Diyos niya. No po, hindi katulad ng iba mga naging hari na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at iba pa mga Diyos. No po. Pero si King David, talagang ang tunay na Diyos lang ang kinilala niyang Diyos. No po. At ang ikalawa, sa tuwing siya ay nagkakasala, ang ginagawa niya ay bumabalik siya para magsisi sa kasalanan niya at humingi ng tawad sa Diyos. No po. Kung kaya, as a result of this, na isulat niya ang Psalm chapter 51 sa ESV, ito po ang sinasabi. Babasahin ko lang po ang ilang talata, starting with verse 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgression. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Tatalon po ako sa verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take the Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Mula po sa mga talatang ito ay nahango ang isang naging paborito nating awitin, ano po, yung Create in Me a Clean Heart. At napakasarap pong awitin ito na nagpapaalala sa atin na talagang ang pwede lang magbago at maglinis ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos kapag tayo po ay nagpakumbaba sa Kanya at anumang kasamaan ang nagawa natin kapag tayo ay dumulog sa Panginoon, siya po ay nagpapatawad. At alam ba po nyo, dahil sa pag-humble down ni King David sa Panginoon sa pagkakasalang nagawa niya, no po, although meron pang ilang pagkakasala si King David, pero hindi na po natin matatalakay. Ito lang pong portion na to ang ating magiging tuon, no po. Pero makikita natin dito, hindi nayaan ng Diyos na maitago ni King David ang kanyang pagkakasala dahil gusto ng Panginoon na maging malinis si King David sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pagkilala sa kasalanang nagawa niya. Kung gayon ay may sasakatuparan ng Diyos ang magandang plano niya kay King David, dahil mula sa lahi ni King David ay ipapanganak, at alam na natin, ipinanganak ang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Paano nangyari yun po? Dahil napakamabiyaya ng Diyos. Ang prinsipyong makukuha natin mula sa araling ito ay kapag tayo ay kinonfront ng Diyos mula sa ating mga pagkakasala, in-expose niya ang ating kasalanan, no po, huwag na tayong magtagong muli, huwag na tayong magmalaki, huwag na tayong lumayo, kundi magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, kilalanin ang ating pagsalansang, at humingi ng tawad, at ang Diyos ang magpapatawad sa atin ng buong katapatan, maglilinis sa ating kasalanan. Habang ninanamnam natin ang mensahe na ating napakinggan, ay makinig muna po tayo ng isang awitin na susundan ng panalangin na pangungunahan ni Pastora Elsie Kagumbay.

0: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin sa oras na ito at ang ating pong idudulog sa ating Diyos na banal na ang bawat pamilya ay ma-restore according sa kanyang kalooban. At tunay nga na ang bawat pamilya ay magkaroon sila ng kagalakan na magpuri at magpasalamat sa Diyos. At tunay nga na ang bawat tatay ay mailid at makapag-provide sa kanilang pamilya at iparanas ang pagmamahal sa kanyang pamilya. At magiging po ang asawa na makatulong na mag-manage at magpasakop sa kanyang asawa. Kaya Aba, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa oras na ito. Kami ay patuloy nagpapakumbaba. Patuloy po Diyos kaming nagre-repent sa lahat po na aming pagkukulang sa aming pamilya bilang mga magulang. Turuan niyo po kaming makaganap ayon sa iyong kalooban na kami po ay magkaisa sa aming pananampalataya sa iyo at kami lahat ay makadulog sa iyo. Natunay nga na makita sa amin ang likeness and image mo, na kami ay iyong altar. Kami ay iyong presence. Kami ay iyong mga anak sa mundong ito. O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga tatay, Panginoon, ay tunay nga na maipakita nila ang pagmamahal, mailid nila ang kanilang pamilya, and ma-provide nila, O Diyos. Sinabi mo nga, Panginoon, na ang mga lalaki ay iyong corona. At ang corona naman ng mga lalaki ay ang kanilang wife. Kaya o Diyos, aming dinadalangin sa oras na ito na ang mga asawang babae o God makatulong na mag-manage at naipakita ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay. At patuloy nga siya, O God, na maging modelo sa kanilang pamilya. At ang mag-asawa, O God, ay patuloy po namin dinudulog sa iyo na magkaroon ng restoration. We declare restoration, O God, sa bawat pamilya, sa bawat mga anak, sa bawat, O Diyos, sambayanan. Panginoon, magkaisa po kami na mayroong pananampalataya sa iyo. At tunay nga na ang kapayapaan sa bawat tahanan ay makamitan. We declare, O God, blessing upon blessing, O God, sa bawat family. At tunay nga na ang mga anak ay makinig at sumunod sa kanilang mga magulang. At tunay nga na ang mga kabataan, O Diyos, ay makapaglingkod sa iyo. Alisin niyo po sa bawat pamilya ang anumang, O God, pagtatalo, ang anumang, O Diyos, mga bagay na labag sa iyo. At aming Panginoon, dinadalangin ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa oras na ito. Magampanan po namin ang bawat tungkulin sa bawat isa. At tunay nga, O God, ang lahat ng pangailangan ay makamtan ng bawat pamilya at ang lahat ng may mga karamdaman sa buong pamilya. We declare healing upon healing right now. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach Adonai, na tunay nga na Ikaw ang Diyos na kailangan namin ngayon, bukas, magpakailan pa man. Salamat, O God, sa oras na ito na kami nakakapanalangin sa iyo na mayroong pananampalataya at pagpupuri. sa iyo lamang o Diyos ang kapangyarihan, ikaw lamang o God ang Diyos na aming kailangan. We bless your name, we glorify your name. Amen.
1: Maraming salamat po, Pastora Elsie. Ang Diyos po magpala sa inyong pagiging intercessor. Napakalaking ministeryo po talaga ang ginagawa nyo bilang mga intercessors, at kami po ay nakikigalak sa inyo. At ngayon naman po ay ating idudulog sa panalangin ang mga prayer concerns, prayer requests na idinala o pinatid sa atin ng ating mga listeners po. Mula sa TINET Legazpi City Center sa A3G, sa pangunguna ni Pastor Gian, ay hinihiling ang panalangin sa pagsisimula ng Course 5 ngayong Webes, mamayang itong buong araw na ito, no po, magmula alas 8 hanggang alas 5, at masusundan ito ng apat pang Webes para matapos nila ang Course 5 sa TINET. Po. At ganun din naman po ay mga request ng panalangin para sa kagalingan sa karamdaman si Sister Cora Lucito, at ganun din si Pastor Joe Baligwat. Isa pa rin pong request ng panalangin ay ang pagpapatuloy ng monthly fellowship ng mga tricycle drivers sa Balaguer na pinangungunahan ng mag-asawang Kuya Elmer at Ate Cora Lucito. At ganun din po ang mas magandang opportunity, work opportunity para kay AJ San Andres na nasa Doha, Qatar. Samahan po niyo ako sa panalangin para sa kanila. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. At dumudulog sa iyong presensya dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nakikinig. Salamat sa ganitong palatuntunan na pwede kaming magkaisa sa panalangin sa pamagitan ng pakikipagkasundo o Diyos sa mga prayer request na dinudulog sa amin, kasabay na mga nag-request nito o God. At salamat dahil hindi kami nahahadlangan ng distance. Sa umaga pong ito, nais po namin ilapit sa iyo ang ilang mga concerns. Una na nga po ang pagpapasimula ng Course 5 ng TINET sa Center ng Legazpi City, kung saan patuloy po nilang inaaral ang Disciple Making Movement. Dalayan ko po, Panginoon, ang pagbibigay mo ng talino sa mga guro sa pangunguna ni Pastor Gian. Hayaan mo po na sa limang Webes ng kanilang pag-aaral ng Course 5 ay mas marami pa silang matutunan, at maging hamon ito sa kanila para totoong ma-revitalize ang mga simbahan na hindi pa nagiging disciple-making churches. Dalangin ko po ang gabay ng Banal na Espiritu at ang inspiration ng Banal na Espiritu para kahit na nahihirapan sila sa mga implementation at sa mga iba't ibang difficulties ng kanilang pag-aaral o Diyos, ay patuloy pa rin sila mahamon na hindi walang saysay ang kanilang ginagawa. Nandoon ang pagpapala mo para ang mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo ay ma-assure sa iyong kingdom, at yung mga nakakilala naman sa iyo ay mailid sa isang klase ng disciple making na sila rin po ay ma-develop para maging disciple mo, nagagawa rin ng ibang mga disciples. Tulungan mo po sila, Panginoon. Ganon din po, hinihingi namin ng iyong kapangyarihan para pagalingin ang mga may karamdaman. Alam mo po ang karamdaman ni Sister Cora, oh God, at yung kakaharapin niyang operation, yung lahat ng paghahanda para doon, Panginoon. Hinihiling ko po ang mga doctors na gagamitin mo, ang katalinuhan para magawa nila ng tama at masolusyonan na po yung problema ni Sister Cora na nagpapahirap sa kanya. Ikaw din po mag-provide ng kanyang mga kakailanganin, oh God, higit sa lahat yung lakas ng loob sa panibagong hamon ng buhay na ito. Alam mo po, Panginoon, kung paano siya nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Kasabay na nga rin po sa kanyang prayer request ay ang pagpapatuloy ng buwanang men's fellowship na mga tricycle driver doon sa Balaguer. Salamat po na pasimulan ito dahil din sa pag-susumikap ni Sister Cora na mag-gather ang mga tricycle drivers na ito. Panginoon, i-honor mo po ang desire niya na mga drivers na to ay magkaroon ng personal na pagkakilala sa iyo na magdadala rin po sa kanila sa malalim na pagmamahal sa iyo at pagsunod sa iyo bilang mga tagasunod at mga disipulo mo. Alam po namin na hindi ito magagawa ninuman maliban ang banal na espiritu ang kumilos sa kanila. Kaya pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang request ni AJ at ng kanyang may bahay na si Jem Lee, oh God, doon sa work opportunity na pwede mong ibigay sa kanila, yung mas mabuting work, Panginoon, na matutugunan yung kanila mga desire sa buhay, hindi lang desire, kundi yung pagtulong nila sa mga ministeryo, oh God, kung saan napakalaking bahagi nila. Dalayan ko po, Panginoon, ang pag-honor mo ng desire nila, ng request nilang ito na makita nila yung tamang trabaho, yung best option, Panginoon, at yung favor mo ang gagabay sa kanila para mangyari po ito. Alam po namin, Panginoon, na sa kaparaanan mo lang, Panginoon, hahabulin kami ng biyaya kung kami ay lumalakad ayon sa iyong kagustuhan. Kaya patuloy mo po silang gabayan sa kanilang kalayuan sa amin, Panginoon, pero hindi sila malalayo sa iyo dahil ang pangako mo, hindi mo sila iiwanan, hindi mo sila pababayaan. Patuloy mo pong iset right ang mga puso nila patungkol sa iyo, palapit sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga gawain. Salamat po. At sa mga iba pa, mga concerns, Lord, na hindi na namin mababanggit ngayon sa kakulangan ng panahon, dalayan ko po, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos sa bawat isang may pangangailangan at ang patuloy na pagpapahayag mo ng iyong kapangyarihan at kabutihan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga dalangin iyon. Pinagkakaisahan po namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa pagsama sa akin sa ating mabungang panalangin. Ito po muli si Pastora Emmy Manzano Baligwat ng Our Father's House, Temple of Praise. Ang aming pong iglesia ay matatagpuan sa Purok 2, Daraga Albay. Kung sakali pong kayo ay malapit doon at wala pang kinaanibang iglesia, kayo po ay malugod kong iniimbitahan. Ang aming pong pananambahan ay ginagawa tuwing Linggo mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, at ito po ay nasusundan din ng pag-aaral ng beautiful book, one beautiful book no po, at pasisimulan namin ito sa linggong darating no po. Kung kayo po ay may pagkakataon, samahan niyo po kami dahil ito ay tiyak na magpapalakas ng ating pananampalataya at maghahatid sa atin sa higit pang pagmamahal sa salita ng Panginoon. Muli sa atin pong pagtatapos, nais ko pong sabihin at ulitin sa inyo, pagdiinan sa bawat isa sa atin, na kapag tayo lumapit ng nagtitiwala sa ating Diyos na may pagpakukumbaba at pag-asa sa Kanya ng lubos, palaging may mabungang panalangin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: umaga, ngayon po ang ikalawang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Wala po muna tayong mga balitang lokal na ihatid at itatampok para po sa ating programang Baretang Bicolandia. Dahil atin pong tutunghayan ang ikalawang bahagi ng ating pong inihahatid na kauna-unahang ulat sa bayan ni Albay Governor Noel E. Rosal sa unang taon ng kanyang termino. Kaya narito po ang aming hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM, ang kauna-unahang ulat sa bayan ni Governor Noel E. Rosal.
1: Sa loob ng isang taon, masigasing na isinulong ng pamahalaang lokal ng Albay ang mga proyekto at programang natutuon sa pagpapaunlad, pagpapalakas at pagbibigay ng oportunidad sa lahat ng Albayano. Ito ang unang taon ng Administrasyon Rosal, isang taong markado ng kilos, kolaborasyon at tagumpay ng Albay.
2: Mga namumutang kong Albayano, napakabilis ng panahon. Sarong taon na pala kita. Inot muna, gusto kong magpasalamat sa mahal na Diyos, siyempre sa dihenugabos ng mga sakuyang mga kababayan. Sa sa indong ginaray, natiwala na ako ibalik bilang sa indong gobernador. Natural tabi, dapat gambalan ko ini dahil sarong tiwala ini na dapat pahalagaan ko. Bako sana sa presenteng pagtukaw ko, pero kay puhan ipreparata ang satuyang probinsya sa mga mabot pang henerasyon.
1: Nagsilbing gabay nito ang Heart Development Agenda, HEART, na kumakatawan sa H para sa Health, Houses at Human Capital, E sa Environment, Energy, Education, Employment at Economy, A para sa Agriculture, Arts at Culture, R sa Roads and Infrastructure, pati na rin Disaster Resilience, at E para sa Tourism and Technology na tumatayong mga halip upang mailagay sa sentro ang bawat sektor ng mga komunidad sa Albay.
2: Ngayon tabi, naraong kitalig din, gusto kong pasalamatan ka mo dahil sa oras nito na madangog, mahiling, ano ang mga pinagtarabangan ta? Dahil tamanin ni mag-ibo, kung ako ang katabangan ka lambang saro, gabos kami may role digdi, lalong-lalo na ang sanggunian, pagdalawigan, ang sakuyang pasasalamat sa inda. Masi kami dahil magkaibanan sa eleksyon, pero ang maturity kan lambang saro, nag-urulay kami na magtarabangan kita. Ta, gabos kita pigtaywalaan ka mga tao. Kaya tabi, kung ako man sa inda, dahil taman mag-ibo, ining mga na-accomplista, kahit trupano, nakatabang sa tuyang mga kababayan.
1: Dekalidad at apat kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Albayano ang isa sa mga naging prioridad ng administrasyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga ospital, pag-upgrade ng mga kagamitang pangmedikal, pagpapahusay ng emergency response at pagpapatibay ng sistemang pangkalusugan sa buong lalawigan.
2: Inin sa tuyang presentasyon sa laukan sa rong taon, na ikaw pang masabi na dahula na o sadit, ang importante, ini ang mga prioridad na dapat ibuhon ang sa tuyang lokal na pamahalan kang Albay.
1: Naging makasaysayan sa larangan ng servisyong pangkalusugan sa Albay ang pagbubukas ng ilang sunod-sunod na pasilidad tulad ng bagong lusali ng Josefina Belmonte Doral Albay Provincial Hospital na binuksan itong 25 ng Nobyembre ng nakaraang taon.
2: At lalo na sa tema kang edukasyon, ang health, ang agrikultura, and siyempre ang satuyang administrasyon. No? Iasigura ko kamugabos na bako madali dahil nga isa sitwasyon ta na kaipuhan, iplano tang maray, ano ang mga masunod ta panggigibuhon. Dahil man pwedeng magpundulibdi na kita nabuksan ta na ngayon sa mga hospital tapos na dahil paano ta mas lalong mapanangkaw ang level kan sa tuyang servisyo.
1: Maging ang kauna-unahang freestanding Albay Dialysis Center na nakalaga sa ikalawang distrito ng lalawigan. Formal namang binuksan sa publiko ang bagong gusali ng Pudoran Memorial District Hospital 7:31 ng Marso sa Barangay Karatagan na layunin mapalapit at mapabuti ang serbisyong medikal para sa mga residente ng 3 distrito ng lalawigan maging sa mga karat, bayan at usod. Inaasahan rin makatulong ang bagong gusali sa pagpapalakas ng kapasidad ng ospital upang mas mahusay na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente sa unidad. At ang pinakahuling binuksan ay ang Bataan Island Infirmary Hospital na batay sa pinakahuling tala. Nasa mahigit 3,000 mga pasyente ang nagpakonsulta sa outpatient department mula nang buksan ito sa publiko nitong 29 ng Abril. Mas nailapit din ang legalidad na servisyong medikal sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya kabila ang paglalagay ng digital X-ray sa Rapu-Rapu Hospital at CT scan sa Zika Hospital. Mas pinalakas rin ang servisyong pangkalusugan matapos na personal na naitulog-over ng gobernador ang isang patient transport vehicle sa bayan ng UAS mula sa TCSO para sa mas mabilis na pag-responde sa mga medical emergencies lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kinilala rin ng probinsya ang delegasyon ng mga healthcare workers albay sa pamamagitan ng pagtataas ng sahod bilang suporta sa kanilang mahalagang serbisyo at pagpapalakas ng kalidad ng pangangalagang pangkalusugan sa komunidad. Sa panahon ng pag-aalboroto ng bulkan ngayon, hindi kinaligtaan ng pamahalaan ang pamamahagi ng pulong pangkalusugan at relief assistance sa mga evacuee upang mapanatili ang kanilang kaligtasan, dignidad at kapakanan sa panahon ng sakna. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapaunlad para sa mga albayano inilunsad ang iba't ibang pagsasanay tulad ng UJET AI training, Seaweed Dish training at electronic products training upang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng komunidad at pati na rin mga empleyado ng probinsya. Binigyang halaga rin ang mga kabataan sa pamamagitan ng Special Program for the Employment of Students na nakatulong sa 782 mga benepisyaryo ng programa. Idinaos rin ang 5 taon ng Albay Children's Summer Camp na tinalukan na aabot sa 50 mga kabataan bilang suporta sa kanilang pagkatuto at pag-unlad. Edukasyon pa rin ang isa sa mahalagang haligi ng pangmatagalang pag-unlad ng albay, kung kaya't makikita rin ang dedikasyon ng lalawigan sa pagpapaunlad ng academic learning at learning environment para sa bawat mag-aaral na albayano.
2: Ngayon, Tabi, mag-iribanan kita, ilo yung tangat maray, ano pa ang pwedeng dibuhon, as in ano pa ang dapat tang tawan kidoon, tanganing mas lalo, masin maganda ang mga tunay na pangangaipo kan mga albayano. Taon-taon Tabi, after kaning presentation, tutukaron ko, ano ang mga direksyon ta na tatahakon sa masunod tang 2 taon. Kaya Tabi, sa giraray, mga kababayan ko sa Albay, salamat tamaray sa harang katsatuyang at sa kuyang pamilya na kamo tiniwalaan ninyo ko giraray. Sabi ko nga ni, buong ka na ko naging kapitan hanggang ngayon, 1989 ka ako ng kapitan sa Gugon, 2026 na pala ngayon, no? So meaning almost 37 years na ako na nanirbihan sa satuyang mga tao. Kaya Tabi, sit back, relax, enjoy yung taini na pinagtarabangan ta, lalong-lalo na sa iba'y batang mga pag-iriba, like the department heads, so mga civil society organizations, so mga pag-iriba ta sa national government, yaw din ang DILG, DNR, DPWH, DSWD, DOLE, at iba pa. TESDA, and siyempre ang sa tuyang mga pag-iriba sa armed forces na nagtatabang para ma-mantinar ta ang passing order ang PNP, ang BNP, BGNP, at iba pa. Sa liwa Tabi, ini ang sendong lingkod, si Noel Rosal, na nagtaog na rin kipugay sa inyong labos. Ilingon ta Tabi, and sana kung ako kita may pagkukulang, Sa tuyo pong ipuan din sa mga maabot tagdaw. Salamat po sa pagdigdig. Mayan tabi, nahugunta na, ilingunta ang satuya na mga pinagtarabangan.
1: Kaugnay nito ay nakapaglaan ng albay katuwang ang pambansang pamahalaan ng higit 19 million pesos para sa karagdagang mga silid-aralan, kayon din ang patuloy ng pagbibigay ng educational assistance na nakatulong sa pagsuporta sa pangangailangan ng pang-edukasyon ng mga mag-aaral. Nagyunsad rin ang pamahalaan ng albay ng English Language Proficiency Program upang mapalakas ang kalidad ng pag-aaral ng mga batang albayano kasabay ng pagpapalakas sa moral ng mga mag-aaral at mga guro sa pamamagitan ng kauna-unahan Albay Kadunong Awards. Upang higit pang mapanatili at maitaguyod ang sustainable development ng lalawigan, isa ang pagpoprotekta at pangangalaga sa kalikasan ang isinusulong sa pamamagitan ng responsible waste management at improved sanitation sa buong probinsya. Bilang tugon upang mapalakas ang responsableng pamamahala ng basura, isinagawa ang turnover ng mga dump truck sa bayan ng Malilipon at Malinal na naglalayong paghusayi ang sanitation services at mapanatili ang mas malinis na komunidad, kasabay ang pagmatagal ng agenda ng lalawigan sa ilalim ng Euro-Philippine Green Economy Partnership para sa pagpapatupad ng makabago at pamantayang waste management na naaayon sa environmental standards. Ang matatag na ekonomiya ng albay ay nakasalalay sa malakas na kolaborasyon ng mga ahensya ng gobyerno at development partners upang maisulong ang pangmatagalang proyekto at mapalakas ang competitiveness at regional growth ng lalawigan. Sa hangaring palakasin ng ekonomiya ng albay, isinusulong ng pamahalaan ang pagtatatag ng economic zones sa pamamagitan ng Albay Industrial Manifesto, kung saan nagtipon at tinalakay sa mga LGU ang benepisyo ng eco-zones sa kanilang jurisdiction. Sa AgriFiesta 2026, nanumpa ang mga bagong farmer leaders at napahagian din ang mga women planters ng Libon ng farm tools, binhi at iba pang agricultural inputs na nagpatatag palalo sa kanilang backyard gardening at food security. Binigyang prioridad rin ng albay ang mga mangingisda sa tulong ng Department of Agriculture matapos ang naging groundbreaking ceremony ng 10 million pesos freshwater fish hatchery sa bayan ng Kamatid, habang pinalawak naman ang suporta sa kanila sa Uwas sa Libon sa pamamagitan ng Lambaclad Projects. Sa pakikipagtulungan sa DPWH, muling binuksan ang lahat ng linya ng mahalagang kalsada sa munisipalidad ng Ginobatan at Lungsod ng Legazpi. Matapos ang road improvement projects, naging mas maayos ang daloy ng trapiko at mas naging ligtas ang pagdalakbay ng mga motorista. Sinuri na rin ang kalagayan ng Kilikaw-Binitayan Bridge upang mapabilis ang pagpapatuloy ng proyekto sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon at karagdagang bondo, layunin nating matapos ang kulay upang mapalakas ang konektibidad at transportasyon sa mga kalapit pang komunidad. Isa rin mahalagang proyekto ang pagbubukas ng bawang bundok bridge sa Legazpi City. Ang apat na linyang dulay na may bicycle lane ay magpapabilis ng biyahe at magpapaluwag ng trapiko. Patuloy din nating isinusulong ang road project sa Rapu-Rapu upang maipagpatuloy ang mga naantalang infrastruktura, layunin nitong mapabuti ang transportasyon at mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa isla. Ang probinsya ng Albay ay isa sa madalas na maapektuhan ng kalamidad. Dahil dito, patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ang mga hakbang sa paghahanda sa kalamidad upang maprotektahan ang buhay, kabuhayan at mga komunidad ng mga albayano. Kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, agad na nakipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaang nasyonal upang magsagawa ng asphalt clearing operations sa Maharlika Highway sa munisipalidad ng Ginobatan. sa pamamagitan ng agarang paglilinis na panatiling ligtas at bukas ang mga pangunahing kalsada, nabawasan ang mga panganib sa mga motorista at naipagpatuloy ang maayos na daloy ng transportasyon. Patuloy din nating kinalalakas ang koordinasyon sa mga national agencies bilang bahagi ng ating kahandaan sa sakuna. Bilang chairperson ng PDRRMC, nakipagpuyong si Governor Noel Rosal kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. upang talakayin ang kahandaan ng lalawigan sa patuloy na aktibidad ng Wilcang Mayon. Pinagtibay ng pulong ang koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang higit pang mapalakas ang disaster response, disaster risk reduction at pangmatagalang katatagan ng lalawigan. Sa ilalim ng Provincial Engineer's Office noong 2025, may kabuuan 5 water systems at 1 farm-to-market project ang nakompleto, habang 3 karagdagang water system projects naman ang sumailalim sa procurement ngayong taon. Matagumpay nating ilunsad ang Paskuhan sa Albay 2025 na nagbuklod sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga pagtatanghal, makukulay na aktibidad at pagdiriwang ng diwa ng Pasko. Naging daan din ito upang masuportahan ang mga lokal na negosyo at maipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng lalawigan. Patuloy nating pinalalakas ang turismo bilang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng kultura, kabuhayan at kaunlaran ng Albay, kasabay ng pangangalaga sa ating likas at kultural na pamana. Ipinagdiwang natin ang 10th anibersaryo ng Albay Biosphere Reserve, kasabay ng unveiling ng Biosphere Reserve Markers Albay Capital bilang simbolo ng 1 dekadang sama-samang pangangalaga sa kalikasan at pagsusulong ng sustainable development. Patunay ito ng patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan, mga katuwang na institusyon at mga komunidad sa pagpoprotekta sa likas na yaman ng Albay para sa susunod na henerasyon. Tumanggap ang pamahalaang panlalawigan ng mga computer unit mula sa DICT na inidagak sa Albay Digital Transformation Center na makakatulong sa pagpapalawak ng digital skills training, pagpapahusay ng operasyon ng pamahalaan at pagbibigay ng mas mahusay na serbisyong nakabatay sa teknolohiya. Inilunsad din natin ang digital payroll system para sa mga job order employees ng Kapitolyo sa pamamagitan ng ATM-based salary distribution upang mapabilis at mas guminhawa ang pagtanggap nila ng kanilang sahod. Sa ilalim ng Barangay Assistance Program, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng mga construction materials, kagamitan at tulong pinansyal upang masuportahan ang mga proyekto sa mga barangay. Mahigit 46.7 million pesos ang ipinamahagi sa 467 barangays upang higit pang mailapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, na ipamahagi ang halos 50 million pesos sa social pension na umabot sa 16,666 senior citizens sa buong lalawigan. Sakop nito ang buwan ng Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Sa ilalim ng programang Bigay-Bigas sa Masa, 6,191 families sa buong Albay ang tumanggap ng 10 kilong bigas sa pamamagitan ng programang ito na bigyan ng agarang suporta ang mga pamilyang higit na nangangailangan at napalakas ang ating layunin na matiyak ang seguridad sa pagkain ng bawat Albayano. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang mga natapos na proyekto, kundi nagsisilbing simbolo ng matatag na pangako na tumugon sa maayos na pamamahala, inklusibong pag-unlad at makabuluhang serbisyo publiko para sa bawat Albayano. Sa patuloy na pakikipagtulungan at pinag-isang pananaw para sa kaunlaran, nananatiling nakatuon ang pamahalaang panlalawigan ng albay sa pagpapatibay ng mas malalakas na komunidad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa lahat. Gabayang integridad, pag-asa at planong nais makamit, patuloy pa rin ang paglilingkod ng may layunin at determinasyon. Ito ang nais sa katuparan ng Administrasyong Rosal. Albay in my heart.
3: Mayaman pala niya si Gob. Kaya pala niya ang bumunta, binunaryo pa ng si Gob. Diba? Ang budget for 2026, ang estimate ka is 4.161 billion. Binunaryo ang albay. Last year, 3.590 billion. 3.104 billion. So, nagadakula kita. Nagataas kita. Next slide. Ang total revenue ka, nagalaog na sa, pag hindi ko malaog na kita, sa more than 4 billion. As of this day, 1.7 billion as of May. No? Yan ang pagka. Next slide. Nasa lagtang sa Lagbenin, so IRA. So, NTE na ko niya. No? Ang share ng provincial government now is 3.5 billion. Diba? Nagtaas kita. Next slide. Personal services, ganyan mga tao ka sa mga empleyado ta. Mga parala ko ng empleyado ta. Pero tama, nadakulog talaga din yung trabaho. Next slide. Maintenance and other operating expenses, out of the 4 billion, 1.6 billion pinagamit ta this year para sa maintenance and other operating expenditures. Next slide. Oh, Diyos Mabalos, Sendo Gabos, I hope you enjoy the
0: At sumain niyo na po ang ikalawang bahagi ng kauna-unahang ulat sa bayan ni Albay Governor Noel E. Rosal. Sana po ay patuloy natin siyang ipanalangin dahil yan po ang ating kinakailangan na gawin para sa ating po mga leaders na iniluklok natin sa ating pong bayan. Kagaya po ng sinasabi sa unang Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 2, ipanalangin ninyo ang mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa. May tao, may takot sa Diyos at marangal. Ako naman po si Melissa Serio Manzanilla at abangan niyo pa po ang mga dagdag na balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumain nyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus.
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
2: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ililipat kayong araw sa Liwas ng Bonifacio sa lungsod ng Maynila ang kilos protesta na pinangungunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ito ay matapos bawiin ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang extension ng permit para sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nauna nang sinabi ng Quezon City Department of Public Order and Safety na nagdulot ng abala sa publiko ang pagtitipon dahil libu-libong motorista ang naantala sa kanilang biyahe. Sinabi rin ng lungsod na nalabag ang kondisyon ng kanilang permit na nagsasaad na dapat manatili lamang sa White Plains Avenue at hindi sa pangunahing kalsada ng EDSA. Tinapos ng mga nagpoprotesta ang programa alas 8 kagabi bilang pagsunod sa kanilang naunang permit. Ayon sa isang opisyal ng religious group, ipagpapatuloy ang kanilang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio upang ipahayag ang karapatang ginarantiya ng saligang batas. Inihayag naman ni Manila City Administrator Attorney Eduardo Quinto na hindi na kailangang kumuha ng permit para magsagawa ng mapayapang pagtitipon sa lugar dahil itinuturing itong isang freedom park. Samantala, sinabi naman ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin na magpapakalat ng paunang 1,000 pulis sa Liwasang Bonifacio upang tiyakin ang kaayusan at seguridad. Maari pa anyang madagdagan ang bilang ng mga pulis depende sa dami ng mga lalahok sa protesta. Humingi na rin ang NCRPO ng dagdag na puwersa mula sa iba pang police units at nakahandang maglagay ng karagdagang CCTV cameras sa paligid. Inanunsyo na rin ni Manila Mayor Francisco Domagoso na kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw para sa mangyayaring kilos protesta.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, magpapatuloy ang planong paghahain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kabila ng magkakasunod na kilos protesta na pinangunahan ng isang religious group bilang suporta sa senador. Ayon kay Remulla, walang nagbago sa naunang plano at hindi maapektuhan ng mga rally ang gagawing hakbang. Gayunman, hindi pa niya sinabi kung anong araw nakatakdang ihain ang kaso laban kay Marcoleta. Giniti ng ombudsman na may kalayaan ang naturang religious group o kahit na sino mang nagnanais magsagawa ng mapayapang pagtitipon dahil bahagi ito ng kanilang karapatan. Ngunit sinabi niyang walang basehan ang alegasyon ng selective justice sa gobyerno. Nauna nang inanunsyo ng ombudsman na nakatakdang sampahan ng kasong plunder si Marcoleta kaugnay ng kanyang hindi hindi idineklarang campaign goal nations na nakakahalaga ng nasa 75 million pesos noong 2025 midterm elections.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, umalis na patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa renewable energy, mining, information technology, telecommunications, cybersecurity at financial services. Bahagi rin ng kanyang pagbisita ang pakikipagkita sa Filipino community sa Canada na tinatayang nasa halos 1 milyon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na ugnayan at mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income countries ayon sa World Bank. Ito at ang iba pang ulat sa kalakalan, iyahatid ni Shekinah Abalon.
2: Kinumpirma ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa mga upper middle income countries matapos lumampas sa itinakdang antas ang gross national income o GNI per capita ng bansa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas, mas mataas sa $4,636 na batayan na para mapasama sa upper middle income category. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, inaasahang magpapalakas ang bagong katayuan ng tiwala ng mga investor, magdadala ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan at dilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa iba pang balita, tutol ang ilang grupo ng mga employer sa ipinatupad na 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, kailangan ang umento ngunit masyado umano itong mataas. Anila, 60 pesos lamang ang kanilang inirekomendang dagdag at posibleng mahirapan ang maliliit na negosyo na ipatupad ito. Anila, maaaring ipasa ng ilang negosyo sa mga mamimili ang dagdag na gastos. Samantala, nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na maaaring humiling ng exemption ng ilang maliliit na negosyo, kabilang ang may 15 empleyado pababa at mga kwalipikadong barangay micro business enterprises. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.29, Canadian dollar 43.20, Singaporean dollar 47.38 at sa Saudi Riyal 16.31. Kumahalili kay Shaira Gabornes, ito po si Shekinah Abalon para sa Balitang Kalakalan.
1: Bagong araw, ulang panahon.
0: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Huli itong namataan ng pag-asa, 610 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Habagat naman ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat sa Palawan at Occidental Mindoro, dala ng habagat. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique, bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon ay bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 14 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, isa sa ilalim sa intervention program ng DSWD. Ina ng isa sa mga nabiktima, hiling ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa. House Prosecution Panel kinukonsidera ang pagkuha ng translators sa major Philippine languages para sa impeachment trial ni Vice President

0: Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala makakaharap si Maya Joint ng Australia sa ikalawang round ng Wimbledon.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isa sa ilalim sa Masinsinang Intervention Program ang 14 anyos na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Ito ang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig ng Senado kaugnay ng insidente. Aniya na sa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang menor de edad at kasalukuyang nakadetine sa isang youth facility. Sa ilalim o na ito sa iba't ibang programa kabilang ang anger management at mental health counseling. Nilinaw rin ang kalihim na hindi ibinalik sa komunidad ang suspect sa kabila ng pagiging exempted nito sa criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kaugnay nito, inihayag naman ang kanyang tiyahin na pulis sa Senate probe na sapilitang binuksan ng menor de edad na suspect ang kanyang nakasarang tahanan upang kunin ang kanyang service firearm. Habang nasa kusodiya na rin ng DSWD ang isa pang 15 anyos na suspect na kinumpirmang nahaina na ng kasong kriminal. Patuloy namang nananawagan ang ina ng isa sa mga nabiktima sa naganap na school shooting sa nangyaring pagdinig ng Senado na pababain na ang minimum age of criminal responsibility sa bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, inanunsyo ng Malacañang na makatatanggap ng financial aid mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tig 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante na biktima ng pamamaril na kinasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, tig 50,000 pesos naman ang ibibigay ng Office of the President sa 18 mga nasugatang mag-aaral. Nilinaw ni Jose Castro na bukod pa ang tulong sa pinansyal or tulong pinansyal sa mga ipinagkaloob ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Bukod dito, pinalakas na rin anya ng DepEd ang mga safety policies kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV camera at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay para matiyak ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, House Prosecution Panel kinokonsidera ang pagkuha ng translator sa major Philippine languages para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Kinukonsidera ng House Prosecution Panel na kumuha ng translators sa major Philippine languages kabilang ang Bisaya, Hiligaynon, Bicolano at iba pa para makatulong maipaliwanag ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng malinaw at tumpak sa publiko. Ang sabi ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment adviser, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, layan ng inisyatibong ito na gawin ang paglilitis ng mas madaling maintindihan, lalo na para sa mga Filipino na mas komportable na makatanggap ng impormasyon sa kanilang sariling lengguwahe. Napakalawak anya ng usapin ng impeachment. Hindi ito basta usapin legal, may procedural at legal at may public information aspect. Anya, hindi ito kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Kailangan ng team na may iisang mensahe at iisang naratibo. Sa papel na kanyang gagampanan, sinabi ni Barbers na kailangang palakasin ang public communication at tiyaking accurate at timely information ang makararating sa ordinaryong Filipino. Aniya, dapat ipaliwanag ang proseso sa iba't ibang wika para mas maraming Filipino ang makaintindi at hindi mabiktima ng maling informasyon. Hinikayat ang dating mambabatas ang publiko na panoorin ang paglilitis sa harip na umasa lamang sa social media. Habang tumatakbo ang paglilitis, nagbabala si Barbers na dadami ang fake news at ibang-ibang interpretasyon. Mas makabubuti pa rin anya na makita at marinig mismo ng taong bayan ang ebidensya at proseso kaysa umasa sa mga haka-haka o maling impormasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Kaso ng African Swine Fever na itala sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Kumpirmado ang kaso ng African Swine Fever sa La Libertad, Negros Oriental matapos magpositibo sa laboratory test ang mga blood sample ng mga baboy. Nanawagan si Governor Manuel Sagarbaria sa mga hog raiser na huwag pakainin ng tirang pagkain ang mga alagang baboy dahil maaari itong pagmulan ng ASF. Samantala, pinag-igting na ng Bureau of Animal Industry ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan upang maiwasan ang pagpasok ng mga baboy mula sa mga lugar na may ASF. Samantala, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng lava effusion at pyroclastic density currents o USON sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, namataan ang pagdaloy ng lava bandang alas 9:16 ng gabi at nagpapatuloy sa pag-alboroto sa 178 araw. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, patuloy na isinusulong ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City ang modernisasyon ng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan nito ng bagong digital medical record at hospital information system. Ayon sa pamunuan, layunin ng bagong sistema na mapabilis ang pagproseso ng mga record ng pasyente, mapahusay ang operasyon ng ospital at makapagbigay ng mas maayos na serbisyong medikal. Inaasahang ganap na maipatutupad ang sistema sa buong ospital pagsapit ng Nobyembre 16 at makukumpleto ang buong proyekto sa Mayo 2027. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muling magtatapad sina Filipina tennis star Alex Iala at Australian player Maya Joynt sa ikalawang round ng 2026 Wimbledon. Naitakda ang laban matapos dalunin ni Iala si Renata Sarazua ng Mexico sa score na 6-1, 6-2. Ito ang kanilang unang pag-aharap mula nang magtapat sa finals ng 2025 Eastbourne Open kung saan matatanda ang nanaig si Joynt.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok naman sa 2026 Asian Games sa Japan ang Philippine Under-23 Men's Football Team matapos makuha ang pwesto sa quadrennial meet ngayong Setyembre. Ayon sa Philippine Olympic Committee, kumpleto na ang magiging kinatawan ng bansa sa football tournament dahil nauna nang nagkwalipika ang women's team. Dahil dito, umabot na sa 443 ang mga atletang bubuo sa delegasyon ng Pilipinas o ang pinaka malaking contingent ng bansa sa kasaysayan ng paglahok sa Asian Games. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, CIDG inirekomendang sampahan ng homicide at iba pang kaso si dating Ateneo head coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student athletes. tulong pinansyal para sa PUV drivers at delivery riders na ipamahagi na ng DSWD. At sa ibang bansa, magnitude 5.5 na lindol, yumanig sa hilagang silangan ng Afghanistan.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, nirekomenda na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin at sa walong iba pa. Kinumpirma ng Department of Justice na nakatanggap na ito ng karagdagang referral mula sa CIDG at isasama sa naunang reklamo na kasalukuyan pa rin nilang sinusuri. Batay sa investigasyon, may pananagutan di umano ang mga coach, trainer, team manager at iba pang opisyal sa kaligtasan ng mga manlalaro habang isinasagawa ang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Hunyo a 8. Ayon sa CIDG, itinuloy umano ang water activity kahit delikado ang kondisyon at kulang ang mga safety measures na nauwi nga sa pagkasawi ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nauna nang inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at 11 pa kaugnay ng insidente.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Natapos na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong ayuda sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle or PUV drivers at delivery riders na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isinagawa ang pamamahagi mula March 17 hanggang June 30 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX program. Umabot sa mahigit 9 bilyong piso ang naipamahaging ayuda kung saan pinakamaraming benepisyaryo ang mga tricycle driver, kasunod ang delivery riders, jeepney drivers, motorcycle taxi at TNVS. Ipinaliwanag ng DSWD na mas mababa ang aktwal na bilang ng mga nakatanggap kumpara sa target na 2.4 milyon na benepisyaryo dahil ang ilan sa mga nasa listahan ay hindi na nagtatrabaho bilang PUV drivers.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Atas na pasahod at paglagong nakasalalay sa pagiging produktibo muling sinulong ng DOLE sa 37th Anniversary Celebration ng National Wages and Productivity Commission. Para sa detalye, narito si Nena Behar.
4: Muling pinagtibay ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary at National Wages and Productivity Commission o NWPC Chairperson Francis Tolentino ang commitment o dedikasyon ng departamentong ito sa pagsusulong ng mga balancing patakaran sa pasahod at mga inisyatibong nakabatay sa produktibidad na pinangangalagaan at pinoprotektahan ng kapakanan ng mga manggagawa habang pinapalakas ang pagiging kompetitibo ng negosyo. Isinagawa ni Labor Chief Tolentino ang hakbang sa kasagsagan ng pagdiriwang ng 37th Anniversary ng National Wages and Productivity Commission ngayong araw ng Miyerkules. Binigyan diin ng kalihim ng DOLE ang karagdagang pagsasaayos sa sweldo na may mataas matatag na matibay na ugnayan ng mga manggagawa at pamamahala at mga mekanismo sa pasahod na sinusuportahan ng pangmatagalang paglago ng kita. Ayon kay DOLE Secretary Tolentino, hangad nito na sa mga darating na panahon, hindi lang nakasalig ang pagtaas ng kita ng manggagawa sa adjustments na ginagawa ng NWPC. Anya kundi sa mas pinilakas na Collective Bargaining Agreement o CBA at iba pang mekanismo na magbubukas ng pagkakataon para sa pata, sustainable o napapanatili at sahod na nakabatay sa produktibidad ng mga kumpanya. Nena Flores Bejar, FABC Network News, Luzon, Manila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang hilagang silangang bahagi ng Afghanistan. Ayon sa United States Geological Survey na itala ang sentro ng pagyanig sa Jerm District sa lalawigan ng Badakhshan na may lalim na mahigit 216 kilometro. Wala namang naitatalang nasawi o nasugatan at malaking pinsala dulot ng lindol sa ngayon.
1: Bagong araw.
0: Tuloy namang nababawasan ang pag-asang may masagipang buhay isang linggo matapos ang magkakasunod na malakas na lindol sa Venezuela. Sa datos ng United Nations, umabot na sa 2,295 ang bilang ng mga nasawi, mahigit 11,000 ang sugatan, habang tinatayang 50,000 pa ang nawawala. Dahil dito, nagdeklara ang pamahalaan ng 7 araw na pagluluksa habang ipinagpapatuloy ang search and rescue operations.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Marcos, Kabanatang 9, Talatang 23. Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, ados sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Good morning, Philippines. Good morning, Bicolandia. Good morning, Legazpi. Good morning, Albay.
1: Kumusta po ang sinong pagkakapi-kapi?
0: Kumusta po kayo nganyo na aga? Sabi ng balita ng Pag-asa, lagpas na ang low pressure. Kaya init na naman.
1: Kaya ang iba, talaga. Ang iba, busy ho nun sa paglalaba.
0: Busy ho nun sa pagbalad kang paruin niya. So mga mapakarasal sa garden, masaya.
1: Maugma.
0: Igwa kaya kung ikakasal. Na. Garden wedding.
1: Na-try mo na sir magkasal kay alas 11.
0: Alas 11.
1: Na sa garden.
0: Abang init man kaya ng pagmamahal.
1: At ano, garo akong madismayo.
0: Sobra naman yan.
1: Nag-request ako magpayong. May magpayong sa ko.
0: Ambira. Pati yung ikakasal. Dismayado.
1: Susulog bagang nakakot ka.
0: Iyo, nakakot ka maray. Tapos biglang mainita. Ang naranasan ko, Karoni, nag-ura, nagkasal sa garden, tapos uminura ng gusto.
1: Tapos umininit.
0: Wala, umuron talaga. Wala.
1: Paano itong mga...
0: Nagsuruk-sukan kami sa, duman sa... Sa reception area na warang wala siyang dekorasyon.
1: Ako pag-aro ganyan, sir. Piga sabihan ko na maglaki posibleng stay din na super sukan baga. Pero na kung sakaling mag-uran, mas kiso mag-aso couple na dahil mabasa.
0: Iyo, pwede. Kaya lang minsan may mga nag-i-insist. Garden talaga kahit na medyo aram ng mauran. Okay sa mga pakarasal.
1: Nag-garden wedding ka mong September. September, October.
0: Dahil ka po kayo. Makulog sa damdamin yan. Uyo, anong nungaran makanita?
1: Ano man.
0: Ano man dahil. Nagkaroon na bagay.
1: Sige.
0: Good morning, Tabi Sendo. Welcome sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras na naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tang aldaw na ini. Nadawa nga ni may mga rimalasos, may mga problema, meron tayong kakampi. Meron tayong kasama, yan ang ating Panginoong Diyos.
1: Oras naman nga ni na maski nga sa kapalibutan ta, grabe na nangyayari mga krimen.
0: Iyo.
1: Pero, ang utos sa tuya kang kagurangnan, gumibo kita kimaray sa tuyang kapwa.
0: Oras na naman para maging positibo lamang. Piliin nating mag-isip ng positibo, mag-react ng positibo sa mga negatibong nangyayari.
1: At oras naman para pumanig naman tayo sa katotohanan.
0: Tama. Huwag tayong sala sa init sa salamig. Manindigan tayo para sa tama.
1: Tama.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon kasabay doon siyempre ang mga...
1: Inspirasyon!
0: Kasama natin ngayon sa technical side ng ating Chip Tech, Don Alfonso Apinado. Kami po ang iyong mga kaalmusalan, kahalakhakan, ngunya na pagkaaga, ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Masira mo, dangog-dangog.
1: Iyong bagadi. Pwedeng pag nailing na naman kita ka mga...
0: Iyo.
1: Kasi to yung mga listeners.
0: Masa. Iyo, naka-smile na tulos yan. Yan man ang gusto namin na bitbitin.
1: Pag minaabras sa tulos ba yan, pag das na midbiden kang ikasi, sulaminti, guwapito. Ang bira, ulo ko
0: ulo
1: na tulos.
0: Ulo ko tulos. Aram mo kasi sa mga naghahapot, ano nga niya, tapirmi ka mong ngarak nga. Aram mo kasi, mga tuga, sa sobrang hirap ng buhay, mabigat ang mga damdamin. Ang daming mga pagsubok, ang mga negatibo sa kapaligiran. Mas pinipili natin na maging magaan lamang ang buhay.
1: Ano ang mas magandang tingnan? Yung kami ay malungkot o kami ay masaya?
0: O anong mas maganda doon?
1: Nag-iibi kami digde?
0: Nangangarak na. Ano ang mas gusto mo sa umaga? Ang umagang-umaga, ikaw ay stress na? O umaga-umaga, ikaw ay nakasmile.
1: Ano ang gusto nindo? So dagdagan mo ipan sa indong problema? O makapagpagaan kami kan sa indong?
0: Duman kita. Mr. Solamente Tabe, Rico Jellet.
1: At ako naman po si Mr. Guapito, Ronnie Rinsales.
0: Bago tayo magdagos-dagos ka, Ronnie, maduman muna kita sa reminder mula sa salita ng Diyos.
1: Sige, yan sa tuyang verse ngunyan sa Ephesians chapter 2. Verse 10.
0: Ayun, Ephesians 2:10 ay maganda yan.
1: Ang sabi din sa Tagalog, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti.
0: Amen.
1: At iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon una pa man.
0: Ayun. Ang sabi-tabi sa New International Version, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
1: Pagayon nun yung parumdum sa tuya ko niyan.
0: Ano yan? May gardening dyan siya. Ah, okay. Sige. Banat?
1: Banat. Una ko. Sige. Ini po ang paalala sa tuya. Tandaan ano? Sabi dyan, tayo'y nilalang ng Diyos. Obra maestra kita kang kagurangan. Ang ubito talaga sa tuya, gumibok imaray.
0: Ayun.
1: Diba? Pero ang konteksto kayo niya is about biyaya kang kagurangan. Sa biyaya kang kagurangan, sa paagi ka ni Kristo Jesus, ang sabi dyan, gumibo tabi kitang maray. Baray. Dahil yan, yan ang layunin sa tuya.
0: Tsaka yan ang resulta kang presence ng Panginoon.
1: Tama.
0: Yan ang resulta kang presence ng Panginoon sa puso mo. Kaya nga meron tayong tinatawag na fruit of the Spirit.
1: At mahalaga, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos, ang tayo ay gumawa ng mabuti. Fruit yan sa atin, bunga yan.
0: Bunga yan.
1: Na tayo ay niligtas na ng Diyos.
0: Other word for bunga ay that is a natural, parabagang natural effect, natural result.
1: Kaya magiging natural nga ni sir, sa tuya ang pag-ibo kimaray. Diba?
0: Hindi siya pirit.
1: Oo. May mga napigpipirit gibuho ng maray. Kaya baga pagsabi ta, panigan ang katotohanan din. Yan ang kamarayan, gumibok yung maray sa satuyang kapwa dahil yan ang layunin sa tuya. Diba? Kaya yeah, so daw sana ma-remind kita that we are created to do good.
0: Ayun. Ang good na yan, hindi relative yan. Ang good, ha? Yun yung good na ayon sa kalooban ng Diyos. May mga good kasi sa mundong ito na hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos.
1: Compliance lang.
0: Compliance lang. Pero ang good na tinutukoy dito ay hindi relative. Ito yung absolute goodness.
1: Tama.
0: Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang good na sinasabi niyo, to do good. Gusto lang natin linawin yan. Kasi may good sa iba na hindi good sa iba.
1: Yun na nga eh.
0: Pero yung hindi duman, hindi yun ang goodness na tinutukoy dito. Kundi yung goodness na nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon.
1: Example ng good. Tinabangan mo ngayong sa proseso kang papel na mapadali.
0: Nagbayad ka. Good yun sa mundo.
1: Nagpabayad ka ba kung nagbayad?
0: Good yun sa mundo.
1: Good yun sa,
0: Nagkapera ka eh.
1: Oh.
0: Pero hindi yung good sa mata ng Diyos.
1: Diba? May mga good na ginigibo kita na minsan taliwa sa kagustuhan kang kagurangan.
0: Halimbawa, may nagibo kang mali, tinago mo at nakalusot ka. Good yun, ta nakalusot ka. Sa mundo, good yun. Nakalusot ka eh.
1: Magaling ka.
0: Hindi ka nakasuhan dahil pumanig ka sa iba. Good yun. Kalusot ka eh. Pero sa mata ng Diyos, hindi yun good. Kasi nang loko ka eh.
1: Laging tandaan that God is just.
0: Ayun.
1: Iukol po natin ang ating buhay sa paggawa ng
0: mabuti. Sa kapwa, sa Panginoon.
1: At sa komunidad.
0: At sa komunidad.
1: Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa paalala ngayon sa amin. That we are created to do good works according to your will, Father. Salamat po dahil patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan na kahit po sa kapalibutan namin marami pong nangyayari at minsan po naalis na sa amin ang paggawa ng mabuti. Minsan po ay mas kumakampi pa ang karamihan sa amin sa masama. Kaya patuloy niyo, Lord, na ibalik niyo kami sa naisin mo, Diyos, na sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, ligyan niyo po sa aming puso na ang paggawa ng mabuti yung pong layunin sa amin. Kaya sana po sa umagang ito, maranasan po ng bawat isa, Lord, ang paggabay and your yung pagiging compassionate, pagiging mawain, pagiging matulungin, Panginoon. na iniligay mo sa aming mga puso. Sana po yun ang umiral ngayong maghapon hanggang sa bukas, hanggang sa mga susunod na araw. Mm. E bless niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Yan, 7:12 na in the morning. Dagos-dagos na kita mga tugang. Como estas? Como estas, mi amore?
1: Kumusta tabi ka mo?
0: Sa mga mahal namin sa buhay, kumusta kayo? Sa mga mahal namin, mga taga-subaybay, kumusta ka mo?
1: Ansa mo yung mga avid listeners, salamat tabi sa inyo.
0: Nami-miss na namin kayo. Yeah. Pagwara pa ka mo, kagaya mo niyan. 60 pa sa nang yan, dyan. Marata na ka mo, tanami-miss na namin ka mo.
1: Ang medyo bagaday ko na hiling digdi si Kuya Tony.
0: Miss Pabiladeras, good morning. Kumusta ka na?
1: Ate Char, good morning Tabi.
0: Good morning Tabi, Ate Char. Si Wilson Barbado, kumusta ka dyan sa Nevermind?
1: Ate Lani, Kang Banyadero, Pastor Irwin, kumusta po ka mo?
0: Si Daddy Joy, dahil tarama na mama.
1: Iyo baga.
0: Si Papi Rose,
1: si Papi Rose dahil na lamang. Garo mga bisihon naman.
0: Mga bisihon ka mo.
1: Mga bisihon na lamang sa buhay.
0: Ay, buti na lang 90 na.
1: Idagdagan mo pa. Ay, salamat.
0: Sige, salamat. Baray mo na tabi ka mo. Taara mo naman. Malungkot kami pag wara ka mo.
1: Mahiling nang ganin doon sa muyang kalungkutan.
0: Nagtuturo siya sa muyang luha. Pag wara ka mo.
1: Garo mga pagalon, masaya mo sir mag-ibig. Garo na bagay. Garo na bagay mag-ibig.
0: Iyo man ang gan. Garo raro mo talaga karo ng luha ko.
1: Araro mo ng luha mo?
0: Iyo.
1: Ay, ako ababawon sir ang luha ko.
0: Iyo.
1: Tawan mo ako sa ribo. Minaibiyon lamang ako.
0: Garo iyo man ako. Pag ano, pag...
1: Nagluha-luha lamang
0: pag
1: ako
0: sa'yo. Pag nakahiling na ako, pag... Halimbawa, grabe pang ipo.
1: Aha, tapos sa karisipi ka.
0: Ako may magtao sa imo kay Agila.
1: Ay, nagluluha lamang.
0: Mga tulong Agila. Ano, nakon lima.
1: Ay, pambihira siya.
0: Ruluha tulo siya.
1: Grabe ang kuwang ko kauma.
0: Ang luha ko pati nagtuturo.
1: Ay, sa kuya nga ni sir, pataas ang turo kan luha.
0: Matindi, nagtatalsik. Sa kuya, pag natatawanan na pag-arapian ang sitwasyon, ang luha ko karoon ni kaya.
1: Day na, day mapundo?
0: Nagpupundo man, pero ang luha ko, ibang kulor.
1: Iba? Ano, dubo? Grabe man ang pagkisakit mo, ha? Mas grabe ka pag Kristo.
0: Via Dolorosa.
1: So, garo nagbubutil ngayon. Yeah. Butil mais.
0: Dugo.
1: Dugo. Grabe pag Diyos.
0: Matindi pa nga kayo po.
1: Hindi, ibig sabihin, kasimbagan lang kayo.
0: Kasimbagan
1: diba, minsan kayo. Na, nangangaji ka baga. Tapos, nasimbagtulos kang kapulangan. Lalo na kung unexpected ways. Naku, grabe. Ako talaga siya. Minaturo talaga.
0: Mabaga ba? Iyon ang mga magagabaton na tataramon sa umagang ito.
1: Pero kung yan kami nagluluha, kami nagluluha kayan sa sobrang kauman.
0: Ano ang sarong bagay na nagagabatan ka karon eh?
1: Ang sarong bagay na nagabatan ako? Pumbira. Problema siyempre. Bako?
0: Ako? Bako?
1: Ano pa?
0: Ay nakakagabat na magabato na marami.
1: Oho, sige daw.
0: Mga gapo.
1: Ikaw man daw ang tugas kang gapo.
0: Rugbahan na sana kita. Sayang pala seryoso si Minto.
1: Oh, pader.
0: Pader.
1: Ikaw man daw bagsakan kay pader. Kundi ikaw marunong.
0: Ayo, gabos na kagabatan.
1: Misis.
0: Magianon.
1: Magianon. Ayun. Okay,
0: pag sinabi mong misis, iyan ay
1: isma. Sa pinaka.
0: Ang katapat kayan, kaugmahan.
1: Garo yan, cotton.
0: Smile.
1: Ano pa?
0: Anong tawag kayan?
1: Sweet.
0: Sweet.
1: Lovable.
0: Lovable. Iyo yan.
1: Ha? Understanding.
0: Understanding. Si misis mo.
1: Understanding. All of the above.
0: Uy! Yaon si Yusek.
1: Ay, karoon na takot.
0: Ikaw, Yusek. Para absent ka na.
1: Pagtaram ka sana sa muya, Yusek.
0: Iyo, kahapon wara ka. Sa midweek wara ka. Noong Sunday wara ka. Nagparasain ka.
1: Ay, tapos na yan.
0: Garo. Hinahanap mo na naman ang saliri mo.
1: Ha? Tapos na kita.
0: Tapos.
1: Tere.
0: Oy, good morning tabi sa mga yaon. Oy, happy birthday muna sa mga nagsisilibrar kasi ng kumpleaños ngunyan aldaw, ano? Ngunyan ay July 2.
1: Happy happy birthday. May birthday ngunya na.
0: Wala man ako nasa listahan. Basta sa mga may birthday July 2.
1: Sige.
0: Feliz cumpleaños, tabi sa Ento Gabon.
1: Aha.
0: Jenna De La Rosa, good morning Mr. Solamente, Rico Jelit and Mr. Guapito, Pastor Rono Rinzales.
1: Yay! Good morning tabi Sister Gina.
0: Mm-hmm.
1: Pag si Sister Gina nga ni nalili, pambira, dahil rebook sa GC.
0: Ha? Ibig mo sabihin, maribokon si Gina.
1: Kaya nga rin, gayon naglayap sa agom.
0: Pinalayap mo bang kaya? Kahapon na, nakikig ako kang bill.
1: Kang bill?
0: Ay,
1: isa sa post niya.
0: Uyugon mo an po. Iyon nga rin talaga. Kaya makulugon ang payo ko sa hapon.
1: Makulugon man ang talaga baga pag may bayadan ka.
0: Ezekiel Lepeder, upo. Upo sa inman, Ezek.
1: Ha?
0: Upo na.
1: Good morning, Tabi Sek.
0: Basta ka subago.
1: Ay, oo. Sabi niya baga, bawal na ang sad. Dapat happy lang. Amin na namin. Mike F. Esplana, mainit at mapagpalang umaga po sa inyo mga pas. Late na ako. Okay lang yan. Hindi pa man kami damdaming bayan.
0: Sabi ni si Swing, marata na nga ne.
1: Yun na nga ne.
0: Tagaro. Makamundoon pagdaray pa kamo.
1: Oho, Beth Salis Luber. Good morning po, Solamente Guapo, Pastor Rico and Pastor Ronnie.
0: Good morning. Sabi dyan ni si Swing, gabos sa kagabatan, itaw sa kagurangnaan. Sa paagi kan pamibi. Diyos maray na pagkaagahon sa mga padabang pastors. Rico at Ronnie. Ano ba nakakataba ng damdamin?
1: Sabi niya, blessed yung mga padabs.
0: Dawa dahil panganin kita nagkakarapi ka ini.
1: Iyo baga.
0: Iyo. Wala pa man kayong schedule si Kuyan, si Yusek.
1: Saka si Sister Wing.
0: Wala pa man nag-reschedule, pambihira.
1: Sige, sanang i-restoryahan.
0: Dahil nawara na naman nga ni si Yusek. Tuminago na naman.
1: Dinanatan mo man. Nasa...
0: Pasa yut. Ano man tayaong ka sa YouTube?
1: Natayaong ka sa YouTube. Paano ka makaluwas niyan?
0: Gusto mong tubuhon ka ba? Laika dyan sa YouTube.
1: Sa YouTube? Paano? Nagano ka dyan sa YouTube?
0: Lambir. Laika man dyan maka-react.
1: Ay, pambihira.
0: Ano nga, run man YouTube na.
1: Iba ang damdamin kapag personal na naghihiling.
0: Ikaw talaga. Ayan o, hinahanap ka na nga ni si Swing. Yusek, nasan ka na? Baka palitan ko ang designation mo ng imbis na Yusek, Talsik. Oo, pambira ka.
1: Sabi kaya ni Tere. Good morning para laag ka po sa bag ko. Ikaw ang palang magabaton, ma. Bako lamang sinsilyo ang pigalaga dahil sa bag.
0: Gapo.
1: Kaya permi magabat. Pero may burubit-bit ining gapo. Wow, sabi niya.
0: Hindi ako maka-comment kasi tablet.
1: Wow.
0: Tablet sa tablet ko. Bago.
1: Wow.
0: Ang bugira man.
1: Pirang-pirang yung chistabihan na tablet mo. Ang
0: tablet na bago. Matindihon ka talaga.
1: Yan ang level of, yan ang fruit of the
0: pinagpapala talaga. Kita mo ha, simula na maging music ka.
1: Pinagpala ka.
0: Oo, nagkaroon ka ng tablet na bago. Kita mo naman
1: yan. Sunod ka yan. BYD na.
0: Oo.
1: Ano nga niso BYD?
0: Bading yung driver.
1: Ang driver lang.
0: Sabi ni Mikey Besplana, pati so 3-year-old kong Aki, si Ace, ulukon man! Nabla, sabay po sa ito, kakaulok, kita mo na yan. Uy, salamat sa iyo. 3 years old.
1: Yeah. Good morning.
0: Good morning, baby.
1: And sabi ni Ate Grace Cayetano, good morning po, pakigreet po kay Grace Tan. Na-stress siya kang linog sa may naglinog sa
0: Dahil ko namati.
1: Dahil lamang.
0: Oy, Sister Grace Romero dyan sa Kalayukay. Kagawad Grace Romero ng Kalayukay, dahil magpare-stress sa linog.
1: Eyo. Sabayan mo tabi. Garo pag naglinog lang, garo ka man sana naglinog.
0: Ang gusto mo mawarang stress mo? Umaga buksan mo ang radyo.
1: Tama.
0: Maghinanyog ka sa mo.
1: Tama.
0: Iyo.
1: Pag taraman mo tabi Ate Grace na maghinanyog sa tuya, nganing mawaran sa iyang stress.
0: Pas sa YouTube ako, dahil ka nga ni magpara YouTube.
1: At ang nga ni, na, dahil ka ba sa YouTube?
0: Digdi nga ni kita sa Koyan.
1: Pastora Milet Tuka, Leo, Maray Naga, Pastoro, ni Pastorico, oras naman nga ni mag-ngirit-ngirit kita.
0: Iyo nga ni Pastora. Iyo baga Pastora. Mag-ngirit kita. Ta. Grabe na bagang problema sa mundong ibabaw.
1: Tsaka sayang kan sa muya mga ngipon.
0: Iyo. Piling mo yan, ang mga ngipon.
1: Kakikintab pati ka mga ngipon.
0: Kagagayo.
1: Para lamang may... dapat makuan kita. Mahiling lamang ka.
0: Kang close up. O tsaka Colgate. Diba? Colgate. Pwede ba kami maging ano, maging model kang mga toothpaste?
1: Oo.
0: 'Di ba? Pag sinabi mo nga ang pangalan ng toothpaste ay halimbawa eh, huwag natin pakalanan ng mga toothpaste na 'yan, tawag ramambayad sa to. Rimati toothpaste. Rimati toothpaste. Iunitabi ang smile kang Rimati toothpaste. Smile na.
1: Smile.
0: Oh, yan. I-close up mo lang smile ni Garone.
1: Pag may bayad pati sir.
0: Sabay-sabay. Sabay.
1: Dagit palan.
0: Hazel Mercado, good morning, Pastor Rigan Bishop. Good morning din po sa Padaba, Kuna, Agupo.
1: Yung baga, nakakahawa bagan sa tuyan.
0: Oy, aram mo, arog dapat kayo yan pagkakaubaga.
1: Aram nindo, nakakamaray ki vibes yan.
0: Iyo, kung igwaman ka mong babaratiyon, mga agum nindo. Good morning, Agum. I love you, Mwachu.
1: Magbati ka muna sa iyong Agum.
0: Nagbati na ako.
1: Nagbati ka na? Iyo na ito?
0: Iyo.
1: Una po, sampol.
0: Good morning, honey pie, sweetie pie. Relax ka lang dyan.
1: Wow.
0: Akong bahala.
1: Iyay.
0: Paguli ko, igawa kang pasalubong.
1: Iyay.
0: Ang pasalubong mo ay mainit-init na yakap.
1: Iyoy.
0: Halik. At tumataging ting na I love you.
1: Una ko lamang sa tribo na. Una ko lamang tumataging ting ng sa tribo.
0: Wara pa kita ka yan.
1: Wara pa.
0: Ikaw man.
1: Ay, sa sakuyang ispus, aram mo pag namati ni Mrs. Durubli ang igos ni Mrs.
0: Okay.
1: Sa sakuyang ispus, pangaran ng kapatid?
0: Siyempre.
1: Cecil Renzales.
0: Matindi.
1: I love you.
0: Iyay.
1: Sabi ni Nanay Masing, I love you tudu-tudu.
0: Walang break, walang cambio. Hindi
1: magbabago ang sakuyang pagkamot.
0: Matindi. Sa'yo. Yan ang mga tataramon kami kasalanan.
1: Amira ba? Bata nagkukulang kita, nagmumoment kita. Nagmumoment ako.
0: Garo masirama na naman ang almusal tao.
1: Pwedeng sigurado.
0: Kaya kamo ha, Mike Besplana, Michael Quintana, sino bang parayaon dyan?
1: Gina De La Rosa.
0: Ezekiel. Mag-aray love you daw kamo.
1: Yo.
0: Sister Weng, mag-aray love you kamo. So ikaw, Yusek, dahil ka mag-ay love you, tawara ka man ay love you han.
1: Pwede kang matampilong. Kapag may inalabihan ka, ipamidbo mo muna sa iyong pastor tabi. Yo. Dahil pwedeng mag-I love you ka dyan na. Wala. Dahil midbid.
0: Dahil ka lamang mag-I love you. Tawa ka man, I love you. Tingnan mo. Sisis Milet, pa-I love you mo?
1: Ay, di. Pambihira. Lalo yan.
0: Pero kung I love you, Lord.
1: O, pwede. Pero kung I love you, boy.
0: Bawal kasi Sisis Milet, pa-I love you.
1: Hindi, pwede. Yan, sinda mga bawal. Mga bawal yan.
0: Oh, hi na, si Sis Wen, mag-I love you ka na naman.
1: Ba, oh, siyempre.
0: Ano nga rin kaya, no? Si Sepeda na, ako dahi, ako dahi bati-bati, tapinalayas ko na baga.
1: Tapos, si Gina.
0: Yeah. Wala na siya ka-I love you.
1: Pero na bati-bati. Kaya mo pala makukulog ang buhon. Isa na ba yan paman kang bayadan?
0: Aram ko na yan, Gina. Mga palayas-layas. Oratyan ka yan. Pag sinuyo ka, yao na naman ito.
1: Siyempre.
0: Pulbare. ipaputol ko si Kuya Buhok.
1: Sabi lang ipaputol mo, sir.
0: Si Buhok.
1: Kung kunday
0: magbalikan. Mga sarong chocolate. Choknat lang ang katabad kay Angie na.
1: Itsaran mo.
0: Choknat lang yan. Choknat. Balik ito.
1: Sabi ni Michael Quintana, maugmahon na kagahon mga gwapong pastor.
0: Ay, sabi ni Mike Ibilsplana, sana all mga magayunon ang ipon. Iyo?
1: Ah?
0: Magayunon da ang ipon ta. Iyo man talaga. Yan na. Yeah.
1: Wara pa yan ako, no? Day pang cleaning.
0: Day pa yan, no? Nag-toothbrush man.
1: Toothbrush ba?
0: Yeah, you do doy.
1: Aram mo kung bilang kong karapis siya kung toothbrush.
0: Oo.
1: Dua.
0: Ay, ako. Mm-hmm. Basta sa bawat toothbrush ko, dua yan.
1: Dua.
0: Dahil pwedeng saro lang, mga tugang.
1: Kaya makoyin ako sa toothpaste.
0: Ako magastos ako sa toothpaste. Bawat toothbrush ko, mga tugang, duwang beses. Oh,
1: pating galang-ala. Sabay.
0: May ngipon ka man kaya sa galang-ala.
1: Sabay sa ngala-ngala.
0: Pati dila mo, pitutbrasan.
1: Pati dila, oo.
0: At ang duwang dila mo.
1: Eh, pwede. Kasi yan ang pigapuntang. Anong nga sa pigapuntang? Yan ang kanta. Asset.
0: Ayaw. Sabi ni Gina, urulo ko na naman si mga pastors ni iyo.
1: Siyempre.
0: Lalo na kang Domingo, wara ka na naman.
1: Si Zay na naman.
0: Gina.
1: Ah, si Tere, wara.
0: Wara. Si Gina,
1: si Gina wara.
0: Ano na nga, rangkayang production ka mo?
1: Dahi ka mo di... Ural daw ka mo nag-attend digaw na yaon digdi sa uras na Pilipinas. Tapos pag uras lugod kang
0: Domingo na kay Lord.
1: Oh man.
0: Sabi ni si God sa kuyang love love. Anong God sa kuyang love love?
1: Ano, good.
0: Good. God bagayan. Abi Caleb.
1: Good morning. Na kwansa na.
0: Hindi man ano.
1: Ang sabi niya mua.
0: Mua.
1: Stop. Dapat, over.
0: Uy, dapat pangaranan mo, love love mo.
1: Yeah.
0: Hindi pangaranan in is
1: it? Yan, day feeding. Si si mandigding love love.
0: Mm-mm.
1: Dapat baka, pangaranan. Baka ang apo da ninda, love love.
0: Eh, pangika na si pa, sig.
1: Love love. Ha?
0: Ako kami, nahihirak sa imo. Pag ikaw na bungguan.
1: Ay, pambira. Signal number 3 yan. Signal number 5. Oh,
0: barari ang gusok mo, sik. Michael Quintana, ayun.
1: Good morning, Tabi.
0: Oo.
1: Aha. Uy, salamat, Tabi, sa Sinto 30. Na nag-hinagaw
0: sa iyo. Uy, kadakol na. O, sabi ni Tire, grabe siya. Ayun man talaga. Ako, Pas, I love you, Lord, siyempre.
1: Ayun,
0: dapat. Oo. Kaya lang siguraduhin mo na ang Lord mo, Jesus Christ.
1: Iyo.
0: Baka ibang pangaran kang Lord mo.
1: Baka si Lord nga.
0: Baka, ang daming Lord.
1: Lord.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: May pangalan bagang Lord.
1: Ikaw baga.
0: Mm-mm.
1: Oo. L-O-U-R-D.
0: Mm.
1: Lord.
0: Pakaray. Muya niya, ano barabad ko sulik-rik pan. Ibarabad daw niya sa electric pan sa sayo.
1: Grabing dagit kayo.
0: Grabing dagit mo.
1: Dapat pag nagmamati ka sa UNPB, Sister Gina, nauumayan ang sayo mong dagit.
0: Niyo. Ako nga ba kayo mabarabadun mo kang electric pan? Grabe naman eh.
1: Dapat pag nagtapos ka sa UNPB, pakatapos kang UNPB, ang sayo mong
0: puso. Ika mag-text duman. Sabihin mo, sorry na lang.
1: Mas masiram, Tabi. Mas magayon sa pakiramdam, Tabi, Sister Gina, na ika nagpapakumbaba.
0: Tama. Bago itong barabadon mo kay electric pan gabin, okay. Dapat barabadon mo kay pagkamuot.
1: Natahain na susay mong pagkamuot.
0: Laya, naglayap naman gabin.
1: Dahil pwedeng maglayap ang pagkamuot. Diba? Kasi nga, pambira, nagpangakuan ka mo sa kanisa. Tapos, mababago ito. Diba?
0: Ini man si Yusik, marauto na naman ang komentaryo. Ano iba? Buhok nga ni!
1: Tinaram na nga ni buhok.
0: Ikaw daw talaga.
1: Pambira gawa.
0: Lalo na kapag amazing toothpaste yung na kaya mang gamitin nyo, Pastor Barley. Toothpaste, malilingawan nyo, nagabos.
1: Pag amoy ito ang
0: ginamit ninyo. Pero dapat, Tere, kuhan mo na yan. Sa unang gamit, Tere, ng yung I am toothpaste mo na yan.
1: Oo.
0: Kuhan mo na yan. Donation mo na sa mo. Ha? Donation muna sa dapat. Mo. Libreng gamit muna.
1: Para matisting me.
0: Para matisting me.
1: Ngunyan.
0: Oo. Oh.
1: Diba? Mm. Kasi, sa muya nga, mas kinunid na.
0: Mm-mm.
1: Ngunyan, ang gibuhon mo, picturean mo kami.
0: Mm-mm.
1: Ta, picturean mo sa muyang ipon.
0: Mm-mm.
1: Iyo ang ipailing mo.
0: Mm-mm.
1: Sa mga piga.
0: Yan. Sabihin mo, before and after. Oo. Oh, kita mo? Arog yan kanyan.
1: Mm.
0: Sabi ni Susuing Pitcha Noybe de Julio, 34 anyos na kitang nag-iribanan na banal na tumanjer. Uy, hindi na mag-agong.
1: Ay,
0: I love you, Agong. Wow!
1: Pangaranan mo, Sir Dem.
0: Ayun baga, oh. I love you, Agong Dexter Lucinario. Pero mas maugmahon ako
1: kung
0: si Dexter ang magtaram.
1: Tama.
0: Ah?
1: Si SM nagtataram sa GC.
0: Iyo.
1: Mas magayon ko ta.
0: Kung di. Oo.
1: Tapos si Kalito. Nagre-respond.
0: Iyan. Kaya Dexter, kung nagdadangog ka man ngunya, paumahaman daw si Weng.
1: 34 na
0: nagdidiyos. Ah, ano ang kaugmahan ni si Weng? Ang I love you na may bouquet of
1: agila.
0: Agila. Yun ang kaugmahon niya.
1: Crisping agila.
0: Oh, tingnan mo sabi ni
1: Ano sabi ni
0: si Swing? Sabi ni Gina,
1: ano?
0: Pigdidisiplina ko man sarangan niya si hobby ko.
1: Oh, ano man an? Aki? Ano an aki?
0: Pigdidisiplina? Ano yun na aki? Ang bihira yan.
1: Ang bihira man an.
0: Disiplina, garap tito ubo mo.
1: Garap minaabuso.
0: Oy, sabi ni Tere, bibigyan ko kayong duwa. Ayun baga.
1: Wara man da kaya isang choose pag sinabi mo.
0: Ayan na. Magbigay ka.
1: Sige.
0: Alas 7:33 na ng pagkaaga. Sabagay, sabi kaya ni Mami, malilit na si Satuyang guest mo niyan. Ha? Iyan po ang gusto ko. Sige sa nang urulok ta po. Iyan.
1: Oo, ni Kabian, sabi ni SM.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sabi ni SM.
0: Mm-hmm.
1: Sisingilin ko na ito si Tere. Nang sponsorship.
0: Tama.
1: Dahil laging may promotion.
0: Iyan.
1: Wala na dapat daw kape si SM.
0: Mm-hmm. Sabi niya pati, nag-I love you na po kahapon si Kalito.
1: Sa ay, hindi mo man nabasa.
0: Kasi need ng limang agi.
1: para sa ano?
0: Pagbayad sa agila?
1: Sa agila? Sa agila?
0: Oo. Nag-I love you, tanaghagad pangbayad sa agila. Mautakon man ni Kalito na ito. No?
1: Mina,
0: I love you.
1: Mina, ano? Kuya, ano
0: man pala.
1: Mina, tweeton man pala si Kalito pag may kay Puwang.
0: Matindi, ho na. Idagos-dagos mo ang Kalito.
1: Oh, Jeff, ng tabi. Good morning, tabi sa imo. Jeff, arog ka sa mo yan pigsasabi.
0: Mm-mm.
1: Mahalon mo ang sa imong agom, masin.

0: Listeners, kung ano ang masasabi ni Do, pero malungkot kami i-announce na wala muna kaming premium niyan.
1: Medyo,
0: nagreklamo na si Yusek.
1: Naubos na ang kaban ng yaman ni si Yusek. Nakukuha na sa iyang personal account. Nakakalota na.
0: Maghalat muna kita kay mga kuyan, may mga sponsor. Ano? So, kunyan, dahil wala kitang sponsor,
1: wala mo nang
0: urulay-ulay muna kita.
1: Ang bino, warang may mag-comment.
0: Gabi na.
1: Warang may mag-comment.
0: Ibig sabihin.
1: Ang habol.
0: Iyo. Hindi kita kaya. Dapat,
1: sige.
0: Kaumahan sa kita.
1: Sige.
0: Ngunyan, ang sa to yung pag-urulayan, inibagang nangyaring kaso, ano, napigtao kay Senator Rodante Marcoleta na plunder.
1: Plunder.
0: Bakit siya kinasuhan ng plunder? Kasi merong nagdonar sa iya kang eleksyon.
1: Na daipig declare sa sos eh.
0: Sa sos. Sa kanyang, ang tawag dito?
1: Sa gastos. Eleksyon.
0: Yes.
1: Sa campaign eleksyon.
0: Campaign eleksyon. Dahil niya pig deklara. Ngunyan, pigkakasuhan siyang plunder. Ngunyan, okay man ito, ano? Kung dahil kita mga abogado para i-define ta kung ano ang plunder, anong hindi. So okay lang naman yung kung may kasong ganyan. Kaso pa lang naman yan eh. Ibig sabihin, haharapin sa korte yan eh. Pero ang tanong natin dyan, na ano lang ako, medyo nagtatanong lang ang aking kaisipan. Di ba ganun din ang nangyari kay Cheese?
1: May kaso mang bagade. May nagtao pa.
0: May nagtao man siya. Siya pang kaya siya ang pinakainot eh.
1: Contractor pati ito.
0: Contractor ang tao sa iya. Hinda ko laon man akwarta.
1: Pero ang sabi sir, nasa Sandigan Bayan man.
0: Pero warang kaso.
1: Warang kaso? Absuelto?
0: Absuelto.
1: Dapat fair lang.
0: Dapat batas lang. Walang kinikilingan. Kung kinasuhan ang kasuhan si Senador Marcoleta.
1: Dapat.
0: Dapat may kaso man si Cheese. Dapat may kaso man si Joel Villanueva. Dapat may mga kaso din yan.
1: Tama.
0: Oo.
1: Kung day talaga, ibig sabihin, day man hindi pig-de-declare ito, pig-de-declare hindi ito?
0: Hindi man. Meron bang mga ano, meron bang, si Tito Soto, Iguaman.
1: Iguaman.
0: May naibigay man sa iya. Hali pangani isa ko yan, hali pangani isa flood control money.
1: Dapat makasuhan man. Kumbaga, pantay-pantay lang dapat ang hustisya para daing may masabi.
0: Iyo.
1: Tabaka ang magiging luwas kaya na ang apod kan selective anong apod kaya na may word na selective
0: selective justice.
1: Justice.
0: Hindi man pwede yan. Ako personally karo ni wara makitang diferensya kung kasuhan. Kasi
1: yan ang batas ta, hustisya. Kung talagang may pananagutan din,
0: di kasuhan.
1: Araponinda. Pero dapat fair justice.
0: Pero ang tanong natin diyan, Karone, inibang mga daing mga kaso, mga abogado, o mga senador, or congressman, na dahil pagkarasuhan kay Plunder, wala ba sindang natanggap na donasyon kang eleksyon?
1: Gusto ko nga ni sir, sumabot, so pika sabihin, tell all money bunuan. Diba?
0: Dapat, tell all.
1: Tell all. May kuya na siya, sir, na gusto mag-tell all. Alangkaw yun.
0: Kaya lang. State witness. Iyon, magiging state witness si...
1: Pero, ano nga po, Gere? Magiging kwedya. May immunity.
0: Palagay mo ba kung magiging state witness si DPWH secretary dati? Bunuan. Kaya niyang kalabano ng gobyerno?
1: Yan lang.
0: Sa tell-all niya?
1: Medyo, baka dumuman man siya sa ibang kuyan.
0: Ang inaalat ko, Karone, na ipatawag sa Senado.
1: Tisay.
0: Si ano mismo? Si ang may hawak ng lahat ng impormasyon eh.
1: Si
0: Saldico.
1: Wara na lamang.
0: Kahit via Zoom.
1: Wara, day lang nga ni Sir Abiso.
0: Na ito. O kaya ipatawag baga si ano. Ang dami nang nagtataram na imbuelto si Senador Martin Romualdez.
1: Na pointing to. Na pointing fingers na lahat.
0: Ano ba ipigpapatawag? At karunin, nasa na ang blue ribbon ko niyan?
1: Nasa consinda sir, out of session, consinda sir, off session sinda, kasi ma 22nd sinda.
0: Sige. Sana pagbalik.
1: Dapat
0: balik ang blue ribbon. Nasa na yung blue ribbon na yan, ba't nawawala? Masyado tayong, actually, okay sa akin niya na tawag dito, itong impeachment trials.
1: Walang problema.
0: Walang problema dyan.
1: Basta, yan ang pagkasabi ta. Mas magayon nga ni may mga araw kaya. Mm-hmm. Para talagang mahiling ta.

0: Kung may guwasin ng pigibuan, wala.
1: Hindi, pa, oh. Ano yan, pa, taasan ng, pa, pa, luwa, luluwasan kitang ebidensya.
0: Sila naman ay may mga alam sa mga batas kung paano nila harapin ang kaso.
1: Kaya hindi ako against dyan sa impeachment trials na yan. Okay yan, para malaman
0: na
1: tama. Hindi
0: tayo against na kasuhan si Marcolita. Kasi abogado naman siya. Pero, dapat, hindi selective
1: batas,
0: justice.
1: Bakit makita din natin na nata ining mga senador na yao sa administration, daiyan mga daiyan nagtaranggap kay campaign fund. Hindi i-rebel to baga mga pangaran ninda. Ano tawar si da mga kaso.
0: Kaya wag maging selective justice. Yan sabi ni natin. Sabi ni Sister Gina yan na mga puro plunder na sana. Ubusan na yung mga ikasong plunder na yan. Ta makulog na po sa payo. Isang pa yun isa nagpapakulog sa payo ni Sister Gina. Ang Gilberto na yung dapat gabos pati. So natanggap, nagtao, ikasuhan man. Ta siyempre, unfair man po ito sa tinawan ta. Kumpara kung sa ruaram ninda na makakasuhan ninda. O nata, ta tinanggap ninda ito. Sige, tama. Iyon man ang God, Sister Gina. Dapat bako. Bako selective.
1: Linawin natin mga tugang. Kami, ako personally, Dayman, I'm not against nakasuhan ining mga alibaw si Senador Marcolita. Kasuhan. O kaso pa lang
0: kung
1: naman
0: may ebidensya. Basta umagi sa tamang proseso.
1: Hindi kasuhan. Hindi
0: problema.
1: Pero ang inihiling lang natin, sana gabos. Sana hindi masabing thank you na lang ang kaso. Hindi ako against kay Senator Chis Escudero, kabayan natin yan. O kaya lang, siya ang naunang may reklamong ganon. Eh bakit namatay ngayon? Bakit silensyo ngayon?
0: Ito ay opinion.
1: Huwag naman sanang mapatunayan lumalim pa yung kaisipan ng tao na porkit naglipat.
0: Ayun, dapat mawala yung
1: dapat
0: kaisipan
1: mawala
0: na yun.
1: Dapat mawala yun. Oo, na porkit naglipat ng grupo. Alam mo, Senador Chis Escudero, actually, kuya ko ito eh. Dalawa ang relasyon namin ito eh. Kuya ko ito sa Eagles.
0: Tapos?
1: Brad ko pa ito sa Guardians. Alam mo, kuya bro, ang huring-huding sa imo kang taong bayan, maraot. Kuya Senator Chis Escudero, garo ang tawag nga ni baga, kang iba, ano ito? Traidor. Kasi, pero wag natin gamitin yon. Kundi para mapatunayan at maalis yun mga huring-huding na arog ka to, dapat harapon.
0: Dapat ang ombudsman sir ang mag-anong apod kayo ni, magpursigi. Tapos hindi naman, ay, sandigang bayan.
1: Sandigang bayan, ombudsman. Kasi ang nagkaso kay Senator Marcolita, ombudsman.
0: Dapat, iyon man ang mag-
1: Pagkasuhan man si Senator Chis Escudero, kasi abogado din yan eh.
0: Malay mo, makaabutan sa ito yung, kayaan, hinanakit.
1: Sa atin, pantay-pantay lang. Tama. Walang selective justice.
0: Yes!
1: Okay, kapatid natin si Senator Joel Villanueva. Di ba? Iharapin niya rin.
0: Tama.
1: Bako yung nagkalimutan na lang, wala nang kaso, eh di may mahirap yun kasi alam mo, mapapatunayan na porkit lumipat, na wala ang kaso. O di ba? Mahirap yung ganun. Dapat face it like a man.
0: Ano man tabi ang sindong damdamin sa bagay naan? Para ikaw man lang
1: welcome
0: kita.
1: Po kamong mag-saad kang sa imdong damdamin.
0: Ang anong sabi ni Daddy Ro, ang sayang damdamin,
1: morning good. Very simple.
0: Matindi si
1: Daddy. Ano tabi Daddy Ro ang damdamin mo?
0: Yay! Oh, grabe ang damdamin. Grabe ang damdamin kaya ni Daddy Ro dyan. Sa mga araw kayo na eh.
1: Niyo. Pagbigyan mo na eh.
0: Pag pinagbigyan mo na eh. Pwedeng.
1: Kami, lilinawin lang natin. Ano? Ang samuyang paninindigan ay labas dito ang paninindigan ng ating stasyon at ng ating management. Ito yung personal nating question. Tanong lang naman ito mga kapatid. Ha? Ano po ang tanong niyo pastor, sabi ni Michael Quintana? Ang tanong namin,
0: ang
1: damdamin mo?
0: Damdamin, wag na sangayon.
1: Sangayon. Ano ang damdamin mo dito sa pagkaso kay Senador Rodante Marcolita?
0: At hindi nabibigyan din ng pansin ang iba pang may mga kaso.
1: Halimbawa, baga ganyan, si Senador Chis Escudero na meron mang kaparihas na sitwasyon. Kaso, bakit hindi siya nakasuhan ng ombudsman? Bakit hindi nakasuhan ng ombudsman o nasandiwag ang bayan si Senador Joel Villanueva? Bakit si Senador Margarita na porket yun ang lumalaban sa nagsusulong ng tawag dito ng flood control money, bakit siya ang kinasuhan ngayon? Yun lang ang tanong ng taong bayan.
0: Sabi ni ni Eva, ni Mike Evesplana, dapat po siguro makasuhan din sila para po patas, walang masabi ang mga tao na may pinapanigan sila. And para po wala namang gumayap ang ibang senator, yan lang pong masasabi ko. Salamat po mga pastor.
1: Maraming salamat. Patas. Sa'yo. Patas dapat. Kasuhan ang dapat kasuhan.
0: Iyon mong bagang pigasabi baga ni, ni Bishop Abante. Diba ni Bishop Ruben Abante? Kung may impeachment, eh dapat sa flood control, iyo man.
1: Idagos pa rin. Idagos.
0: Kung baga, nagpupurso ka mo kay transparency, o din ipurso man sa pigasabing anomalya sa flood control.
1: Kasi ganito yan, Karoni. Alibawa, sabihin na natin, magkaano ang halaga na di umano'y
0: nagastos
1: ni
0: BP sa confidential fund. Gasino man sana ito?
1: 150 million?
0: Rather than sa billions.
1: Oo. Rather than billion.
0: Oh, yun na nga. Mali-malita.
1: Bakit yun ang hindi malawak ang nakawad?
0: So, hindi tayo against doon na magkaroon ng impeachment. Okay yun. Walang problema. Kasi alam naman nila kung paano yan. Pero hindi dapat pabayaan din yung mas malaki.
1: Ang paghabol sa pamagitan ng Blue Ribbon kasi Committee.
0: Malaking kon yun. Malaking kawalan sa kaban ng bayan yun.
1: Pero sa totoo lang,
0: naging ka malaking kawalan.
1: Pero sa totoo lang, medyo sa akin lang for delicadeza purposes. Dapat mag-inhibit si Senador Erwin Tolpo
0: sa
1: paghawak ng Blue Ribbon Committee.
0: Kasi nga mayroon siya.
1: Dawit ang pangalan mo, Senador. Kumbaga, mahirap 'yun patunayan mo muna na hindi ka kasali doon. 'Di ba?
0: Sino ang gusto mong humawak, sir?
1: Yung mga neutral.
0: Si Lito Lapid.
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Si Supremo Lito Lapid. Ha?
0: Ha?
1: Ang mga walang ugong, wala sa
0: ang listahan. Walang ugong.
1: Senador Pia Cayetano, walang ugong 'yan
0: Si Gatchalian.
1: Oh, Gatchalian.
0: Oh. 'Di ba? Walang ugong.
1: Oo. Oh. Ang dami naman 'yan Ang dami naman dyan mga walang ugong na...
0: Si GV.
1: GV Arsito. Walang ugong yan.
0: Oo. Sino pa?
1: Kung sino mga walang ugong dyan, pwede naman sila ang pahawakin. Pero itong si Senador, hindi natin pinagdududahan. Kaya lang nasambit ang pangalan.
0: Oo. Para hindi naman masabing unfair ang judgment.
1: Bye po mga pals. Nadi ko na po natapos ang programa nyo. Wala na po kuuras sa peso net. Ay,
0: sayang.
1: Sige, ingat-ingat kapatid.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Ay, salamat tabi sa indong mga tawag dito, damdamin din. Kami, uulitin natin mga kapatid, hindi kami against. We are not against the government. We're not against anyone. Ano, ang iniisip lang natin ay pantay-pantay. Kasuhan ang dapat kasuhan. Lahat ng mga may nabanggit kung kinasuhan ng plunder si Senador Marcolita, kasuhan
0: mo sila ng
1: plunder.
0: Para pantay.
1: Hindi ka muna kasuhan na akuksahan ng selective justice. Dagos-dagos ang kita mga tugang, 7:49 in the morning. Maraba na kita. Uy! Si Michael may pahabol. Basahin na karoon Sabi ni Michael, siguro po magandang gawin ng mga senador na may mga kaso, hayaan ang pamahalaan na gampanan ng kanilang tungkulin kung sino-sino ang mga taong dapat kasuhan. Sa palagay ko po, hindi kailangan mag-rally ng rally para masabi na walang kasalanan si Senador Marcolita. Dapat maging patas ang ating justice system sa ating bansa, ilabas ang katotohanan para patas
0: ang laban. Tama.
1: Tama naman yan na sinabi mo, Michael. Pero siyempre, yung mga nandyan sa kalsada, may freedom din sila. Hindi natin sila pwedeng pigilan dahil ang tingin nila, injustice ang nangyari. Injustice ang nangyari kasi nga kinasuhan si Senador Marcolita, hindi kinasuhan yung iba. Ha? So nagkaroon sila
0: kaya
1: na,
0: sabi daw nila ay for transparency ang kanilang hiningi.
1: Basta ang sa akin lang dyan, okay lang mang rally, karapatan niya ng mga Pilipino, pero dapat maghingi ng permiso.
0: Tsaka hindi dapat nakaka...
1: Nakakaabala. Ano man kaya yan? Sa kadakul-dakul man lugar na Ralehan, dyan pa man sa EDSA.
0: Puto nga ni baga, sabi nga ni, piga sabi, so Philippine Arena.
1: Dakulao. O, duman ka mo. Duman. Sa iluman ito. Tsaka duman sa Luneta. Lakas ng Luneta.
0: Bako duman sa Liwasang Bonifacio, na napigaragihan ka mga G.
1: Ang Liwasang Bonifacio kasi, nakakatrapik man yan sa Luton. Sa papuntang Divisoria, papuntang Santa Cruz. Traffic yan, duman ka mo sa Luneta, kadarudakula kang Luneta.
0: So, dahil man tabi, makaka-apekto man sa mga taong bayan, buna sa mga nagtatrabaho.
1: Duman ka mo sa Quirino Grandstand. Sa Luneta Park.
0: Bagay ito. Maghagad kipermit.
1: Ayo, duman ka mo mag-rally. Dahil man kami again sa rally, pero itong hindi nakakabit. Ay, ka man daw makulong dyan sa trapiko.
0: Minawaran nga ni sir na susi.
1: Ayo nga ni. Halimbawa, halik ang Pasay, paduman ka sa Caloocan. Sa'yo nga maagi.
0: Baga.
1: Sa EDSA. Uli, ay, nako. Ayan po ang samuyang damdaming bayan, 7:51 in the morning. Dagos-dagos ang kitaan sa, na maduman na kitaan sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
1: Sa kasabay sa paghayo, kayong lahat po ay kasabay namin sa paghayo at pinapanalangin natin na marami tayong sumabay sa paghayo. Paghayo natin na po ang pinaglaganap ang salita ng Diyos. May mga apat na paraan na kaming klinasify at para makasabay kayo sa paghayo. Una na dyan ay ang pananalangin. Patuloy namin hinihiling ang inyong mga panalangin na sana'y samahan niyo po kami. Isama niyo po kami sa inyong mga panalangin personal, mga panalangin sa inyong mga churches upang makasabay kayo sa paghayo.
0: Pangalawa po ang pag-volunteer. Ano po, accepted po natin ang inyong pong pagtutulong dito. Ano man po ang inyong may tulong through volunteerism, pwede po kayo makipagnayan sa ating stations.
1: At syempre, gusto natin magpaimbita sa inyo. Sa inyong mga gatherings, pwedeng simple church gathering, regular worship service, pwede ho kaming magbisita sa inyo upang maipaliwanag ho natin ng mas malinaw kung anong ibig sabihin ng non-profit, non-commercial ang ating stasyon at papaano tayo magkatulungan.
0: Kami din po ay kumakatok sa inyong puso. Ano, pwede po kayo maging financial donors and sponsors po natin sapagkat tayo po ay umaasa lamang sa biyaya. Mm-hmm. At wala po tayong mga advertisement at mga donors outside doon sa mga branded sponsors. Mm-hmm. At tayo po ay umaasa lang doon sa mga taong may puso ng pagtutulong. Kaya naman po, ano, kami po ay kumakatok sa inyong puso. Pwede po kayo maging mag-pledge, pwede pong monthly, pwede pong yearly. Ano po, pwede naman pong coins. Mayroon po tayo dito mga coin bank or gumawa kayo ng inyong coin bank. Mm-hmm. At kapag puno na po, pwede nyo pong ipasa dito. Ayan. Sa station.
1: Pwede rin daily.
0: Oo po.
1: Ayan po, 7:53 na in the morning. Makakinig muna tayo ng mga paalaala mula po sa ating istasyon.
3: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
4: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
5: Bakit? Apo, ano meron?
3: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month. Kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
4: Ah, ganun ba?
3: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
5: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
3: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
4: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
3: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
5: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige. Simulan mo na ngayon.
3: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Salamat po noon tabi sa mga paalaalang yan mula po sa ating stasyon. Alas 8 na na yung pagkaaga. Oratsyang tabi, makagayba ng tanasi sa tuyang guest. Galing pa rin sa SSS, Social Security System. May mga pag-urulayan na naman kita. Alam mo, karoning sa pagka-ulay-ulay talig di sa PIO ng SSS. Dakulo na kong nanunoodan na mga arog ito.
1: May mga arog pa lang kayo na programa ng SSS sa data ara.
0: Arog ka itong sa pension.